0: sa 20 kilometro kada oras. Dahil sa sama ng panahon, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulong pagkidlat. Ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mapanakanak ang pag-ulan. Pabala ng pag-asa ang posibleng biglang pagbaha at pagbuhos ng lupa sa pagkakataong malakas ang buhos ng ulan. Wala naman nakataas ng gale warning ang pag-asa kahit pinahihintulutan ang paglalayag ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako yung papanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
2: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.

0: Ito na ang programang katatampukan ng mga kaugaliang pinahahalagahan nating mga Pilipino, pagkilala sa buhay ng mga tao sa iba't ibang distrito at komunidad. Barangay Simbayanan. Masusubaybayan sa himpapawid sa pangunguna ng inyong program host,
1: ang inyong kapanalig, Angelic Lazo,
0: at kanyang mga priest co-anchors.
2: Ako po ang inyong kapanalig, Father Nolan K.
3: Ang inyong kapanalig, Reverend Father Kevin Crisostomo.
4: Ako ang inyong kapanalig, Reverend Father Douglas Badong.
5: Ang inyong kapanalig, Father Edwin Peter Junicio, OFM.
6: Mga kapanalig, ito po si Father Joel Sabalya.
0: Barangay Simbayanan. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Barangay Simbayanan.

0: Barangay Simbayanan.
1: Good morning po, mga kapanalig. Welcome to the Thursday edition ng Barangay Simbayanan. Siyempre, ang 8 o'clock habit ninyo. Sa umaga, ako po si Palu Abustan na humahalili pansamantala kay Miss Angelique Lazo. At kasama ko po ngayon, ang matagal ko nang hindi nakita. Sige, Father.
2: Magandang umaga, Miss Palu. Ako po si Father Edwin Peter Genicio FM. Ang nagsasabi pong isang magandang umaga at mapagpalang araw. So ngayon po ay Webes, ang araw na itinatalaga natin para sa kalikasan. So
1: yes,
2: napakaganda po ng ating topic mula ngayong araw na ito, ang biodiesel mula sa cooking oil.
1: Wow! Close to your heart yan, di ba, Father?
2: Opo.
1: Father Edwin.
2: Opo. So at least yung mga patapon na cooking oil ay pwede pala natin pakinabangan. So mamaya po yan po ang ating pag-uusapan.
1: Yeah. Father, mapipilitan ako magprito.
2: Opo.
1: Hindi magsigang o magsteam. Sige, Father, panalangin natin na talaga matuloy ang proyektong ito.
2: Opo. So tayo po ay mananalangin na sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Ama naming makapangyarihan, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng bagong araw, ang araw na ito ng Webes, kung saan ay itinatalaga namin ito sa aming pag-uusap para sa kalikasan. At gayon din inihiling namin na isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang gabayan kami at pangunahan kami sa lahat ng aming gawain at talakayan ng maihatid namin ang iyong mensahe sa lahat ng aming mga tagapakinig. Ngayon din naman, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa natatanging paraan ng mga kapatid naming may sakit. Ipuin mo sila ng mapagpagaling mong kamay at gayon din gamitin mo ang mga doktor, nurse, medical staff, caregiver at maging kanilang mga kapamilya bilang pagpapakita ng iyong pag-aaruga sa kanila. So sila naway magkaroon ng lakas ng loob, lakas ng katawan upang paglabanan ang mga karamdaman na kanilang dinaranas. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon.
1: Amen.
2: Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Barangay Simbayanan.
3: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
4: ganado.
3: Sa pamilya,
4: ganado.
3: At syempre, kapag good times,
4: ganado.
3: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liveraid. Ang Liveraid ay may silimarin na maaaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liveraid dahil kami ay
4: ganado sa kalusugan.
3: Liveraid,
4: it's liver lover, boys.
3: Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liveraid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Barangay Simbayanan.
2: Hello, hello, hello po. Nagbabalik po ang Barangay Simbayanan. At kami ni Father Edwin Peter Junicio OFM ay magbabalita sa inyo ng mga kaganapan sa ating buhay na simbahan. Unang-una, itinalaga si Father Joey Maborang bilang Provincial Superior ng Order of Discalced Carmelites sa bansa na mangunguna sa Province of St. Teresa of Jesus. Formal siyang nanungkulan kasabay ng pagbubukas ng ika-apat na Ordinary Provincial Chapter ng kongregasyon na ginanap sa Our Lady's Hill Center of Spirituality. Si Father Maborang ay nahalal noong Pebrero 7, kapalit ni Father Ray Sotelo. Pumasok si Father Maborang sa kongregasyon noong 2004 at naordinahang pari noong 2010. Siya ang kauna-unahang tubong apayaw ng Cordillera Administrative Region na naging bahagi ng Carmelite Order.
3: So congratulations, Father Joey. Si Father Joey po ay dating rector and parish priest ng Basilica Minore of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila. So congratulations, Father Joey.
2: Congrats!
3: So samantalang ibinahagi ni Cebu Archbishop Alberto Uy na naisumiti na sa Vatican ng panukalang paghahati sa Archdiocese of Cebu na tinawag na Sugbuswak at kasalukuyang hinihintay ang tugon ng Holy See. Ayon sa Arsobispo, matagal nang pinag-aralan ang panukalang at bahagi ng patuloy na proseso ng pakikipag-ugnayan sa Roma para sa kaukulang pag-aproba. Ipinaliwanag ni Archbishop Uy na lumaki na ang archdiocesis at naging mas hamon ang pamamahala nito, kaya't nakikita ang paghahati bilang hakbang upang mapabuti ang governance at pastoral care.
2: Ito naman, abala na sa paghahanda ang lungsod ng Pompeii sa Italy para sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa May 8, kasabay ang unang anibersaryo ng kanyang panunungkulan bilang Santo Papa. O, isang taon na pala, bilis.
3: Bilis.
2: Inaasahan ang pagbisita rin ng libo-libong deboto at pilgrims sa Shrine of Our Lady of the Rosary of Pompeii, kung saan pangungunahan ng Santo Papa ang banal na misa at tradisyonal na panalangin para sa mahal na birhen. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Pope Leo XIV sa Pompeii at unang papal visit sa lungsod mula nang bumisita si Pope Francis noong 2015.
3: Iginiit ni Pope Leo XIV ang paninindigan ng simbahan sa pagpapahayag ng ibanghelyo at pagsusulong ng kapayapaan, kasabay ng kanyang pagharap sa mga batikos mula kay US President Donald Trump sa kanyang pag-alis mula sa Castel Gandolfo. Sinabi ng Santo Papa na bukas siya sa kritisismo, ngunit dapat ito ay nakabatay sa katotohanan. Binigyan diin ng pinunong pastol na matagal nang tutol ang simbahan sa paggamit ng nuclear weapons at malinaw ang posisyon nito laban sa usapin. Ang pahayag ay kasunod ng akusasyon ni Trump na sinasabing kinukonsente ng Santo Papa ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran, isang aligasyon na pinabulaan ng Vatican.
2: Ay, nako, Father!
3: Ito po ang malungkot na balita.
2: Alam mo, Father, ano to? Nakakainis, pero ganun talaga, di ba? Ganun talaga eh. So, pagdarasal natin na tama ang sabi ni Santo Papa na dapat base sa katotohanan. So I think communication yata ito, 'di ba? Dapat yata mas maganda ang usapan ng Vatican at ng administrasyon ni Trump. Samantala, balitang forex na po tayo. Nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang
3: 61 pesos and 60 centavos.
2: 67.
3: Sorry po, 67 centavos.
2: Yan. Japanese yen.
3: 39 centavos.
2: UK pound.
3: 83 pesos and 57 centavos.
2: Hong Kong dollar.
3: 7 pesos and 87 centavos.
2: Canadian dollar.
3: 45 pesos and 29 centavos.
2: Singapore dollar.
3: 48 pesos and 37 centavos.
2: Australian dollar.
3: 44 pesos and 30 centavos.
2: Bahrain dinar.
3: 163 pesos and 51 centavos.
2: Ang Saudi Riyal.
3: 16 pesos and 44 centavos.
2: Ang Thai Baht.
3: 1 peso and 89 centavos.
2: UAE Dirham.
3: 16 pesos and 79 centavos.
2: At sa Euro.
3: 72 pesos and 14 centavos.
2: Mabuti at masamang balita ang mga ito. Depende, no, kung ano kayo, dollar earner o hindi. Ay, kaya maganda talaga itong topic na to, di ba? Talagang panahon na para talagang isipin na ano bang meron na tayo na pwede nating ma-recycle, no, Father?
3: Opo. Yeah. So, ngayon po ay meron tayong papasok na balita mula sa Tambuli, Kapanalig, kay Jessa Abrigo.
2: Father, yan po yung ating ano, happy happy birthday greetings.
3: Opo.
2: Yan. So go go go, Jessa.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
5: Narito na ang Tambuli, Kapanalig. Makinig.
6: Magandang umaga, Miss Palu and Father Edwin. Magandang umaga, mga kapanalig. Atin na ngayong batiin ang mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, May 7, 2026. Happy, happy birthday, kapanalig Avelina Codones, Bonifacio Custodio, Cancelita Fernando, Carmela Borigas, Carolina Velarde, Cesar E. M. Penio. Happy, happy birthday, kapanalig Chadita Tamisin, Cynthia Villanueva, Lamberto Tahapal, Leticia M. Soto, Lydia Flores, Maria Cristi De Sagun, Maria Corazon T. Orbeta, Maria Paz Sangalang, Maria Cleofe, Maria Cecilia C. Espojo. Happy, happy birthday din siyempre kinakapanalig Rodora S. Lirio, Ricardo Polvorosa, Rita Esporas, Roberto Molaco, Rodulfo Odiongan, Rogelio Bonagua, Rosario Sevilla at kay kapanalig Rose Ann Marie Sevillejo. Happy, happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig. Ako niya certified kapanalig Jess sa Abiga na nagsasabing ang taong gumagawa ng mabuti sa grasya'y di nahuhuli. Tanggapin ninyo ang inyong birthday blessing na magmula kay Most Reverend Oscar Jaime L. Florencio Didi from Military Ordinariate of the Philippines.

Maligayang kaarawan, kapanalig. Tanggapin ninyo ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Puspusin kayo ng kaligayahan at pag-asa sa iyong buhay. Ayon sa nasusulat sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Sa tulong ng habag at awa ng Panginoon, patnubayan nawa kayo sa inyong buhay. Lumago ng puspos sa Espiritu Santo at maging instrumento ng pagpapala sa inyong kapwa. Ako si Bishop Oscar Jaime L. Florencio ng Military Ordinary of the Philippines. Muli, happy birthday, kapanalig!

0: muli ang Tambuli Kapanali. Sumainyo ang katotohanan.
1: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
2: Barangay Simbayanan.
3: Hello, hello uli ah. Papatiin naman natin, Father, yung mga tapat nating kapanalig. Sina Masaklolo Tinyo, Miranda, si Tiyoti Manalo Pagunsan. Good morning daw sa ating dalawa. Si Betty Baniged, Jennifer Villarreal. Father, ikaw?
4: Hindi ko po nakikita ang aking Facebook. Kasi okay. Pag nagbukas po ako, hihina yung signal.
3: Okay. So, ako. Si sino pa? Si Ruby Obinke Ramos. Yan. So, maraming salamat po sa inyo. Father, may special shout out ka ba?
4: Ilang po, nice ko lang pong batiin itong mga regular nating mga tagapakinig at tagasubaybay sa ating programa. So, yun po mga nabanggit ninyo ay very faithful. Lagi natin silang kasama.
3: Yes.
4: Yun po nakakatuwa ng mga pangalan nila ay pamilyar na sa atin, no? Kasi po ay lagi silang naririyan, kasama natin, at nag-i-engage sa ating programa.
3: Yeah.
4: So, yun po ang mahalaga, hindi lang tayo nakikinig, kundi nag-i-engage. So, mahalaga po yung ating engagement sa programa natin.
3: Yan. Sila ay laging bumabati at humihiling ng panalangin. Siyempre, papanalangin po lahat ng mga kapanalig. Father, mag-shoutout ako ulit ha, sa aming mga pari sa aming parokya, sina Father Guido, Father Jello, Father Ian sa Shrine of St. Joseph de Cubao. Yan. Puro kami piyesta. Father,
4: panahon po ng piyestahan. Kami rin po katatapos lang ng piyesta last Sunday.
3: Anong piyesta niyo, Father?
4: First Sunday po of May, ang amin pong titular ay Most Holy Redeemer ng Masambong. Kasi dalawa po yan. Yung Most Holy Redeemer ng Brixton, Most Holy Redeemer ng Masambong. Sa Diocese of Cubao, dalawa pong parokya. Magkaparehas ng pangalan.
3: Kahapon na na-interview namin sa Brixton.
4: Opo.
3: That's so, a Episcopal Coronation of Our Lady of the Sacred Heart of Jesus. So kayo naman sa kapistahan naman last Sunday.
4: Opo.
3: Wow. So mga kapanalig ha, huwag po kayong aalis dahil magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. Pag-uusapan natin ang bio ano yan, Father?
4: Biodiesel po.
3: Biodiesel. Sige
4: mula
3: po.
4: Sa gamit na mantika.
2: Barangay Simbayanan. Simbayanan.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846.
5: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas sa 8 ng umaga.
9: Ronda Veritas Report.
3: Mga kapanalig, makinig po tayo kay Dennis Heron. Ang sabi niya, sunog sa Paranaque na umabot sa Task Force Alpha, ang sunog po ay under control na. Go Dennis!
10: Maraming salamat mga kapanalig, idiniklarang fire under control ngayong oras na ito ng Paranaque Fire Department. Ang sunog na naganap kahapon o kagabi alas 11:30 at ito ay umabot sa 300 kabahayan ang natupok ng apoy, samantalang 600 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog at 60 pamilya naman ang kasalukuyang nanunuluyan na sa San Antonio Elementary School matapos nga ang sunog, at ito ay kasalukuyang confined na fire na sa mga oras na ito na umabot nga sa Task Force Alpha. At sa mga oras namang ito, itong papasok ng San Antonio Valley na kalsada ay limitado lamang ang pinadadaan ng mga sasakyan dahil nga sa mga biktima na yung iba ay nasa sa kalye pa rin nitong San Antonio Valley, Parañaque City. Wala namang naiulat na nanasawi, samantalang 4 na apektado o minor injury ang tinamo. At doon sa mga kabahayan naman ay talagang lanos na lanos, at wala na halos na isalba pa sa naturang sunog. Update pa rin na mula dito sa Parañaque City para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumainyo ang katotohanan.
9: Ronda, Veritas Report!
2: Barangay Simbayanan.
3: Mga kapanalig, dadako naman po tayo sa isa pang katotohanan na pwede pong mag-recycle. Upcycle ba ang tawag na dito, di ba, Father?
4: Opo.
3: So, yan. So, i-welcome na po natin, ano, ating panauhin, si Engineer Reno o Reno Bia ng Science Research, isang Science Research Specialist 2, Chemicals and Energy Division Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute. Aba, oh! DOSTIT. TDI. Good morning, Engineer. Welcome to Barangay Simbayanan.
4: Good morning, Engineer Rino.
3: Bong bata!
11: Magam na umaga po sa mga nakikinig at nagsubaybay sa ating Veritas Radio.
3: Yan. Morning, Father, ikaw una. Alam ko gusto mo
4: po.
3: To.
4: Okay. So, Engineer Rino, so pwede po bang ipaliwanag ninyo sa amin ang proyektong ito, yung biodiesel mula sa used cooking oil, no? Posible pala po ito. So, pwede po bang ipaliwanag nyo sa amin kung paano yung proseso ng recycling?
11: Recycling po. So, explain ko lang po yung ating project, yung 800 liter biodiesel reactor po is, main goal talaga niya is makatulong sa pagdevelop ng local and renewable fuel source na gamit yung available waste material dito sa ating bansa, specifically yung used cooking oil. So currently po kasi, explain ko lang din, malaki kasi yung ating dependence sa imported na fossil-based na diesel or fuel. So kaya kapag tumataas po yung presyo ng oil sa international market, damay po agad yung ating transportation, agriculture, pati po yung presyo ng basic commodities. So through biodiesel technology po, nagkakaroon tayo ng alternative fuel, local fuel source na pwede nating gawin dito mismo sa Philippines locally. So yung 800 liter biodiesel reactor po sa ITDI, so can process used cooking oil into biodiesel na pwedeng gamitin for initially po yung target namin is non-transport application muna, which is yung generator sets, boilers, agricultural equipments, fishing boats, and other diesel powered machineries. Since marami pong ibang application yung diesel bukod sa transport application. So, yun po muna yung tina-target namin initially. So, sa kahit pa paano po, makakatulong sa pag-reduce ng dependence natin sa conventional na fossil-based diesel nga po na inaangkat natin sa ibang bansa, habang napopromotin po natin yung renewable and sustainable energy technologies dito sa ating bansa.
3: Engineer,
11: ayun
3: bakit?
11: Po. So, sa process naman po, yes, ma'am.
3: At tatanong ko, ganun ba kadami ang cooking oil na ginagamit ng mga Pilipino?
11: Actually, yes, ma'am. Kung tutuusin, parang sa metrics po, nasa around, parang sa estimate po, nasa 15 million tons po ang napoproduce dito pa lang sa NCR ng 1 year po.
3: In a year?
11: Hindi naman siya lahat itinatapon or dinedispose lang. Yung iba po, may mga nag-recycle or ibinibenta siya, siyempre sa mas mababang presyo kasi gamit na siya eh. So, hindi siya ganun ka-high value. So, yung mga household naman po, dinedispose siya through improper disposal practices po. Kaya nung pagbuhos sa mga, siyempre, tinatapon lang po natin sa mga drainage and minsan nagkukos pa siya ng pagbara po and environmental problems, parang gano'n.
3: Kasi hindi siya kasama sa ano eh, pagkuha ng basura. Nabubulok at di nabubulok. Wala namang cooking oil, so dapat pala may gano'n.
11: Oh, pwede po natin gawing ano yun, gawing program yun. So, kaya nga po kami din ay humingi ng tulong. Actually, DUST kung kami lang, parang hindi namin siya kaya solely. So, ito po ay in collaboration sana sa mga LGUs, sa mga tawag dito, mga government bodies na kung sakali mag-implement po ng parang collection mechanism kung saan i-collect yung used cooking oil. Especially kung ang target application is sa mga LGUs, sa mga munisipyo po, magpupunyo sila ng biodiesel. So, mas maganda po na makolect yung from household, maipon siya, and ayun, yun po yung gamitin for the production of biodiesel po sa mga local areas po natin.
4: So,
11: hindi ko po yata nasagot yung tanong ni Father. Sorry po, medyo nag-ano ako nung una. Opo, yung sa process naman po, yung used cooking oil po ay kinokollect, number one. After i-collect, tinitingnan po yung quality niya. Kapag maganda po yung quality, pwede pong filter na lang, ipasettle. Number one po kasi, syempre, ginamit siya pag-prito. So, meron pong mga, anong tawag ba dito?
4: Sediments. Yung
11: mga sediments po sa cooking, sa sa frying. So, nagsisettle po. Eh, pag in-store niyo po siya sa isang container, magsisettle po yun eventually. Then, after niya ipasettle, kung kailangan pa siya i-filter, i-filter din po siya. Parang may pre-treatment pa po na ginagawa bago yung actual na production para lang matanggal yung niya po, yung mga sediments, yung moisture. Importante din po matanggal yung water pa. Kasi kapag nagpiprito po tayo, syempre, basta yung piprituhin. Minsan po, sumasama yung tubig doon sa oil. Kailangan lang din po ma-recover yung moisture. Then, kapag

0: napakarami nilang dinidispose na oil kasi limbawa pag ano ng burger, french fries, lahat yan ay dumadaan sa cooking oil. So sila naman ay isang gamit lang, hindi sila nag second pangalawang gamit, pangatlo.
1: Nagre-reuse.
0: Ngayon, ang tanong ko lang po ay meron bang possibility in the future na madagdagan yung ganitong biodiesel reactor para makatugon, no? Kung tutuusin po, kung meron lang tayong political will, pwede nating sabihin, o sige, lahat ng waste cooking oil ng mga fast food sa Metro Manila lang, baka maraming ng biodiesel tayong mapuproduce. So, yun po, tanong ko lang ay, actually po, pwede pong madagdagan ba mula sa 800 liter na biodiesel reactor?
1: Actually po, yung technology naman ng biodiesel, biodiesel technology naman dito sa ITDI is scalable naman. Since ready naman na yung technology, pwede siyang scale up or scale down. Pero yung mga existing efforts po namin ngayon is to scale down kasi medyo malaki itong 800 naman. Kung sa context ng sa mga LGU. Actually, may mga lumalapit po sa amin na LGU na interested mag i-adapt yung technology. Pero ang number one kasing consideration namin is gaano kadami yung feedstock na available, yung used cooking oil. Kung sa Metro Manila po, baka po talaga maliit siya. Pero yung mga LGUs po na tawag dito, yung maliit lang yung makukollect nila or capacity nila ng makukollect na used cooking oil, hindi rin po siya ganun tawag dito. Hindi po siya ganun kalaki. So, dito po sa atin, malaki na po yun kung putusin. Kung makukollect natin lahat ng oil dito sa within Metro Manila. Pero yung to answer the question po, yes po, scalable naman po. Pwedeng gumawa ng mas malaki kung tutusin.
2: So, ang naiisip nyo ba ay bawat city o bawat LGU? Parang kunyari, Quezon City kasi ako. So, Quezon City dapat may ganyan, sarili? Ganun ba yun?
1: Pwede po silang mag-adapt, ma'am, kung sakali. Kasi ang initial target po is for decentralized and localized energy source siya. So, kasi po, yung mga LGUs, usually, meron silang generator set kapag nagbabrownout po, yung parang backup system nila, power backup system nila, yung generator set. Pwede po kasing mag-adapt sila ng biodiesel technology. Then, kapag magkukulik sila ng used cooking oil, kukonvert nila into biodiesel, then yung biodiesel na yun, pwede po nila magamit doon sa kanilang generator set or makatulong pa sa ibang mga programa ng LGUs na usually po sa agriculture. Marami din po kasing agriculture na agricultural equipment na diesel powered, pati po nga sa fishery, sa mga motorized boat po, diesel powered po sila. So pwede pong magamit doon yung biodiesel natin.
0: Engineer, tanong ko lang, meron bang comparative studies na ginawa, halimbawa pagdating sa carbon emission, yung regular diesel ilang percent ang carbon emission, itong biodiesel ay lesser ba o higher, o meron po kayong bang comparative studies na ginawa pagdating sa carbon emission?
1: Magandang tanong po yun, Father. Actually, ito pong biodiesel technology, mature technology na siya and matagal na siyang inaaral, hindi lang ng ITDI, actually globally. So marami na pong mga articles na nagpapatunay na mas mababa po yung carbon emission na napoproduce kapag biodiesel po yung ginagamit compared sa conventional na diesel fuel po, yung fossil based nga yung inaangkat natin. So mas hindi ko lang po sure sa figures, pero tawag dito, saan ba yun? Hindi ko lang po sure yung figures, pero yes po, mas mababa po significantly yung carbon emission po na napoproduce kapag biodiesel po yung ginagamit sa makina po.
2: Engineer, may pinakikitang photos. Paki-explain nga ito.
1: Ayan yung photos. Ito po yung photos na amin dito sa aming planta. Ito po yung pinaka-reactor namin. Yan po yung 800 liter capacity. Actually, one-tonner siya. Pero yung operation capacity po is nasa around 800 lang. Since hindi naman siya pwedeng punong-puno. So, ito po yung mga reactors namin. And yung ito po yung nasa kanan po is yung pinaka-reactor and may kasabi po siyang tanke, doon nilaload yung alcohol and yung catalyst, yung parang mga raw materials po na ginagamit sa pag-react ng biodiesel to convert it into biodiesel. Then the other tank naman po is yung pinaka-settling tank niya. After po kasi siya i-react, pinapasettle siya para maghiwalay po yung kanyang byproducts, yung during production, and yung pinaka-

0: diesel po na magagamit natin. So, ayan po, mga miscellaneous na tanke. Alam ko ito, pre-mixing tank itong ano, itong naka-display na ito, yung blue. So, ayun po. Dito po yan sa amin sa Green Oil Laboratory ng DUSD-ITDI.
1: Anong ko lang, engineering, di ba magastos yung process na ito? Ibig sabihin, baka mamaya mas mahal pa ang bumili ka ng bagong yung diesel product compared dito sa recycle na diesel. So, ano po ang cost, ano po nito? Ang halaga?
0: Alam ko, nag-conduct na kami ng cost valuation nito. Pero yun nga po, isa sa mga magandang consideration ng paggamit ng biodiesel from used cooking oil is yung used cooking oil po kasi pwede siyang makollect ng hindi, tawag dito, in collaboration or sa LGU, parang i-collect mo lang siya kasi tapon na siya sa mga household po. Pwede mo siyang makollect ng libre. Yun pa lang po, malaking kabawasan na sa cost kasi hindi ka na agad gagastos dun sa raw material mo. Ang gagastosin mo na lang is yung alcohol na ginagamit, which is yung methanol, and yung catalyst po. Yung catalyst po na ginagamit is base catalyst na hindi naman ganun kamahal. Parang magkano lang yata yung per kilo ng ganun. So, hindi na po siya ganun kamahal kasi po, ang pinakamalaking ano po dito is yung mismong raw material na gagamitin, which is yung used cooking oil. Kung makukuha po natin siya, kumukulit siya ng libre, malaking kabawasan na po siya sa cost agad. And kung sa presyo po ngayon ng diesel na conventional sa market, mataas po siya talaga ngayon.
2: So, mahal ba yung setup na ganyan? Ganyan ba yung ideal setup sa bawat ano LGU?
0: Ito po ay medyo malaking na para sa mga LGU. Depende po kasi sa location, ma'am. Dito sa NCR, possible po na, sabi nga ni Father, baka maliit pa ito kung ikukumpara sa used cooking oil na napoproduce ng Metro Manila or ng NCR or itong highly urbanized na lugar. Pero sa mga LGUs po na located sa mas rural na lugar, tawag dito, pwede pong mas malaki ito or mas malaki yung capacity itong nasa amin compared sa kailangan nila. So, yun po. Ang una po namin talagang i-evaluate is yung kakayahan ng LGU kung gaano kadami makukulik nila. Then, doon po kami nag-base kung gaano po kalaki yung magiging biodiesel reactor na kakailanganin nila.
2: Oh, so, pwede kayong mag-anyaya no, ng mga LGU na pumunta sa inyo. Tama ba?
0: Pwede, ma'am. Pwede po. Actually, kung malapit lang po yung LGU, pwede pong tawag dito. Dito na sila mismo mag-process kasi yung biodiesel reactor namin is open for facility rental din. So, pwede sila. Wala na silang gagastusin para mag-set up ng ganito kalaking mga opo. Pwede pong mag-rent na ng facility. Open naman po si DUSD-ITDI to para sa facility rental po. Then, sila na lang magsusupply ng feedstock kung abundant yung used cooking oil sa lugar nila, na-collect nila, and na pretreat nila ng maayos na tawag dito. Yun nga, pretreatment, filter, and naayos na. So, pwede pong dalhin dito para i-convert into biodiesel. Then, minimal na lang po yung magiging cost since yun na lang yung mga, yung alcohol na lang, yung catalyst, and yung rental na lang po na hindi na, syempre, hindi naman kasi laki po nung mismong mag-build ka ng gantong setup.
1: Okay, so, engineer, tanong ko lang ulit, sabi niyo kanina ang tina-target lang muna ay yung mga hindi pa sa transport, no? Kung di, meron bang plano sa future kung halimbawa talagang marami ang nagtaguyod ng proyektong ito, so halimbawa dumami na yung produce ng biodiesel mula sa used cooking oil, so possible ba na gamitin natin ito sa ating mga public jeepneys?
0: Magandang tanong din yan, sir. Actually, DUSD-ITDI have been pushing po itong effort na ito. Hindi pa kami nagiging successful po doon sa part na yun. Medyo, banggitin ko lang, medyo mas strict lang po kasi yung compliance na kailangan kapag gagamitin siya sa transport application since medyo may mga, mas mataas lang po yung standard na hinihingi ng ating bansa kapag for transport application po yung ating biodiesel. So, pero continuous po yung mga efforts natin na i-push ito actually. marami po ang mga project proposal para dito. So hindi pa lang nagpo-push through, pero hopefully po maitulak ito and malaking tulong po kasi malaking portion po nung ating inaangkat na diesel is napupunta sa transportation natin.
2: Sa ibang bansa ba ang ginagawa na to, yung biodiesel for transportation?
0: As far as I know po, yes ma'am, sa ibang
2: okay.
0: bansa po ginagawa na nila ito. Si Indonesia yata is actually pag i-apply niyo po siya sa transport application, may hindi po siya wala pa yata, hindi ko alam kung may bansa na nag-practice ng 100% biodiesel, parang wala pa po, pero biniblend siya sa conventional na diesel through kung ilang blend, ang tinatawag nila blend 50, or parang si Indonesia po naka-blend 50 na, pero ang gamit nila is palm oil yata ang ginagamit nila.
2: Palm oil, oo.
0: Kasi marami yata silang palm tree doon. So, biniblend din ng 50% sa palm oil biodiesel, tapos 50% ng conventional diesel. Yun po, malaking ano na agad yun, malaking kabawasan na agad sa magiging cost nung since kinat mo siya in half, parang gano'n.
2: O tayo naman, may coconut oil eh. Diba? Ako sila ba?
1: So, ini-imagine ko lang kung halimbawa nag full blast na ito at ginagamit na rin sa public rides, mas malinis siguro ng kaunti ang hangin kasi 'di ba yung cooking oil medyo mabango lalo na pag coconut base, no. Ngayon po ang tanong ko lang ay natatandaan ko merong several years ago merong move ang Makati Police, no. So yun pong kanilang project noon na yung kanilang mga patrol car na diesel ped ay ano rin ng biodiesel mula sa cooking oil. Kaya noon may campaign sila na hinihingi ng mga pulis yung mga recycled oil. So after that, parang tumahimik na. So hindi ko alam kung how successful kasi parang naumpisa na nila ito kasi yung binabanggit natin kanina yung sa sasakyan.
2: Yes.
1: So kung nag-progress to, di possible, no? Malaking possibility na in the future, kung marami nang napoproduce, so pwede na nating maging yung ating mass transportation na gaya ng mga jeepney, buses. So pwede na siyang mag-ano.
2: Siguro, siguro ang susunod kong tanong dyan is, ano pala ang mga hamon? Baka ngayon ayan, yung mga Makati Police, marami silang challenges, ano? Engineer, yung mga hamon para talagang magpatuloy ang pagsulong.
0: Actually, sa kung ito pong biodiesel production natin ay kung used cooking oil po ang gagamitin natin as feedstock, marami po kasi palang, sorry, hindi ko nabanggit, marami po kasi pwedeng feedstock sa pag-convert na pa sa paggawa ng biodiesel po. Pwedeng coconut oil, palm oil, palm kernel oil, at tapos isa lang po doon sa mga pwede na raw materials is used cooking oil since galing din naman siya sa vegetable oils. Parang si used cooking oil po ay galing, meron used cooking oil na galing sa palm oil, sa galing sa coconut oil. So, kaya lang po siya nagiging pwede. Kasi as much as possible, parang vegetable oil nga po or natural oil yung gagamitin sa pag-convert ng biodiesel. Ngayon, yung mga hamon po na pwedeng ma-encounter ng isang gustong mag-adapt ng technology is number one, yung consistency ng supply ng cooking oil. Kasi kailangan po organized and sustainable yung collection system para tuloy-tuloy po yung biodiesel production. Kaya nga, bagaya po nung nabanggit ko kanina, parang kailangan ng mekanismo, collection mechanism, especially kung sa LG yung application, parang kailangan talaga nila gumawa ng concrete na collection program para tuloy-tuloy po yung makukollect na biodiesel, na used cooking oil dun sa kanilang area to convert sa biodiesel. Tapos another challenges po is yung pag used cooking oil kasi, kaya po na sinabi ko, halo-halo siya. Parang marami kasing cooking oil na ginagamit tayo. So may coconut oil nga po, may galing sa lauric oil, marami pong oil. So ngayon halo-halo na po siya kasi kinolect natin siya from households. So medyo ayun, isa po 'yun sa mga magiging challenges. Tapos isa pa po doon kung medyo sunog na cooking oil kasi kung nakailang gamit na isa pa po yun sa ano, kasi mas sunog po, mas mataas yung kanyang FFA level ngayon. Kapag mataas po yun masyado, may possibility po na, tapos pre-nasas natin siya, may possibility po na hindi biodiesel ma-produce natin kundi sabon. Nagsasabon po siya kapag mataas yung FFA. So isa po yun sa mga challenges na nakikita namin kung sakali. Tapos the rest po is yung equipment maintenance, processing cost, power consumption. Yun na po yung usual na mga maintenance cost kapag nagme-maintain ka ng isang equipment.
2: Yan. Engineer, na very enlightening ang usapan natin, ano? Sana hindi yung urong sulong, no? Talagang magdire-diretso tayo kasi nakikita na natin ang kahalagahan lalo na sa crisis natin ngayon. So maraming salamat po Engineer Rino Bia mula sa DOSTITDI. Good luck, more power, and thank you. Thank you for coming to
1: Thank you, Engineer.
0: Salamat po sa Radyo Veritas.
2: Magbabalik kami para sa mabuting balita at reflection.
3: Barangay Simbayanan.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop.
2: Sa Mercury Drug na kasisiguro, gamot ay laging bago. May selected branches ang Mercury Drug bukas 24 oras. Sa Mercury Drug na kasisiguro, gamot ay laging bago.
3: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, hatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Halaw sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 9 hanggang 11.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, gayon din naman ang pagmamahal ko sa inyo. Manatili kayo sa pagmamahal ko. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pagmamahal ko katulad ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama at ng pananatili ko sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at maging ganap ang galak ninyo."
0: Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, inihatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Kapatid, sa ating pong ebanghelyo ay napakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ninyo sa akin. At gayon din, kung paano ko minamahal ng Ama, gayon din naman minamahal ko kayo." So, meron pong isang matandang awit at na nagsasabing, "They will know that they are Christians by their love." Malalaman ng lahat na kayo'y mga Kristiyano sa pamagitan ng inyong pagmamahal. So tunay nga po na ang pagmamahal ay banal na nagmumula sa Diyos, sapagkat ito ay nararanasan natin hindi sa ganang sarili natin, kundi ito ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga yung golden rule, sinasabing gawan mo ng mabuti kung gusto nilang gawan ka ng mabuti ng iba. Mahalin mo yung iba para mahalin ka ng iba. Pero yan ay tinuturo halos lahat ng religion. Pero ang tinuturo ng ating Panginoong Yesus ay kakaiba, no? Ang tinuturo niya hindi lang golden rule. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ba yung pagmamahal ni Yesus sa atin? Ito yung unconditional love. Pag sinabi nating unconditional love, walang reason, walang kapalit, walang inihintay na kabayaran, yung pagmamahal na iniaalay sa atin ng Panginoong Yesus. At higit sa lahat, ito yung pagbibigay ng sarili para sa iba, na ipinadama, ipinakita ng ating Panginoong Yesus nung ialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin. So mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat maging buhay pa rin sa atin yung matandang awit at kasabihan na yon, that they will know that they are Christians by their love. Makita pa rin sana sa atin yung pagmamahal. Makita pa rin sa atin sana yung hindi lang pagmamahal na may inihintay na kapalit, but yung pagmamahal ng pagbibigay ng sarili para sa iba. At ito yung iniwang legacy ng ating Panginoong Yesus. Minahal niya tayo ng lubusan gaya ng pagmamahal ng kanyang Ama sa atin. At dapat din naman tayo rin ay matutong magmahal sa iba. Amen.
5: Amen.
4: Okay, maraming salamat, Miss Pau. At muli na
5: Father,
4: naman tayo
5: ha? Father.
4: Yes.
5: Palu.
4: Opo. So maraming salamat, yes. Miss Palu, sa inyong sa ating muling pagsasama sa programang ito. At sana meron pa tayo uling pagsasama sa mga darating na
5: Father
4: programa.
5: Next week, magkasama
4: next
5: pa tayo.
4: Week, pa
5: hindi
4: si
5: pa babalik. Yes.
4: Po, sige po.
5: So mga kapanalig, yan po ha, yung bili ni Father, magmahalan at pwede nang simulan sa pagpapatawad. Okay. So yan po ang Barangay Simbayanan ngayong Huwebes. Susunod na ang katuktahanan ni Miss Chichi Robles and Reverend Father Miguel Juarez Condes O'Carm. Kaya sa ngalan ng mga kasama namin dito sa Barangay Simbayanan, ako po si Palu Abustan, kasama si
4: Father Edwin Peter Junicio, OFM, ang nagsasabing
5: sumayin niyo ang katotohanan.
4: Maraming salamat.
1: Inyong napakinggan ang programang Barangay Simbayanan. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestiyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827, 0918-837-4827. Barangay Simbayanan.
6: Mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
7: at si Sister Liza Infante
6: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionario ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
7: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
6: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
7: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, pangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
6: Pinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
7: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
6: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
7: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
6: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
7: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
7: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
6: O Maria, ang ipinaglihing walang sala,
7: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
6: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong anang-anang sa iyong ina.
7: Siya nawa.
6: Mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
7: at si Sister Liza Infante
6: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
7: Sumain niyo ang katotohanan.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mga kapanalig, Philippine Standard Time sa Radyo ng Simbahan, 4:15, makaraan ang 9:00 ng umaga.
11: Narito ang Veritas News Alert nationwide.
12: Naghahanda ng Seoul, South Korea para sa World Youth Day 2027 habang inaasahang dadagsa ang daandaang 5,000 mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang bahagi ng paghahanda, naglunsad ang organizing committee ng isang international hymn composition contest para sa mga kabataang musikero. Layo nito makalikha ng mga awiting panrelihiyon na magbibigay inspirasyon sa mga kalahok at paggamit din sa mga pagdiriwang ng simbahan. Hinahanap sa kompetisyon ang mga orihinal na komposisyon na sumasalamin sa pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa na madaling awitin ng kabataan at maaaring isalin sa Korean at English na angkop sa liturhiya. Nilinaw din ang pamunuan na hindi tatanggapin ng mga likhang gawa gamit ang artificial intelligence. Itinakda ang deadline ng pagsusumite sa June 30, 2026. Bahagi ng patimpalak sa mas malawak na paghahanda para sa World Youth Day 2027 na inaasahang magsisilbing malaking pagtitipon ng panalangin, kultura at pananampalataya ng kabataang Katoliko sa buong mundo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
11: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
13: Ang balitang ito ay iniatid sa inyo ng Guyamax.
14: Todo Max Guyamax.

0: Tahanan.
1: Good morning mga kapanalig at katalkers! Araw po ng Webes ngayon, unang Webes sa buwan ng Mayo. Kaya ang ihatid po namin sa inyo ay Usapang Batas at Bahay. Dito pa rin sa Katok Tahanan. Okay, simulan na natin sa pamamagitan ng pagpapakilala sa aking pong kapartner ngayon, si Papa Bear. Please welcome Father Miguel Juarez Condes Ocarm. Father, hello! Nasaan po kayo ngayon?
2: Ayan, magandang umaga, Ms. Chi. No? So, nandito po sa Titus Bransma Center po sa New Manila, sa seminary po namin. So, malapit lang po. No? Edyo, hindi lang po makalabas-labas ngayon. No? Ayan.
1: Okay lang, Father. Ang init ng panahon, kaya dyan ka na lang muna.
2: Yes.
1: At ang mahal ng gasolina. Okay, so Father, ngayon po, maganda na naman ang ating paksang inihanda. Napapanahon, di ba, Father?
2: Mm-hmm. Okay. Yes, no, kasi para may ano tayo, no, ilang beses natin nababalitaan o nakikita sa balita, pero baka hindi natin alam kung anong ibig sabihin na ito at kung sino-sino yung involved sa ganitong ano natin, no, magiging paksa natin sa araw na ito.
1: Tama, yes po. Kasi po laging laman ng balita. At yung mga nakaraang mga taon, naririnig na rin natin yan tuwing magkakaroon tayo ng problema sa mga namumuno sa atin. Ito po ay isang paraan na maituwid ano po ang mga nagaganap sa ating demokrasya kasi tayo at merong may kapangyarihan ng mga mamamayan. At para po bigyang linaw ito ay syempre kasama natin ang ating go-to person pag pinag-usapan po mga bagay-bagay tungkol sa batas. Mamaya po she will join us, no? Pero para po ma-excite na kayo sa ating paksa. Ito po ay tungkol sa impeachment. Yes, impeachment 101. Mga kailangan po nating malaman tungkol sa proseso ng impeachment. Okay, hindi lang po dahil ang ating vice presidente ay nahaharap dito. Alam naman po natin na nangyari na ito in the past. At tayo po bilang mga mamamayan, kailangan sabi nga ni Father, maunawaan natin ito. At pag naunawaan natin, maipapaliwanag natin sa iba. Okay? Sige po. So bilang pangunang bahagi ng ating programa, mananalangin po tayo. Kami po ni Father ang mangunguna sa ating Katalker's Prayer. Please join us.
2: Ipambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
2: Ama namin sa langit, salamat po sa aming buhay at sa pamilyang ipinagkaloob mo sa amin. Itulot mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na espiritu na ang aming pamilya ay maging dambana ng pag-ibig at kabanalan.
1: Pagpalain po ninyo ang mga mag-asawa, mga ama at ina upang sa isip, salita at gawa ay maibigay nila ang nararapat sa isa't isa at sa kanilang mga anak.
2: Gabayan po ninyo ang aming anak, ang kabataan sa tamang daan at naway madama nila ang ibayang suporta at kalinga sa loob ng tahanan.
1: Ingatan din po ninyo ang aming mga magulang at nakatatandang kamag-anak at tulungan silang lalong maging huwara ng kabutihan sa kanilang katandaan.
2: Igawad po ninyo sa amin ang inyong awa at pagmamahal upang maitaguyod namin ang sakramento ng kasal at kahalagahan ng pamilya. At bunga nito ay alampasan nawa namin ang anumang hirap at hapis na aming haharapin.
1: Tulungan po ninyo ang aming programang Katok Tahanan at ang himpila ng Radio Veritas na magpatuloy at maabot ang mas marami pang taong nangangailangan ng kaalaman at inspirasyon para sa kanilang buhay pamilya.
2: Patnubayan po ninyo ang Santo Papa at ang Simbahang Katolika na magsilbing tanglaw sa paglalakbay ng bawat Pilipino sa kanyang buhay patungo kay Kristo.
1: Lahat po ng ito ay aming idinudulog sa inyo sa tulong ng banal na pamilya ng Nazareth.
2: Jesus, Maria, Jose,
1: tanggapin po ninyo ang aming puso, diwa at kalooban.
2: Jesus, Maria, Jose,
1: tulungan po ninyo kami sa oras ng pasakit at pagpanaw.
2: Jesus, Maria, Jose,
1: turuan po ninyo kami na makamit ang kapayapaang walang hanggan.
2: Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: And Amen. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Babati tayo ngayon sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Yung pong mga nagdiriwang din ng kanilang baptismal anniversaries. Opo, pati na yung mga nag-wedding anniversary ngayon. Maligayang-maligayang bati po sa inyong lahat. Mga pare na may sacerdotal anniversaries, di ba, Father?
2: Yes.
1: Babati din po namin kayong lahat. Okay, so ito na po si Jessa Abrigo sa ating Tambuli Kapanalig.
0: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
3: Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig.
4: Magandang umaga, Miss Chichi and Father Miguel. Magandang umaga, mga kapanalig. Atin na ngayon batiin ang mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, May 7, 2026. Happy, happy birthday, kapanalig Danilo S. Ramirez, Dante Daling, Edgardo Hernandez Jr., Aileen Diniega, Ellen Alcalde, Emil Kinalayo, Jerry Craymundo, Yuprosina Valimento, Maria Rosa P. Ortega. Happy, happy birthday, kapanalig Maria Victoria Eliorando, Maricris Dial, Marie S. Fedelicio, Mario Garcia, Marivic Makato, Mary Jane F. Ngayen. Happy, happy birthday din siyempre kinakabanalig Maybel Buenvenida, Rosita Galior, Rowena Papistol, Ruby Avellano, Sherwin Makato, Sherry Maiti Dominguez, Shirley Culas, Sister Maria Feliamon, at kay kapanalig Rosita F. Senorin. Happy, happy birthday sa inyong lahat, mga kapanalig. Ako niya certified kapanalig Jess Abiga na nagsasabing ang taong gumagawa ng mabuti sa grasya'y di nahuhuli. Tanggapin ninyo ang inyong birthday blessing na magmumula kay Most Reverend John F. Dudidi from Archdiocese of Palo, Leyte.

0: kapanalig, hinirang ka ng Diyos upang ipagdiwang ang panibagong taon ng iyong buhay. Isang buhay na may layunin ayon sa kanyang plano para sa iyo. Sa bawat araw na dumarating, naway manatili kang tapat sa iyong pananampalataya at huwag mapagod sa pagtupad ng tungkulin mo bilang anak ng Diyos. Binasbasan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ako si Archbishop John Doe, Archdiocese ng Palo, na bumati sa iyong na isang maligayang kaarawan sa araw na ito, kapanalig.
1: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
2: Happy, happy birthday!
3: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumainyo ang katotohanan.
4: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
5: Katok Tahanan!
6: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon!
7: Mare, mag-Guya Max ka na lang! May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa! Yan ang 4-in-1 na sikreto ko! Ang gaan ang pakiramdam ko!
8: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ay! Hirap gumalaw! Ay! Napapasigaw! Daliri sa paa at kamay! Sakit na! Napapaay!
10: Nandito ang turmeric plus! Tunay kang walas din!
11: Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
13: Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihira. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y magsisika.
12: Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: More cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Katok Tahanan.
2: Ayan, okay, sisimulan na po namin ang ating talakayan dito sa Katok Tahanan, usapang batas at bahay. Pero kailangan ipakilala natin ang ating mainstay guest at resource person. Please welcome Attorney Giselle Dizon Reyes. Hi, Attorney Gigi, good morning.
3: Hello, magandang umaga ulit sa ating lahat. Napakalakas ng sinag ng araw. Kanya siguro, isa na namang mainit. Hindi lamang ng talakayan, kung hindi ng buong araw ang ating pabantayan ngayong umagang ito.
2: Yan, okay. At kaya ang sarap ngayong magsampay ng damit. Madaling matuyo ang damit, no? Okay, pero mabilis naman tayo mapagod, ano po, dahil nga sa init. Lalo na dun sa mga exposed sa init ng panahon. Pero tama si Attorney Gigi, dadali natin yung init na yan dito sa ating talakayan. Kasi tayo po ay matututo, magtatanong po. Kaya gamitin po natin ang Facebook Live at text line. Kung meron po kayong gustong iambag sa ating talakayan sa pamamagitan ng tanong o kaya mga comments. Okay, o Father, simulan na po natin ang pagtatanong. Impeachment, yes. 101.
4: Okay, no? So 101, no? So eto, nakasubaybay ako nito nung unang ano, meron tayong naging ano, no, na-impeach, no? So kay former President Joseph Estrada, no? So estudyante ako, no? Tapos ito yung mga may mga ano, mga linyahan dito na hindi ko makakalimutan, yung nagpepresenta ng mga tawag dito ng kanila mga ebidensya, no? So yun. So yung linyahan doon na basta yung isang state witness doon na ang tanong sa kanya ay kumain ba kayo ng iced tea? Sabi ng state witness, hindi po kami kumain. Uminom po kami ng iced tea. Anyway, nasa yun pa. Sige, impeachment 101 tayo. No? So, Attorney Gigi, no? So, ano po itong impeachment at ano po yung layunin talaga nitong impeachment?
3: Okay. Yeah. So, tatalakayan natin ngayon yung impeachment. Bakit? Kasi unang-una ito isang mainit na topic, no, natin ngayong itong mga araw na ito, no? Pero yes, nagkaroon na tayo ng impeachment dati at nagulat ako kay Papa Bear, kay Father Mix, dahil ang naalala niya yung mga comedy noong panahon na yon. So nagkaroon na tayo actually sa ating history ng dalawang impeachment. Unang-una, yung impeachment ni former President Erap Estrada, no? Pero yan, hindi natuloy. Kasi parang nahinto siya dahil nag-walk out yung mga prosecutor.
4: Yes,
3: and then yung pangalawang impeachment naman na nagkaroon tayo ay yung impeachment ni former Chief Justice Renato Corona. Yan, mm-hmm, natuloy at natapos. And it took around 5 months. No? Yung kay Era, parang isang buwan pa lang tayo, mm-hmm, nag-walk out yung mga prosecutor, so hindi siya natuloy. And then yung kay Chief Justice Corona, 5 buwan ata umabot yan. Pero ngayon gusto nating malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng impeachment para naiintindihan natin kung ano ang nagaganap sa ating bayan ngayon. Ang impeachment actually ay isang constitutional na proseso. No? So it's a process that is provided for in our constitution kung saan nakalagay doon yung pagtatanggal sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ano ba ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, no, na sino yung mga impeachable officers? So, ang mga impeachable officers ay 5 lamang. Yan yung presidente, ang vice-presidente, yung mga miyembro ng Korte Suprema, yung mga members ng constitutional commissions. So, ito yung Civil Service Commission, yung Commission on Audit at saka yung Commission on Elections at ang panghuli yung Ombudsman. So ito lamang ang mga impeachable officers. So yung proseso ng impeachment ay yung constitutional process kung saan aasahan natin or ito ang proseso ng pagtatanggal sa kanila, no? Mula sa kanilang opisina dahil sa mga mabibigat na kasalanan and yung grounds natin for impeachment ay also provided for in the Constitution. No? Ano yung mga batayan ng pagtatanggal o ng pagsisimula ng impeachment process? No? Ang impeachment process ay ang mga grounds, no, or batayan sa impeachment ay culpable violation of the Constitution. So ito ang paglabag sa Constitution. Pero hindi lamang basta-bastang paglabag. Ang pagkasabi sa ating Constitution ay culpable, meaning that it should be worthy of punishment, yung violation of the Constitution. And then we have treason o yung pagtatraidor, bribery, yung panunuhol o yung pagsusuhol, and then yung graft and corruption, corruption. And then meron tayong iba pang mga other high crimes as well as betrayal of public trust o yung pagkakanlulo sa tiwala ng taong bayan.
4: Ayan, no? Wow, so halos nasagot to. Oo, nasagot na halos lahat ni ano, no, Attorney GD yung una at pangalawang katanungan natin doon, no, regarding doon. No? So yun nga, no, so aside doon sa comedy side, no, naalala ko tuloy Attorney GD doon kay ano, former Joseph Estrada, no, President Joseph Estrada, regarding doon na kaya nga one man kasi meron silang hindi pinabuksan na ebidensya during that time, no. So I don't know kasi parang may sinabi nun si Senator Miriam Defensor na which is actually hindi siya naging popular because of that kasi diba, dumakbo rin siya right after that ng ano nung term na yan, hindi tumakbo siya tapos doon siya hindi naging parang naging popular because siya yung may isa doon na hindi pinabuksan. I don't know, parang may naalala kong ganun, no? So yun, attorney. Yes.
3: Oo, do. Very controversial kasi yung impeachment ni former President Eram Estrada. Bakit? Kasi napaka anong tawag natin, divided nung Senado natin, no? So anong nangyari doon sa impeachment ni former President Estrada? Ang proseso, sabi nga natin, ito ay isang proseso, no? So sa ating saligan batas o yung sa ating konstitusyon, dalawang parte yan. Ang first part is yung parte sa lower house or yung sa ating kongreso.
4: Yes.
3: And then yung second portion is the trial in the Senate. No? Kung papansinin ninyo, bakit ang kongreso? So, maraming nagtatanong sa akin, ma'am, bakit sa kongreso nakalaan yung proseso ng impeachment? Bakit hindi sa korte? Eh, mas maalam sila sa batas. Eh, yung mga congressmen naman natin at saka yung mga senador natin, yung iba hindi naman abogado at hindi nila tunay na alam yung proseso. Pero kung titignan ninyo yung ating mga impeachable officers, no, na sabi ko na kung sino yung mga impeachable officers, yung presidente, yung vice-presidente, yung members of the Supreme Court, yung constitutional commissions, at saka yung ombudsman, no? So kung papansin ninyo, wala dyan yung members of Congress or Senate. Neither the lower house nor the upper house are included. So hindi kasama dyan yung Senate President, hindi kasama dyan yung Speaker of the House. Why? Kasi yung impeachment nga ay tinalaga ng ating konstitusyon sa Kongreso as a whole. So hindi sila kasama and therefore ang pananaw natin is mas
2: impartial.
3: Yes, mas impartial at arm's length yung kanilang pagtalakay ng impeachment. Why? Because they're not included. Eh. Kung minsan iniisip natin, eh kung dali natin sa Korte Suprema yan, syempre, they might become partial, at least to the procedure, kasi pwedeng sa susunod sila naman yung maging subject of the impeachment. But of course, the reason really is yung kung titignan natin, di ba sabi natin, tinignan natin yung mga batayan ng, na, or yung grounds for impeachment, makikita natin that these are the grounds to remove these higher officials and itinatalaga yan sa Kongreso. Bakit? Kasi yung Kongreso, members of the House of Representatives and Senate are directly voted upon by the people. And if they're directly voted upon by the people, then ang ibig sabihin lang yan is that kung ano man yung kanilang pagtingin dun sa proseso, it is a reflection of the thinking also of their constituents. So, dahil sila ay mga representante ng taong bayan. So, kung titignan natin, di ba yung betrayal of public trust, ito yung pagkakanluno sa tiwala ng bayan. So, ito yung mga, kung titignan natin yung mga batayan, these are the grounds wherein tunay na ang taong bayan yung pwedeng magtalaga or magtanggal sa kanila. Mm-hmm. Dahil it betrays the trust of the public.
2: Mm-hmm.
3: So, yung Kongreso, in that sense, represent the common tao. Tayong lahat.
2: Mm-hmm.
3: Diba?
2: Mm-hmm.
3: So, okay. Dapat ganun ang pananaw. Kanya nga, very important na yung mga kongresista natin in any of this, no, that we let them know how we feel. Because dapat ang ginagawa lang nila ay ipinapaabot din nila kung ano yung nararamdaman ng kanilang constituents.
2: Mm-hmm.
3: So, that's okay. For the lower house and of course also for the Senate.
2: Alright. Attorney, pakituloy na nga po, sabi ninyo, yung unang proseso ay yung magaganap sa House of Representatives. Ano na po yung pangalawang bahagi ng proseso ng impeachment?
3: Well, yung first part, sabi nga natin, yung naganap sa lower house, yung initiation. No? Yung initiation, actually, there are three ways to initiate impeachment in the lower house. No? Ang unang-una, it starts with the filing of verified complaints made under oath by any member of the House of Representatives, by citizens, upon the endorsement of any members of the House of Representatives, or via a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least one-third of all members of the House. So, tatlong pamamaraan yan. Yung una, any member of the House of Representatives, yung nakikita natin ngayon dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, were actually complaints made by citizens. In fact, meron pa nga tayong group of priests in the or religious in one of the complaints, but this must be endorsed by a member of the House, or it can be via a verified complaint of the at least one third of the members of the House. Now, pag tinignan mo yan sa konstitusyon, parang hiwalay-hiwalay siya. Pwedeng every one of them is considered an initiation of the impeachment process, no? Pero kung makikita, kagaya kunyari, nung naalala niyo yung kay ERAP, since yun naaalala ni Father Migs, siguro maalala ninyo, di ba, ang nangyari, one-third, meron silang one-third vote, and then biglang pinasana ni Speaker Villar at that time. So, parang finast break nila and then pinadala nila kagad sa Senado. Yung ngayong nangyayari, yung citizens endorsed by members of the House of Representatives, pero ang ginawa nila, kasi nagkaroon tayo ng previous, naalala ninyo, previous to the impeachment proceedings ongoing this year, we had already one initiated earlier in 2024. Kanya lang, anong nangyari dyan? Yung nangyari dyan is, sabi ng Korte Suprema, kulang yung kanilang isinagawa. Mm-hmm. Bakit? Kasi pagkatapos nilang i-endorso yung mga impeachment complaints, nung dalhin nila sa Senado, di ba parang nagkaroon ng nagkagulo, mm-hmm, dahil dun sa, ano daw ang ibig sabihin ng fourth wind? Diba? Malaking bagay yan. So, nagkaroon ng gulo sa pag-interpret nung fourth wind, yung that the Senate should begin trial fourth wind, no? Pero, nang desisyonan niya ng Korte Suprema, sabi nila, kailangan merong gawin din yung ating lower house na maipakita na meron namang due process na nagaganap sa lower house, dun sa initiation of the proceedings. So, since hindi mo pwedeng i-initiate yung impeachment, only, ang limitation is you can only have one impeachment every year. So, naghintay sila ngayon ng 1 year. Kanya, after 1 year, ngayon pala, sila nagsisimula ulit ng impeachment nung kay Vice President Duterte.
2: Ayan.
3: Bakit? Kasi sabi nila, kailangan meron din due process dun sa initiation. So, kung makikita natin ngayon, hindi ko alam kung nag-over sila or tama lang, pero doon pa lang sa Committee on Justice, parang talagang inisa-isa nila yung kung meron nga bang basihan yung mga impeachment complaints na that were brought by citizens and endorsed by members of the House. So tinignan nila. Actually, hindi trial yung nangyari sa lower house kung hindi parang determination lamang kung merong probable cause to bring the impeachment to trial in Senate.
2: Mm-hmm.
3: So ngayon, ang hinihintay na lang natin ata dun sa proseso sa lower house is pagbobotohan ngayon. Yung report ng Justice Committee, pagbobotohan ngayon sa plenary. And for it to reach the Senate for trial, there must be at least one-third of the members of the House to vote on the impeachment, and the articles of the impeachment so that they can be brought to trial in the Senate.
2: Ayun.
3: Now, yung sa Senate, yung trial, yun yung second part natin.
2: Mm-hmm. Okay, sige, ipapaliwanag ni Attorney Gigi yung mangyayari sa second half nitong proseso ng impeachment. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala, stay with us. Napakaganda po at napakahalaga ng pinag-uusapan natin, Impeachment 101. Diyan lamang po kayo.
1: Katok Tahanan.
0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang ating oras, 9:35 in the morning.
1: Katok Tahanan.
2: Welcome back po mga kapanalig at katokers. Ito po ang Usapang Batas at Bahay dito sa Katok Tahanan. Okay, bago po kami magpatuloy sa ating talakayan, kasama si Attorney Gigi Dizon Reyes, meron lang po tayong konting anunsyo dito. Alam naman natin, pag buwan ng Mayo, di po ba talagang naglipa na ang mga kapistahan para sa ating Blessed Mother. At kami po dito sa Veritas, as you know, ay meron po kaming our very own Marian image. Kaya ito po ay tungkol doon, no? Makiisa po kayo sa banal na Eucharistia na iaalay sa kapistahan ng Our Lady of Veritas at tunghayan po ang banal na imahen sa 16 ng Mayo, ganap na alas 12 ng tanghali, dyan po sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA. Ang Our Lady of Veritas ay sumisimbolo sa pagmamahal at katotohanang sumisinag sa lahat ng mananampalataya at lahat ng kapanalig na patuloy na nagsusulong ng katotohanan. Kaya kapanalig, giintayin namin kayo, sumainyo ang katotohanan. Alright, back to our discussion. Bagay pa rin, kasi hindi po ba, attorney, itong gagawing yung pagsulong nung reklamo hanggang sa pag-akyat sa Senado? The whole point is to really ferret out the truth, di po ba, para maisakatuparan yung impeachment laban sa isang particular na opisyal. So, ituloy nyo, attorney, pagdating sa Senado, ano na pong magaganap doon?
3: Oo, that's correct, no? Napaka-importante na tignan natin. Sabi ng lahat, ang impeachment ay isang proseso na sui generis, meaning it's a class all its own, no? So it's not a criminal, it's not civil, it's not even an administrative proceeding. It is more a political proceeding, except that kailangan pagdating natin, di ba nakita na natin yung proseso sa lower house, kung yung meron sa atin na sumusubaybay doon sa impeachment in the lower house, yung pagtalakay nila ng probable cause or determination of probable cause, no? Pero pag yan napagbotohan na sa plenary, no? Pag umakyat yan sa Senado, we now enter into the impeachment trial proper. So ngayon pa lang actually merong trial yung sa Senado, no? And in the Senate, yung officer who is being impeached, no, must be all of the yung articles must be brought to the Senate, 'di ba? Ito ipapasa ng lower house to the upper house or to the Senate yung articles of impeachment. And what happens is yung ating Senado will be constituted as an impeachment court. So titigil muna sila bilang

0: Adventist, pero ang ginawa nila, while inisa-isa nila, for purposes of determination of probable cause, ang ginawa nila, later on, bago nila ipasa sa plenary, ikinonsolidate nila lahat ng mga ito. So, lahat ng pumasa, dahil meron atang hindi pumasa, no?
1: Mm-hmm.
0: So, yeah, meron atang dalawang articles that did not pass in the Committee on Justice, and then only two passed Committee on Justice. What they did was to consolidate those articles of impeachment. So, ngayon, tatalakayin yan sa plenaryo ng House of Representatives bilang iisa lamang na articles of consolidated articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So, kung makikita natin ngayon, so, isa lamang. No? So, only one. So, ang tingin ko, nag-iingat na yung Kongreso, yung lower house, baka magkaroon sila ulit ng technicality. No? So, yun yung mga pag-iingat na ginagawa nila. Mm-hmm. So, ano yung susunod? Ano ba yung mga batayan na ginamit para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Well, yung mga reklamo na inihain ay nag-focus sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Mm-hmm. Na may kaugnayan di umano sa controversial na paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: At I think yung isa pang batayan nila, hindi lang yung paggamit ng confidential funds, kundi yung pag-threaten, yung grave threats that she actually did against the president, his wife, and the speaker of the house. Diba? Mm-hmm. Parang nagkaroon siya ng video.
1: Yes.
0: Anong tawag natin dito? Nag-presenta siya ng isang video.
1: Mm-hmm.
0: kung saan ilinabas niya yung galit niya sa presidente, kay Mrs. President at saka kay Speaker of the House,
1: mm-hmm,
0: Romualdez, no?
1: Mm-hmm.
0: Na ipapapatay silang lahat, parang something to that effect, na kung may mangyari sa kanya, then nag-hire na daw siya ng papatay dito sa tatlong mga ito. So, dalawang opisyales at saka yung First Lady Marcos. No? So, dito ibinase yung batayan or yung grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, titignan natin ngayon. Ang susunod na kabanata niyan, I think it's scheduled for Monday, natatalakayan sa plenary yung report ng Justice Committee and the consolidated articles of impeachment.
1: Mm-hmm. Madalas po nating naririnig sa mga pahayag nila sa media yung mga involved na members of Congress, na siguro po sila yung at the end of the day magpapasya tungkol dito sa issue na ito. Yung terminology na conscience vote, sila daw po ay boboto ayon sa sinasabi ng kanilang konsyensya. Okay, tatanungin natin yan kay Attorney Gigi sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa Katok Tahanan, Usapang Batas at Bahay.
2: Katok Tahanan!

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Katok Tahanan.
5: Okay, ngayon po, hayaan ninyong banggitin ko lang po yung mga pangalan ng mga nagsipagpadala ng mensahe sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live. Si Ed Laron, meron siyang tanong, does the evidence presented ride to the level of culpable violation of the Constitution, betrayal of trust, or other high crimes? Does the evidence presented ride to the level of culpable violation? Okay. So, Attorney Gigi, paki-note lang po muna nun. Meanwhile, babasahin ko lang po yung mga pangalan nung nagpadala ng mensahe. Okay, mga pagbati mula kay Amor Mantele, Roselinda Zurbano, Lorena Huliganga, Ate Beth Licuana Nabo, maraming salamat po. Si Elvie Durango, Ave Maria, Happy Feast Day. Okay. Our Lady of Veritas and Queen of Peace. Anisha Pineda, bumabati po sa atin. Kay Attorney Gigi, God bless us all. Si Larcy Parani, Mena Atienza, Rosemary Espinas, Remedios Lecona, Violeta Katakutan, Marie Jill Navarro, Tioti Pagunsan ng Silang, Cavite. Okay, Edith Lumbanya, Marilu Mauricio, Isabelita Pascual. Ayan, request for prayers po para kay Ron Albert Avilia Arsenias. Nako, na nagkaroon daw po ng motor accident kagabi. Okay, si Fe Mamaclay Santos, kamusta po kayo? Mamu G, Cherry Uitiepo, Clarita Espino, Lucila Motio, si Virgin Yegas. Father, nagpapasalamat po sa prayers sa kanya pong firstborn na apo, si Baby Clive, na natanggalan na daw po ng oxygen. Ayan, at patuloy na nagpapagaling. Ayan. Maraming salamat po. Of course, hindi makakalimot dyan. Sa messages ay si Nanay Nila, Marasigan, Louis Tolentino at Edith Lumbanya. Okay, thank you very much. So, Attorney Gigi, conscience vote. Ano po bang ibig sabihin nun?
6: Well, siguro wala namang conscience vote in terms of yung technical definition in law. No? Pero siguro ang ibig sabihin lang nito ay kailangan bumoto sila in accordance with what is presented. No? So yung kanina nga yung ebidensya, what is the evidence, is the accused in this particular case, yung impeached official, is the impeached official guilty or not guilty of the grounds for impeachment that have been laid down in the articles of impeachment. So sabi ko nga kanina, ang unang ginagawa ng ating mga senador once they constitute themselves as an impeachment court is to swear that they will abide by political neutrality, na dapat yung kanilang pagdidesisyon ay hindi nakabase dun sa kung sino ang kakampi nila or hindi nila kakampi. Walang kampihan dito dahil they sit as an impeachment court. Our senators will sit as an impeachment court and each of the senators will sit as impeachment court judges. Para sila ay magdesisyon para sa ating lahat, para sa taong bayan. So kailangan talaga na yung kanilang desisyon is nababase sa kung ano ang tama. Siguro yun yung nakikita kong ibig sabihin ng conscience ko.
5: Okay. So, attorney, ito namang tanong ni Ed Laron, does the evidence presented rise to the level of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, or other high crimes? Siguro ang sagot ay yes, definitely. Kasi kung yung ebidensya ay hindi aabot dun sa level na yon, natutugon dun sa grounds para
6: actually,
5: sa impeachment.
6: Actually, what the lower house no is going to determine, what the Committee on Justice has determined and what the plenary will determine soon is whether there is probable cause. So, ang ibig sabihin lang niyan, yung lahat ng proseso, lahat ng ebidensya na tinignan supposedly doon sa lower house, doon sa Committee on Justice, these are not yet evidence for conviction of the impeached official. No? They are just determination whether or not there is probable cause. Meron bang probable cause? That is what they will vote upon in plenary next week. And then, kung meron silang one-third, at least one-third, to vote that there is, then the articles of impeachment will be sent to the Senate for trial.
5: Ayun.
6: Pero, kung tatanungin mo ako, meron bang sufficient? Kanya nga sinasabi kong hindi pa doon dinidetermina yung sufficiency of evidence for conviction. Why? If you will notice, there was again a box, yung BIR box, na hindi nila binuksan sa Committee on Justice. So, hindi pa, according to some of the members who, I think the members of Congress, of the Committee on Justice voted, let's not open it yet. Huwag nating paunahan yung mangyayari sa Senado.
5: Mm.
6: Because according to them, we don't have to open this. Because yes, this is evidence, but we're not here to try. We're here only to find whether there is probable cause.
5: Okay.
6: Kasi kung binuksan, kunyari, ginawa na natin, meron na silang desisyon, then parang ginawa nila is pangungunahan nila yung trabaho ng Senado.
5: Okay.
6: So they did not do that.
5: Mm-mm.
6: In fact, sabi nila, let us proceed with caution. Yun yung laging sinasabi nung chairman ng Committee of Justice. Let's proceed with caution, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Everybody says ex abundante ad cautelam.
5: Mm-hmm.
6: Meaning, let us proceed with an abundance of caution.
5: Mm-hmm.
6: So rather than magkagulo ulit, magkaroon ng technicality ulit dito pa lang sa Committee on Justice,
5: mm-hmm.
6: then let's not do that.
5: Mm-hmm.
6: Wag na nating buksan itong box na ito, sabi nila, and then let's just bring it. Kanya even yung, remember, kahit na yung mga transactions that were presented by AMLA, they did not look into the back records. Bakit? Kasi sabi nila, hayaan na natin ang Senado na bumusisi sa lahat ng mga yan. Ang Senado yung bumusisi sa mga ebidensya in order to find either guilt or not guilty for the impeached official.
5: Mm-mm.
6: So, hindi daw nila trabaho yan. Hindi yan trabaho ng lower house or ng Committee on Justice.
5: Mm-hmm.
6: That only job that they had was to find probable cause.
5: Ayan.
6: And they did have a finding of probable cause. At least dun sa Committee on Justice, we will find out if the rest of the members of Congress will have the same finding in order for them to transmit the articles of impeachment.
5: At kailangan po at least one-third.
6: Pagdating sa Senado, diyan talaga uusisain yung ebidensya whether there is sufficient evidence to find the impeached officer guilty or not guilty.
5: There. Okay, nako, ang ganda ng paglilinaw ni Attorney Gigi. Father?
7: Ayun, no? So maganda na nalaman natin na napakahalaga ito para sa, hindi na lang sa panahon na ito, no? Because lahat tayo ay may kinalaman, no? At hindi, kailangan makialam din tayo, no? sa lahat ng bagay dito. No? So ito na naman, no? Kaya importante, no? Kaya naalala ko yung ano, nung may sinabi nun si ano, no? So Miriam Defensor, no? Bago siya, basta nung nag-ano yung sa, ano tawag ito? Sa paglilitis na no? During that time kay, ano? Kay former Joseph Estrada, no? Hindi basta-basta, no? Pag ano, magiging nasa Senado natin at mas lalo na sa House of Representatives natin. Kaya mga kababayan, mga kapanalig, no, so for the next election, no, so yan, no, yung may kakayahan na, no, so sa para sa maging mambabatas at yun din alam ang batas, no, sa para sa atin sa tawag nito, yung uupo sa mga sa darating natin sa position sa election natin, no. So yan, kaya nga sabi ni Senator Miriam, no, sabi niya after this, pag wala na ako, there will be a bunch of clowns. Yan, sabi niya yan, ha? I quote that, ha? During that time, no? So, yun yan. So, yun, no? So, kaya nga pag minsan, pag sa impeachment, no? Pag ano, inabangan ko yan si Miriam, no? Kasi, kahit ang Senado doon during that time, naghahanap sa dictionary, sinabi ni Miriam Diponsor during that time, no? Yung may mga technicalities or technical terms na sinabi siya doon sa impeachment, mm-hmm. No? Yes, attorney.
6: Okay. Oo, no? Napakahalaga na magbantay talaga tayo dito sa prosesong ito, no? Kailangan makita talaga ng mga representante natin, yung mga kongresista, yung mga senador, na they merely represent us, the people of the Philippines. So, very important na lahat tayo nagbabantay. Bakit? Kasi yung ginagawa ng ating mga napaka-importante that we hold our public officers and employees and especially the highest officials of the land accountable. Kung meron silang nagawang pagkakamali, kailangan madagot sila doon sa mga pagkakamali nila. Kung ginugol nga nila yung pera ng taong bayan ng mali, kung ninakaw nila at ipinulsa or binigay sa mga tao na wala man lang sa rehistro ng ating bayan, di ba kailangan papanagutin sila?
5: Yes.
6: So para talagang tunay yung maging proseso sa Senado, sa trial at sa Kongreso, kailangan talaga magbantay ang taong bayan.
5: Ay,
6: kasi
5: napaka-importante
6: to.
5: Yes.
6: There is, we find that there is no country who reaches the heights of progress kung walang accountability of their officials.
5: Yes. Okay, ganda ng mensaheng yon bilang pagtatapos po natin, no? At the end of the day, magpasalamat tayo na nasa isang demokrasya tayo at merong ganitong mga proseso na talagang binibigyan ng halaga ang kapangyarihan ng mga mamamayan. At sana yung mga kongresista natin magkonsulta sa inyo pong mga constituents, no? Dahil nga kayo ay may napakahalagang responsibilidad dyan sa impeachment process. Susunod po kaagad ang Kalakbay ng Pamilya with Ate Lorraine Icalia and Ate Des Torres. Kami po'y magpapaalam na sa ngalan ni Attorney Gigi Reyes. Ako po si Chichi Robles.
7: At ito po niyo pong Papa Bear Michael Luares Condes ng Order of Carmelites.
5: Sumainyo
7: ang katotohanan.

0: may mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
1: Daddy, nasira yung bike ko.
2: Tara anak, ayusin natin.
1: Mami, napunit yung shirt ko.
3: Sige anak, tara ayusin natin.
1: Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko.
2: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
3: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin.
1: Daddy, magkaaway po ba kayo ni Mami?
2: Oo anak.
3: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
1: Daddy, Mami, tara ayusin natin.
0: Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring mundalin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at nangimpilang ito.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846.
4: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Manalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 10 ng umaga, araw ng Webes, 7th araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Formal nang binuksan ang taunang pilgrimage season sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage matapos pangunahan na ni Antipolo Bishop Roberto Santos ang tradisyonal na pag-ahon kasabay ng kapistahan ng Our Lady of Antipolo. Inaanyayahan ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng bansa na magtungo sa Dambana upang manalangin, dumalo sa misa at makibahagi sa mga debosyon kung saan maaari ring makamit ang plenary indulgence sa ilalim ng itinakdang kondisyon ng simbahan. Tatagal ang pilgrimage mula unang Martes ng Mayo hanggang unang Martes ng Hulyo kung saan tampok ang mga nobina mass, prosesyon at iba pang pagdiriwang pangrelihiyon. Mas naging makabuluhan ang pilgrimage ngayong taon dahil kasabay nito ang 400th anibersaryo ng pagdating ng imahen at 100th ng canonical coronation ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Ayon kay Bishop Santos, ang debosyon kay Maria ay dapat maghatid sa mas malalim na ugnayan kay Kristo habang hinihikayat ang mga deboto na isabuhay ang kababaang loob, katapatan at kabutihan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 11 ako inyong kapanarig Maria Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
8: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
10: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.
0: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
11: Happy Mother's Day.
12: Ngayong Mother's Day.
11: Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gaming puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
3: Ma, mahal na mahal kita.
12: Mami, salamat sa lahat.
1: I love you, Nanay.
12: Happy Mother's Day, Mama.
11: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng

0: ihahandog ng Council on Pastoral Affairs of the Roman Catholic Archdiocese of Manila ang programang tatalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya, pananampalataya at iba pa.
1: Kalakbay
0: ng pamilya. Alamin ang mga mahalagang talakayan na magsisilbing gabay ng bawat isa mula sa pamilya, sa simbahan hanggang sa lipunan.
1: Kalakbay ng pamilya.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Kalakbay ng pamilya.
0: Makinig.
2: Good morning, mga kabalalig. Isang maganda at makakalikasang Huwebes ng umaga po sa inyong lahat, nasan man po kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Saan man po kayong panig ng mundo naroroon, no? Binabati po namin kayo, no, ng isang magandang araw, no, mapagpalang araw, no, and have a great week ahead, no, dahil ilang araw na lang, no, bago tayo mag-weekend muli, no, so hinay-hinay lang sa pagtapos ng iyong mga deliverables for this work week, kapanalig. Ligo sa mga nais mo pang gawin, yung mga to-do list, no, para sa iyong household chores or sa mga ganap na kailangan mong asikasuhin sa iyong bahay o sa iyong buhay pamilya. Kapanalig, napapakinggan niyo naman po muli, nakatunin ka pa rin dito sa ating nag-iisang himpilan, ang Radyo Veritas 846 sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Ito pa rin po ang inyong kakwentuhan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng umaga hanggang alas 12 na ng tanghali. Ito po niyo nag-iisa, the one and only. Yes, opo, yan mga kapanalig, opo. Ito ni Nicole, ang Adelaide, no? Mula po sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Bakit ganun? Parang hindi ko gano'ng marinig yung ano, yung ano to, yung ating mga music effects and all that stuff dito sa ating ano. Hindi ko alam if it's with my internet connection, but please, yeah, St. Carlo Acutis, pray for us, no, dahil gabayan niyo po kami, no, sa aming pag-ere for today, no, dahil talagang I'm praying na hindi maputol. Oo, baka sa internet ko may problem, no, baka, yeah, I'm hoping na hindi siya mag-fluctuate kasi minsan nag-fluctuate ang ating internet. So, yeah. But nevertheless, ayan, maganda po ang dating, oo, paano hindi gaganda ang audio natin, no, dahil sinigurado kung ano tayo dito, no, maayos yung ano to. Well, aside from pag may narinig po kayong kumahul-kahul na mga dogs, yun po yung aming alaga, no, si Brutus at si Bambi, no, na inyong maririnig. Pero nevertheless, mga kapanalig, no, hopefully, no, hindi tayo biguin ng ating internet connection, ng ating wifi for today. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating chikahan, kwentuhan ngayong umagang ito, allow me to share with you a portion po, no, ng ating pagninilayan. Ito po ay mula sa ating encyclical na Laudato Si, number 157, at nasusunod sulat po dito. Underlying the principle of common good is respect for the human person. As such, endowed with basic inalienable rights ordered to his or her integral development. It has also to do with the overall welfare of society and the development of a variety of intermediate groups, applying the principle of subsidiarity. Outstanding among those groups is the family as the basic cell of society. Mga kapanalig, sa umagang ito, no, we'll continue with the emphasis, no, yung ating pagbibigay halaga, no, sa ating mga pamilya, no, bilang unang mga guro, no, at gumagabay sa pagpapahalaga ng sanglikha, no, at kung papaano po, no, ang gampaning ito, no, ang responsibilidad nito, no, lies heavily, no, with our parents, no, with our mothers and our fathers, no, as you know, as the forerunner, or at least, you know, sila ang nangunguna or siyang nagiging gabay ng ating mga anak, ng ating mga kabataan, no, upang bigyang halaga, upang upang pahalagahan, upang protektahan ang sangnilikha o ang binigay ng Diyos sa atin, no? Tulad ng ating mga likas na yaman, no? Anyong tubig, anyong lupa, no? Ang ating hangin, ang ating kapaligiran, no? Ang ating atmosphere, no? Ang lahat-lahat na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi nga natin, no, mga kapanalig, na tayo ay, you know, we are stewards, no, of this earth. Tayo ay tagapangasiwa, no, ng nilikha, no, ng ating Diyos Ama. No, ipinagkatiwala ito sa atin, no, entrusting it to us, no, that we will take care of it, that we will make sure, no, that no harm will come to it. But, you know, try to look on what we do nowadays, no. Tayo ba ay tumutupad pa rin dito? Na isasagawa, na isasabuhay pa ba natin ito magpasa hanggang ngayon, mga kapanalig? Kaya sa ating pagninilay ngayong umagang ito, no, tanungin natin yung ating mga sarili, no, pagnilayan natin, anong tungkulin na kailangan ganapin ng mag-asawa o bilang mag-asawa o pamilya para ingatan po ang ating kaligasan, no? Pag tayo ba'y bubuo ng ating pamilya, kung tayo ba'y papasok sa sakramento ng kasal o makikipag-isang dibdib, no, na bubuo tayo ng sarili nating pamilya, no? Do we also consider being good stewards of this earth? Ito ba ay kasama sa mga values na ating pinapahalagahan? Ito ba ay kasama sa mga bagay na napag-uusapan natin bilang mag-asawa o bilang mag-couple or mag-partner? Diba? Try to check on that, mga kapanalig. And try to, you know, look back on those days that you have with your spouse or siguro ex-boyfriend, kasi nga dahil ano nyo na po, no, asawa nyo na, no? Pero nababanggit pa itong mga bagay na ito bago po kayo pumasok sa pagpapakasalo bilang mag-asawa, no, sa pagbubuo po ng inyong pamilya. Kaya mga kapanalig, sa pag-umpisa na ating programa ngayong umagang ito, no, bukod sa ating pagninilay, ay bahagi na rin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang ating pananalangin. Panalangin na hindi lamang para sa ating sarili, kundi panalangin para sa buong mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lubos na makapangyarihang Diyos, natutunghayan ka sa sangtinakpan at sa pinakamaliliit na nilikha. Niyakap mo sa iyong kalinga ang lahat ng nabubuhay at ibinuhos mong yung lakas ng pagmamahal sa amin upang mapangalagaan namin ang buhay at ang kagandahan nito. Punuin mo po kami sa kapayapaan upang mamuhay kami bilang magkakapatid na walang sinasaktan. O Diyos ng mga dukha, tulungan mo po kaming iligtas sa kapahamakan, silang mga kinalimutan at pinakaitan sa lipunan. Sila ay mahalaga sa iyong paningin. Kagalingan ang ibigay mo po sa aming buhay upang maging tagapangalaga kami ng mundo at hindi tagasira nito. Kagandahan nawa ang aming itanim, hindi polusyon at pagkawasak. Hipuin niyo rin po ang puso ng mga taong hinahangad lamang ang kita at tubo. Habang nasasakripisyo ang karapatan ng mga may hirap at ng mundo, turuan po kami kayong tuklasin ang kahalagahan ng bawat bagay. Madama ang pagkamangha at magmuni-muni upang tanggapin na bawat isang nilikha ay magkaugnay habang kami naglalakbay patungo sa liwanag na walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa araw-araw mo pong paggabay. Nananalangin kaming palakasin at patatagin mo po kami sa aming patuloy na pagsisikap na maitaguyod ang katarungan, pag-ibig at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liver Aid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
3: Tayo po ay nasa pag-uumpisa na ating programa dito po sa Kalakbay ng Pamilya. Bukod po sa akin na inyong kakwentuhan, no, mo, every Mondays to Fridays, no, but since we are on our Thursday episode, kasama po natin for today, ang isa po sa mga katuwang natin sa Ministry of Interior Ecology, walang iba, kundi si Ate Des Torres. Happy Thursday! I love the bangs, Ate Des. Very classic.
4: Hindi naka-ano yun, naka-side yun, kailang may hangin. good morning po sa inyong lahat. Ay, hey, Celerine, I missed you. Nice to be back. At pasensya na po kayo. Ako po muna ang kapalit ng inyong Kuya Tams sa araw na ito dahil siya po ay merong importanteng inaasikaso para sa kanyang pamilya. Ayan, tamang-tama po sa ating topic for today, no? Ang ating Kuya Tams ay isang napakabuting family man. No, 'yun ang diyan nakuha nga sa kanya, no. Sabi nga ng isang pari na kakilala ko nung araw na ngayon ay namayapa na. Ang sabi niya, ang bilin niya sa amin, family first. No? Kahit na anong gawain natin sa labas ng bahay, kahit sa simbahan po, no, family first. Kasi hindi naman din kasi magiging magandang halimbawa para sa ibang tao na ikaw ay aktibo sa labas ng bahay ng mga activities pero ang iyong tahanan ay hindi mo naman naasikaso, which is our very topic for today, no, na ang tahanan ay ang simula ng doon nagsisimula ang pagmamalasakit sa kalikasan, sabi nga, kasi yun yung unang-unang learning foundation ng mga kabataan, kaya sinasabi nga nila na ang mga magulang ang pinakaunang tagapagturo ng mga kabataan before sila pumunta sa school, no? Yung formation ng values nila, yung pinaka-basic doon yung sa bahay. And nakadepende nga sa mga magulang. Buti na lang si Ate Lorraine single pa, no? So meron siyang time para i-discern kung tama ba ang kanyang pinipili, kung ang kanyang pipiliin bang maging katuwang sa buhay ay makakalikasan. Ayan.
3: Yes, indeed, Ate Des. Actually, since nabanggit nyo rin po ang family, kaya hindi po ako makapag-live ngayon kasi kailangan din po ako ng family ko kasi umuwi po sila ng Marinduque. So, kaya kailangan ng magtatao dito para at least may alaga po kasi kaming dog. So, hindi sila pwede iwan, no? Hindi rin sila maido-dog hotel kasi po malaki-laki po sila. So, dalawang malaking aso po, no? So, yung isa po ay beagle, tapos yung isa ay may halong pagka Belgian Malinois. So, yun, medyo mahirap po silang ipa-dog hotel. Pero nevertheless, totoo talaga yun, Ate Des, no? Actually, habang ito, dahil since mag-isa lang ako here, no? I somehow have a realization of really, you know, I'm no longer, you know, the kid that, you know, because this house has been the witness of us growing up, no? Like yung manong taho na dumadaan hanggang ngayon, no, ay nandiyan pa rin siya at sumisigaw ng taho every single day, no? At sabi ko nga, even yung kapitbahay dito na dati single lang siya, no, ngayon nakita ko na yung anak na niya yung nag-aabang sa magtataho, no? And even yung mga halaman dito sa bahay, sabi ko hanggang ganun, no? I mean, having realized it, no, kasi ako'y bumukod na nga po dito sa kanila, no, na naririto pa rin sila at yung patuloy pa rin silang yung mayabong. Although sabi ko nga ganun, siguro kung sa iba, no, I mean, kung ano yung naranasan mo or ano yung nakasanayan mong routine since alam ko dito sa bahay, no, kumbaga parang kahit na lumayo ka from the household, there are some old routines that you can never forget. No, kasi I woke up normally pag nasa dorm ako ate, nagigising ko like parang 8 or past 8, no? But dito, ang routine kasi dito, you have to wake up early. Kasi when you wake up early, yung mga mag-aasikaso na pagpapatapon ng basura, magwawalis, magdidilig, lahat yon ate. So, imagine mo, pagmulat pa lang ng mata mo, na doon ka na agad sa kalakbay ng pamilya sa pangangalaga ng kalikasan. Diba? No? So, application yes. Ng tunay.
4: Oo. Yan ang mga, yan ang mga turo ng mga magulang nung araw. Even ako, ang pinakaunang-unang importante, hindi siya pwedeng mabali. Kailangan, bago pumutok ang araw, sabi ng mga matatanda, nakabangon ka na. Kasi sa probinsya ako lumaki. Otherwise, kung hindi ako babangkong, aabutan ako ng liwanag sa higaan, eh, ang bahay na kasi namin sa probinsya, parang ang higaan mo parang malapit na sa main door. Pag minsan talaga tinanghali ako gumising, paggising ko merong sisiw sa ibabaw ng tiyan ko. Kasi yung mga manok, 'di ba? Meron talaga conscious sila sa oras, 'di ba? Sila nga yung taga-tilaok pag alas 5 na ng umaga. So alam nila yung oras. So pag hindi pa sila napapakain at pagdating ng oras na yung papasok sila sa loob ng bahay. So paggising ko, yung sisiw na sa ibabaw ng tiyan ko. So ibig sabihin tinanghali na ako. Na kung saan nung may asawa na ako, syempre ako na yung batas sa bahay, ano. Kahit na wala akong pupuntahan, kahit na wala akong gagawin na maaga, nagigising ako ng maaga. So parang sayang naman, pwede pa akong matulog, pero hindi eh, nakasanayan ko na yon kasi yun yung turo ng mga magulang.
3: Mm-hmm. Indeed, Ate Des. Kaya nga no sa ating talakayan ngayon no, ayan yung simpleng gawain no, akala natin walang impact no. Pero yung mga simpleng gawain natin sa buhay natin tulad po nung wastong paggamit ng tubig or yung pagtitipid natin ng tubig. Imagine mo ate, hindi ako gumagamit ng flush dito. Although may bilin sa akin, paggagamit ka ng flush, ayusin mo kasi medyo luluwag yung sa pangganunan ng flush. Sabi ko, ay, hindi ko na po ano, kasi hindi naman ako tuparingan sanay ng yung pina-flush na sanay na ako ng tabo kasi yung tabo dito medyo malaki. Kaya sabi ko gano'n, no need, sabi ko hindi ako gagamit ng flush kahit mag number 2 tayo dyan, hindi tayo gagamit ng flush kasi nga, masaya na ako sa tabo ate Des, yung nasa-satisfy ako na makikita ko siya talagang lulubog no. Pero yun nga, feeling ko kasi din, mas nakatitipid siya sa paggamit ng tubig kapag nakadetabo kang sa salok ng pambuhos mo. Or at least, halimbawa kung maglalaba, kasi may plano rin ako magkusot ng damit no, habang wala sila dito no. Pwede mo rin siyang gamit na panglinis ng CR or pambuhos-buhos no. So ito mga bagay na to no, yan ang pagtitipid ng tubig, kuryente at pag-iwas sa basura or at least yun nga no, yung tamang pagtatapon ng basura no, kung mayroon po kayong diyan no, segregation yan no. Hindi lamang practical na disiplina po ito no, kundi spiritual na pagsasanay ng stewardship. Ito yung practical application natin talaga ate no, ng pagiging katuwang no ng Diyos no sa pangangasiwa ng kanyang mga nilikha. Tama ba ate Des?
4: Tama yun. And speaking of yung pagpa-flush no, alam mo, meron akong nabasa nung minsan. Kasi actually ako, I wonder sa mga magagandang hotel, yung flush nila, di ba, ikaw nakencounter ka na siguro nun, Ate Lorraine, yung pinipindot siya, pero dalawa yung dalawa siya sa isang...
3: half at saka isang full.
4: Oo. Yun pala, kapag, halimbawa, nagwiwi ka lang naman, sorry for the words, no? Hindi mo kailangan ng maraming tubig, kabila lang yung pindutin mo. Para yung tubig.
3: Yung half lang, oo.
4: Oo, kasi kung marami kang kailangan, pindutin mo siyang dalawa. So, yun pala yung purpose nun. So, kung nagtitipid ka, kabila lang. Ang tendency kasi, siyempre excited ka, sa bahay niyo, wala namang ano, pindutin mong dalawa. So, aksaya pala ng tubig yung kundi mo naman pala kailangan ng maraming pambuhos.
3: Guilty! Diba?
4: Oo. Ayan, so marami pong itinuturo ang mga magulang natin, no? Para ito sa mga kabataan. Actually, naiinis nga tayo eh. Di ba? Yung mga turo ng mga magulang na, huwag mag-aksaya ng tubig. Yung mga basura, kailangan ilagay nyo sa tamang lagay. Yung mga ilabas ng basura, may toka ka pa niyan, ano? Mag-aaway pa kayo ng mga kapatid mo. Hindi ko toka ngayon, toka mo, mga ganon. So, yun yung mga turo ng mga magulang natin na nung bata pa tayo, kinaiinisan natin. Pero hindi natin alam na yun mismo yung mga values na kailangan natin para maging maayos yung pamumuhay natin. Napakasimpleng bagay, pero napakalaki ng impact sa buhay natin at even sa prinsipyo natin bilang adult. No, lalong-lalo na kapag pumasok sa stage ng pagpapamilya.
3: Ayan. Yes, indeed, Ate Des. No? Kasi sabi nga natin dito, no, ang relasyon po ng mag-asawa at pamilya ay larawan po dapat ng integral ecology. What do we mean by that? No? Kung saan ang relasyon po sa isa't isa ay konektado rin po sa pakikipagrelasyon sa kalikasan. Dagdag pa dito, no, Ate Des, at sa ating mga kapanalig, ang mga bata po ay natututo, hindi po sa salita. Yan yung sinasabi mo kanina na ate, no, na bawal magtapon ganyan, bawal ganyan. Yung tipong alam natin to sa parenthood, ngayon, na kahit na anong dada mo, na kahit na anong pagalit mo sa mga bata, parang hindi sila nakikinig, no? Kasi nga mga kapanalig, no, ang mga bata ay natututo hindi sa salita o hindi sa salita lamang, kundi kailangang nakikita sa gawi ng mga magulang, no? Sa gawain or sa kilos po ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya ecological habits po ay dapat nagsisimula sa consistency ng tahanan. Challenging work, no, Ate Des, no? Consistency.
4: Ang hirap, diba? Mo, eh.
3: Well, sa bagay, totoo nga naman, no, Ate Des, kasi like, for example, no, kung consistent kang gumigising ng maaga, therefore, ang anak mo na makaka-witness nun, alam din niya na kailangan niyang gumising ng maaga, no? Kung ang consistent ka rin, no, sa pagbubunot, no, ng ano to, yung ibubunutin mo lahat ng mga plug bago matulog, no? Diba, kung kayo mapapansin din niya na anak ninyo na minsan kapag halimbawa makalimutan mo, ano, siya pa magre-remind sa'yo na, ma, hindi mo pa nabubunot yung TV or hindi mo pa po nabubunot yung initan ng tubig, no? This kind of ano to, yung pangapag-notice ng mga bata sa mga naging routinary na kasi nga paulit-ulit natin ginagawa. Sa pag nagkaroon po tayo ng pagbabago, no, Ate Des, sa ating ano, sa ating habit or sa ating routine, no, mapapansin agad 'yan ng ating mga kabataan. Kaya very very important, no, na maging consistent po tayo, no, lalo na sa mga ecological habits na nais nating maipasa, no, or at least matutunan po ng ating mga anak o ng ating mga apo, dapat paulit-ulit po natin siyang ginagawa. Kahit minsan na parang nakakaturete or parang minsan parang akala natin wala naman itong epekto, no? Pero napapansin po yan or inoobserbahan po yan ng ating mga kabataan. At dagdag pa natin dyan, mga kapanalig, no? Ang simpleng pag-uusap din po, no? The key is communication, kapanalig, no? Pag-uusap sa pamilya tungkol po sa kalikasan ay maaari rin po maging mula ng mas malalim pang kamalayan tungkol sa mga krisis sa ating kapaligiran or ecological crisis na nangyayari sa ating mundo. Mga kapanalig, when we come back, Ate Des will continue with our discussion and later on, may makakakwentuhan din po tayong mag-asawa. Tamang-tama, very, very on point talaga yung ating discussion for today. Kaya sa mga kapanalig natin na nakatune in this morning, no, if you could still, you know, share with us ano po ang inyong mga ginagawa or ano po ang tungkulin na kailangan pong ganapin ng isang mag-asawa ng isang pamilya para ingatan po ang kalikasan. Ano pong mga ginagawa ninyo or paano nyo po pinag-uusapan bilang mag-asawa o bilang pamilya ang mga gawain na makakapag-protekta or at least makakatulong para sa ating kalikasan. Ano yung mga best practices ninyo, kapanalig? Share it with us. Comment it down sa ating Facebook Live. Mag-text po sa aming text line na 0918-837-4827.
0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
6: The World Wide Web.
7: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig, Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang 10 ng umaga.
9: Veritas Patrol!
8: Commission on Human Rights na nawagan ng polisiya laban sa red tagging. Pag-uulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
10: Maraming salamat, inimok nga ng Commission on Human Rights o CHR ang ehekutibo na magpatupad ng malinaw na polisiya laban sa red tagging. Ito nga ang bahagi ng panawagan ng CHR kasunod ng resulta ng naging national inquiry ng Commission noong 2025 higil sa kalagay ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawagan rin ang Komisyon ng Karapatang Pantao sa lehislatura na magpasa ng mga batas na magpaparusa rito at ang judikatura na palakasin ang mga mekanismo ng proteksyon tulad ng writ of amparo at habeas data. Ayon sa CHR, nananatiling laganap ang red tagging na patuloy na pagbabansag sa mga individual at grupo bilang komunista, terorista o kaaway ng Estado kahit walang sapat na proseso o ebidensya. Iginiit ng CHR na ang pagtugon sa mga banta sa seguridad ay dapat manatiling nakabatay sa paggalang sa karapatang pantao at hindi isakripisyo ang mga batayang kalayaan. Sa bahagi nga ng simbahan nasa saad sa patrimenteris ni Pope John XXIII na mahalagang pagkakaroon ng isang maayos na lipunan at pagkilala sa pagsasabuhay ng dignidad at mga kapatan ng bawat isa sa lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanaligri na Lilatran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
9: Veritas Patrol!
0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
11: At tayo po ay nagbabalik at nagpapatuloy dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan at kwentuhan, ayan, no? Ate Bess, allow me to greet first, no, yung ating mga kalakbayers, no, dito sa ating Facebook Live at sa ating text line. Maagang pagbati po, no, at binabati natin, no, ng happy birthday si Sanon Cody for Dania na nagsa-celebrate po ng kanyang birthday today, May 7. Pagbati po iyan mula kay Ninong Luis Santos, no, ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community. Ayan, no, kay Brother Luis. Ayan. Hi, Brother Luis. Thank you so much po, no, for remembering, no, and of course birthday greetings, no, and blessings, no, for Sanon Cody Vedania. Please, ha, may you have more birthdays to come, no, and continue to share your blessing, kapanalig, no. At sa ating comment section, maagang pagbati po kay Nanay Edith Lumanya sa ating mga kalakbayers. Attendance check po sa buong Andal family. Ate Felina Wilma Nini Andal, Ate Mercy Bayani, Ate Evelyn Rica Franca, at kay Nanay Sonia Buhay. Thank you so much, mga kapanalig, no, mga kalakbayers, no. Happy listening and happy watching po. God bless you too, Nanay Edith Lumanya. At pagbati rin po, actually si Tita Lupo ngayon, no, eh somewhere there outside the Philippine area of responsibility. Opo, siya naman ngayon ang nasa Europe, no. Yan, at shout out din sa mga kababalik din po ng mga kasamahan natin galing din ng Europe, yung mga ano to, Arkham employees po, no, na nag Marian pilgrimage. So thank you Lord for bringing them home, no, back safe and sound, no, talaga naman, no, isang biyayang tunay, no. And happy watching din sa aking friendship. Hi, Team Chua. Ayan, si Vin. Yan, sa mga kapanalig natin who also prayed, no, for the intention. Or if you've included, no, Vin to your prayers. Thank you so much, mga kapanalig, no. You have an answered prayer, no, sa kanyang buhay. Kaya, thank you so much po sa lahat ng, ano, nag-pray with us, no, for Vin, no, sa kanyang new job, no. At si Nanay Glicerio Pugo Pajaira, happy watching po sa mga taga Binondo, Manila, kay Ate Ana Bolido at kay Tatay Filomeno Pajaira Jr. Hello, hello sa inyo, mga kapanalig, no. At si Kaparalig Gams Sanchez, good AM po. Totoo po yan, nasanay ako sa father ko na laging patayin ng ilaw kung walang tao. Off ang electric fan kung walang gumagamit. Tipig sa tubig din. Yan ang pagbabahagi ni Kaparalig Gams. And happy watching po sa taga Las Piñas City, si Nanay Dulce Fabre. Hi, Nanay Dulce. Maagang pagbati sa iyo, no? Blessed Kalikasong Thursday. Ate Lorraine and Ate Des, listening from Las Piñas. Indeed. Nanay Nila is also watching with us. Ate Rhea Falyar, nakaparalig Aurora Balse from Cabiao, Nueva Ecija. Uy, I hope ang init po dyan, no, eh, medyo nag-tune down kahit kaunti, no, pero sa gabi, masarap din ang panahon dyan sa may area ng Nueva Ecija. Kasi itong mga ano po yun, yung mga palayan, no, so minsan talagang
3: yung ano to, aliwalas ng tulog mo kapag ganyan. Although maririnig mo yung mga kuliglik, pang kulisap ba no, sa pagtulog mo sa gabi, pero maginhawa naman po. Pero pag tanghaling tapat, talagang napakainit din. No, ayan, hello hello po sa mga taga Nueva Ecija at si Kapralig Flora Ventura, nakatune naman sila from Paco, Manila. At si Ate Roxanne, may pag-greetings din pala si Ate Rox. Maaga nag-message sa akin si Ate Rox kanina. Binabati din po natin ang mga taga Pasig Catholic College Senior High School Department. Hello, hello po sa inyo. Mga nakatune in yan palagi sa atin. Hello, hello po sa mga kasama natin dyan, no, yung mga guro na nagtuturo, no, dyan po sa Pasig Catholic College Senior High School Department. Thank you so much for always tuning in with us, mga kapanalig. Yan ang mga updates sa ating Facebook Live at sa ating text line. Keep on commenting, keep on texting later on, mga kapanalig. Babalikan natin ang inyong mga pagbati at mga pagbabahagi. Kaya Ate Des, sa pagpapatuloy na ating talakayan, Ate Des?
4: Yes, oo, sa pagpapatuloy.

yung physical na kaayusan sa loob ng bahay, at yung values na makakagisnan ng mga anak, ng mga magiging anak, no? Or ng mga anak, lalo-lalo na yung medyo school age na, no? Kailangan pareho yung nakikita nila sa mga magulang nila, hindi yung magkaibang side yung nakikita ng mga bata, kasi magkakaroon ng kalituhan. Diba? So importante talaga na nagkakasundo sila sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa pangangalaga ng kalinisan. Kasi yung kalinisan sa loob ng pamamahay would also reflect kung paano nila pangangalagaan yung mga bagay sa labas ng bahay, lalong-lalo na yung may buhay. Even yung animals, yung mga halaman, ganun. Kung natutunan nila sa loob ng bahay na pag-ingatan ito, madadala rin nila yun sa labas. At makikita yun ng ibang tao, magkakaroon yun magkaka-impluensya sila sa ibang tao. Kasi parang masasabi na, ay, itong batang ito napaka mabait, no, sa kanyang sa mga hayop, sa mga halaman. Kasi if makikita mo, nung maliit pa kasi ako, Ate Lorraine, marami ako mga nakikitang mga bata sa labas ng bahay. Kasi kami, hindi kami masyadong hindi kami masyadong malabas kasi mahigpit yung mother namin. So, hindi ka pwedeng basta lumabas ng bahay. So, kuminsan, tumitingin-tingin na lang sa labas. May mga bata na pag may nakilang pusa, binabato ng pusa, yung mga ganon. Tapos yung mga halaman, parang sisipain pa nilang ganon. Ito yung mga batang, yung mga batang lansangan siguro na sa bahay nila, no, walang pagmamalasakit sa mga anything na may buhay, kundi pananakit. So, napaka-importante din talaga kung paano yung pagsasamahan ng mag-asawa na nakikita ng mga bata sa kanila. At kung paano maging masinop sa loob ng bahay, sa parents pa rin po yun, unang-unang nakikita. So, very crucial po talaga na yung matututunan ng bata sa loob ng bahay ay, kasi yun, sabi nga, di ba, first impressions last. So, kung yung impression ng bata sa everyday na chores sa bahay ay okay lang yan, kahit hindi lang yung mga hugasin yan, kahit mamayang gabi, kahit bukas na lang, okay lang yan. So, kung yun ang nakagisnan nila, kasi nakikita nila sa parents, sa nanay, no? So, yun na rin yung susundan nila, even if sila na yung mayroong pamilya. Kasi ganyan yung nanay ko eh. Lagi nating naririnig, sabi kasi ng nanay ko ganito, sabi ng tatay ko. So, accountable talaga yung parents doon kung paanong mag-isip yung mga kabataan. Then, meron tayong challenge ngayon, no? Kasi nung panahon namin, wala tayong ibang influence kundi yung mga parents lang. Ngayon, ang challenge ngayon sa mga parents is, bukod sa nakikita sa mga magulang, meron pang nakikita sa mga social media platforms. Na yun, kung minsan, kailangan i-guide ito ng mga magulang. Na, kasi kung mali yung nakikita nila, no, kung mali yung prinsipyo nakikita, kung mali yung thought, yung content na nakikita nila, napapanood nila, sa Facebook, sa internet, no, sa Instagram, yun yung mahirap kasi kuminsan hindi naman natin as parents, hindi naman natin na tinitingnan kung ano yung pinapanood nila eh. Diba? Wala tayong way para makontrol kung ano yung pinapanood nila. Kung ano yung nakita nila. Walang ganung app para ma-monitor mo yun eh. So, yun yung isang challenge nowadays na hindi ko sure kung paano natin ito mabibigyan ng solusyon, pero yun nga, sabi nga, as parents, as couple, makikita nila, magiging, since may trust sila sa parents nila, kasi parents nila yon, kahit na meron silang makita online, they will always, parang ibe-base nila, tama ba yun? Ba't parang iba yun sa tinuturo ni mama? Ba't parang iba yun sa sinabi ni papa? So, syempre, yung tiwala nila, kasi nakikita naman nila na maayos kayong mag-asawa, pakipagtutunguhan ninyong dalawa, at maayos din ang pagdidisiplina sa mga bata. So, dun yung nakabind yung kanilang

0: kanilang ano din, yung kanilang prinsipyo doon sa parents. Kahit may mga makikita pa silang hindi tama online.
1: Mm-hmm. Dahil dyan, may naalala ko personal story, Ate Tess. You remember the LM friend that I was telling you before? No? Mm-hmm. Meron akong kaibigan po no, from elementary and then we were hanging out before, few years back. And then, naisama niya po ako sa pagka-camping. I remember I was happy talaga at that time kasi nga, yun yung fulfillment ko nang hindi makasama ng camping ng Girl Scout or ng mga ganap po nung elementary. Ngayon na pong adult ko yun nagawa. No? Dahil na nayaya lang din po ako noon. And then, I was just observing kasi nga hindi naman ako talaga tubong pagka-camping or yung mga outdoor ganap na ganyan. So, kumbaga, I'm trying to help as much as I could. Ano yung maitutulong ko? Setting up the camp, no? And during the camp, ganyan. Yung during talagang makakatulong ako. Pero yung parang setting up the camp, nangangapa ako, like pagtayo ng tent, ganyan-ganyan, no? And then, nagulat ako kasi nung natapos na kaming mag-camp, ligpit, na. As if para wala kaming bakas, Ate Tess, dun sa mismong campsite. At lahat ng pagdiligpit and everything from setting up hanggang pagdiligpit, ang gumawa nun po yung barkata ko. And then sabi ko ganun, na nagulat ako kasi hindi ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Only then, nung hinatid namin yung mga gamit from camping, yung camping gear sa ginamit namin sa bahay nila, na-realize ko kung bakit ganun. Kasi pagpasok namin sa bahay nila, yung mom niya is very, very neat sa bahay. Like, everything is organized. Like, even yung nakapatong sa ibabaw ng coffee table nila is, alam mo, naka-organize into like, parang maliit, papalaki. Tapos, yung unan na naka-ano doon, as in, super organized, Ate Des. Kaya sabi ko, oo nga, no, if you grew up in a household like this, tapos even yung sa dining table nila, walang ibang nakalagay na, di ba, normally, may mga nakapatong ng mga plato or mga parang, snacks, ganyan, sa kanila wala. Talagang super malinis. Kaya sabi kong ganun, no wonder. Kasi, I think it's the upbringing of the parents na ganun. Na-expose sila on camping and all that stuff. Pero, yung pagliligpit, paghahanda and all, no, nakuha nila on the parents. Kasi na-witness nila eh. Nakita nila mismo kung paano naglilinis yung kanilang magulang. Nakuha nila. Kaya nga, di ba? Magandang example po talaga, no? So, we will live by example, mga kapanalig, no? Kaya when we come back, no, let's just have a very quick break. You can still share some of your thoughts with us, your stories, no? Magbahagi lang, mga kapanalig. Comment yan sa ating Facebook Live. Mag-text po sa aming text line, 0918-837-4827.
2: Kalakbay ng pamilya. Kaagapay sa kalusugan.
3: Hello mga kapanalig! Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Nemia Turla.
3: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
4: Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
3: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
4: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
4: Dito sa Veritas 846,
3: ang radyo ng simbahan.
2: Sumayin niyo ang katotohanan. Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: We're back mga kapanalig. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa, ang Kalakbay ng Pamilya. Napapakinggan niyo pa rin po ni Lingkod ang Ate Lorraine mula sa Office for the Promotion of the New Evangelization of Archdiocese of Manila. Kasama po natin this Thursday, walang iba kundi si...
0: Sige, Torres, Ate. Ang inyong lingkod. Ang matagal nang nawawala ng lingkod. Opo.
1: It's okay, Ate.
0: Pero, sana po sa mga... Ano ko lang, ano, reminder lang, ano, medyo konting patalastas bukod sa ating talagang commercial break. Nowadays po kasi napakainit, no? Napakainit. And kung mapapansin natin, lalo kapag pinagpapawisan tayo, nabihira tayong magwiwi, di ba? Dahil nga sa sobrang pawis. And we would like to remind na huwag hintayin mauhaw, no? Uminom ng tubig every hour para hindi po tayo tamaan ng heat stroke kasi sobrang mainit po talaga ngayon. So, ayun lang, konting reminder lang kasi, ayan, sobrang init po talaga sa panahong ito. Yung kanina binabanggit mo, Ate Lorraine, na sa probinsya, sa gabi malamig, no, tahimik, ganyan, pero sa tanghali mainit. What's nice about sa probinsya is that sa tanghali mainit, pero pagdating ng hapon, nagko-cool down na yon. Dito sa Maynila, 24 hours po, mainit. Hindi talaga siya nagko-cool down, no, unless pumasok ka sa aircon room, pero mag-ingat din po tayo sa pagpasok sa aircon room. Kung tayo naman po ay pawis, ubo naman ho ang ating kalaban. Diba? So, yun po, paalala lang din. Siyempre, sumunod po tayo sa mga bilin ng ating, sa mga bata, sumunod tayo sa bilin ng ating mga magulang. No? Huwag masyadong, ano, huwag yung hindi pinapansin si mama kasi ang kulit pa ulit-ulit na lang. Diba? Ganon. Ayan.
1: Thank you so much for the kind reminder, Ate Des. No? Kaya ba, sa pagpapatuloy na ating talakayan, since napanggit natin kanina, no, yung mga mag-asawa po, no, ay may responsibilidad, no, or kaakibat po ng pagiging mag-asawa, no, ay yung responsibilidad po, no, bilang maging katuwang po, no, or dapat sila'y magkatuwang po, no, sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi nga po, no, hindi lamang po ito tungkol sa emotional at saka material na buhay, no, yung ties nila on emotions, no, or on the material things. But, no, it is a shared responsibility po, no, para sa ating mundo at sa ating kapaligiran. At para po makakwentuhan natin, speaking of mag-asawa, we're so blessed, no, that they have time for us, no, they make time na makakwentuhan po natin sila today. They are also members, no, and volunteers from Ministry on Integral Ecology. If I'm not mistaken, they are from St. Francis of Assisi. Tama ba, Ate Des, no, dyan sa Mandaluyong?
0: Yes. St. Francis of Assisi.
1: Yes, no, tama ba?
0: Oh. Pero under my, yeah, ano, we belong in one vicariate.
1: Vicariate.
0: Yes.
1: Ng vicariate ng St. John. Tama ba? The Baptist. Yes. Yes, opo, no. Kasama po natin this morning, nagbabalik po sa ating programa, walang iba kundi si Mr. Ray and Mrs. Lourdes Chua. No, we also know them as Doc Ray and Doc Lourdes, if I'm not mistaken, no. Ayan, mag-asawa po sila. Hello po, welcome back po sa Kalakbay ng Pamilya. Kumusta po?
5: Blessed morning, yeah, to everyone.
1: Ating mga listeners. Opo.
6: A blessed morning to all. I'm right now here at Good Shepherd Montessori School, Antipolo Campus, because DepEd officials will be coming for joint ocular inspection, regional and division. So that's why I'm joining you from here, from Antipolo. Thank you.
1: Oh. Yes. We're glad to have you po
6: back here. Can I be heard clearly?
1: Yes, yes po. Dr. Des, opo. We can hear you clearly po.
0: Dr. Ray?
1: Hello, hello. Ayan. Clear din ako, Ate Des?
0: Yeah. Clear.
1: Okay, ayan. So, our first question po, no, medyo throwback lang tayo ng konti po, no. Maaari nyo po bang ipakilala ang inyong sarili bilang mag-asawa at paano po kayo nagsimula sa inyong journey bilang pamilya po at bilang tagapaglingkod po, no, ng ating simbahang Katolika? Doc Ray, Doc Lourdes?
5: Nain na natin si Doc Lourdes. Sige po.
6: So, sabi nga ni Daddy po, it is always God who gives us the gift of family. So I always believe that for a couple who gets married, sacred union in the church, it is part of God's plan. So that's why having a simple, happy Christian family is always one of the treasures every family could cherish. So Dr. Ray, I met him in our first work, and there we became friends, and then we became girlfriend-boyfriend for 7 years. And then after 7 years, we got married, and God bless our sacred union with one child, who is the greatest treasure that we have. How we raise him is also how we raise all the children in the school that was entrusted under our care, Good Shepherd Montessori School of Pasig. Now, the reason why I shared this with you is because for us, we love children, and we feel that the children who are entrusted to the family are God's precious children. They belong to God. So right from the start, dapat alam natin yan. Ang anak natin, they belong to God and entrusted to us. Kaya hindi tayo pwede na parang they belong to us, tayo nagpaplano ng buhay nila. But then, I think the greatest mission that we have is to let every child experience God's love through the family. Kaya nga, gift from God, hindi ka makakapili ng pamilya mo. Kundi gift yan ni God. Katrabaho, kaibigan, kaopisina, mapipili mo yan. But never family members. Now, yung pamilya na yan, kasi that belongs to God and that's a gift of God. So, dapat si God ang center. Without God in the family, without God in the hearts of everyone, every member of the family, I don't think it would be a blessed, happy Christian family. Why? Kasi may kulang yung foundation. So, and sabi nga natin, we should respect our God of creation. We should respect Him because the gift of life itself, talagang sabihin natin na even before we ask for it, He simply wants to give it and with all the greatest love He can give. So because God is love, napaka-importante na nakasentro lahat sa Kanya. So, and sabi nga natin, di ba ang sabi natin, if we respect our God of creation, and then we have to preserve the integrity of God's creation. Kaya kailangan, sa pamilya pa lang, sinisimulan ng tama. Sabi nga, ako natutunan ko sa mother ko, siguro bibigyan ko rin ng credit yung mag-anak na pinanggalingan mo. Di ba? Kung ano yung minana mo sa family mo, yun ang pwede mo ipamana sa anak mo. Ang sabi ng mother ko noon, napaka-importante na laging mahigpit ang kapit sa Diyos. Kasi, kahit anong mangyari, basta andyan si God, lahat ng kailangan mo may ipoprovide. At totoo naman, simple lang naman ang needs natin, di ba? Araw-araw meron kang tinutulugan, araw-araw meron kang kinakain. So, parang kami ni Brother Ray, nagsimula kami na talagang nagtatrabaho, ipon ka, pinapahalagahan bawat pinagpaguran ng pera. So, ginagastos ng tama. Kaya alam niyo ba, nung kinasal kami, kami lahat ang nagbayad lahat, pati damit ng mga parents namin, mga abay namin, the entourage, pati reception lahat. Kasi sa amin, very important yung day na yon, yung sacred union after 7.5 years of being engaged. So parang, natutunan ko rin siguro sa mother ko yon, kung may gagawin ka, do it with your heart. Kasi kung hindi mo lang kayang ilagay ang puso mo, huwag mo na lang gawin. Diba? At yun din ang tinuro ng mga lola natin noong araw, Philippine culture, di ba? When a task is once begun, never leave it till it is done. Be the labor great or small, do it well. So kaya lahat, ang sabi ng mother ko noon, unahin ang sariling bakuran, unahin ang sariling pamilya bago ka magsilbi sa labas. Kasi kung ano yung meron ng pamilya mo, yun ang kaya mong ibigay. Pag wala yan sa mag-anak, ang hirap bigay. So, and we are one big happy family in God's kingdom. Kaya yung bawat pamilya na yan, sabi kanina ni sister, no, sabi niya, yung family, yan yung smallest or basic unit in the society. Totoo yan. At mahalaga ng pamilya dahil andyan ang kalutasan ng bawat solidarity na kinakasal natin. So, anyway, alam ni Brother Rian, bago kami kinasal, nag-attend na agad kami ng marriage encounter kasi in-invite kami ng sister ko. Kasi nga ganun kami pinalaki ni Mama, may pit ang kapit kay God. Kaya panganay na kapatid ko pa lang, may pit ang kapit kay God at naibaba sa amin lahat yan. So sa marriage encounter, doon namin nakita, bawat ginagawa mo pala, dapat, yan yung way mo serving God. Nag-release ka ng bahay, that's your way of serving God. Nag-release ka, that's your way of serving God. Namamalangki ka, that's your way of serving God. Inaalagaan mo anak mo, that's your way of serving God. Teacher ka, announcer ka, that's your way of serving God. So, kaya kami ni Brother Ray, pag nag-attend ng mass noon, parang we feel na kami na empowerment. So, ano yung naririnig namin sa humilya, ano naririnig namin na magandang balita, diyan kami kumakapit ng mahigpit para gabayan kami the final week. Kaya nung merong nagsabi na, pare, Father Etiam on that time. They did. Commentators. Volunteer agad kami. So for 26 years now, we've been serving as lecture commentator at St. Francis of Assisi Parish. Nakahapon, nagkaroon ng dedication of the altar and the church itself on the 69th anniversary and on the year of the Jubilee of the Franciscan. So, Kaya yung journey namin ni Brother Ray, doon nagsimula at advocate nga kami ng responsible and good stewardship. Kaya after being lector for 26 years, 3 years ago, na-invite kami para maging COPOL coordinator ng Stewardship Integral Ecology Ministry ng St. Francis. Gladly, we embrace it kasi, di ba, aligned doon sa aming personal advocacy ng responsible and good stewardship. And then aligned doon sa aming mga ginagawa, lalo na yung mga bata, gusto natin napakaganda ng foundation. Sabi nyo nga kanina, very critical yung kanilang foundation. Yung formative years, pag tayo tama natin sinimulan, yan ang magiging pag-uugali. Kasi yan ang ginagawa, yan nagiging habit. Yan ang magiging pagkatao niya. Pero pag na-miss natin yun, napakahirap. At kailangan niya ng bansa natin. At hindi lang ng bansa, kundi ng ating simbahan. So siguro, Brother Ray, can also share some, especially kung paano namin pinalaki yung the only child who is the greatest treasure. So Brother Ray.
1: Opo. Later, Doc Lourdes and Doc Ray, Sir Ray, kasi we'll have to have a quick break lang po sa ating pagbabalik. No, if you could continue with your story, paano nga po ninyo pinalaki ang inyong anak at the same time po, no, bilang mag-asawa, no, na parehong pong lingkod ng simbahan, paano nyo rin po pinagsasama ang inyong vocation, no, sa inyong buhay, pamilya. Yeah, no, kasi parang malaking hamon din po yan, kasi nga, di ba, sabi natin, walk the talk. So, alamin natin yan natin, pagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan when we come back. Kaya sa mga may nais din pong ibahagi, kayo rin po ba'y nakaka-relate nung matagal na naglilingkod sa simbahan, or dalawa rin po kayo na mag-asawa po, no, na naglilingkod sa simbahan at pinalalaki nyo rin po ang inyong mga anak, no, ayon po, no, sa values, no, na inyong nakuha mula sa inyong pamilya, no, at sa mga advocacy ang nais din po ninyong mamana ng inyong mga anak. You can share your story with us, i-comment nyo lang po yan sa ating Facebook Live. Maaari rin po kayo mag-message sa ating text line na 0918-837-4827.
2: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Araw ng Webes, 7 araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
11: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Iginiit ni Pope Leo XIV na may tungkulin ng simbahan na magsalita laban sa anumang sumisira sa buhay at pumipigil sa pag-unlad ng tao. Sa kanyang general audience sa Vatican City, binigyan din ng Santo Papa na ang simbahan ay hindi lamang naglilingkod sa kasalukuyan kundi patuloy na gumagabay sa mga mananampalataya tungo sa kaligtasan. Ayon sa pinunong pastol, bahagi ng misyon ng simbahan ang pagtuligsa sa lahat ng anyo ng kasamaan at ang paninindigan para sa may hirap, inaapi at mga biktima ng karahasan at tigmaan. Ipinaliwanag din ng Santo Papa na hindi dapat ituring na ganap o perpekto ang mga institusyon dahil sa kinakailangan din ng patuloy na pagbabago at pag-aayos upang matupad ang kanilang layunin. Dagdag pa ni Pope Leo, ang lahat ng gawain ng simbahan ay nakatuon sa kaharian ng Diyos, isang kaharian nakabatay sa pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon at suriranin sa mundo, hinikayat ni Pope Leo XIV ang mga mananampalataya na manatiling umaasa at magpatuloy habang isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa araw-araw. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako yung kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
11: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
13: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn.
14: Renalyn, Renalyn, Renalyn, araw-araw.
2: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: And we're back, mga kapanalig. Nagpapatuloy pa rin po tayo dito sa ating programang kalakbay ng pamilya. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan ngayong umagang ito, alamin sa greet first, no, may pa-prayer intention po si Kaparalig Cecilia De Leon mula sa Sukat, Paranaque. If you could include in our in your prayers ng mga kapanalig, no, ang kalusugan, kalakasan at pamilya ni na Jacqueline Adorna, Cecilia at Roberto De Leon, Ian Bergersen, Ernesto Elisan Jr., Dulce Aquino, Philip Cruz, Mary Grace Bantiling, Antonina Hosson. Ayan, thank you so much po. Mula po kayo kay Kaparalig Cecilia De Leon ng Sukat, Paranaque. At sa ating comment section naman po, ito maagang pagbati rin po sa ating mga naka-tune in, yung sa ating team Facebook Live, no, na ating mga kalakbayers dyan. Maagang naka-tune in din sa atin, no, si Kuya David Kahanding. Shout out po sa CFC San Felipe Neri chapter which I am serving. No, happy watching din po kay Kapalalig Obet Coral. Kay Ate Rhea Falyarna, same. Ate Lorraine, ako ang taga- remind sa bahay na hugutin ang mga saksakan sa switch na hindi ginagamit dahil ako ang nagbabayad ng electrical bill. Pero bukod dito, mas na-remind ako ngayong umaga na mas malaki ng tulong o mas malaki ang tulong ko sa pagbawas ng konsumo sa ating electricity kung uugaliin natin na hugutin ang saksakan sa switch maging sa tubig din po. Yan ang pagbabahagi ni Ate Rhea Falyarna. Kuya David Kahanding, dagdag pa niya, isang makakalikasang umaga, sis Desa Natalie Rain sa ating mga kapanalig. Listening po on radio and watching in Facebook Live here downstairs. Maaga pong nakapagdilig at medyo mainit na. Dito na lang magtutuloy gumawa ng echo brick sa baba. Ang daming request ni Padre para gawing plant boxes sa church. Si Father Nats na nagtuloy ng Laudato Si Garden namin. By the way, start na ng Novena Masses namin tonight. Sa May 16 po ang Parish Fiesta, kaya lang wala ako noon. Shoutout po sa mga kasamahan ko sa PIEM na under po na ng Commission ng Integral Human Development. God bless po. Thank you so much, Kuya David. No? More power sa inyong parokya, no, at sa paggawa mo ng Echo Brick. No, kung mas may matuturuan ka pang iba, no, the more the merrier, no, para marami rin ang magkaroon ng skill na ito, no, sa paggawa, no, ng mga eco bricks. Happy watching din po kay Kaparalig Tess si Fabona, nakatune in po sa atin kasama natin ngayong umagang ito si ayan si Kuya Gams, si Kaparalig Gams Sanchez. Yan, nabati na natin yung kanina. At si Nila Marasigan, ako po pagkatapos ng morning prayers ko, ino-off ko po ang aircon, fan, charger ng CP or ng cellphone. Ayan, kasi Veritas na po. Tapos painit ng tubig at luto ng breakfast at i-check ang mga halaman. Ayan, nasa Facebook Live din natin si Kuya Tams. Hi Kuya Tams, kung nasan ka man ngayon, no, hopefully all is well, no, sa results ng check-up ng iyong bagets. Ayan, ingat kayo sa pag-uwi sa mga ganap, Kuya Tams. Bago po tayo mag-break kanina, no, natanong natin si Doc Ray at si Doc Lourdes, papaano nila pinalaki, no, yung kanilang isang anak, and at the same time bilang lingkod simbahan, papaano din nila ini-integrate, no, sa pagpapalaki nila, sa parenting nila, yung kanilang mga advocacies, no, sa kanilang buhay pamilya. So alamin natin, Dr. Ray, Dr. Lourdes, anyone could answer po.
5: Sige po. Anyway, importante siguro, no, na malaman po natin yung influence po ng family plays a big role in our life. Sa akin kasi, ang malaking influence sa akin is my mother, no, who always brings us to church. Walang putol yan. Every Sunday, dinadala kami sa simbahan. Kaya yun, pagka lumaki kami, no, we met, no, na-meet ko si Dr. Lourdes, my sister wife, nakita ko rin ang kanyang parents, kanyang mother especially, ganun din po madasalin. So, importante kasi yung influence, yung ginagawa po natin na habitually, no, it makes it part of our life, no, yung habitual of going to church, praying, no, na-strengthen yung faith natin, and that helps also in the family life, no. So, whatever problems, siguro, makukuha naman sa dasal din yan, no? So, it's important din yung strong faith natin. So, kaya, yun, single pa lang kami. So, we join also mga charismatic groups, no? Kasi it's important na nandun ka, no? Ibig sabihin, nandun ka sa paligid, no, ng mga taong nagdadasal, no, nagdadasal din para sa iyo, tayo rin din nagdadasal din para sa kanila, no. So ganun din namin napalaki rin ang anak namin, so we always bring him to church. Ito kapag we had an opportunity nga to serve the church, no, as lector commentator, ang anak naman namin nagkaroon din ng opportunity to serve as altar server, no. So maliit pa lang siya, naimbitahan siya ng pare mag-serve, no. So una kinabahan siya, but he enjoyed, no, serving also up to the time na nag-college siya. When he took law, medyo nahirapan lang siya, kaya medyo nag-stop siya, no, when doon sa studies niya. Siguro yon na sa family life naman, nakikita ko naman si sister wife, no, si Lourdes, sister ano, Lourdes, na hindi naman niya pinapabayaan yung family needs ng ano sa bahay. That's very important, no. Although may obligation tayo, may ginagawa tayo sa church life, kailangan balanse, no. Kasi minsan naririnig ko iba, parang yung ibang anak eh, parang oo na palaging wala si mami, nasa simbahan daw palagi. Na baka nang yun nga, reminder lang rin sa mga ganun, active sa church work, baka nakakalimutan yun na yung family life. No, that's very important. Because you also have an obligation sa bahay. And nakita ko naman si, di naman pinapabayaan ni sister wife yung pagpiprepare sa needs ng anak namin, pagluluto, no? So very important, no, sa akin yung pagluluto ni Dr. Lana, ni sister wife, no. So ganun po. Yun lang po ang ano kailangan po sa mga nakikinig po. Yung family life natin is very important. Kung ano yung tayo, yun din siguro magiging kaugalian ng anak natin. Yun po. Salamat po.
0: Thank you, Doc Ray. Ayun, para po mga kapanalig, no, para po sa kaalaman natin, si, ang ating pong mga guests ngayon, si Doc Lourdes at si Doc Ray, ay mga, by profession, mga teacher. Tama po ba? And we call them Doc, kung mapapansin ninyo, kasi they have doctorate, no? So talagang, they are professionals. And seldom kasi tayo makakita ng mga, or makakilala ng mga tao na professional na sila, pero they still find time to care for the environment and to teach the teachings about caring for the environment sa mga bata na sa kanila nakakakita ng mga ehemplo dahil sila ay nagtuturo. And nasagot, meron pa po kasi tayo dapat ibang tanong, like kung paano nito ini-involve, paano nila ini-involve ang kaninang anak. Pero nasagot na po ni Doc Ray, no? Sabi niya nag-serve na rin sa simbahan yung kanilang uniko iho, no, naimbitahan na rin ng maging altar server. So doon pa lang makikita natin na very vivid sa kanilang anak yung example na nakikita nila, nakikita niya sa kanyang mga parents. So ngayon po, kahit po sino sa inyo, Doc Ray and Doc Lourdes, yung sumagot po, may mga challenges po ba kayo na na-encounter sa, kasi ngayon alam ko po very ano kayo eh, active kayo sa pagtuturo ng pangangalaga sa kalikasan sa mga estudyanteng tinuturuan po ninyo. Pero dahil nga po sila ay mga estudyante ninyo, may mga challenges po ba kayong na-encounter, katulad ng syempre iba yung nakagisna nila sa kanilang mga bahay, and eto kayo nasa harap nila, nagturo po kayo dati sa kanila, so may mga challenges po ba at ano-ano po mga ito?
5: Well, nakita natin, no, at na sa eskwela, no, tinuturo nga natin yan yung kaayusan at pag-alaga sa kalikasan. Meron lang kasi kami na-encounter lang rin, no, na siguro maganda i-share din. Kasi merong syempre sa kami yung lumalaki tayo sa eskwela, may mga schedule tayo na cleaner eh, di ba? Sa eskwela, no? Tagalinis, tagawalis, tagaayos ng chairs, no? Tagabura ng blackboard. So may assigned cleaner tayo. So syempre nadap pa rin natin yan, no? Sa mga bata, no? Sa eskwela namin. Ganun din, may mga cleaners din tayo. Kaya lang nagulat lang ako sa isang comment na isang bata. Sabi ng isang bata, sinabi ng magulang niya, ng mother niya, bakit kayo pinaglilinis? Eh meron naman janitor sa school, no? Yun ang sinabi, nagulat ako. Sabi ko, hindi yung pinaglilinis sila para pahirapan or whatever, no? Kasi that's part of training, eh. That's part of, 'di ba? We're teaching them, eh, no? Yes. Na kayusan, no? Even in their homes, pag kami naglaro sila, kailangan nililinis. Ibig sabihin, they keep it, no? After playing, no? So, ganun lang. Siguro sa magulang din, ng pagtuturo natin sa bata, na nakalimutan natin, ito yung disiplina tinaturo natin, eh, minsan nagkakaroon ng confusion and conflict sa, ibig sabihin, sa mind ng bata, no? Na instead na tinuturuan natin ng tama, ganyan, no? Nagiging conflicting pagka ang magulang ay ito yung pananaw niya, no? So kaya dapat talaga ang anak namin, de, we try to teach him to be disciplined, be independent, no? That's very important, and caring for the environment is partly caring inside your home, di ba? Pag-aayos ng mga gamit, no? So that's very important to make things orderly. So narinig ko kanina kay Sister Lorraine na nakita yung bahay, no? Masyadong ayos, no? Very organized, no? Siguro maganda yung ganun atmosphere, eh, because whatever we do at home, siguro ganun din ang ginagawa natin sa labas, sa kapaligiran natin. Yun po.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc. Pero mga kapanalig, no, tayo po ay magkakaroon ng ilang mga paalala, no. Very very quick break lang, mga kapanalig. Sa ating pagbabalik po, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan kasama si Doc Lourdes at si Doc Rachel. Kaya mga kapanalig, kung kayo rin po ay may nais ibahagi, this is your chance to comment it down sa ating Facebook Live, and you could also drop a message sa ating text line na 0918-837-4827.
15: Kalakbay ng pamilya.
16: Veritas Patrol.
10: Panibagong kilusan nakatakdang ilunsad laban sa political dynasty sa bansa. Pag-uulat mula kay Rinaline Letran Ibanez.
17: Maraming salamat. Isang panibagong malawakang kilusan nga ang nakatakdang ilunsad na naglalayong ipasa ang isang tunay na batas laban sa political dynasty sa bansa. Nakatakdang media launch ng Dapat Isa Lang o D1L Movement sa 8 ng Mayo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Obispado de Cubao. Layunin ng kilusan na itulak ang pagpapatibay ng isang genuine anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative na isang paraang nagbibigay daan sa mamamayan na direktang makapanukala ng batas. Ayon sa grupo, ilalahad sa pagtitipon ng kanilang mga plano katuwang ang organisasyon at mga kampanya upang makalikom ng suporta para sa panukala. Ipakikilala rin ang manifesto na pirmado ng iba't ibang mga sektor kabilang ang civil society, business, educational at faith-based group. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ang ilang kilalang personalidad tulad nila D1L spokesperson Attorney Carlo Africa, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, former Commission on Election Commissioner Louis Guia, Contra Dynastia founder Attorney Alex Laxon, People's Initiative Coalition Against Dynasties petitioner Attorney Erin Aguila, Clergy for Good Governance convener Father Robert Reyes, at Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines. Binigyan din ng kilusan na layunin itong tugunan ng matagal ng panawagan para sa reforma at pananagutan sa pamahalaan. Dagdag pa ng Dapat Isa Lang o D1 Movement, layunin din itong palakasin ang pantay na pagkakataon ng bawat mamamayan na makapagsilbi sa pamahalaan. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Rinaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
16: Veritas Patrol!
15: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: We're back, mga kapanalig, at tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Kalakbay Bye ng Pamilya. Yan. Mga kapatali, bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan, kasama si Doc Ray at si Doc Lourdes, no? At si Ate Des. No? Basahin ko po muna ang mga pagbati dito sa ating comment section. Yan nga, si Kuya Tams, sabi niya nga dito, no? Listening to the program now, God bless. Salamat, Kuya Tams. No? Nanay Saul Sabin is also here sa ating Facebook Live. Good morning to all of you, especially to my dear Spirit Lorraine. God bless po. Ayan. God bless you too, Nanay Saul. Love you too. Ayan. At si Kuya Fermin Jimenez. Morning po. Si Brother Fermin po ito ng Pasig po. Nadinig ko po yung tungkol sa EcoBricks. Sino pong pwedeng makausap tungkol sa EcoBricks? Maraming salamat po. Actually, nag-reply na po ako dito para mas mabilis no, makita ng ating commenter. No? Pwede po kayong directly mag-message no, for those who are interested to take lessons or training po. No? Papaano po makapaggawa or magkaroon ng skills na ito along with other skill set no, like for example yung sa solar light ano to sa solar light no, or yung sa paggawa ng composting no, available po yan sa ating ministry, so hanapin niyo lang po sa Facebook page nila no, Arcom Integral Ecology Ministry. Maaari po kayo mag-send directly ng mensahe no, para mag-inquire po kayo sa dates ng training no, at ano po yung mga requirements nila. At yung nabanggit ko nga po si Kuya David nga po yung isa sa mga volunteers po ng ating ministry at gumagawa po siya ngayon no, ng EcoBricks. Ayan po ya David ha, kung nandyan ka baka ma-assist mo si Brother Fermin no, patungkol dito sa schedule ng ministry natin no, para sa paggawa ng EcoBricks. Lola Amanda Sagmit is also here, yung mga prayer intentions ni Lola Amanda. Si Kaparang Sintra, si Sean Bada, nakatunin din po. Ayan, at ayan, nag-reply na rin si Kuya Fermin. Thank you so much mga kalakbayers. Commenting mga kapanalig, keep on texting, mamaya babalikan po natin ang inyong mga mensahe. Kaya at the desk, sa pagpapatuloy na ating talakayan, bago tayo mag-break na no, nasagot ni Doc Ray ang inyong mga katanungan, meron ka pa bang follow-up questions no, kay Doc Ray at kay Doc Lourdes?
0: Yes, oo. Kasi ano, during the break na alala ko ito, no? Doc Ray, Doc Lourdes, nakita ko po kasi yung inyong ano, yung inyong interest sa, kasi when you started tayo magkakasama, 'di ba? Nakita ko yung interest niyo at saka yung eagerness po ninyo na i-share sa mga bata about care for the environment, no? And since nasa institution po talaga kayo ng pagtuturo, nasa may mga schools po kayo na pagmamay-ari ninyo. Sa tingin niyo po ba dapat maging isang subject ito sa eskwelahan na talagang hindi lang siya parang ini-integrate sa mga ibang subjects, o ito ba ay importante sa mga panahon ngayon, sa nangyayari po ngayon sa kapaligiran natin, pwede kaya ito na maging isang independent subject talaga sa curriculum ng mga eskwelahan?
6: I would like to answer that, no? So, ano yan eh? Ako hindi ko lang sasabihin na integrate. Kasi di ba may values education sa ano, edukasyon sa mga tao. So, maganda naman kasi 2 years ago, lagi rin kasi akong naiimbitahan sa Basic Education Committee meeting sa Congress every time na may session representing yung private school Philippines. So diyan, palagi nating pinaparating sa lahat na kung ano man ang mga problema natin sa ating Philippine education system, maaaring bigyan ng solusyon yan sa foundation pa lang. Sini pala natin ang tama. So at lagi, tayo sa preschool, wala tayong gustong ma-achieve dyan, kundi number one, yung character formation. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung first 8 years of the child, dyan mo dapat italim lang. Gusto mo na talagang umuugat sa kanya. Kasi kung ano tinuro mo, kung anong narinig niya, kung anong nakita niya, yan ang gagawin niya. Yan nga ang nagiging kanyang nakasanayan, habit, at yan ang nagiging kanya. So, pagka na-miss mo yun, napakahirap. So, tama yung sinabi ni Brother Ray na bata pa lang tuturuan mo. Tinuturo natin agad sa kanila. Eh. Number one, you are a member of a community. Your first community is your family, a gift from God. God loves you so much that He really showers all His love through your parents. So that's why your parents gave you food, gave you good education, gave you good clothing. Now, as a member of the community, you also have the moral obligation to give them love. How? By being grateful, always saying thank you, by always being very by always being very respectful. So kaya yung values na ituturo doon. Syempre, kung na dapat doon, bakit mo ginagawa ang dapat mong gawin? Ba't ka sumusunod kay mommy, kay daddy? Bakit ka obedient kay teacher? Because you want to make God happy. Why do you want to make God happy? Because God loves you the most. Kasi pagkaano yung love kay God, dali ituro ng lahat ng bagay. Gagawin niya kahit andiyan ka o wala ka kasi gusto niya ma-please si God, happy si God kasi alam niya nakikita siya ni God at all times. Kaya kahit wala si mommy, si daddy, wala si teacher, gagawin niya ang tama. So kaya napaka-importante no, yung value formation. So, of course, binalik na 2 years ago ni Congressman Romulo na ang GMRC Good Manners Right Conduct kailangan nandiyan. So, public school naman kasi nawala yon. Pero sa mga private school, talagang laging nandiyan yan. Di ba? Meron tayong Christian Living Values Education. Meron tayo talaga ng edukasyon sa pagpapakatao. So, ano yan? Pero napaka-importante, bago madali ng bata sa paaralan, bago madali sa siguro, ang first teacher talaga are the parents. So, tinuturo mo yan. Kasi kung anong, may bata, preschool, nagsisisigaw siya, pass the ball to me, pass the ball to me. Ayaw ko siya pansinin. Tapos narinig ko siya, lumabas ako, why are you shouting? Because they are not passing the ball to me. Why are you shouting? I'm angry. I want to play with them. But they don't want me to play with them. You know, who would like to play with you if you're angry? They want to enjoy. That's why they're playing. So maybe if you speak gently and tell them, can you please pass the ball to me? Maybe they would. But I'm angry, Dr. Lourdes. So when you're angry, you have to shout, yes, because mommy always shout at daddy whenever mommy is angry. So you see, though, yung na-experience niya sa mommy niya na laging sumisigaw kay daddy pag galit, akala niya pag galit ka, kailangan sisigaw pa. Eh nagagalit na siya, ayaw pass ang ball, sumisigaw siya, lalo siyang ayaw kalaruin. But when he tried to tell them, hey, I'm here, can you please pass the ball? Pinasa kanya yung ball. And then, you know, that's what really I was saying. Children learn best from not from what we say, not from what they hear, but from what they see. Kaya nakikipagrante. So at the young age, yung control, yung discipline. Kasi pag andun yan, andun yung love for God, strong love for God. Kaya ang tanong sa bata, what is the sweetest time of the day? Dapat alam niya yan. The sweetest time of the day is when we pray because we are talking to God. And then, Dr. Ray was right, no? Yung son namin, nag-serve from 7 years old up to 22, 15 years as Knights of the Altar. Nag-alaman siya dahil hindi na yung kinakaya-pumising na makikita school hanggang gabi, inabutan din ng pandemic. No? And then I would say now he's a lawyer with a heart. So when we raise our son, everyday prayer, though he was a baby, whenever I would pray to him, may he grow to be a responsible child of God, a faithful servant of God, and a good shepherd to all. At ganyan namin pinalaki lahat ng bata who were entrusted under our care in the school. So hundreds, several hundreds of children, I am confident, andyan na plant natin sa heart nila to be a responsible child of God. So andun na yung good stewardship eh. Kasi responsible child of God, alam mo yung gifts and talents mo. And then you have to put them into good use of the fullest, not only for your own good, but your family and people around you whose lives you touch or who touch your lives. And then faithful servant of God, lahat ang ginagawa mo, that's your way of serving God. Mag-aral kang mabuti bilang mag-aral kasi that's your way of serving God. Magturo ka ng may pasensya. Kasi you should be a shepherd teacher, not a hired teacher. Ang hired teacher, ay nagturo ako kung natuto sila o hindi, bahala sila, I get my pay. But a shepherd teacher, you have to understand the child. Bakit siya hindi nag-respond, bakit siya hindi nag-volunteer, bakit siya malungkot, hindi masaya. So dapat ang unang tinuturo, how do you feel happy and great? Why? You have all the reasons to be happy. You still have the bread, you still have the life, you still have the gift of parents, you have the gift of people around you. And I call that responsible and good stewardship. Napakahirap pangalagaan ng kapaligiran kung yung sarili mo palang may problema na. So it has to start from within. Kaya sa pamilya, halaga, walang ituro ang kung ano yung pagiging isang anak ng Diyos. No? Dapat pagkaanak ka ng Diyos, may pakialam ka sa kapaligiran. Kasi ecology, diba? Interconnectedness. Kung anong gawin mo at kung anong ituturin, merong effect sa mga tao sa paligid mo. So, kailangan mindful ka. And then, yung sabi nga ni St. Francis, fraternity, brotherhood to all, embrace mo lahat. Kahit anong klaseng bata, anong klaseng tao yan, anong klaseng mga pag-iisip meron, basta mahalin mo lang sila. Kasi pag na-experience sila yung God's love sa'yo, and then they would understand what love is, and then they would be able to experience and be able to share with others. So tama si Dr. Ray, yung paglilinis sa bahay, tinuturo yan sa bata. Ang anak namin, he's now 32 years old, 31. He never experienced having pain. It is me and Dr. Ray to praise him, no matter how difficult it was. Sacrifice yan. Dinadala namin siya kung pwede namin dalhin sa office. Kung may appointment, hindi kaya, dadalhin muna namin doon sa mother ko, sa tita niya. Tapos babalikan namin. So alam niya ang ginagawa sa simbahan. At yan, nagsasun kami na ako siya dyan, naaway pare. O, lagi ka nag-aantay nanonood sa parents mo. Mag-serve ka, di ka. Father, next week na lang po. Next week, wala si father, natuwa siya. The following week, December 8, sabi ni father, Monica, mag-assist ka. Father, next week, sinabi si mo na yan last time, mag-assist ka. He did. He was so nervous, but he enjoyed. And that was the start. December 8 that year, he already served. So, kailangan siguro pag pamilya, kung anong ginagawa ng isa, ginagawa ng parang. Parang yan yung pagka-diabetic. Ikaw, kumakain ka ng matatamis. Tapos yung sasabihin mo sa husband mo, bawal yan. Eh, kain ka ng kain ng matamis. Siyempre, kung napagkain sa bahay na nakakainin, kinahan lahat. Parang ganun din, kahit yung pagnanganaga sa lalikasan. Ang anak namin, unang tinuro, how to do dusting, how to fix his beddings. Sa mga bata, sa eskwelahan, meron kaming tinatawag na class 9. Lahat sila, camping, no, inside the classroom. Pinapagdala ng beddings, sinuturo yan, how to fix your beddings. Kaya yung mga mami, sabi nila sa akin, Dr. Lunes, yung anak ko dati, kuha-kuha ng laruan, tapos kalat-kalat, hirap na hirap ako pag-uwi ko. Ngayon, nag-uwi ko, isang laruan, babalik. Kasi tinuturuan sila how to be orderly, how to be organized. You don't get something na hindi mo binabalik sa tamang. Kasi kung lahat tayo marunong magbalik sa tamang lugar, may kaayusan at hindi mahirap ako. So, tutuan sa loob ng bahay. Kasi kung ano natutunan sa bahay, bata pa, lifetime na dyan. So, yung responsible and good stewardship nagsisimula sa maliliit na bagay. Di ba ang sabi? Cleanliness is next to godliness. So, totoo yan, may bata. Bakit ako maglilinis? Yung sinabi ni Dr. Ray, eh, may janitor na. Alam mong ginawa ng teacher ko, flag ceremony, dumaan sa harap nila, nagtapon ng papel. Nagdulit sila nila. Tingin sila yung religion teacher, nagtapon ng papel. Walang si teacher kinuha mic. How did you feel nung nakita yung si teacher nagtapo ng kalat sa floor? Nobody's speaking, di ba? Parang nakakagulat, bakit si teacher nagtatapo? So, may responsibilidad tayo, may moral. Nakakawala ng paggalang sa sarili kung nagtatapon tayo kung san-san. Pero nang daputing ko yan, nilagay ko sa tamang lalagyan, sa basurahan, di ba mas kagalang-galang? Wala nung lahat ng bata, alam na nila, ng papel, tinatapon sa basurahan. Pero nung kami nag-ecology daw, wala nang nagtatapon sa basurahan ng papel. Alam mo nila, lahat ng papel, inaayos na lang, kinakrapon, nilalagay sa isang shelves kasi dapat lahat yan ipunin kasi nire-reuse, nire-recycle. And then, alam na nila na pagkayan ay pet bottle o plastic, alam nila dito dapat nilalagay. At nakita nila, natatapos ang araw, walang basura. Kasi kahit yung pinagwalisan, nilalagay na sa mga plant box. Pwede pa lang walang basura. So yung diba? So napaka-importante. Ang ginagawa natin sa bahay, turuan sila una gawain bahay. Kahit babae na lang. Kasi yung gawain bahay, basic yan. And then from there, they would learn discipline, they would learn being responsible, they would learn patience, and then they would learn pleasing God. As I said, cleanliness is next to it. Yes, so yung tanong ni Sister Des, kailangan ba meron separate na subject? Ando na yan, ang kailangan lang yung subject sama sa course outline, sa curriculum, or sa topic, yung pangangalaga sa kalikasan. Pero siguro part yun ng responsible and good stewardship. Lumaki ang anak namin, hindi nagbabaong ng pera. At ayaw niya. Kasi lahat provide na kanya.
18: Yes, more of that, no, when we come back, mag-quick break lang po tayo. Pero marami pa kaming gustong marinig from you po. Ang dami po namin natututunan sa inyo. So, more of that when we come back po.
19: Kalakbay ng pamilya.
20: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
21: To the World Wide Web.
22: Veritas 846 ang radyo ng simbahan.
20: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Kapanalig Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang 11 ng umaga.
21: Veritas Patrol!
10: CEAP suportado ang layunin ng bagong lunsad na Kilusan laban sa political dynasty. Pag-uulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
17: Maraming salamat. Nagbayag nga ng suporta ang Catholic Educational Association of the Philippines, so CEAP, sa panibagong kampanyang nagsusulong ng People's Initiative para sa pagpapatibay ng isang tunay na anti-political dynasty law sa bansa. Ayon sa CEAP, mahalagang wakasan ang political dynasties upang maisulong ang pananagutan, integridad at pantay na pagkakataon sa paglilingkod publiko. Bilang mga institusyong Katoliko na nakatuon sa nation building at demokratikong partisipasyon, naniniwala rin ang Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP na kinakailangan ang reforma upang mapalakas ang mabuting pamamahala sa bansa. Inaanyayahan din ng CEAP ang kanilang mga miyembrong paaralan, guro, mag-aaral at mga katuwang na makibahagi sa inisyatiba sa pamamagitan ng wastong pagsilahok, dialogo at pagsuporta sa signature campaign. Ayon nga sa dapat isa lang o D1L movement, layunin ng Kilusan na itulak ang pagpapatibay sa isang genuine anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative na isang paraan na nagbibigay daan sa mamamayan na direktang makapagpanukala ng batas. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
21: Veritas Patrol!
23: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan.
24: Healing Mass sa Veritas.
23: Abangan!

0: kalakbay, kalakbay ng pamilya.
1: At tayo po ay nasa ating programang kalakbay ng pamilya. Magpasensya niyo na, parang medyo kukunin ako ng birtud ng slide. Kasi pag binuksan ko po yung ilaw dito, parang mas, ano pa po yun, dodoble pa yung ilaw. So ito po ay natural light na. Nilagyan ko na nga po siya ng kurtina kahit papano para medyo mag-soften sana yung liwata. No? Pero hopefully na umayos ang ating ilaw, no, for today, no, pero yeah, pero depende siguro po yun sa angulo din, no. Ayan, bago tayo magtuloy-tuloy, no, at just to wrap up our kwentuhan session with Doc Ray and Doc Lourdes later on, no, may mga pagpapahagi po dito sa ating comment section. Sabi ni Nanay Luz Manuel, good morning po ate, ayan, musta po kayo dyan, ang init po ngayon, pasama po sa prayer po ninyo si Trishan Friends Marie Garcia, birthday niya po ngayon. At dagdag pa ni Nanay Edith Lumanya, tama po. Dapat ang mga nakatatanda ay turuan ang mga bata, lalo na ang disiplina, ating gawin ang mga tama kasi ginagaya po nila tayo. Kaya maging magandang halimbawa po tayo. Kasi ang nakikita nila sa atin, sa tingin po nila, ay tama. So on point ka dyan, Nanay Edith Lumanya. Nanay Luz Manuel, nakakapulot po kami sa mga pinapatopic po ninyo. Ayan, kahit hindi ako nagme-message sa inyo araw-araw, nakikinig po ako at nanonood sa kalakbay ng pamilya habang naglalaba. Thank you po, Nanay Luz Manuel. Actually, upo maganda pong panahon ngayon para maglaba. Makatutuyo po talaga kayo, no? At sa ating text line po, may mga mensahe rin tayong na-receive, no? Si Kuya Jerry, no? Si Kuya Geboy ng Sampaloc, sabi niya dito, hi, Ate Lorraine! Good morning po at sa ating mga kapanalig. Ako po, ang lola ko po ang nagturo sa akin magdasal, and she also taught me who Jesus is at a young age.

0: po yung Ron ang naspi niya, sabi niya. But that is not how the teachers positioned it then. Meaning, why you are assigned as cleaner, sabi niya ganun, no? At may si Shiner din si Kuya Ron. Sabi niya, medyo garbled daw po yung audio ng ating guest. Ayan, hindi niya medyo na-get. So, wala daw siya nakuha. Ayan. Pero, ang pagbabahagi pa niya dagdag dito, yung mga teachers or sa schools daw, dapat daw pong ma-educate on recycling paper because one time daw nagbigay daw siya sa school ng one box full of bond papers whose backside are still very clean. But ayan, nagalit daw, ayan, no? Ayan ang sabi ni Kabaralik Ron. I wonder if merong mga programs Doc Ray or Doc Lourdes about recycling pagdating sa ating mga kawani or sa ating mga guru sa simbahan sa ating eskwelahan. Doc Lourdes or Doc Ray?
1: Yes, sa mga paaralan talagang tinuturo natin ng mga bata na laging nire-reuse at ang papel hindi na tinatapon ngayon kasi napakaraming papel. So kahit nga sa mga preschool, yung ginagamit ni teacher na mga visual aids, kung kailangan mo talaga, alam niyo yung, di ba, dati bibili ka pa ng gagamitin mo para sa mga visual aids or whatever lesson. Calendar, alam niyo yung may calendar, yung Chinese, pwede mong gamitin yan eh, yung likod yan. Ginagamit yan na nagiging very very good visual aids na something colorful, creative, gagamitin ni teacher yun, then nag-flip mo, so at kaysa tinatapon lang, di ba? And then yung mga bata, natuturuan din sila na you can do a lot of paper origami using kahit yung mga just paper na, and then we just make use of whether yung mga coloring, and then they can do something out of that. Na usually, for some occasion, tinuturuan natin sa expressive of their love, just like Mother's Day, Valentine's Day, Mama Mary's birthday, kahit kay Mama Mary, gumagawa yun ng mga something creative using paper. Yun. So, Dr. Ray, maybe you can add something. Si Dr. Ray, very creative and artistic. Karamihan kayang gawin, pinapakita sa bata.
2: Yung siguro yung tinuturo natin, tama si Sister Des kanina, Dr. yung tanongin.
0: Apo.
2: Yan. Tama si Sister Des yung sinabi niya na kung kailangan ba magkaroon ng parang special curriculum yan, maganda rin no yung suggestion na gano'n, no, na maganda ng merong guide talaga na formal guide, no, in sa mga bata paano tinuturo yan, no, yung mga preschooler pa lang natin, yung mga grade 1, 2 and 3, meron na talagang guide na yung approach na paano natin aalagaan yung ating kapaligiran, no? And in the school, naalala ko yung ginagawa po namin in school, kasi hindi lang dapat theory, dapat may actual application. What we're doing in the school, maganda yung ginagawa na meron may garden area. So sa garden area, ang ginagawa bale, no, nire-require po namin ng mga bata, magdala po sila ng kanyang halaman, no, plants, whether fruit bearing plants or flowering plant, no. Ang purpose kasi nito, how they would take care. Important kasi sinasabi natin, emphasize natin, importante itong mga halaman. Importante yung pagtatanim, no. So they're doing it already at home, no. Tapos dadalhin na lang po nila yung pots nila. So ang ginagawa bali nitong mga preschooler natin, grade 1, 2 and 3, no. Lalabas yan, may time sila na didiligan nila yung kanilang mga plants. Ang purpose nito, yung plants nila, dapat yan, mabuhay yan, yung plant nila at the end of the school year. So, doon sila mag-grade kung nabuhay yung plant. So, ang concept nito, nilalagay natin sa mindset nila, how they would take care of the plant. So, yun yung nilalagay natin na na importance na kailangan while growing up, ganoon, no? Ganoon ang gagawin nila, ganoon maging practice. So yun naman kasi ginagawa natin, eh, what we're teaching children, no?

0: It's a mga good habits, no? So, yun po yung actual na nakita ko na importante ang maganda na natututunan ng bata. So, nalalaman nila, plants need water, plant need sunlight, no? Para mabuhay. So, and may actual application that's very important. Yun po. Salamat.
1: Ayan. Naalala ko tuloy, Ate Lorraine, yung kinikwento ni Doc Ray, no? When I was in grade 1 kasi, kasi probinsya, so malawak yung lupain ng eskwelahan. Meron talaga kaming plot, garden plot. Na kung saan, ano, talagang group by group kami kailangan mapatubo namin yung mga halaman doon. And the reason why, natanong ko ngayon kung bakit, kung kailangan ba talaga siya, kasi I was once invited sa isang NSTP to speak sa NSTP subject ng mga first year college siya tayong sila. And sa tingin ko, wala siyang, although maganda yung topic na binigay ko, pero parang mahirap siyang ano sa kanila, parang, kasi first time lang nila marinig eh. Kaya mas maganda yung suggestion ninyo na habang bata pa, parang per year ng kanilang education, meron talaga parang level by level din yung subject. Kasi kung college na, saka mo ituturo, parang hindi na nila mapipick up. So talagang importante yung bata pa.
2: Sister Des?
3: Yes, indeed.
2: Yes. Mm-hmm. Yes, ma'am. Sorry, school no kami, may sabi ng practical life. Yung practical life, talagang tinuturuan mo yung mga bata na talagang yung pagtiklip pa lang ng panyo, and then pagtiklip ng towel, yung paglipit ng kanilang beddings, and then yung kahit yung pag-uugas ng kanilang fork and spoon. Kaya, tsaka kahit nga yung, diba, kasing bata, lagi, open lang yung kanyang bottle, yaya pa. No, we teach them how to, sabihin mo lang, teacher, help please. Then, tinuturo how to do it carefully. And then, next time around, ayaw niya, nabidyo ko sa kanya. Gusto niya siya nag-open kasi achievement na sa kanya yun. Marunong na ako mag-open ang bottle ko. Diba? Marunong na ako gumamit ng fork and spoon. Minsan, ang mga magulang kailangan tayo. Ang yaya ayaw mawala ng trabaho kaya sinusunod yung bata, pinapakita ko yung mami, natagawa niya. Pero hindi mo tinuturoan maging independent and responsible yung bata. Basic yun.
1: Ayan. Diba? Thank you, Doc.
2: Yun. So, may practical life. Yes, tama yung sinabi ni maganda lang kung may curriculum, isama yung topic kasi importante nga, alam nila yung kahalagahan, bakit. Palagi yung bakit eh. Kasi pag tinuro mo lang gawin, pero hindi niya alam bakit. Alam niya bakit. Ginawa na yun kasi requirement mas maganda, pero alam kung bakit at alam na yan ay bahagi ng iyong pagkatao, buong buhay mo. Bakit tayo may pinipitas na prutas? Bakit tayo merong inaharvest na gulay? Kasi saan ba ni planted tayo? So,
3: indeed, Doc Lourdes. No? Kaya mga kapanalig, sa ating pagbabalik, we'll be wrapping up. Napakabilis po ng oras talaga ng tunay, no? But we'll be wrapping up our kwentuhan, no? Ang ating talakayan ngayong umagang ito. Kasama si Doc Ray at si Doc Lourdes. Sure. Kaya mga kapanalig, stay tuned. Magbabalik pa po ang Kalapay ng Pamilya.
4: Kalakbay ng pamilya.
5: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
6: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
7: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Kalakbay, kalakbay ng pamilya.
3: At tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating programa dito po sa Kalakbay ng Pamilya. I'm not sure kung okay pa yung aking audio. I hope itawid ako na aking internet connection hanggang sa dulo. Pero just to wrap up, mga kapanalig, ang ating talakayan, ang ating kwentuhan with Doc Ray and Doc Lourdes Chua, no? Ano po siguro ang inyong mensahe sa mga pamilyang nakikinig po ngayon, no? Lalo po patungkol sa pananampalataya at kalikasan. No? Bilang isang pamilya, no? Ano po ang maibabahagi ninyong mensahe or paalala, no, sa ating mga tagapakinig? Dr. Ray, Dr. Lourdes.
0: Ako na muna, Dr. Lourdes, no? Anyway, siguro mensahe sa mga ating magulang na nanonood, no? Palakihin natin yung anak natin, no? Na malapit sa Diyos. So, may pagkakataon talagang dalhin po natin sila sa simbahan, no? Dahil kasi makakatulong to sa kanilang spiritual growth, no? Kung may mga problema, kung nandun yung faith po nila, makakatulong sa kanila. Sa pag-alaga naman po ng kalikasan, nag-umpisa po sa bahay po yan, eh. Paano natin yung mga bata tinuturuan ng pagsimple lang paglilinis, pagwawalis, no? Pagdidilig ng mga halaman, pagtatapo ng basura, pagre-recycle, tinuturuan natin. Tama si Sister Des, eh. Pagka yung college na, ang tinuturuan niya, mahirapan na, no? Hindi na siguro silang ganong receptive, no? Kailangan ang education, no, mag-start talaga sa bata na maliit pa lang, ginagaguide na po natin. So, let them make it a habit, and then yung mindset, mindsetting of ganun po, recycling, hindi yung just throwing, no? Kasi may iba discriminately, no, nakikita ko yung sasakyan sa harap ko, bigla na lang tinapon isang supot ng ano, ng Jollibee, ng mga kinain nila, no? So sabi ko, bakit hindi yata naturuan to yung tong mga taon to? So turuan po natin yung mga bata, no, na maging disiplina at in a small way, no, na kakayanin din ng mga bata. Turuan natin silang mag-recycle at avoidance din pala, no, use of plastic, na yun ang ano, eh, yun ang sinasabi natin, na as much as possible reduce nga yung use ng mga plastic waste. Yan lang po, maraming salamat po.
3: Doc Lourdes?
1: Yes, Doc.
2: Yes. I cannot open my video.
1: Oo, oh, nga po,
2: eh. Baka
1: po,
2: can we hear naman po?
1: Sistema po kayo.
2: Pwede sa
3: Doc. But we can hear you, Doc.
0: Baka weak signal.
2: Yes. I think the most important... Yes, I think the most important thing is keep it simple. So, and enjoyable. So, meaning, yung mga bata pa lang, or kahit tayo sa family natin, no? Very important that we tell, yeah, thank you. So very important that we tell them we do things not because we want to please mommy and daddy, not because you want to please people around you. You do things because you want to make God happy. So everything that we do, the reason should always be God. Because God is constant in their life. Nawawala lahat, nawawala ang magulang, nawawala ang teacher, nawawala lahat ng tao sa paligid, pero si God constant. So pag alam mo ang pinipilis mo si God at ginagawa mo ito, kasi you know that it is your way of living the love of God. It is your way of living faith. And then nagiging part yan ng iyong pagiging tao. So saan ka man nandun, consistent, lahat ang sinasabi mo, lahat ang ginagawa mo, walang pagkakaiba. Kasi di ba ang sabi nila, what is permanent? God's love and change. So baka ngayon ginagawa mo, tapos kinabukas ang iba na. Tapos the next day gagawin mo ulit, susunod din, nako-confuse ang bata. Sinabi, ginawa ito, sinabi ito, tapos ginagawa ko ngayon, hindi niya ginawa. Tapos ibabalik mo, mahirap. Inconsistency, kaya ibig sabihin, be mindful. Dapat conscious tayo. Ano? Yung gusto natin sa buhay natin. So simple, live the love of God. Serve Him, whatever you talk, He should be glorified. Whatever you do, He should be glorified. And fill the world with love. And once you're able to keep that in your mind, in your heart, na yun lang ang purpose mo, wala ka nang poproblemahin. Diba? Kahit paanong sabihin ng lalagoy, ang hirap-hirap naman yan. Parang sa'yo, papakita mo, madali lang ito. Eh, ganyan kasi mga problema. Ay, sa'yo hindi problema yan kasi let God take care of things that I cannot control. But me, I am in control of my heart and my mind. I just want to please God. I just want to live a happy life. And I just want that all my life, all that I would do is to let others see Jesus in me, see God in me, as I also want to see Him in everything around me. So like, so simple. Just be happy. Put love in your heart. Let that manger, last Christmas na binigay natin kay Jesus, stay all year round. And then, keep in mind, change and God's love are constant. So, lahat ng bagay pwedeng mapalitan, kaya huwag po problemahin, and then have blinders. Itong gusto mo ma-achieve, blinders, yan na ang gagawin. Kahit anong mangyari. Maging malabo man, parang nagsisail kayo na doon siya. You know, the point where you would go, ang daming naging obstacle, still have blinders. Just keep on sailing because God is there to pick you up. So, salamat po.
3: Yes. Thank you so much, Doc Lourdes and Doc Ray, for joining us this morning. No, kahit saglit ng panahon po ninyo, no, ay naibahagi po ninyo sa amin, no, at sa ating mga tagapakinig ang inyong kwento bilang mag-asawa, no, bilang isang lingkod, no, at ang pagpapaalala po, of course, patungkol sa ating advokasya na pangalagaan po, no, at protektahan ang ating kalikasan. Kaya, as we end our program, Ate Des, if you could lead us for a prayer of thanksgiving, Ate Des.
1: Okay. Sige, saglit lang. Okay po. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear Lord, we thank you for this beautiful world with its amazing variety of animals and plants. May we never forget that we are stewards of your creation and that we hold in it trust for future generations. Help our family to respect the earth's rich diversity and to share with others and all living creatures in responsible ways. Teach us to tread gently on our common home, reducing our waste and protecting the air, water, and land that sustains us. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be. Without
3: you,
1: amen.
3: Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Des. No, huling paalala sa ating mga kapanalig, inaanyayahan po namin kayong makiisa sa banal na Eukaristiyang iaalay po para sa kapistahan ng Our Lady of Veritas. At tunghayan po ang banal na imahe sa May 16. Diyan po yan, no, alas 12 po ng tanghali sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA. Our Lady of Veritas po ay sumisimbolo sa pagmamahal at katotohanang sumisinag sa lahat ng mananampalataya at kapanalig na patuloy na nagsusulong ng katotohanan. Kaya antayin po namin kayo sa darating na May 16, no, alas 12 po ng tanghali, dyan po sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA. Kapanalig, susunod na po ang Healing Mass live po dyan sa ating Veritas Chapel na pangungunahan naman po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD. Isang episode na naman po ang ating pinagsamahan, mga kapanalig. Ito po nilingkod ng Ate Lorraine mula sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Kasama po si
1: Ate Des Torres.
3: Yes, and on behalf din po ni Doc Ray at ni Doc Lourdes Chua ng Ministry on Integral Ecology, at lagi po kaming nagpapaalala sa inyo, mga kapanalig, na sumainyo ang katotohanan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Araw ng Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may upo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
5: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
5: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
4: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
7: Happy Mother's Day!
8: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga, dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
9: Ma, mahal kita.
10: Mami, salamat sa lahat.
9: I love you, Nanay.
10: Happy Mother's Day, Mama.
8: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
1: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bellien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating pong mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
2: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
3: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.

po sa inyong lahat, mga kapanalig, ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intention para sa araw na ito. Mga kapasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intention po nating mga Eucharistic Advocates, Benefactors and Donors, isama din po natin sa ating mga panalangin ng kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa gitnang silangan at sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po, Huwebes ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SBD.

0: pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala natin po ng Jesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at taliwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat kapanan.
1: At sumainyong.
0: Sa ating pong ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ni Jesus, araw ng Huwebes, tingnan niyo po yung mga kataga ni Jesus, yung pag-ibig sa Diyos. The big word today's gospel is about pananatili or remaining in Jesus and remaining in His Father. At tingnan niyo po ating unang pagbasa sa mula sa mga gawa ng mga apostoles. Ito si Bernabe at si Pablo ay pumunta sa Jerusalem para konsultahin dahil mga hentil na nagkaroon ng conversion, naging Kristiyano. Ang tanong, anong gagawin nilang panuntunan para makasama mga hentil na naging Kristiyano sa grupo po ng mga apostoles? Bago tayo magpatuloy kapanalig, maglinis tayo natin kasalanan. Magsorry tayo kay Lord, aminin natin, nabusan tayo ng pasensya. Nagalit ka sa apo mo kasi kahit inaantok ka at pagod ka, kinukulit ka at pinagalitan mo. Magsorry tayo kay Lord for those times na nag-isip ka na masama sa kapwa, nag-isip ka na hindi maganda, especially pag hindi mo nababasa ang cellphone ng asawa mo. Magsorry tayo kay Lord for those times na dapat mong ginawa pero hindi mo ginawa, especially yung pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. At higit sa lahat, magsorry tayo kay Lord for those times na kalimutan tayo magdasal bago kumain at magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya. Aminin natin, inaamin ko.
1: Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid,
0: nalaba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa
1: at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Awan tayo ng mga kapanginan Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa inyong kagandahan loob, pinabubuti ninyo ang masasama at ginagawa niyong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling na kanawa namin sa lahat ng inyong mga ginagawa, makapiling kanawa namin sa inyong mga handog na kusa, ang inyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal at hika. Sa pamagitan ng Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen. Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa mga matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita. At sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesu Kristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapasan sa mga alagad ng isang dahilang mabigat na hindi nating napasan ni ng ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kay Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan niyo ako." Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagtawag sa Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag sa mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng mga hayop na binigti at ang dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong naligtas.
1: Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas.
2: Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
2: Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay papurihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
2: Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.

0: Sumainyong Panginoon.
1: At sumairin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, Kung paano inibig ako ng Ama, gindi naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Kapanalig ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
0: Nakakatuwa talaga si Jesus, nakakatuwa. Binibili niya talaga yung dapat ibili sa atin. Bakit? Kasi 2 Sundays from now, 7th Sunday of Easter, yun yung ascension ni Jesus to heaven. Ibig sabihin niya kapanalig, si Jesus ay nagpaparamdam na siya aalis. Ngayon, pag siya umalis, paano ngayon tayong may panampalataya? Yun ang problema niyan. Kasi kami sa pag umalis ng isa, wala nang connectivity. Pero dito sa ating ebanghelyo, at yung manakarang ebanghelyo pa kahapon, halimbawa, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sinabi niya yan. Lumilitaw, ang gusto ni Jesus, yung connectivity with us. Kung babalikan natin kahapon, kung tayo man ang sanga, huwag tayong aalis sa puno. At pag tayo natin mananatili sa puno ng ubas, mamumunga tayo. Pero ang number one concern, connected ba tayo kay Jesus? Ito ngayon, araw ng Huwebes, parang teleserye. Pinalalim maigi yung gusto niya sabihin sa atin bago siya pumunta sa kalangitan. At ang bilin niya, manatili sa kanya. 3 times binanggit yung word na pananatili. Sabihin eh, we remain. Kaya nga sa gospel, sa English version, ang pagkakasabi sa English version, ito po. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. 3 times binanggit yung word na remain, or the word sa Tagalog, pananatili. Ano ibig sabihin? Manatili tayo sa Diyos. Paano? Kapanalig, number one, yung panampalataya. When we say faith, ito yung pananatili. Keep going to Mass. Keep on praying. Keep on looking to God. Yun yung pananampalataya. That's the way pananatili sa Diyos. The way we believe in Him. The way we trust Him. Keep on believing. Keep on trusting the Lord. At yung number one na pananatili sa Diyos. Number two, manatili tayo sa ating desisyon na tama. Sa totoo lang, araw-araw, gabi-gabi, we decide whether good or evil. We decide kung masama o mabuti. Kaya sinasabi dito, kung mananatili tayo sa Diyos, kailangan we choose, we decide for what is good. Halimbawa, kita nyo, dahil maraming attraction ang mga maleta na may pera. Maraming nagkakamali. Nakakalungkot. Pinili na yung pera kahit masama. Anong epekto ang taong bayan? Yun nga punto. Pag gumawa ka na masama, nag-decide kang gumawa na masama, tandaan mo, may matang apektado. Hindi lang ikaw ang mananagot sa Diyos, mananagot ka rin sa tao. Kasi mali ang desisyon mo eh. Yun nga kapanalig, manatili kang desisyon ay tama for what is good and even for what is better. Number three, manatili tayo sa ating salita na maganda. Sa totoo lang, yung salita na maganda. Ay, nako! Pag nag, excuse me ha, nag-PIPI ka, hindi magandang pakinggan. Maniwala kasi hindi. One time, i-drive ako, ito mga bata, yung namamalimos, yun nagtakbuhan, aba nag-sisigawan at may kasamang PIPI. Nakakalungkot ka panalig. Mga bata, nagmumura. Hindi maganda ang salita. Saan galing yon? Sa mga magulang. Mali. Hindi pananatili sa Diyos. Mas maganda yung pananatili sa Diyos sa salita. Mama, salamat. Thank you, Lord. Yun ang mga salita maganda. I love you, Mama. I love you, Papa. Yun ang maganda salita. Yun something appreciative. Uy, anak, thank you, ha. Sa ginawa mo kanina, pag-ugas mo ng pinggan. Yun ang magandang salita. At pag gumagamit ng magandang salita, mananatili ka sa Diyos. Sa totoo lang, kututusin sa mga magulang, mas maraming correction than affirmation. It is better to do affirmation, appreciation. Kaunti lang yung correction. And yung correction, mas maganda. Anak, may sasuggest ako sa iyo. Hindi basta, anak, mali yan, mali yan, mali yan. Hindi magandang pakinggan. Mas maganda, anak, ka, may sasuggest ako sa iyo. Yun ang mas tama. Una, panampalataya, panatili sa Diyos. Pangalawa, desisyon na tama. Pangatlo, yung mga salita na tama. Yung nakakainganyo, yung masarap pakinggan. Isa pa, hindi yung salita, ito na, sa gawa. Kailan gumawa tayo ng tama? Alam niyo, minsan nakaka-inspire na may mga, meron ko napanood sa Reels, Boston Marathon. Tapos may isang runner tumatakbo na parang napilay. Hindi siya makatayo. Tatayo ulit. Tutuba na naman. Ang nakakatuwa, may isang marathon runner din na tumigil tapos binuhat yung isang runner na gano'n na pilay. At hindi na kaya, may isa pang huminto. Binuhat siya hanggang sa finish line. Nakakatuwa. Yung mga ganong klase ba na gagawa ka ng mabuti kahit pa hindi ka hiningan? Yun yung maganda. Yung gawa ka ng mabuti na nagkusa. Hindi ka hiningan. Kasi pag hiningan ka, you feel obliged. Pero pag nagkusa ka, mas maganda ang pakasama. Sa totoo lang. So, ulitin natin pananatili sa Diyos. Hindi lang yung panampalataya. Pero number one yan talaga, yung panampalataya. Connectivity with God. Prayers, going to mass, praise and worship, yun ang connectivity with God. Pananatili sa Diyos. Number two, yung ating decision na tama. When we make decisions, dapat yung tama. Kasi pag mali, marami apektado. Number three, yung salita. Ang salita mo ay nakakainganyo pag maganda sinasabi mo. And number four, yung ating gawa. Panampalataya, pagpapasya, salita, gawa. Kaya ito, kapanalig, ang ating panghawakan. At anong pwedeng epekto sa atin? Sabi ko nga, apektado kapag gumawa ka ng masama, maraming mahirapan. Apektado pag gumawa ka ng mabuti, maraming kabutihan. Maraming mananagana. Kaya ba't ang dulo, sinabi ito ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko. So pag gumagawa tayo ng tama, nagagalak si Jesus. Uy, katuwa naman itong friend ko. Gumawa siya ng tama. Imagine mo si Jesus kapanalig nakangiti habang sumisimba kayo. Wow! Naggalak si Jesus. Ito pa, pangalawa. At malubos ang inyong kagalakan. Ito na. Yung kagalakan nating lubos ay pag nakita mo si ibang tao, wow! Nakakatuwa. Maraming gumaganda ang biyaya. Marami ang nagkakaroon ng katuwaan sa buhay nila. Kasi nakita nila sa akin, nakita na sa iyo kapanalig, nakita na sa nandito dito ngayon, ang Diyos ay totoong tama. Lubos tayo nagagalak pag gumagawa ng tama at yun ang sinasabing pananatili sa Diyos Anak at pananatili sa Diyos Ama.

0: Sinabi ni Jesus, kung mamamalagi kayo sa akin, mananatili kayo sa akin, at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Malang tayong mga kapanalig na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakakapagpasigla ng loob sa bawat kahilingan at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga lumisa na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Kapanalig, pagdasal din natin na sana magdesisyon ng tama ang Senado sa mga kaso na alam natin lahat na kailangan nilang desisyonan. Sana magdesisyon ng tama na makakapagbigay biyaya sa mamayang Pilipino. Pagdasal natin tapang na senador natin na magdesisyon ng tama para sa ating magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Para sa mga anak ninyo na habang sila lumalaki, saan magdesisyon ng tama para sa kanilang magandang kinabukasan. Hindi desisyon na panandalian lamang, kundi desisyon na alam na makapaglilingkod sila sa Diyos habang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: At bilang pasalamat po, pasalamat sa Diyos para kina Frenny Pangan, Gigi and Homer Sanchez, Homer Viray, Lerma Maestro Romero, Maria Cecilia Gonzalez, Boy and Nelia Parungaw, Baby Rodriguez, Cora Gadilla, Binday de la Cruz, Lidia Escobar, Rose Balhadilla, Marilyn Rivera Carrion, Joy Villegas, Maricor and Milo de la Cruz, Marlo Mendoza, Elena Evangelista na Obrero Chapel, Mary Ann Joseph Wadyong, Wilma Anastasio, Rosilito Anastasio, Agnes Faustino, Hilda Maak Magkamit, Teresa Marie Maak, Teresita Maak, Katrina Maak, Evelyn Bulanadi, Lucia Reyes, Lourdes and Nemi Bulanadi, Chit Ramos, Tony Malabanan, Long Reyes, Puring Fausto, Lynette Velasco, Aurin Parto, Richard Parto, Sally Parto, Lynette Velasco, Charito Boboy Maglasangay, Esther Oro, Kaloy Lim, Lerma Serrano, Mother Lily Chan, Lily Chua, Elena Vanglista, Ned Valencia, Gigi Angat, Mami Lulu, Aleli Aquino, Raxa Majid, Ning Larenas, Lito Kakal, Rupert and Pia Eustachio, Louis Maglaya, and members of Family Disciples of the Word at Kabalita Community. Malata sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: At natin ating dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus, nating Panginoon. Amen.
1: Amen.

0: Malaki makapanalig. Upang paghahain natin ito ay kalugdan ng Diyos ang makapangirihan.
1: Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama na lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng inyong mga kaloob at ng aming mga alay, kami pinapagsalo niyo sa inyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagloob ninyong ang aming pakikinabang sa inyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamamuhay araw-araw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayon ang Panginoon.
1: At sumayo rin.
0: Itaas sa Diyos inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Amen, makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo aming pasalamatan. Ngayon, pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa amin lahat. Ang katawan na anak ninyong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap ninyong kinalulugdan, ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak ninyong si Jesus ay niyayin sa inyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa inyong walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyas sa inyong kadakilaan.

kapanalig pag tinas ko si Jesus ang kanyang katodugo. Look back po, tingnan nyo kung meron kang ginawan tama at tingnan nyo kung meron kang blessing. Example po, last week po, may nagalit po sa akin. Desisyon ko, hindi ko pinatulan. Kahit galit siya, hindi ko pinatulan. Alam nyo po, ang daming blessing dumating sa akin. Ang daming tulong dumating sa akin. Kasi gumawa ako ng tama. Suggestion po, kapanalig. Recall your decisions to do good. And recall how the Lord has blessed you. Ang maraming banal, kayong bukol ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon yung banal mga kalob nito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoon Hesukristo. Bagya pinagtiisang kusalo na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin natin ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Thank you, Jesus. Thank you for your guidance. Thank you, po. Ganyan din matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo natin ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sigpagpatawad ng makasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin.

Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kahit inaalay po namin sa inyo tinapinagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalad ng kaligtasan. Kami pinagpapasalamat na kami niyo po minarapat na tumayo sa inyong harapan para maglingkod sa inyo. Isinasamin kami magsasalo-salo sa katawang dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang simbahan na nalaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa Leo XIV sa aming Santo Papa at ni Elias sa aming Obispo at Tatanang Kaparian. Alalahan niyo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa rin muling mabubuhay. Lalo tigit si Orestasio Barkado ko. At din din lahat ng mga pumanaw. Kawan niyo po sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawan niyo po pagkinapata kami lahat na makasalo sa inyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangan niyo sa pamagitan niyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos ang mamakapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

habang kumakanta tayo ng amen, bigla ko na-visualize, pag kumakanta tayo ng Ama namin kasama si Jesus patungo sa Ama sa langit, tuwan-tuwa si Jesus sa atin, yung kagalakay nakikita niya sa atin. Kaya pala every time tayo nagdadasal ng Ama namin, si Jesus ay talagang nalulugod sa atin. Kaya awitin natin ito ng buong puso ang Ama namin turo sa atin at ng ating Jesus Kristo.

0: hindi nila binigyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ng dakilang araw, nagpapahayag ni Yesu Kristo ang aming tagapagligtas.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
0: O Panginoon Kristo, sinabi niyo po sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyo po niyo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo ka ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo, magpasawala hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan na panlaging sa inyo.
1: At sumayo rin.
0: Isang napakasimpleng gawa sa paggawa ng tama, yung nakangiti kaysa nakasimangot. Pag nakangiti ka, wini-welcome mo yung pintuan ng ibang tao na sa paligid mo. Kaya nga kasama pagbigay ng kapayapaan, sama lagi ng ngiti, hindi yung, peace with you, para mangungutang. Pero pagka nakangiti, peace with you, kapayapaan, nakangiti ka, mas marami kang lubos na kagalakan mararamdaman mo. Congratulate one another for remaining with Jesus. Congratulations. Kapanalig. Congratulations.

0: may di kapanalig. Ito si Jesus. Tuwan-tuwa siya, nagagalak siya. Pagtalatay gumagawa ng tama at manatili sa kanya at sa kanyang Ama sa langit. The same Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis na makasanan sa libutan. Mapapada mo tayo tinatawag sa piging ng kordero.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
0: Ang katadugo ni Kristo. Amen.
2: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasaya. Kukupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan.

0: Tuhanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen.
1: Manalangin tayo. Ama namin pagmamahal, manatili kayong kapiling ng inyong sambayanan na ngayon pinapakinabang niyo sa inyong sariling buhay at gawin niyo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamasalawahan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng inyong kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
0: Amen. Amen.
1: Panalig, basta stay with Jesus. Always remain and the Lord will bless you more. Sumayin niyo ang Panginoon.
0: At sumayin rin.
1: Magpalalamahan ng mga kapanginan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na po ating pagdiriwang, umayag mapayapa.
0: Salamat sa Diyos.

0: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan o simpleng ipaalam kung gaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
1: Ma, mahal na mahal kita.
2: Mami, salamat sa lahat.
3: I love you, Nanay.
2: Happy Mother's Day, Mama.
0: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Happy Mother's Day.
5: Regional Conference and Workshop for Social Communications nakatakdang isagawa sa Bicol Region. Pag-uulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
6: Maraming salamat, inaanyayahan nga ng Archdiocese of Caceres sa mga social communications at media ministers na makibahagi sa nakatakdang regional conference workshop sa Bicol Region. Pinagurian ang gawain na The Communicating Christ Regional Conference and Workshop for Social Communications Ministries na nakatakda sa 18 ng Mayo sa Archbishop Legazpi Hall ng Our Lady of Peña Francia Minor Basilica and National Shrine. Inorganisa ang pagtitipon ng CBCP Episcopal Commission on Social Communications katuwang ang Archdiocese of Caceres sa pamamagitan ng Caceres Commission on Communications bilang pagunita na rin sa 60th World Day of Social Communications. Tema na nakatakdang regional conference workshop ang Voices and Faces of For Christ, Preserving the Human in the Age of AI. Layunin ang pagtitipon na magbigay ng theological at practical formation para sa mga social communicators, media ministers at communication personnel na nagsusulong ng pagpapahayag kay Kristo sa kasalukuyang umiiral na digital age sa pamamagitan ng katotohanan, malasakit at pagiging totoo. Kaugnay nga nito, kapwa pinangangasiwaan ni Caceres Archbishop Rex Andrew Alarcon, ang Archdiocese of Caceres, gayon din ang CBCP Episcopal Commission on Social Communications bilang chairman ng komisyon. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Patrol!
8: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Araw ng Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
11: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Nanawagan ng Philippine Misericord Partnership Incorporated ng pananagutan at mas mahigpit na pagtugon kasunod ng naganap na sunog sa Nabota Sanitary Landfill. Ayon sa PMPI, sumasarami ng insidente sa matagal lang kakulangan sa maayos na pamamahala at mahinang pagpapatupad ng mga polisiya sa operasyon ng landfill. Ikibinahala ng grupo ang makapalata kalasok-usok na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na nagdurot ng panganib sa kalusugan ng mga komunidad at maging mga biyaherong dumaraan sa pangunahing lansangan. Iginiit ng PMPI na ang patuloy na pagbuga ng mapanganib na emission mula sa landfill ay hindi lamang usaping teknikal kundi paglabag sa karapatan ng mamamayan sa isang malinis, ligtas at balansing kapaligiran. Binigyan din ng organisasyon ay pinapakita na pangyayari ang mga suliling na istugunan ng panukalang Ecocide Prevention Act kabilang ang hindi agarang pagtugon sa mga panganib, mahinang pagpapatupad ng batas, pagpapabaya sa mga umiiral na banta at paglalagay sa mga komunidad sa panganib na nakakalasong polusyon. Dahil dito na nawagan ng PMPI ng isang malinaw at bukas na investigasyon, agarang proteksyon para sa mga apektadong residente at kawoang pagrepaso sa pamahala ng landfill at mga emergency systems sa bansa. Magbabalik ng mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
11: Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide.
3: Inihahandog ng Caritas Manila at Radyo Veritas 846 ang Crisis Intervention Program na naglalayong makatulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Caritas in Action, gumagabay sa mga pasyenteng may karamdaman para umapila ng tulong sa pamamagitan ng pananawagan sa Radyo Veritas 846 mula sa kidney dialysis, cancer at iba pang malulubhang karamdaman. Caritas in Action, nakatulong na rin ng libu-libong individual, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Caritas in Action, tumutulong din sa iba pang social issues, tulad ng education, legal consultation, mental health, at poverty alleviation. Suportahan ang programa Caritas in Action.
7: Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan niyo ang mga simbahan, nagkakaroon din ng pagkakataon upang makatulong din sa kanila sa pamamagitan nga ng inyong tulong.
13: Ang pangyayaring ito ay isang malagandang pagkakataon upang lalong yumaman sa pagdadamayan.
14: Kahit po kami ganito, ang tatulong po ng maraming, kagaya ng Caritas.
3: Caritas in Action.
15: Napakahalagahan ang ginagampanan ng Caritas Manila sapagkat ang tugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan, talaga pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang, pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action.
3: Caritas in Action, hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846 mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig!

0: Caricas, in action.
1: Ang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapanalig at sa lahat po ng ating mga patuloy na nakikinig, nanonood, nakasubaybay. Ito po sa Thursday edition ng ating
2: Serbisyong Totohanan.
1: Ang mapagpalang hapon sa inyong lahat, ako po ang inyong damay kapanalig, Roel Garcia.
3: At ako naman po si Attorney John Castriones, nagbumabati ng magandang magandang hapon po.
1: Sa magandang-magandang hapon sa iyo, Atty. Talaga namang parang napakaano no, na napakapuno ng aral at talino ang iyong background ano.
3: Kailangan pag mga ganitong panahon na kung saan ay hindi na natin alam kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Kailangan natin ng mga katalinuhang galing sa Diyos, sa kapanalig Ruel, at siyempre ang isang kapanalig na katulad ng ating Radio Veritas.
1: Mm-hmm. Hanggang ngayon ba, Torne, ikaw eh, mahilig pang nagbabasa o more on sa gadget ka na, parang online books, ganon? O yung ano pa rin, typical, nakagaya ng mga kasanayan?
3: Alam mo, kailangan pagsamahin yung pagbabasa at siyempre yung pag-update na paggamit ng teknolohiya, kasi marami ng mga pagbabago ngayon, kapanalig Ruel, no? Makikita natin na talagang ang panahon ay nagbabago. Pati na yung mga proseso sa korte, nagbabago na rin. Dati-rati, lahat isinasampa sa korte. No? Okay. Pero ngayon, meron na yung mga tinatawag na mga small claims. Yan ang mga pag-uusapan natin mamaya. Mukhang magandang pag-uusapan yan. No? Kasi palagi nating napapakinggan yung mga away ng mga tao sa itaas. Na kung saan sila'y nagdedemandahan. Ha? Involved palagi yung mga malalaking ahensya katulad ng NBI, di ba? Department of Justice, AMLAC, COA, ha? Hindi naman tayo kasama diyan, yung mga maliliit na tao, paano naman si Juan de la Cruz, no? Na kung saan ay nangangailangan ng tulong. Ito yung pumapasok yung mga tinatawag na proseso katulad ng barangay. Katulad ng small claims sa municipal trial court, sa munisipyo lang. Kasi hindi natin maaaring iwasan yung mga usapin na yan.
1: Doon lang tayo sa mas abot ng ordinaryong mamamayan, ano, Arne? Small
3: correct. Correct ka dyan, kapanalig Ruel. Correct ka dyan.
1: So, ay mga kapanalig, binubuksan po namin ang programa ni Attorney John sa inyo, no, ni Brother John, para po sa mga katanungan. Baka may mga pagkakataon na nais po ninyong magtanong, lalo na sa mga usaping legal. Ito na po ang inyong oras at pagkakataon. Bukas po ang aming text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Attorney, bago tayo magsimula sa ating mga maliliit na claims, doon muna tayo sa malaki. At yan ay ang ating pananampalataya. Pwede bang pangunahan po ninyo ang ating pambungad na panalangin?
3: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa pagkakalob niyo po sa amin ng biyaya ng buhay. Panginoon, napakadakila ninyo at kapuri-puri kayo, Panginoon, sapagkat pinagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon para maging maginhawa at maranasan namin ang kagandahan ng buhay. Panginoon, alam po namin na bagamat kami po ay nandito sa sitwasyon na ito, Panginoon, ay punong-puno rin kami ng mga hamon, paghamon sa buhay, Panginoon. Mga paghamon na kung saan ay binabagabag ang aming mga isipan, ang aming mga puso, sapagkat marami pong mga problema ang dumarating po sa amin, lalong-lalo po sa mga pang-araw-araw naming mga pangangailangan. Panginoon, hinihiling po namin na sana ay pagkalooban po kami ng inyong pong mapagpalang pag-ibig at pagmamahal upang kami po ay maliwanagan at mabigyan namin ng solusyon ang mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Panginoon, marami po ang mga problema ngayon, katulad ng problemang ekonomi, pang-ekonomiya ng aming lipunan, lalong lalo po sa problemang pampolitikal, at ganoon din po ang problemang hindi pagkakaunawaan dahil sa away-away ng mga pamilya, mga politiko, at kung sino-sino pa, lalong-lalo na mga krimen na ngayon ay nagtaasan at naglipa na dahil po sa hirap ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami maging matatag. Sana, Panginoon, ay ang amin pong pag-asa ay palagi naming makikita sa pamamagitan ng inyong tulong. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami papabayaan at bibigyan mo kami ng pag-asa sa aming mga suliranin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
2: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
0: Narito na ang Tampuli Kapanali. Makinig.
1: Okay, at birthday greetings muna tayo, attorney, ha? Para sa mga kapanalig natin at sa ating kapanalig update. Live sa ating studio, ang certified kapanalig na si Miss Jessa Abrigo. Jessa!
4: Magandang hapon, kapanalig Ruel and attorney John. Magandang hapon, mga kapanalig. Atin na ngayon batiin ang mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, May 7, 2026. Happy, happy birthday, kapanalig Yoprosina Pihara, Febrarino, Felisa Watanabe, Feli Ongpauko, Jean Crisologo, George Dolendo, Hani Lin J. Valiar, Irma K. Tamayo, Michelle C. Bandi, Michelle G. Mariano, Milagros B. Salazar. Happy, happy birthday, kapanalig Minerva Ortiz Luis, Mirna Rosales, Mirna Verdon, Nancy B. Dagatan, Nancy Sulangi, Susana V. Conception. Happy, happy birthday din siyempre. Kinakapanalig Teodora De La Cruz, Teodora Senon, Tessie Pitan, Victoria Tambunting, Virgilio Capule, Virgilio Valesteros, at kay kapanalig Virginia B. Cayanes. Happy, happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig. Tanggapin ninyo ang inyong birthday blessing na magmumula kay Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi from Archdiocese of San Fernando, Pampanga.

Happy birthday, kapanalig. Ikumong yung ulo at tanggapin ang pagbabasbas na dumadaloy mula sa Panginoon. Sana'y patuloy na mapuspos na pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naway ang panibagong taon sa iyong buhay ay maging daan na makita ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon sa pagkakalob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Ako ang Archbishop Florentino Lavarias mula sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig.

0: Para sa Tambuli Live Kapanalig Update, bilang isang miyembro ng Kapanalig Community, isa sa aking mahalagang tungkulin ay ang manghikayat ng mga bagong miyembro upang higit pang lumago ang ating samahan at mapatatag ang ating pananampalatayang Katoliko. Hikayatin ang iyong mga kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na maging bahagi ng ating listening, learning and loving community dito sa Radio Veritas 846. At hindi lang yan, sa bawat pares na bagong kapanalig na iyong marerecruit, ikaw ay makakatanggap ng kapanalig perks bilang pasasalamat sa inyong suporta. Para sa karagdagang detalye o katanungan, tumawag o mag-text sa numero 0917-6211-902 at makipag-ugnayan sa ating kapanalig department.
1: Biyayang Kapanalig!
0: Para sa ating kapanalig winner ng kapag-uwi ng kapanalig item, from Muntinlupa City, congratulations, Kapanalig Lourdes Pascual Hernandez.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: At para naman sa ating birthday celebrator, ikaw na nga ang makapag-uwi ng religious item. From Quezon City, congratulations, Kapanalig Maria Rosa Ortega.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: Congratulations mga kapanalig, upang makuha ang inyong premyo, tumawag sa numerong 8925-793-1239 Local 128 o personal na bumisita sa ating himpilan 162 West Avenue Corner EDSA Quezon City araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Para sa Tambuli Live Kapanalig Update, ako niya certified Kapanalig Jazz sa Abigan na nagsasabing ang taong gumagawa ng mabuti sa grasya'y di nahuhuli. Sumainyo ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumainyo ang katotohanan.
3: Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Serbisyong totohanan kasama si Attorney John.

0: Express na!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liver Aid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Caritas in action. Action.
4: Okay, maraming salamat kay Miss Jess Abrigo at muli po, happy birthday sa lahat ng mga may karawan ngayong ikapito ng Mayo. Okay, Courtney, wala ka bang babatiin?
5: Mayo, siyempre, napakahalagang buwan ito sa buhay ko eh. Alam mo kung bakit, Kapanalig Rowell?
4: Dahil?
5: Birthday ni Boss.
4: Ay!
5: Birthday ni Boss, ang aking partner. Mrs.
4: Sister pala.
5: May 8.
4: May 8 okay, lumas.
5: So, maligayang... Oo nga, maligayang karawan sa aking mahal na esposa na nag... na talagang naghirap at talagang grabe ang suporta at nagbibigay ng liwanag sa bahay namin.
4: Ayun. Sister Pearl,
5: at siya pagawa ng ito eh.
4: Happy happy birthday kay Sister Pearl. Nako, ayan po. And more blessings in good health ha. Ayan. Sa inyo pong mag-asawa at sa buong pamilya, ano? So, talaga naman ito ang ngayong buwan, marami ding mga ginagawang activities ang ating mga kapanalig, mga paghahanda sa kanil-kanila mga tahanan, lalo na at malapit na rin naman ang pasukan, ano? Parang susunod na mga linggo lang, June na, no? Buwan na ng Hunyo. Malapit yep. Na tayong...
5: Paki-verify nga, kapanalig Ruel, kasi mukhang meron yatang bagyong darating. Tama ba yan? Totoo ba yun? May bagyo bang darating?
4: Hindi ko pa na-monitor pero parang alam ko may mga pailan-ilan na, no?
5: Oo nga eh.
4: Siguro verify natin no?
5: Sobra na. Binabagyo yung politika natin, ha? Tapos binabagyo yung ekonomiya natin. Binabagyo yung mga away, daming away dito sa ating bansa. Ngayon, day darating na talagang totoong bagyo at sinabi nung ating makisig na si John Gutierrez na meron daw na namumuong isang low pressure area Kapanalig Rowell at sana ay maging handa tayo kasi kung minsan pag dumating na naman ito medyo baka na naman ang aabutin natin kapag hindi tayo nakapaghanda. Hanggang ngayon wala pa rin resolusyon yung ating mga problema sa ating mga flood control program.
4: may flood na ulit.
5: Anong flood?
4: Magkaka-flood na ulit pero wala pang malinaw na tugon sa issue ng flood control.
5: Oo nga eh. Kasi kung minsan yan ang ugali nating mga Pilipino. Well, kasama na tayo dyan. Mahilig tayo magturuan, Kapanalig Rowell. Mahilig tayo magturuan. Hindi natin inaangkin yung mga kasalanan natin, no? Sasabihin natin, hindi ako, siya, di ba? Hindi ako, ikaw. Ayan na medyo hindi maganda, no? Yan ang itinuturo sa atin na sana kung talaga tayo ay mga taong may dignidad at punong-puno tayo ng mga tinatawag na mga virtues and values, we should learn how to accept our own faults and mistakes and try to correct it, di ba? Yun ang tama. Yan ang palaging sinasabi ng ating simbahan. Bagamat tayo yung mga makasalanan, aminin natin at baguhin ang ating pamumuhay. Yan ang maganda.
4: Tama, no? Yung repentance. Hindi ako nagkakamali. No? Kailangan.
5: Yan, no? Importante kasi yung moving forward, di ba, Kapanalig Rowell? Mag-move on. Kasi pag hindi tayo nag-move on, wala. Maiipit talaga tayo dyan. Kaya kailangan natin ang talagang tunay na pag-amin sa ating mga pagkakamali. Kasi kung ang unang-una ay dinideny natin yung mga pagkakamali natin at ayaw nating aminin, eh wala tayong magagawa, hindi natin makokorek ang buhay natin, di ba Kapanalig Rowell?
4: Tama, no. Totoo po yan, no? Kaya kailangan talaga magkaroon tayo ng mga ganitong discernment sa ating mga desisyon, no? Lalo na sa pagpili din ng ating mga leader. No? And I think tawag na dyan, maraming ka rin mga gagawin, no, in the future. Katuwang ang Radyo Veritas, tama ba?
5: Tama ka, Kapanalig Noel. In fact, meron nga tayong para medyo kasi nangihina ang loob ng mga taong nasa panig ng katotohanan, eh, Kapanalig Noel. Minsan, parang palaging nakikita natin yung talunan, yung ating mga kwan, yung ating mga nagsasabi ng katotohanan. Pero ngayon, sa programa po ng atin pong Radio Veritas, Veritas Foundation, meron kaming niluluto ngayon, Kapanalig Ruel, na bigyan natin ng pagkitala ang mga taong naninindigan para sa katotohanan. Yan, yeah. Yung Veritas Truth Awards. Yan ay i-announce natin pag medyo nagkaroon na ng official result, no? Pero as of now, it is in the process of being cooked, niluluto, para talagang magkaroon ng paninindigan at magkaroon ng pag-asa ang mga taong nakikipaglaban para sa katotohanan.
4: Eh, pakuluan mo muna na mabuti na to, para malambot na malambot yan pag in-anunsyo natin.
5: tama ka, Kapanalig Romel. Kailangan nating medyo lutuhin ang gusto,
4: yeah,
5: para talaga magkaroon ng tama at wastong pagpili ng mga taong mabibigyan natin ng parangal.
4: Okay, so bago tayo magtuloy, ito ang ibigandaan po muna ang mga report naman na inihanda para sa ating
3: Kapanalig at Komunidad.
4: Mula kay Brother Norman Dikia, tunay na misyon ng simbahan higit pa raw sa pagtatayo ng mga gusali. Ayon sa isang kardinal. Go ahead, Brother Norman.
0: Yes, maraming salamat, Brother. Well, inihayag ni Manila Archbishop Jose Cardenal na pinkunaan ang tunay na misyon ng simbahan ay higit pa sa pagtatayo ng mga gusali at physical na estruktura. Ito minsan ng kardinal sa kitadang solemn dedication ng simbahan at tadampana ng St. Francis of Assisi Parish kahapon kasabay na ika-anim na putsyam na anibersaryo ng pagkaratag ng parokya. Sa kanyang kabiliya, binigyan din ng arsobispo ng pagkatalaga ng simbahan ay hindi namang pagpapaspa sa isang gusali, kundi isang panawagan o panghigit na pangbuhayin ang pananampalataya at misyon ng sambayanan ng Diyos. Ipinaalala rin ni Cardinal Edwin Cunan na tulad ni St. Francis of Assisi, tinatawagan ng simbahan sa kasalukuyan na muling itayo, hindi namang sa pamamagitan ng bato, kundi sa pamamagitan ng pagbabagong loob, kabanalan at pagbabalik sa Ebanghelyo. Inibog din ng kardinal ang mga pananampalataya na gawing sentro ng pag-asa, awa at pagbibisyon ng parokya, lalo na sa gitna ng pabilis at ang maingay na pamumuhay sa lungsod. Itinatag ang parokya ng May 6, 1957 at kasalukuyang pinangisumaan ng mga misyonerong Franciscan Capuchins. Para sa Veritas 846 ng Radyo ng Simbahan ng Panginoon Kapanalig Norman Dikia, sumaindyo ang katotohanan.
4: Okay, at mula naman kay Jeremiah Figueroa, Youth Servant Leadership and Education Program o YSLEP, patuloy daw na nadadagdagan ang mga natutulungan. Go ahead, Jeremiah.
6: Yes, maraming salamat, Brother Will. Umabot sa mahigit 6,000 scholars ang napag-aral ng Youth Servant Leadership and Education Program o YSLEP ng kanila para sa school year 2025 to 2026. Ito ay ayon sa mga datos ng Caritas Manila para sa kanilang 2025 Accomplishment Report kung saan umabot sa 1,163 sa bilang na pagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Umabot sa 7 ang summa cum laude, 72 ang magna cum laude at 171 naman ang bilang ng cum laude sa mga nagsipagtapos. Ganyan din ang pagtatala ng pagpasok ng 2 YSLEP graduates sa Top 10 Licensure Examination para sa pagiging guro at agriculturist. Ngayong taon, bagamat nananatiling mayorya ng pinapaaral ay kumukuha ng agrikultura, nanguna naman ang mga courses sa education, business administration at information technology sa mga kinuhang kurso ng mga mag-aaral ng YSLEP. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol!
4: Okay, maraming salamat sa ating Veritas News Team. Yan po ang mga report na nakalap para sa ating
3: Kapanalig at Komunidad.
4: Okay, so ayan, narinig mo ito yung report ni Brother Norman, no? ang simbahan daw hindi lang sa gusali, tama ba? No? So hindi, sa atin sa Simbahan Katolika hindi pinahahalagahan yung physical structure eh, no? Ewan ko lang sa iba, attorney.
5: Eh totoo 'yun kasi kuminsan eh parang yung iba kasing sekta nakikipagpaligsahan eh, sinasabi nila, oh, tingnan mo yung mga building namin, ang gaganda ha. Puro patusok, yung mga ganun. Eh kuminsan hindi yung ano, hindi ganun 'yun eh. Ang simbahan talaga dapat ay yung nananahan sa puso ng tao, 'di ba? Ang simbahan ay ang mga tao mismo, ha? Ay kasi kahit na wala yung simbahan na 'yon, kapag ang mga tao ay nagkakapulong-pulong, nagkakasama-sama at sila ay nagsa-celebrate ng tinatawag nating pagbabasa ng salita ng Diyos at siyempre pagtanggap ng dugo at katawan ni Kristo, yan ang totoong simbahan, Kapanalig Ruel, ha? Kaya medyo baguhin natin ang ating mga pananaw sa mga pagandahan na yan kasi physical lang yan. Ang importanteng simbahan yung bang nasa loob ng puso at isipan ng tao.
4: Ariyan ang templo ng Panginoon, sabi nga ano sa ating mga puso. Okay.
5: Amen. Amen.
4: So, attorney, may mga nagtatanong na sa atin kaya po okay. Sa aming pagpapatuloy, talakayin na natin ang ating paksa para sa araw na ito. Dito po sa ating segment na
7: Serbisyong Totohanan kasama si Attorney John.
8: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
12: Caritas in action. Action.
4: Okay, tuloy na po tayo sa ating Caritas in Action, Servisyong Totohanan. Nabanggit na ni Attorney John kanina yung ating paksa, no? Small Claim Court, no? So, small claim. Attorney, ano ba? Ang sinabi bang small claim, pang small time lang ba talaga ito? O ano ba? Ano ba yung sabihin? So, ayaw mas mainom na makapag-
5: Alam mo kasi, Kapanalig Ruel, ang pananaw kasi ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga, alam mo na, yung mga ordinaryong mga kababayan natin, pag sinabi mong pumunta ka sa korte at idemanda mo, ipaglaban mo ang iyong karapatan, di ba? Ganun ang palagi natin sinasabi, di ba? Kasi may batas naman. Uh-huh. Pero minsan, ang palagi sinasabi ng mga kababayan natin, ako pupunta sa korte, ang gastos-gastos niyan, di ba? Yun ang unang kanilang pangamba eh. Wala naman akong abogado, di ba? At syempre, magtatagal yan, sigurado. Walang mangyayari kasi wala naman akong perang panlaban. Yan ang palaging pananaw ng ating mga kababayan. Pero, meron po tayong batas ngayon na ang tawag natin dito ay small claims. Ha? Ang po ng small claims ay tulungan ang ating mga maliliit na mga kababayan upang maipaglaban nila ang kanilang mga karapatan. Yan. So, ibig sabihin, ay hindi kasing gastos, hindi kasing masalimuot, at hindi kailangan ng abogado pa kapag ikaw ay magdedemanda, Kapanalig Romel.
4: Mm-hmm. So,
5: unang-una, ha? Okay. Sige, okay, Kapanalig Ruel, go ahead.
4: Gusto ko lang linawin kasi dahil lalo na sa mga kapanalig natin hindi pa masyadong maalam dun sa termino, hindi to branch ng judiciary, hindi to kagaya ng regional trial court, ng municipal court. Ha? Iba, ito ay small claims court. Kumbaga, pagkakataon para dun sa ibang mga kasong hindi naman kalakihan na siya pong mabigyan ng tamang proseso. Tama ba, Tommy?
5: Pwede ba pakiulit lang, medyo hindi ko narinig yung sinabi mo, Kapanalig Ruel.
4: Ibig ko sabihin, hindi ito branch ng judiciary kasi may regional trial court, municipal court, iba ito, ha? Ito ay proseso para lang sa paglilinaw, di ba, attorney?
5: Hindi. Itong small claims, parte ito ng korte.
4: Okay.
5: Parte ito ng korte. Oo, ha? Kasi di ba alam natin yung mga korte, meron tayong tinatawag na municipal trial court. Di ba? Yung mga sa city, metropolitan trial court. Pero magkapareho lang yon. Meron tayong regional trial court, mas mataas pa sa mga rehiyon. At ganun din, ang susunod dyan yung Court of Appeals at saka Supreme Court. Ngayon, kapag ikaw ay magpapile ng small claims, ito ay ipapile mo sa municipal trial court. At ito ay may jurisdiction ang korte na ito sa mga usapin na kung saan ang pinag-uusapan dito ay pag ikaw ay merong demanda, katulad ng hindi nagbayad ng utang, ha? O kaya ay ang pinsala sa mga ari-arian ng ordinaryong tao, o kaya ay hindi nagbabayad ng renta, ha? O kaya ay hindi natupad na kontrata. Pero dapat ang halaga ng pinag-uusapan dito ay dapat mas mababa lang sa 1,000,000 piso. Yan. Sa 1,000,000 piso. Yan ang pinag-uusapan natin dito. Kapag ang pinag-uusapan ay 1,000,000 piso, mas mababa sa 1,000,000 piso sa small claims. Ngayon, ano ba, paano ba itong small claims na ito? Normally kasi, kapag nag-file ka ng kaso sa mga civil cases, no? Sa mga ordinary, sa regular courts of law, kapag ito ay mas mataas sa 1,000,000, meron siyang tinatawag na percent ng claims mo. Kaya kung kayo nag-ahabol ng kunwari, sabihin na natin na more than 1 million, mataas ang babayaran mong filing fee. Samantala kung small claims, normally, ay mas mababa. Ah? Ibig sabihin, affordable. Ah? Yung ipa-file mo na filing fee. Ah? At, syempre, ito ay hindi ka na kailangan magkaroon ng abogado. Dahil doon mismo, bibigyan ka ng isang parang papel, ah, na kung saan ilalagay mo na doon yung mga reklamo mo sa papel na yon at kung sino ang iyong inireklamo. At kapag ito ay nakumpleto mo, syempre kailangan mong i-attach doon yung mga ebidensya mo katulad ng mga resibo, mga kontrata, o kaya kung ano pang mga dokumento na magpapatunay sa iyong claims, eh ito ay didesisyonan na kagad ng korte pagkatapos nilang ipatawag yung mga dalawang partido. Sasabihin muna siguro nila ay, pwede ba kayong mag-usap-usap para ayusin itong problema mo? Pero kung hindi sila magkasundo, didesisyonan yan ng husgado sa madaling panahon na hindi na kailangan pa ng abogado at ibabase na lang nila yung kanilang desisyon doon sa mga dokumentong isinumite doon sa tinatawag na municipal trial court sa small claims.
4: So, mas mabilis, mas madali, mas maikse na proseso.
5: Correct. Correct, Kapanalig Ruel. So, ibig sabihin, kasi normally yan, kuminsan pag may mga hearing sa mga regular courts of law, panay ang postpone yan, di ba, kuminsan? O kaya sasabihin nila, balik kayo sa ganitong petsa para pag-usapan natin, mag-present ka ng mga witness mo, di ba? Mga ganon. O kaya kung ikaw ang isang tinatawag na complainant, para mapatunayan mo yung kaso mo, magpakita ka ng mga witnesses mo na te-testigo sa'yo. O, kung meron kang 5 testigo, 5 beses kang pabalik-balik doon. Pagkatapos, yung kabilang partido naman, sila naman magpipresenta ng kanilang mga testigo, pabalik-balik din sila. Kung meron silang 10 mga testigo, 10 beses din kayong pabalik-balik doon. So, aabutin kayo ng siyam-syam, matagal. At medyo kabado ang ating mga kababayan sa mga ganyang proseso. Dito sa small states claim, hindi na. Mabilis ang proseso, mababang filing fee, at hindi na kinakailangan ng abogado.
4: Okay, mabuti na banggit mo yung hindi na kailangan ng abogado. Kasi madalas sa torne, pagka mayroong mga ganitong suliranin ng ating mga kababayan, ang isa nga sa kanilang inaalala, yung wala silang kakayanang makakuha ng mga abogado. Pero kung sa small claims court ay wala kang abogado, walang attorney dyan, halimbawa na magtatanggol sa'yo, paano mo mailalahad ang iyong mga ebidensya at mga punto? Parang ganon.
5: Simple lang. Meron silang tinatawag na pro forma na tinatawag na complaint sheet. isusulat mo lahat doon. Kung ano yung gusto mong, ano yung nirereklamo mo, ikukwento mo na doon. Ikukwento mo doon at pagkatapos ay, kung gusto mo naman mag-attach ng dokumento doon, parang affidavit, pwede rin. Ha? Para ilagay mo doon, i-attach mo doon. So, ibig sabihin, base doon sa mga dokumentong isusumiti mo, pati yung ebidensya mo, mga resibo, mga kontrata, kasunduan, at kung ano-ano pa, at ganun din, bibigyan din ng pagkakataon yung kabilang partido para ito ay sagutin. Ha? Mag-attach din siya ng kanyang mga dokumento, mga kung ano-ano pang mga ebidensya, at pagkatapos, kung meron din siyang mga witness, may mga evidence, i-attach din doon, titignan natin, titignan ng korte, at pagkatapos, evaluate na nila at didesisyon na nila kagad.
4: Okay, so ganun pala, mabilis yan, ano? So, malaking bagay yan para sa mga kababayan natin, lalo na't kadalasan naman ang mga suliranin na pambarangay o pangkomunidad eh pumapaloob dito sa tinatawag lang na small claims. At lang ni, may text message tayo, medyo mahaba, pwede ko bang basahin?
5: Okay, please, pakibasa okay. Lang, Kapanalig Rowell.
4: Mula kay 6723, sabi niya, Atty. 7 years ko na pong sinisingil ang may utang sa akin. 70,000. Meron kaming pinirmahan na katunayan na may utang siya sa akin, pati ang kanyang mister. Nasa akin ang kanilang ATM na sinanla. Pero pinablock na po para wala na akong ma-withdraw. At paunti-unting nagbabayad hanggang ngayon, 28,000 ang usap.

0: pwede ko bang isampa sa small claims court ng STAPA? Kasi sa dami ng pinirmahan sa akin, walang nakukulong daw sa utang. Pati ang kanyang asawa na nangako na magbabayad ay 6 na buwan lang at tumigil na. Pwede bang isama sa demanda ang kanyang asawa na may pinirmahan? Paano po kung talagang nagtatago lamang kahit isampa ko sa small claim? Paano kung hindi sumipot? Attorney Jack.
1: Ganda naman ng pro ng ano ng pagkabasa mo kapanalig Ruben, party party ha. Ano ba yan? Surprise party?
0: Ano daw eh? Nagtatago sa bahay pero laging pumaparty sa ano, sa labas ha. Baka naman bouncer ang trabaho. Baka naman bouncer 'yun o singer talaga 'yun ato.
1: Oo nga. Natawa nga ako dahil nauuso ngayon yung mga surprise-surprise party. Ha? Kung nababasa mo yung nangyayari ngayon, di ba? O yung mga ganon. Well, anyway, kapanalig Ruel, para bigyan ng kalunasan o kalutasan o suhisyon yung problemang legal ng ating kapanalig na nakikinig sa atin, unang-una, maganda yung ginawa mo na pumunta ka sa barangay at meron na kayong kasunduan. Okay? Doon sa kasunduan na yon na pirmado niya, pirmado mo, at ganun din, syempre may pirmado rin dyan yung ating barangay captain siguro, no? Yung tinatawag natin na official ng barangay. At pagkatapos ay naumpisa na nila kayong bayaran, ibig sabihin consummated na yung contract na yan eh. Yung agreement nyo na yan, so ibig sabihin enforceable talaga yan. So ngayon, bigla silang tumigil sa pagbabayad. Ano ang dapat gawin? Pumunta ka na sa korte, dalhin mo yan, ha? Ireklamo mo na yan at sabihin mo sa kanila na ayaw nilang sundin nyo na pag-usapan nyo sa barangay. At syempre, ang korte makikialam na dyan. Kapag kunwari, ay hindi pa rin siya tumugon sa tawag ng korte kasi ipapasamon yan, kapanalig Ruel, eh, no? Ipapasamon nila yan para mag-appear sa korte at pagpapaliwanagin kung bakit hindi niya ipinagpatuloy yung kanyang pagbabayad. Syempre, ang mangyayari dyan, pag in-ignore niya yung samos ng korte, didesisyonan niya ng korte at magiging order na yan ng court base doon sa kanilang pinagkasunduan sa barangay. Kapag yan ay naging order ng korte, parang batas na yan eh. Kailangan niyang i-implement. Ha? So ibig sabihin, uutusan ngayon ng husgado, yung sheriff. Ha? Sasabihin niya, sheriff, may order na. Mag-i-issue yan ng writ of execution. Itong si Mr. A., may problema ito dahil ito ay may utang kay Mr. B at siya ay nasentensyahan o kaya nabigyan ng order ng korte na siya ay magbayad at ngayon ay ipatupad mo ito. So dadalhin niya ngayon yung order ng korte at pagkatapos ay pupunta siya doon sa bahay nitong si Mr. A na merong utang at maaring samsamin yung mga kagamitan niya para ayon ang magiging kabayaran sa kanyang utang, pagkakautang kay Mr. B. Ganun ang mangyayari dyan, kapanalig Ruel. Kaya kung sakaling, kunwari may motorsiklo si Mr. A, ay pwedeng kunin yan para i-auction nila yan bilang kabayaran sa utang niya kay Mr. B. Yan, ganyan ang mangyayari dyan. O kaya kung ano-ano pang mga kagamitan na merong value na pwedeng pambayad sa utang o kaya savings account, pwede rin nilang i-garnish yan. Yan. Pero kailangan dadalhin mo yan sa korte para ang korte ang mag-uutos. Ha? Ang korte ang mag-uutos at magsasabi na yan ay dapat i-execute ng sheriff ng korte.
0: So, korte ang mag-i-execute, no? Tanging sila lamang. Okay. Yeah. Yung tanong niya kung pwede kasuhan ng estafa, hindi ano? Tama ito ang hindi.
1: Iba naman kasi yan lang naman ay parang hindi ka bayaran ng utang. Yung estafa po kasi yan po ay isang criminal case. Ha? Yung estafa, ang ibig sabihin ng estafa under Revised Penal Code, Article 315 of the Revised Penal Code, yan po ang ibig sabihin po niya, panlilin lang, pandaraya. Ha? Yung kunwari, nandaya ka para ikaw makakuha ng pera, makakuha ng alahas, makakuha ng ano pa mang pabor, yan ang tawag dyan, estapa, nang-estapa. Maraming estepador ngayon, kapanalig Ruel. Ha? Hindi mo ba na mapapanood?
0: Marami.
1: Maraming nang-estapa ngayon. Iba pong usapin yun, ha? Criminal case yun. Dito po, dahil hindi nagbayad ng utang, civil case lang po yan. Walang kulong yan, pero

0: pwede kang mabayaran sapagkat sa pamamagitan ng order ng korte ay pwedeng samsamin ang kaari-arian noong nagkakautang sa iyo para gamitin pambayad sa iyong sa pagkakautang niyang hindi mabayaran.
1: Ayan. Okay. So, may tanong tayo ha, isa pa mula sa ating kapanalig. Pag ikaw ba ay natalo sa small claims case, ay po pwede ka raw makulong? Oh, may kulong ba sa small claim court, attorney?
0: Hindi po. Ito pong small claims, kaya nga claim eh. Claim. Okay. Ibig sabihin eh, ito ay mga civil cases. Ha? Ito ay para yung kanina, yung binanggit ko, yung tungkol sa hindi pagtupad sa kontrata, hindi kabayaran ng utang, di ba? Yung mga ganon. Hindi pagsunod sa napagkasunduan. Ito yung mga tinatawag na small claims na kung saan ay pwede ka nang maghabol hindi sa pamamagitan ng regular courts of law na kung saan ito ay medyo masalimuot sa kanyang proseso. Ito ay mga simple lang, simplified. Ang tawag dito yung hindi na kailangan ng mga hearing at syempre ito ay mabilisan bilang tulong sa mga ordinaryong mamamayan.
1: Okay, so most of the time, halos lagi, small claims court, ito po ay pagkakautang. Diba, attorney?
0: Yes. At ang sinasabi dito, ang legal terminology ni dito is summary proceedings. Pag sinabi mong summary proceedings, summary, di ba? Yung kabuuan. Ibig sabihin, hindi na kailangan pa ng magtetestigo ka. Ha? Ibabase na lamang ng husgado yung kanilang desisyon sa mga papeles na isusumiti mo sa korte.
1: When we say claims, attorney, lagi bang monetary? Paano kung kagamitan o kaya naman ay ari-arian? Pasok ba sa small claims?
0: Oh, kasi value, may value naman lahat ng ari-arian, di ba? Motor, may value yan. Kunwari, may bentahan ko yun ng motor, hindi siya nagbayad. Oh, di ba? May value yun. Oh. O kaya nagpalitan kayo ng kotse at saka ng piano. Siyempre, may value rin yun. Hindi tinupad. Oh, yun. Small claims, pwede yun. Lahat ng bagay na may value, small claims yan.
1: Okay, so this is noted, ha? Oh, pero pag nakamaleta, medyo malaki na yata value nun, no?
0: Ah, hindi. Hindi na small claims yun, kapanalig Rowell. Ang tawag doon, greed claim.
1: Okay. Nako, mga kapanalig, marami tayong natututunan kasama si Attorney John. Baka meron pa kayong mga tanong, pwede na kayong mag-text pa rin sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Magpapatuloy po tayo dito sa ating segment na
2: Servisyong Totohanan kasama si Attorney John.
3: Lusugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
1: Caritas in action. Okay, ayan, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating servisyo ng totohanan. Ako pa rin ang inyong damay kapanalig, Noel Garcia.
0: Kung naman po si Attorney John Castriciones.
1: Ayan, at ang ating po pinag-uusapan, small claims court, lalo na doon sa mga may pagkakautang o nautangan, no? Sa maliit. Sabihin natin, minsan hindi naman may tuturing na maliit. Less than a million, di ba, Tony?
0: Less than a million.
1: Oh, eh, kung 900...
0: So, kunwari...
1: Kung 999 million. 999,000, malaki pa rin yun.
0: kunwari, 50,000. O, oh, yan, mga 20,000, 30,000. Small claims. Oh. Naglagay lang sila ng limitasyon para siyempre, yun ang magiging jurisdiction ng korte ng small claims. Small claims court ang tawag niya.
1: Okay. O ito, may follow-up yung kapanalig natin, ha? Si 6723. Pwede po ba na-stopa yung ginamit niya, yung hipag niya para umutang sa akin? Pero sa totoo, sa kanya pala yung utang. Kasi nung sinisingil ko, hipag niya, sabi bayad na daw. Pero hindi sa akin binigay yung bayad. So, panloloko daw ang ginawa sa kanya. So, mukhang ang gusto ni 6723 talagang kasuhan na, Torne. Ano sa palagay mo?
0: Sinong kasuhan? Yung kanyang hipag?
1: Yung nangutang. Kasi parang yung meron pang hipag na involved, nagbayad yung hipag doon sa ano, nangutang, hindi binigay. Doon sa pinagkakautangan.
0: So yung nangutang, nagbayad sa hipag niya.
1: Tama
0: ba?
1: Oo.
0: Nagbayad yung may utang doon sa hipag ng nagrereklamo.
1: Hindi, hipag talaga yung may pangangailangan.
0: Ah, ang may pangangailangan yung hipag. Tapos siya lang ang kunwaring humiram ng pera, ganon?
1: Ginamit daw eh, ayan o. Ginamit niya yung hipag niya para umutang sa akin.
0: Okay, ganito po kapanalig, ano po? Kasi po ang pangungutang, wala po talagang criminal liability ang pangungutang. Kasi ang pangungutang po ay isa pong pamamaraan ng transaksyong komersyal o kaya sabi nating civil na kung saan ay hindi po ito nasasakop ng jurisdiction ng kriminal. Kaya lang may mga pagkakataon na ang pangungutang ay pwedeng maging basihan para magsampa ng isang criminal case, para makulong ang tao. Kasi pagkaiba po yung civil sa criminal, tandaan po natin. Ang civil case, ang usapin po dito tungkol po lahat to sa pera. Okay? Tungkol po sa pera, sa obligasyon na hindi po nabigyan ng kaukulang pagtutupad. Okay? Ang criminal po, isa pong paglabag sa tinatawag natin na Revised Penal Code of the Philippines o kaya yung sinatawag natin na mga special laws na ipinasa ng Kongreso na kung saan ay may kaukulang parusa ng pagkakulong. Okay? So dito po sa pag-uutang, dahil ito po ay isang transaksyon tungkol po sa pera o tungkol po sa mga civil obligations, wala pong parusang kriminal yan. Pero kung kunwari ikaw ay umutang, nag-issue ka ng cheque, pinirmahan mo at sinabi mo, okay, itong checking ito, ipopost-date ko ito. Ha? At bigyan mo ako ngayon ng 1,000,000 o kaya 500,000 piso, mag-i-issue ako ng cheque, ipopost-date ko. Sa petsang ito, pwede mo na itong i-deposito sa banko, sigurado makukuha mo yung pera at ikaw ay mababayaran. Pero nagkataon na nung i-deposito mo yung cheque sa banko, tumalbog. Ang sabi nung nang niningil ngayon, hindi sana kita papautangin kung hindi dahil dito sa cheque na inisyo mo. Yan. Maliwanag po, yan po ay isang estapa. Ano po? Estapa po yan. Bakit? Bakit estapa? Dahil ikaw ay nanlilang. Sinabi mo na ikaw ay magbabayad sa pamamagitan ng cheque niya pero wala palang pondo. Kaya yan po ay isang maliwanag na estapa under Article 315, Paragraph 2D. Ng Revised Penal Code of the Philippines. Pero, kumbinsan naman, may mga transaksyon... sige, Kapitan Gruel.
1: Attorney, tuloy lang, sige.
0: Kumbinsan naman, sabihin na natin, ikaw ay isang negosyante at pagkatapos ay ikaw ay nagbebenta ng alahas. At sinabi mo, okay, amin na yung 200,000 piso mo at ito na yung alahas na bibilin mo. Ha? Ito ay genuine na ginto at merong mga perlas yan na talagang tunay na tunay. Pagkalaon ng ilang araw, pinacheck mo, binili mo kagad, binigay mo yung pera mo, pinacheck mo doon sa assayer. Yung pala peke, Kapanalig Roel, katulad ng mga panahon ngayon, maraming mga peke, ha? Yung tunay, hindi pa na tunay, kundi 295. So, ano ang mga dito? estapa po yun. Ha? Pwede kang may demanda sa pamamagitan ng estapa at pwede po kayong makulong dahil yan po ay labag sa batas under the revised penal code of the Philippines.
1: Ayan. Okay. Gusto ko lang idagdag dun sa kanina. Kaya kahit po sabihin natin na may mga digital banking na ngayon o mga online, napakahalaga pa rin ang cheque, lalo na sa mga ganito, no? Up until now, dahil ito po yung po pwede nating maging sandigan kapag ito medyo alanganin tayo dun sa kausap natin. Diba, Tony, no?
0: Tama ka. Kung minsan, maganda rin. Kasi ngayon, yung mga digital transactions, kapag nabura yung transaction mo, mahirap i-con eh. Mahirap hanapin. Well, of course, maaaring may mga opinion ng ibang tao na sasabihin nila mas effective, mas mabilis at mas mas reliable yung tinatag na digital, no, digital mga transactions. Oh, totoo, mabilis nga yun, pero kuminsan may mga taong katulad ko na medyo burara, di ba, mga burara yung hindi marunong magtago ng mga digital records. Mamaya nabura mo na, hindi mo na alam kung ano yung transaction mo. Mahirap po yun. Kaya kuminsan, mas maganda rin na meron kang hawak na papel. Ha? May hawak na papel at saka may digital records ka para siguradong alam mo kung saan mo bubunutin ang mga dokumento at mga data mo kapag ikaw ay may transaction.
1: Ayan, napakahalagang paalala po niyan, lalo na sa panahon na ito. Napakahirap po ng pera, no? Lahat ay pinaghihirapan at lahat ay kinakailangan po na sinupin dahil mahirap ang buhay. Nasa gitna tayo ng krisis, hindi ba, Tony?
0: Tama ka, Kapanalig Ruel. Kailangan medyo mag-isip-isip po tayo.
1: Pag ikaw ay nangutang, wag mo nang paabutin sa small claims court. Abay, baya, yan ang pinakamahalagang paalala. Matutong magbayad din, di ba, Tony?
0: Pero wala talaga. May mga kumisan, merong sinasabi na kapag ikaw ang tao ay nangungutang, napakabuti at napakabait, dadaanin ka sa mga magagandang pananalita, ano?
1: Ayan.
0: Pero pagkatapos na nakangungutang, mahirap na siyang hanapin. Parang mga ibang politiko, di ba, Kapanalig Ruel? Ano ba may kasabihan dyan eh? Madaling
1: lapitan.
0: Madaling iboto. Malabing, madaling tapitan, mahirap hanapin.
1: Mahirap hanapin. Oo, nako. Kaya dapat po talaga maging ano tayo, mapanuri tayo, ha, mga kapanalig. And hopefully marami kayong natutunan dito sa aming naging paksa ni Atty. John, lalo na sa mga ordinary nating kababayan. Alam ko, parte ng ating buhay, no, yung mga ganito, yung tayo ay nahihiraman, syempre mahirap ang buhay. Minsan gusto, parte rin to ng ating kagustuhang makatulong, no? Kung pagtulong ang intensyon, ay wala namang problema, 'di ba? Dumarating talaga sa buhay ng tao ang kawalan, pero kung ito'y pang-aabuso, ay may batas para diyan, 'di ba, Tony?
0: Tama ka, Kapanalig Ruel. Maganda naman yung nagpapautang, no? Yung nagpaparaya para makatulong sa ibang tao. Pero kapag tayo po ay nagpapautang, siguraduhin lang po natin na meron tayong kumpletong dokumento, no? May mga records po tayo para talagang kapag tayo ay maningil dahil ayaw na magbayad, ay pwede nating isampa sa korte o kaya lumapit sa barangay para mapag-usapan po yung mga ganyang klaseng mga problema. Eh, kailangan, kumisan, baka naman ang Ruel, eh, kapag wala ka ng dokumento, sasabihin, nangutang ba ako siya? Kilala ba kita? Huh? Hindi na makikita kita kinausap. Yung mga ganun bang mga usapan, mahirap po yun.
1: Nakalimot.
0: nakalimot na.
1: Ayan, nako po. Nako, Atty., maraming salamat and we're looking forward sa susunod nating pagsasama dito po sa ating programa. At sana kayo maraming natutunan ng ating mga kapanalig. Maraming salamat po sa iyo, Atty. John.
0: Maraming salamat din, Kapanalig Ruel, at sa lahat ng ating mga kababayan. Tandaan natin, kapag tayo ay nangungutang, dapat bayaran.
1: Okay. Sa ngalan po ng mga kasama natin dito sa Radyo Veritas at ganoon na rin sa Caritas Manila, ako po ang inyong damay, Kapanalig Ruel Garcia.
0: At ako naman po si Atty. John Castriciones.
1: At kami po ay nag-iiwan ng mensaheng sumain nyo
0: ang katotohanan.
4: Pagkatang Diyos natin, Diyos natin.
2: Inyong napakinggan ang Cactus in Action. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web. Veritas 846,
4: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Araw ng Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Sa unang pagkakataon ng harap sa korte sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos maibalik sa bansa noong 2024. Ayon kay Attorney Edre Olalia, abogado de Veloso at pangulo ng National Union of People's Lawyers, nakatakdang tumestigo si Veloso sa mga kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment laban sa kanyang mga recruiter. Isasagaw ang pagdinig sa korte sa Mandaluyong City matapos iliwat ng Supreme Court of the Philippines ang kaso mula sa Nueva Ecija. Gayunman, wala pang itinak ng petsa para sa mismong paglilitis laban kina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao na kapwa nahaharap sa mga reklamong qualified human trafficking at illegal recruitment. Dumalo rin sa Department of Justice sa mga magulang ni Veloso kasama ang kanyang abogado para sa isang case conference kaugnay ng kaso. Si Veloso ay naaresto sa Indonesia noong 2010 sa drug trafficking at muntik nang mahatulan ng kamatayan noong 2015 bago na iligtas matapos subuko ang kanyang recruiter. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, ibinalik si Veloso sa Pilipinas noong December 18, 2024 at kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institute for Women. Patuloy naman ang panawagan ng kampo ni Veloso para sa clemency habang umaasa silang makakamit ng katarungan ang matagal na laban sa korte. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan, naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan.
10: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig.
11: Magandang hapon mga kapanalig at welcome dito po sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan sa ngalan po ng ating inventor at scientist, Mr. Richard Rickson Gomez. Ako po inyong makakasama, Riza Mendoza.
12: At ako naman po si Ate T, ng inyong kaibigan sa kalusugan. Makakasama nyo rin po ako ngayong hapong ito kasama ni Ate Ann at ni Ms. Riza. Maganda ang pag-uusapan natin mga kapanalig. Kayo ba ay nagpakuha na ng inyong blood test? Nalaman nyo ba na mataas ang inyong cholesterol sa dugo? Malalaman po ninyo kung ano yung mga panganib na dulot ng mataas na cholesterol. Kaya makinig at makibahagi po sa ating talakayan ngayong hapong ito. Ako naman po ang inyong atian. Magandang hapon po sa lahat ng ating kapanalig na nakikinig at nanunod po sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Isang oras po ang ating talakayan, pag-uusapan natin ang dahilan o ang pwedeng maging komplikasyon ng pagtaas ng kolesterol sa dugo. Kaya makinig ka, makibahagi ka sa ating talakayan kung meron kang maintenance sa iyong kolesterol, para sa iyo ang talakayan na ito.
9: Makibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
11: Yes, mga kapanalig, pero bago ang lahat tayo po muna, isama-samang mananalangin. Sa ngala ng Ama ng Anak na Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Sa mga oras na ito, patuloy naming itinataas at ipinagdarasal sa iyo ang kagalingan ng mga karamdaman ng aming mga kapanalig na nakikinig at nanonood ngayon sa aming programa. Nawa po magamit nilang instrumento ang Kaibigan sa Kalusugan upang sila magkaroon ng pag-asa at tunay na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang lahat na ito hinihiling namin sa iyo, Panginoon, sa ngalan po ng aming mahal na ina na si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
13: Kaibigan sa kalusugan.
11: Okay mga kapanalig, ang ating pong programa, sisimulan natin syempre sa ating pong pagbubukas ng ating mga linya ng komunikasyon para makapagtanong kayo at makapagpakonsulta ng libre. Wala kayo bang gagawin kundi mag-text po ng inyong pangalan, kompletong address at mga katanungan or laboratory test results na meron po kayo. At ikukonsulta po natin yan kay Ate Ann at kay Ate Tin, ang ating mga certified naturopath practitioners. Nang kaibigan sa kalusugan, mga lisensyado po sila ng Department of Health. Kaya mag-text na para sa libreng konsultasyon sa 0999-364-1111.
9: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
11: Okay mga kapanalig, yan po ating hotline at syempre live din tayo napapanood sa ating Sky Cable Channel 211 at sa ating pong Facebook. Maaari nyo kaming mapanood sa Facebook at kay SKTGLI at maaari din kayo mag-iwan ng mga komento po dyan, mga katanungan at konsultasyon sa comment section at bibigyan daan natin hanggang mamaya na hanggang sa matapos ang ating programa. Okay, papag-usapan po natin ang dangers of high cholesterol. Ano ba yung mga panganib? Ano po kapag palagi ang mataas ang inyong cholesterol? Alamin natin kung ano mga karamdaman yan at ano yung natural na pamamaraan para makalaya po sa iba't ibang karamdaman na dulot ng mataas na cholesterol. Alamin po natin mula kay Ate Ann at kay Ate Tin.
12: Yes, ang cholesterol, normal compound ito sa ating dugo. Kaya lang kapag palaging tumataas ang inyong cholesterol sa dugo, maraming panganib ito na pwedeng idulot sa inyong lahat na nakikinig sa atin ngayon. Kaya kung nagsisimula nang tumaas ang inyong cholesterol, kung nagpakuha na kayo ng blood test ninyo, nalaman na ninyo na ang cholesterol ninyo ay humihigit na sa 200. Sa ating mga reference value, nasa 200 lang ang maximum level ng cholesterol. Pero kapag ito, may mga 250, 300, may nagpo 400 pa nga atin, di ba? Kapag ganyan po, medyo maalarma na kayo dahil marami ang pwedeng idulot na to na panganib sa inyong katawan.
14: So, umpisa, parang wala ka naman mararamdaman dyan eh. Unless magpa-blood test ka o nagpakuha ka ng cholesterol mo, dun mo lang malalaman na mataas ang cholesterol mo sa dugo. Kaya lang, katagalan, dahil hindi naman bumababa, hindi nagnonormal ang cholesterol, yung sobrang cholesterol mo sa dugo na yan, maaaring magsebo yan sa ating mga ugat sa katawan, magkumipot yung iyong daanan ng ugat sa puso, sa brain, at magkaroon ng iba't ibang karamdaman. Pero bago mangyari yun, mayroong isang organ na sumisingit para proteksyonan yung mga organ natin na yan or mga ugat natin sa katawan, sa puso, sa brain para maiwasan na tumaas ang presyon.
12: Yes, kapag palaging mamantika, matataba ang kinakain mo, itong organ na to, ito unang sumasalo, itong ating atay. Lahat tayo, meron tayong atay or liver dahil ito ay napaka-importanting organ sa ating katawan dahil ito ay nagfi-filter ng sobra-sobrang cholesterol sa dugo natin. Kaya nga kapag ito ay, ito yung tinatawag na superhero. Bago matamaan or magkaroon ng ibang komplikasyon or mabalutan ng taba ang ibang part or ibang organ ng katawan natin, ito munang atay natin ang sumisingit. Kaya karaniwan, mangyayari, magkakaroon ka ng fatty liver or balot ng taba ang atay mo. Siyempre, kakahigop ng sobrang cholesterol mo sa dugo, naipon na sa kanya. Later on, siya naman ang mababalutan ng taba. May mga simptomas ka mararamdaman dyan. Number one, kung ikaw nararamdaman mo na parang punong-puno ng hangin ang tiyan mo, para kang kinakabag, tapos madalas ka magutot, magdighay, isa yan sa or ilan yan sa simptomas ng pagkakaroon ng fatty liver. Yung hangin, kapag lumabas, pwedeng pababa yung utot. Pag pataas naman, ididighay mo siya. Minsan, sumasabay siya sa acid pataas, kaya nagkakaroon ng acid reflux.
14: Kaya kapag lahat na yan, nararamdaman mo na, medyo maalarma ka na dahil po yun nga, pwedeng magkaroon ng fatty liver na pwede itong mauwi sa gallbladder stone. Ang gallbladder stone, ito yun ang bato sa abdo. Sobra-sobrang cholesterol na naipon dun sa abdo mo, na nanigas, ito ay naging bato. Kaya kapag ka nakita ng doktor na ikaw ay may gallbladder
12: gallstone operation naman ang i-advise sa'yo. Ayaw naman natin ng operasyon kung kaya naman natin madurog ang bato sa natural na pamamaraan at syempre pag inoperahan ka, hindi naman bato lang ang tatanggalin, pati yung gallbladder mo. Okay lang, mabubuhay tayo kahit walang gallbladder. Kaya lang, kapag natanggal ang gallbladder mo, mas mahihirapan ang atay mo dahil magwo-work or magtatrabaho siya ng mas matindi. Oo, at kapag nagtuloy-tuloy ka pa rin sa pagkain ng mamantika, matataba yung mga prito na yan, basta ang pagkain dumaan sa mantika, tataas at tataas pa rin ang kolesterol mo. Pwede ngayong maapektuhan pati ang iyong blood pressure, pati ang puso mo at ang mga ugat natin sa katawan. Kanina sinabi ko, pagkatagal maaaring mag-deposit yung sobrang kolesterol na yan sa mga ugat natin sa katawan. Kaya yung sa puso mo, yung pinakamalaking ugat mo sa puso, yung aorta, pwedeng mabalutan ng taba yan. Pagka nabalutan ng taba, titigas yan, kikipot ang daanan ng dugo. Mahihirapan ng puso. Magkakaroon ka ng cardiomegaly. Maaring mamaga ang puso. Or worse, magkaroon pa ng mga ischemia or pagbabara sa mga ugat sa puso. At ang pinaka-worse, yung mauwi sa atake sa puso.
15: Oo, dahil kapag nahirapan ang puso mo dahil sa pamamaga na to, syempre magtatrabaho ng mas matindi yan. Pag nagtrabaho ng mas matindi yan, tataas ngayon ang presyon mo. Kapag tumaas ang presyon, pwede kang atake kihin or pwede nga, sabi nga ni Ate Ann, pwedeng mauwi ito sa stroke. Pero sana kung halimbawa na stroke ka is very mild lang, nakaka-recover pa ng maayos, pero minsan isang beses ka lang tamaan ng stroke, wala na. Medyo nadadamage na ang buong katawan mo or pati yung iyong brain ay kasama ng nagdadamage.
12: Napakadami natin pasyente at iti na nagpupunta sa ating mga free health consultation. Nakatungkod na, naka-wheelchair na, yung iba nga hindi na makatayo.
15: Nasa ambulansya
12: o kaya naman nire-representative na lang ng kanilang kamag-anak. Pero gusto nilang matulungan, gusto nilang makalaya sa karamdaman nila, kaya dumudulog sila sa ating mga free health consultation. Napakadami naman nating pasyente talagang natulungan.
15: Mm-hmm.
12: Pero yung simpleng pagtaas ng kolesterol mo sa dugo, dapat talaga hindi mo yan binabaliwala.
15: Dahil kapag yan ay binaliwala mo, tulad ng binanggit namin kanina, pwede yung mauwi sa stroke, no? Yung meron tayong dalawang klase ng stroke, hemorrhagic stroke and thrombotic stroke. Yung isang beses kang na-stroke, na naka-recover ka, baguhin mo na yung iyong mga lifestyle na yan. Mas maganda kung palagi kang mag-exercise sa umaga. Brisk walking, napakaganda na yan para sa puso natin.
12: Yes, kaya kung ikaw na nakikinig ngayon, meron ka mataas na blood cholesterol sa dugo at nagsisimula na magkaroon ng iba't ibang komplikasyon gaya ng fatty liver o kaya naman nauwi na sa gallstone, nagkaroon ka na ng hypertension, yung puso mo na magana at nagkaroon ng atheromatous aorta or baka na stroke ka na. Mm-hmm. Kailangan agapan natin ang patuloy na pagtaas ng iyong blood cholesterol sa dugo. Pagtulungan natin na i-regulate ang iyong blood cholesterol sa tulong ng Moringa Cure Plus.
16: Moringa Cure Plus. Mahina bang iyong katawan? Palagi ka bang may karamdaman? Maaari kang matulungang gumaling. Moringa Cure Plus. Huwag hayaang manghina ang katawan, baga at puso. Moringa Cure Plus. Tutulong magbigay ng lakas at sustansya sa buong katawan. Moringa Cure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
15: Ang Moringa Cure Plus for total protection and nutrition. Ito ay hinango mula sa Moringa Oleifera na pinalakas ng Picure. Ang Moringa Cure Plus tumutulong ito para i-regulate ang serum cholesterol sa ating dugo para hindi ito sa ating dugo para hindi tumaas ang ating cholesterol. Tinutulungan ng Moringa Cure Plus na tunawin yung mga mamantika at matatabang pagkain na naka-deposit diyan sa ating mga ugat or sa ating liver. Kaya Moringa Cure Plus, makakatulong po ito sa iyo kung ikaw ay may mataas na cholesterol sa dugo.
12: Ang Moringa Cure Plus ay FDA approved sa bansang dito sa ating bansang Pilipinas, USA at Germany, kaya ikaw ay makakasigurado na ito ay safe and effective inumin. Makakatulong sa iyo kung ikaw ay nagsisimula ng tumaas ang blood cholesterol o para proteksyonan ang iyong puso, ugat, even ang iyong brain.
17: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999
9: 0917-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
13: Kaibigan sa Kalusugan.
11: Okay, maraming salamat Ate Anne at Ate Tina at ating po'y pagpapatuloy ating talakayan at ang ating pagbibigay ng libreng konsultasyon. Maya-maya lamang dito sa ating programa, kaya ngayon na para mag-text kayo at magtanong, magpakonsulta po ng libre sa ating hotline 0999-364-1111. Magpapatuloy po ating programa ang Kaibigan sa Kalusugan.
9: Pag-ibahagi sa ating talakayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
13: Kaibigan sa Kalusugan.
18: May liver cirrhosis, nawawala na ng pag-asa, gumaling pa.
19: Ako si Ana Feliciano, 65 na taong gulang na taga San Miguel, Bulacan. Nagkaroon ako ng liver cirrhosis. Mahina na ang katawan ko at nawawala na ng pag-asang gumaling. Buti na kilala ko ang Kaibigan sa Kalusugan at si Sir Richard Nixon Gomez. 3 buwan makalipas ng una ako magpunta sa Kaibigan sa Kalusugan, lumakas ang katawan ko. Ang dating SGOT ko na 98 ngayon ay 37 na lang. At ang dati kong SGPT na 48 ay 33 na lang ngayon. Nakalaya ako sa liver cirrhosis sa tulong ng Samba Cure Plus.
13: Kaibigan sa Kalusugan.
18: Sa 4th na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist Inventor Richard Nixon Gomez sa 82nd anibersaryo ng Filipino Inventor Society. Taong 2021, 2023 and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang PiCure at Samba Cure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbing tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at siyentipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan.
10: Ang inyong mga kaibigan sa Kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig!
20: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure, kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
10: Ang inyong mga kaibigan sa Kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig!
11: Tuloy-tuloy mga kapanalig, ating programang Kaibigan sa Kalusugan at sa inyong mga katanungan at konsultasyon sa ating pong libreng konsultasyon. Mag-text lang, ipadala ang pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111 o kaya picturean nyo po yung mga laboratory test results at i-send nyo po sa ating comment section ng FB Live at KSKTG.
9: Pag-ibahagi sa ating talakayan, Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
11: Okay, umpisan po natin sa ating hotline ang ating unang texter mula sa Cavite, si Kapanalig Aida. Ang kapatid ko po ay 3 taon ng bedridden. Nagkaroon na po ng severe brain damage nung na-stroke siya last 2023. Inoperahan na rin po siya, tinanggal ang kidney stone. Pwede po ba sa kanya ang PNP?
12: Yes, Aida, pwede sa kanya ang PNP dahil ang PNP ito yung tutulong sa kanya, or Prone Nitro Plus, ito yung tutulong sa kanya para makarecover ulit sa kanyang pagkakastroke. Ilang taon na? 3 taon na nga naka-bedridden. So, ibig sabihin, meron talagang na-damage dun sa brain niya na naging cause kung bakit siya ay nag-bedridden na ganyan.
14: Yes, at syempre, yung pinag-uusapan natin, Ma'am Aida, ang dahilan niyan, umpisa, mataas lang ang kolesterol sa dugo, napabayaan, hindi nag-diet, kumain pa rin ng mga bawal, walang ehersisyo, hanggang dumami ng dumami na yung kolesterol na nagsebo sa kanyang ugat sa brain, maaring may pumutok na ugat doon dahil hindi na kinaya yung pressure or may baradong ugat sa brain. Gusto natin matulungan, Ma'am Aida, yung kapatid ninyo, ha? Gusto natin na kahit papano gawan natin ng paraan, dahil dito naman sa Kaibigan sa Kalusugan, hindi naman natin sinusukuan ng isang tao.
12: Yes, marami tayong pasyente dito sa Kaibigan sa Kalusugan, tulad ng binanggit ni Ate Ann kanina, pumunta sa ating pre-consultation, nakasakay lang sa ambulansya, hindi makatayo, hindi makapagsalita. Yung iba naman, naka-wheelchair or may tungkod. Ngayon, alam mo yung mga pasyente natin na yan, nakalaya na sa kanilang karamdaman. Ibig sabihin, nakakagawa or nakakakilos na sila ng maayos. Tulad nga ng isang pasyente natin na taga Cabanatuan City, ito po ay nagpunta sa ating free consultation, nakasakay lang sa ambulansya yung pasyente natin. Medyo severe yung kanyang pagkaka-stroke, kaya medyo nangiwi na, tumutulo na yung laway niya. And then, tinulungan natin dito sa Kaibigan sa Kalusugan, resetahan natin ng Prone Nitro Plus at ng Moringa Cure Plus, sumunod sa mga bawal na pagkain. Pagkalipas ng mga ilang buwan, pumunta sa atin, naka-wheelchair na yung pasyente. Mga ilang buwan pa, na may tungkod na yung pasyente, may alalay na. Ibig sabihin, unti-unting nakaka-recover. Alam mo ngayon, Ma'am Aida, yung pasyente natin yan, bumalik na sa pagtuturo dahil isa sang teacher before pa siya na-stroke. Kaya pwede, kung kaya nilang makalaya sa karamdaman, kaya din ng kapatid ninyo. Tulungan lang niya yung sarili niya at sumunod sa mga ipagbabawal namin.
9: Pro Nitro Plus, namamaga ba ang puso mo? Inatake ka na ba sa puso? O na-stroke ka na ba? Pro Nitro Plus, hirap ka na bang maglakad? Nauutal magsalita? O hindi na kayang alagaan ang sarili? Pro Nitro Plus, maaari kang gumaling. Pro Nitro Plus, madami na pong natulungan. Sana patulungan din kayo.
12: Ma'am Aida, hintayin kita sa Bacoor Cavite. Magkita tayo dyan, dali mo lahat ng result ng lab test ng iyong kapatid.
3: Sa Bacoor Cavite, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building.
12: Every Tuesday morning, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon, ang ating pre-consultation sa Bacoor, Cavite. Ito po ay located sa ground floor ng Maria de Castro Building, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Para mas madali mong makita, ay hanapin mo lang yung Pure Gold Bacoor. May katabi itong Petron. Across the road, makikita mo kagad Maria de Castro Building. Makita mo din, napakalaking signage, Kaibigan sa Kalusugan. Every Tuesday morning, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon, ng ating free consultation. Para sa ibang katanungan at impormasyon, mag-text lamang sa ating hotline number 0999-364-1111. Kung magte-text, pakibigay lamang buong pangalan, taga saan. Anong yung katanungan o karamdaman?
9: Pakibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
21: Kaibigan sa Kalusugan.
11: Okay, next texter natin, mga kapanalig. Pagbigyan natin si Kapanalig James ng Cabuyao, Laguna. Bawal po ba ang turmeric tea sa na-stroke na? Ano po ba ang pwedeng ipamalit kung bawal po ito?
12: Hindi naman natin pinagbabawal actually yung turmeric tea. Kung ikaw ay naglalaga ng luyang dilaw at dahil nga bawal ang kape sa mga pasyenteng may stroke or mataas ang presyon, pwede yan pamalit para at least magkaroon ka ng iniinom na mainit sa umaga, no? Pero ang gusto sana natin, Sir James, matulungan yung pasyente. Hindi mo nabanggit kung ikaw to, dahil nagtatanong ka lang, hindi mo nasabi kung sino yung pasyente na na-stroke. Mm-hmm. Mas maganda kung makapunta sa free consultation para mas mabigay namin siya ng advice.
1: Sir James, ito ang tatandaan mo na bawal dun kapag na-stroke na ang isang pasyente. Bawal kumain ng mga mamantikang pagkain basta galing sa mantika or luto sa mantika, prito, ginisa, ginataan, iwasan mo yan. Lahat ng matatabang pagkain, iwasan din yan. Kung na-stroke na din, iwasan ang pag-inom ng kape at ng tsaa. Hintayin ka namin sa ating free health consultation, pero kung talagang gusto na uminom ng mainit sa umaga, meron tayong glucose zero dito sa Kaibigan sa Kalusugan mo yan mabibili. Na yan, walang cholesterol yan, sugar free din yan, and low calories. Makakatulong po yan sa pasyente na na-stroke. Sir James, bumunta ka sa ating free health consultation sa Alabang, Muntinlupa.
21: Sa Alabang, Muntinlupa. Tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon.
12: Tuwing Martes ang ating free health consultation sa Alabang, Muntinlupa. Located tayo sa second floor ng Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Hanapin mo lang dyan yung red ribbon. Nasa taas lang tayo ng red ribbon. Sa baba pa lang makikita mo ng malaking signage, Kaibigan sa Kalusugan. Every Tuesday morning, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon ang ating free health consultation. Mag-text or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111. Kapag nag-text, isama ang pangalan, tigasaan, karamdaman at katanungan.
22: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, tagasaan, at ano ang inyong karamdaman.
23: Kaibigan sa Kalusugan.
11: Okay, mula naman sa Baliwag, Bulacan, si Kapanalig Delma, ang ating ikatlong texter. Namamanhid po ang daliri ko sa kamay at ang kalahati ng katawan ko ay nawawala ng gana. Sintomas po ba ito ng stroke? Paano po ba maiiwasan ang stroke?
1: Yes, nawawalan ng gana or baka nawawalan ng pakiramdam.
12: Lakas.
1: Oo, parang ganun. Oo, parang namamanhid ang katawan ninyo. No? Kasi yung daliri, kamay, namamanhid na yan. Ma'am Delma,
12: kalahati din ang katawan niya, atitin.
1: Oo. Yan, hindi natin masasabi kung stroke na ba yan, pero mas maganda talaga kung kapag nararamdaman mo na yan, makapunta ka sa pinakamalapit na ospital, magpa-ECG, chest x-ray ka, para makita natin, doon lalabas sa ECG ninyo or sa Saturday echo ninyo kung meron na kayong history ng pagkaka-stroke. No? Pero kapag ganyan ang nararamdaman nyo, huwag nyo ipapagsawalang bahala yan, lalo na kung tumataas ang iyong presyon.
12: Kung may lahi ka or meron ka talagang hypertension at ramdam mo yan, dumiretso ka na sa emergency para makasigurado tayo. Huwag mo nang hintayin, Aling Delma, na bigla ka nalang bumagsak. No. Kung may ganyan ng pakiramdam, malamang po maaari nagsisimula ng pagkakastroke ninyo. Then after nun, puntahan mo kami sa free consultation natin. Dali mo yung mga result ng lab test po ninyo para mabigyan po namin kayo na makakatulong na ma-regulate yung blood cholesterol, pati na rin ng iyong blood pressure. At syempre, bibigyan ka namin ng Pro Nitro Plus na tutulong para paluwagin ang mga baradong ugat, patubuin yung mga ugat na damage gawa ng pagkakastroke po. Hintayin ka namin sa Baliwag, Bulacan, nandiyan kami ni Ate Tin every Thursday morning.
21: Sa Baliwag, Bulacan, tuwing Webes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Delago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng SM Baliwag.
12: Every Thursday morning, meron tayong free consultations sa Baliwag, Bulacan. Ito po ay located sa ground floor ng Biolago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Ma'am Delma, hanapin mo yung SM Baliwag. Sa pinaka main entrance na yan, may makikita kang flagpole. Across the road, tanaw mo na kaagad. Napakalaking signage, kaibigan sa kalusugan. Every Thursday morning, nandyan po kami ni Ate Ann. Hanapin niyo po kami dyan. Alas 7 hanggang alas 2 ng hapon ang ating free consultation. Mag-text or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111. Kung magte-text, pakibigay lamang buong pangalan, tagasaan, anong yung katanungan o karamdaman.
22: Pakibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga-saan, at ano ang inyong karamdaman.
0: Kaibigan sa kalusugan.
11: Okay, maraming salamat Ate Ann at Ate Tin. At ipo'y pagpapatuloy ating free health under consultations. Maya-maya lamang, kaya mag-text pa rin kayo. Marami pa tayong oras at marami kayong pagkakataon para magpakonsulta po ng libre. Dito sa ating hotline, ipadala lang ang pangalan, kompletong address at ang inyong mga katanungan sa 0999-364-1111. Magpapatuloy po ating programang Kaibigan sa Kalusugan.
22: Pakibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga-saan, at ano ang inyong karamdaman.
0: Kaibigan sa Kalusugan.
2: Naku, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko.
5: Matagal lang diabetes ko. Eh, hindi naman ako gumagaling.
23: Hirap na po akong mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako?
0: Kaibigan sa Kalusugan.
2: Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako.
5: Ayokong mabulag. Ayoko. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako.
23: Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling.
22: Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman.
0: Kaibigan sa Kalusugan.
21: Philippine-made Sumacure Plus earned a gold award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, Sumacure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by Bauertech Pharmaceutical Technologies and distributed through Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world.
20: Inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Reza Mendoza. Makinig!
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas
6: 1-800-846 Kapanali from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
6: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
16: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig!
11: Yes, mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo na ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Sa ngalan pa rin ang ating inventual scientist, Mr. Richard Dixon Gomez. Ako pa rin po yung nakakasama, Riza Mendoza. At katawang natin si Ate Ana Tatertin, ating mga certified naturopath practitioners ang Kaibigan sa Kalusugan. Okay, heto po muna ang text quiz. Mamimigay tayo na isang bote ng Moringa Care Plus kung ikaw ang mapipiling winner para sa araw na ito. Sa ating topic na dangers of high cholesterol, ang ating pong tanong, ano ang average cholesterol level ng isang tao? Ano po ang average cholesterol level ng isang tao? I-text po ang tamang sagot kasama inyong pangalan ang platong address sa ating pong hotline 0999-364-1111.
22: Magbibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
11: Okay, at habang kayo sumasak sa ating text quiz, ilan pa mga text messages ang ating pagbibigyan para sa ating libreng konsultasyon. Okay, ang ating kapanalig mula naman sa Manluyong si John. Ano po ba ang benefits ng ProNitro Plus sa mga pasyente na hindi naman po na stroke?
24: Sir Jen, actually ang ProNitro Plus ay nire-reseta lang natin sa mga pasyente kung ito ay talagang confirm na na-stroke na or nagkaroon na ng atake, no? Kung hindi pa naman, eh hindi muna natin i-recommend na uminom ng ProNitro Plus.
25: Pero kung ikaw ay merong hypertension tapos nagpa-chest x-ray tayo, merong kang atheromatous aorta, pwede mong inumin ng ProNitro Plus para paluwagin yung mga baradong ugat, lalo na kung ito ay nauwi sa cardiomegaly.
24: Sir Jen, nabigay na namin kanina na yung address natin sa Alabang, Muntinlupa. Kung di nyo po nasundan, mag-text lang po kayo ulit sa hotline number. Bibigay po yung exact address sa inyo. Magkita tayo dun sa darating na Martes.
26: Sa Alabang, Muntinlupa. Tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon.
27: Kaibigan sa Kalusugan.
11: Okay, maraming salamat at isa pang text message bago tayo mag-break. Ang ating kapanalig mula naman sa Valenzuela City, si Maria. Stroke patient po ako. May pag-asa pa po ba na makalakad muli? Sana matulungan niyo po ako.
24: Yes, Ma Maria, lagi natin sinasabi sa mga pasyente, habang may buhay, may pag-asa. Ang kagalingan po ninyo, kung gusto ninyong makalakad muli, nasa inyo rin pong disiplina yan. Marami tayong pasyente na stroke din, pero tulad ng binanggit ko kanginang, nakakapagtrabaho na ulit. Sana kung kaya nila, kaya mo din. Kailangan lang po pagtulungan natin ang gamutan, Aling Maria. Hindi pwedeng aasa lang kayo sa gamot. Kailangan tulungan nyo din ang sarili nyo. Una, yung mga bawal na pagkain. Pag na-stroke, bawal ang kape, bawal ang tsaa dahil nakakapagpatigas ng ugat yan. Lahat ng mamantika, pinirito, ginisa, matataba, masisebo, ginataan, yan yung dahilan na ng pagkakastroke ninyo dahil bumarayan sa ugat ninyo. Dapat wag mo nang kakainin yan. At syempre, Aling Maria, dapat nag-e-exercise ka din, ha? Kung hirap ka maglakad every morning, unti-unti, alam kong mahirap, pero kailangan lakasan mo yung loob mo para makabalik ka sa dati mong lakas at paglalakad.
25: Yes, at makakatulong din sa iyo yung therapy. Malaki ang naitutulong niyan sa mga pasyente. And then dito naman sa Kaibigan sa Kalusugan, ProNitro Plus and Moringa Cure Plus ang irereseta namin sa iyo.
28: ProNitro
3: Nitro Plus. Ikaw ba ay nakaranas ng stroke? Ikaw ba ay inatake na sa puso? Maaari kang matulungang gumaling. Pro Nitro Plus. Huwag maging biktima ng cardiovascular disease. Pro Nitro Plus. Tutulong pasiglahin ang mga ugat upang maging maayos ang blood circulation. Pro Nitro Plus. Maraming taon na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
24: Aling Maria, kung meron kayong makakasama magpunta sa ating free consultation, kung hindi naman talaga kayang makapunta, magpadala kayo ng representative po ninyo. Dali nyo yung resulta ng lab test ninyo para maresetahan namin kayo ng Pro Nitro Plus. Combination nito ang Moringa Q Plus.
3: Moringa Pure Plus. Mahina ba ang iyong katawan? Palagi ka bang may karamdaman? Maaari kang matulungang gumaling. Moringa Pure Plus. Huwag hayaang manghina ang katawan, baga at puso. Moringa Pure Plus. Tutulong magbigay ng lakas at sustansya sa buong katawan.

0: 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotondo ng monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber.
1: Tuwing araw ng Sabado, ang ating free consultation sa Monumento, Caloocan. At ito po ay located sa 9th floor in the Big Orange Building at sa Monumento, Caloocan City. Kung kayo po ay galing ng Valenzuela, yung paikot dyan, rotonda ng Monumento facing EDSA. Sa gawing kanan, makikita mo Mercury Drug, kasunod na to Glory Lumber. At yung susunod na building, yung malaking kulay orange dyan, dyan po ang ating free health consultation. Nasa 9th floor po ito. Hintayin po namin kayo sa darating na Sabado, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon, ang ating free consultation.
2: Para sa ibang katanungan at impormasyon, mag-text lamang sa ating hotline number 0999-364-1111. Kung magte-text, pakibigay lamang buong pangalan, taga saan, anong yung katanungan o karamdaman.
3: Pakibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
4: Kaibigan sa Kalusugan.
5: Okay, maraming salamat Ate Anne at Ate Tin at sa ating pong mga kapanalig na may ilang pa mga katanungan at nais na ipakonsulta, mag-text po. Sa huling pagkakataon, sa huling bahagi natin programa, magpadala niyo mga katanungan or mga laboratory test results dito po sa ating hotline or kaya sumagot sa ating text quiz kung ano po ang average cholesterol level ng isang tao. Ito po ating text quiz, ano ang average cholesterol level ng isang tao. I-text po ang tamang sagot kasama inyong pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111. Pagpapatuloy po ating programang Kaibigan sa Kalusugan.
3: Pakibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
4: Kaibigan sa Kalusugan.
0: Hindi makalakad dahil sa stroke? Maliksi na ngayon.
6: Ako po si Joselito de la Cruz, taga Gapan, Nueva Ecija. Na-stroke ako noong 2014 at muli noong 2023. Hirap ako maglakad. Hindi ko maitaas ang aking kaliwang kamay. Akala ko wala na akong pag-asa. Isang linggo pa lamang ako sa Kaibigan sa Kalusugan. Naabot ko na agad ang aking ulo. Pagkalipas ng isang buwan, halos normal na ang lakad ko. Naiyak kaming mag-asawa dahil sa tuwa. Salamat sa ProNitro Plus. Salamat sa Kaibigan sa Kalusugan.
4: Kaibigan sa Kalusugan.
0: Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang BauerTech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong tatlong gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidu. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang BauerTech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na PiCure, ang black garlic at ang CanCure, o Philippine-made medical cannabis.
4: Kaibigan sa Kalusugan.
7: PiCure, the world's most powerful natural antioxidant is here. PiCure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. PiCure helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperine, extracted from siling mahaba. PiCure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide.
8: Ang inyong mga kaibigan.

0: Yan sa kalusugan, kapanalig Richard Gomez at kapanalig Riza Mendoza. Makinig! Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, kapanalig Richard Gomez at kapanalig Riza Mendoza. Makinig!
1: Yes, mga kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Kaibigan sa Kalusugan at nasa huling pagkakataon na rin para sa mga hindi pa nakakasagot sa ating text quiz. Ito na po ang inyong pagkakataon. Sa ating pong katanungan kung ano ang average cholesterol level ng isang tao. I-text po ang tamang sagot kasama inyong pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111 at pwede kayo manalo ng isang bote ng Moringa Cure Plus.
2: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
1: Okay, at habang kayo sumasagot pa rin, heto pa po ang ating texter sa ating hotline para sa libreng konsultasyon mula naman sa Porac sa San Fernando, Pampanga, si Kapanalig Joseph. Ano po ba ang nagiging masamang epekto ng kape sa katawan? Marami po kasi ako nakikita sa market na herbal coffee and tea na maganda naman daw po sa katawan at in moderation daw.
3: Okay, Sir Joseph, yung kape, mataas ang antioxidant niyan. Kaya lang, kapag ikaw ay meron kang hypertension, meron kang problema sa puso, may matigas na ugat sa katawan, pinagbabawal natin ang kape dahil sa kabila ng mataas na antioxidant nito, meron tong pampatigas ng ugat, kung saan pag tumigas ang ugat mo sa katawan, kumikipot ang daanan ng dugo, nagtitrigger o lalong magkakaroon ng hypertension o kaya naman pwedeng may mahirapan ang puso, mamaga ang puso at mauwi din syempre sa atake sa puso o kaya naman sa pagkakastroke. Kaya kung ikaw meron kang history ng hypertension at yung mga karamdaman na binanggit ni Ate Anne, hindi pwede ang kape sa'yo. Pero kung halimbawa naman ikaw wala kang karamdaman, okay naman ang kape in moderation, yes tama. Ayan, maganda rin ang kape, ang coffee, pero dapat huwag naman sobra-sobra din. Ano? Kaya, Sir Joseph, ano ba ang karamdaman mo? Sana nabanggit mo dito sa ating, sa iyong text kung ano ang karamdaman mo. Pero mas maganda rin kung makapagpa-laboratory test ka, makita natin result ng mga blood chemistry mo, ECG, chest x-ray, mas maganda yan kung wala kang nararamdaman at at least every 6 months magpapa-laboratory ka. Para regalo mo na rin sa sarili mo yan. Kung may makita tayong problema, mas maganda, maagapan natin. Kung wala naman, mas maganda rin. Ibig sabihin, safe ang iyong kalusugan. Sir Joseph, meron tayong free health consultation every Monday sa San Fernando, Pampanga. Magpunta ka doon, nandun kami ni Ate Anne.
4: Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 100 meters mula sa flyover ng San Fernando, makikita ang Rosie Motorcycle at Esteem Flower Shop. Katabi ng Esteem Flower Shop.
3: Every Monday ang ating free health consultation sa San Fernando, Pampanga. Kung galing kang Guagua, Porac o Looban ng San Fernando, pagdating sa flyover, kumanan ka dyan. Hanapin mo lang Esteem's Flower Shop. Katabi lamang nito ang ating free health consultation. Every Monday, nandyan kami ni Atitin. Alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang ating free consultation. Para sa ibang katanungan at impormasyon, patuloy pa rin mag-text o tumawag sa ating hotline number sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kapag nag-text, isama ang pangalan, tigasaan, karamdaman at katanungan.
2: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
5: Kaibigan sa Kalusugan.
1: Okay, mula sa Pampanga, puntahan na ba natin ating kapanalig na si Aileen sa Kalumpit, Bulacan. Ang BP ko po ay palaging 150 over 100. Kaya po ako umiinom ng maintenance. Nararamdaman po ako ng pamamanhid at pangangati ng aking pa. Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin?
3: Yes, mamailin ako, yung mapakataas na ng BP mo, 150 over 100. Usually, dapat dito ang normal na BP lang natin nasa 120 over 80. Mm-hmm. Yung 100, ibig sabihin na yan, hirap na rin ang puso mo. 150, yan, o over na rin yan, mataas na rin yan. Kaya huwag mong ipagsasawalang bahala yan. Tandaan nyo po, ang karamdamang hypertension trader na karamdaman yan. Okay ka ngayon, mamaya biglang tumaas ang BP mo, mamaya inatake na yung pasyente. Kaya kapag meron ka ng nararamdaman na pamamanhid na ganyan sa katawan mo at ganyan kataas ang BP mo, magpunta ka na sa pinakamalapit na ospital para ma-check up ka. Yes, at yung gamot mo, huwag mong hihintuyan ha. Kailangan mo muna yan sa ngayon. Pero ang goal natin sana, matanggal ang maintenance mo, mawala yung iyong karamdaman na hypertension at hindi tumauwi sa maraming komplikasyon. Malaki maitutulong sa'yo ng Moringa Q-Plus para ma-regulate ang cholesterol sa dugo. Pero kapag laging mataas ang cholesterol kasi at itinpa, maaari maapektuhan ng kidneys.
5: Yes.
3: Kaya kapag ganyan, mag-overwork siya, baka mauwi pa sa chronic kidney disease.
5: Mm-hmm. Yan ang iiwasan mo, ha? Yung magkaroon ng hypertension na mauwi din sa chronic kidney disease or ma-atake or ma-stroke ka dahil napakahirap. Maraming komplikasyon ang pwedeng idulot kapag mataas ang yung blood pressure. Kaya huwag mong ipagsawalang bahala yung BP mo. Ngayon pa lang, iwasan mo kumain ng mga mamantika, matatamang pagkain yan. Pag inom ng kape, tsaa, alisin mo na rin yan. Mag-exercise ka araw-araw, inom ka ng maraming tubig at magpunta ka sa ating free health consultation every Tuesday sa Malolos, Bulacan.
4: Sa Malolos City, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Phoenix Building, Fausto Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Nasa harapan ng Robinsons, Malolos, makikita ang Fausto Road. Isang daang hakbang mula sa highway.
3: Tuwing Martes ang ating free health consultation sa Malolos, Bulacan. Hanapin mo lang Robinsons, Malolos. May katabing Mitsubishi Motors. Across the road may maliit na kalye, yun ang Fausta Road. Lakad ka lang ng konti sa bandang kaliwa, makikita mo ang yellow-orange building. Nasa ground floor lamang ang ating free health consultation tuwing Martes po yan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Patuloy pa rin mag-text or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kapag nag-text, pakisama ang pangalan, tigasaan, karamdaman at katanungan.
2: Magibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, tagasaan, at ano ang inyong karamdaman? Kaibigan sa kalusugan.
1: Okay, ating next-nexter at ating kapanalig mula sa Antipolo City CLPG. 20 years na po akong paralisado. Ang aking left body affected po ang kamay at paa. Ako po ay na-stroke. May babalik pa po ba sa normal ang aking katawan?
3: Gaya ng maraming pasyente na natulungan ng ProNitro Plus para paluwagin yung mga baradong ugat, patubuin yung mga na-damage na ugat gawa ng pagkakastroke ninyo, pwede ka ring matulungan, Sir Elpidio. Pero gaya ng sinasabi natin, paulit-ulit na, pinagbabawal natin sa mga pasyente ng stroke, kape, tsaa, iwasan, oily food, fatty food, lahat ng matataba, masisebo, ginataan, iwasan at sasabayan po ng exercise at pagtherapy para makabalik ka sa dating mong kilos.
5: Yes. Malaki po ang maitutulong ng inyong sarili para maibalik muli. Hindi man 100% na maibalik natin yung paglalakad mo, pero yung maikilos mo yung kamay, paa mo at makapagtrabaho ka ulit ng mga mild lang, napakalaking tulong na po niyan. Marami tayong pasyente na katulad mo na naibalik ang kanilang normal na pangangatawan na ibalik na nakapagtrabaho umuli. Kaya kung kaya nila, kaya mo din, Sir Elfidio. Magpunta ka sa ating free health consultation. Hihintayin ka namin para maresetahan ka namin ng ProNitro Plus at ng Moringa Cure Plus. Every Saturday sa Ortigas, nandun po si Ate Ann.
4: Sa Ortigas, Pasig. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue.
3: Every Saturday ang ating free health consultation sa Ortigas, Pasig City. Hanapin mo Robinson's Galleria, kasunod nito Crown Plaza Hotel, kasunod ang yung gawang yung bagong tayong building PhilInvest, kasunod po nito ang ating Corinthian Executive Regency. Nasa ground floor lamang ang ating free health consultation. Every Saturday, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Sinasamahan din tayo ng ating inventor and scientist dyan between 1 p.m. to 3 p.m. Sir Elfijo, kung hindi makita nung kasama ninyo yung address na binanggit ni Ate Anne, mag-text lang or tumawag sa ating hotline number sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kapag nag-text, ilagay mo pangalan, tigasaan, karamdaman at katanungan.
2: Pakibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, tigasaan at ano ang inyong karamdaman.
0: Kaibigan sa kalusugan.
1: Okay, sa pagkakataon ito mga kapanali, kami po ay nagpapasalamat at nagpapaalam na sa inyo. Sa ating mga texter, maraming salamat at sana ay natulungan po namin kayo. Maraming salamat mga kapanali at sa ating text quiz, ito po ang tamang kasagutan. Ano po ang average cholesterol level ng isang tao? Ang sagot po ay 200. At sa mga nakakuha ng tamang sagot, pipili po tayo ng isang winner para sa araw na ito at ipopost po natin sa comment section ng ating FB Live at kay SKTG Alay. Kaya antabayanan po yan at ikaw ay na mananalo ng isang bote ng Moringa Q Plus. Maraming salamat mga kapananig, Ate Ann, Ate Tin, magpapaalam na tayo.
3: Yes, maraming salamat po Ms. Riza and Ate Ann at sa lahat po na nakinig. Nakibahagi po sa mga sa hapon ito, sa mga nag-text at nagtanong po sa atin. Hintayin namin kayo sa ating mga free health consultation na malapit sa inyong lugar. Palagi po ninyong tatandaan na huwag hanggang pagte-text, huwag hanggang pagtatanong lang. Kung meron kayong mga karamdamang iniinda, kahit ano pa yan, diabetes, cancer, CKD, or arthritis, magpunta kayo sa ating free health consultation. Hintayin po namin kayo. Muli po, ako si Ate T, ng inyong kaibigan sa kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng ating kapanalig na nakinig, nakibahagi, nag-text, tumawag. At sana rin po marami kayong natutunan sa ating programa ngayong hapong ito. Kung may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak na may karamdaman, dali niyo po sa ating mga free health consultation. Marami tayong address na binanggit kanina. Kung hindi nasundan, mag-text pa rin o tumawag sa ating hotline number, even off the air, sasagutin po namin kayo. Muli po akong yung Ate Ann, ng inyong kaibigan sa kalusugan.
2: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka tagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat kagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong kagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos.
1: Maraming salamat mga kapanalig at sangalan pa rin ang ating inventor at scientist Mr. Richardson Gomez. Ako naman po ay nakasama Riza Mendoza. Magandang hapon at sumayin nyo ang katotohanan.
2: Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa Veritas 846, ang radio ng simbahan.

Manalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ngayon ay Webes, 7th araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Binigyan diin ng Climate Change Commission ng kahalagahan ng Institutionalized Climate Budget Tagging upang mapalakas ang transparency, accountability at evidence-based decision-making sa pagpapatupad ng climate action sa ginanap na ASEAN Climate Week Parallel Session on Climate Finance and Climate Economy Modeling. Sa kanyang talumpati, sinabi ni CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert E.A. Borge na hindi lamang usaping pangkalikasan ng climate action kundi isa ring usaping pang-ekonomiya at pampinansyal na nangangailangan ng matibay na sistema sa paggabay ng public investment at development planning. Binigyan pansin din ni Borge ang Climate Change Expenditure Tagging o CCET ng Pilipinas bilang mahalagang mekanismo sa pagtukoy, pag-uuri at pagsubaybay sa paggastos ng pamahalaan para sa mga programang may kaugnayan sa klima. Iginiit din ng komisyon na mahalaga ang ugnay ng mga ahensyang may kinalaman sa kalikasan, pananalapi at development planning upang maging mahusay ang paggamit ng limitadong mga mapagkukunan para sa mga programang pangklima. Inorganisa na sabing parallel session ng United Nations Development Program, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Finance bilang bahagi ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Tiniyak din ng CCC na patuloy na makikipag-ugnay ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang higit pang mapalakas ang sistema ng climate finance at pagsusulong ng matagal at climate resilient development sa rehiyon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Ako inyong kapanalig Ray Nalinlet Tran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
7: Todo Max Guyamax!
8: Oras na para makibahagi at magnilay sa yaman ng mga salita ng Diyos. Bible Study on the Air. Yaman ng Salita. Kasama si Reverend Father Joel Camaya SDB, isang Bible scholar at kasapi ng Catholic Biblical Association of the Philippines. Bible Study on the Air. Yaman ng Salita. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 3 ng hapon. Bible Study on the Air. Yaman ng Salita. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Bible Study on the Air. Yaman ng salita. Makinig.
9: Makapanalig, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Father Joel Camaya, Salesiano ni Don Bosco, dito sa programang Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. At sa hapong ito, babasahin natin na pag-aaralan ang mga pagbasa sa darating na linggo, ang 6th na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Simulan natin ang ating pagninilay sa panalangin sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo, halina at liwanagan mo ang aming isip at puso habang pinagninilayan namin ang salita ng Diyos. Ituro mo sa amin ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus at iparanas mo ang iyong presensya sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan mga kapanalig, tulad na nabanggit ko, sa darating na linggo ay 6th na linggo na ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At tayo na sa taon A or Year A. At yung mga pagbasa natin, ihanda ninyo yung mga Biblia ninyo, yung mga sumusunod. So, yung unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, Gawa ng Mga Apostol, chapter 8, verses 5 to 8, at 14 to 17. Ulitin ko, Acts chapter 8, verses 5 to 8, 14 to 17. Yung kalawang pagbasa natin ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 3, verses 15 to 18. 1 Peter, chapter 3, verses 15 to 18. At yung ating ebanghelyo ay mula kay San Juan, chapter 14, verses 15 to 21. John, chapter 14, verses 15 to 21. Yung special topic natin ngayong hapon na ito ay tungkol kay Felipe, Philip, sa Samaria. Mamaya explain ko, no? Si Felipe sa Samaria. Pero pwede kayo makipag-engage sa atin ngayon, sa ating talakayan. Pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag-tanong, pwede kayo mag-bumati or magpadasal dito sa ating Facebook live stream, no? DZRV846. Okay, karamihan sa inyo dito naka-tune in sa Facebook live stream natin, DZRV846. Kung sa YouTube naman, meron tayo sa Veritas PH, the Veritas PH live stream. At yung text line natin ay 0918-837-4827. 0918-837-4827. So yan yung ating mga contact numbers, or marami sa inyo fina-follow tayo sa ganung itong mga paraan na ito. Pero of course, nandiyan pa rin yung ating yung AM radio natin, 846. Ngayon, punta tayo dun sa ating special topic tulad na nabanggit ko, no? Ito'y tungkol kay Felipe. Si Felipe sa Samaria. Sino ba itong si Felipe sa Samaria? Kilala natin si Felipe bilang isa sa pitong diakono na pinili dun sa pagbasa natin, dun sa unang pagbasa nung nakaraang linggo. So yun ay Acts of the Apostles chapter 6, di ba? May pitong diakono. Tapos isa doon si Stefano or si Esteban. Tapos isa doon si Felipe. At dito sa Kabanata chapter 8, makikita natin ang isang bagong mukha niya. Hindi lamang tagapaglingkod, pero isang misyonero ng salita. Take note, itong Felipe na ito, hindi siya yung Felipe na isa dun sa 12 apostol. Okay? Ito'y Felipe na diakono, pero hindi lang siya tagapaglingkod, pero naging misyonero ng salita. So ano yung konteksto nito? May matinding pag-uusig matapos yung pagkamatay ni Esteban, chapter 7 ng Gawa ng Mga Apostol. Yung kapisan ni San Esteban, St. Stephen, ay December 26. Pero yon, mula sa pagpili ng mga diakono, ngayon, itong linggo naman na ito, yung tungkol kay Felipe na diakono. So, dahil dito, no, may pag-uusig, nagkawatak-watak yung mga Kristiyano, pero yung ang tila trahedya na yun, pagkahawatak-watak, oh, it became an opportunity. Sabi nga dun sa Acts chapter 8 verse 4, ang mga nagkalat ay nagpunta kung saan-saan at ipinangaral ang salita. At dito papasok si Felipe. Siya ay pumunta sa Samaria. At tandaan natin, no, na talakay na natin to maraming beses, yung mga Hudyo at yung Samaritano, matagal na yung hidwaan nila sa relihiyon, sa kultura, sa lipunan. Kaya parang imposible yung mission doon. Pupunta si Felipe doon. Pero si Felipe ay hindi nag-atubili. Anong ginawa niya? Pinahayag niya si Kristo. Hindi komplikado, no? Hindi philosophical. Yun lang, no? Kasi si Kristo ang sentro. Ano yung resulta nito? Sinabi dun sa ating pagbasa or maririnig natin mamaya, nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod. Yan, makapanalig. Tatlong mahalagang aral ang makikita natin dito tungkol kay Felipe, no? Una, yung mission, hindi hadlang ang pagkakaiba. Okay? Si Felipe tumawid sa hangganan ng galit at diskriminasyon. Pero hindi siya natakot. Minsan tayo rin merong lugar na parang Samaria o sitwasyon na parang Samaria. May mga taong mahirap tanggapin, mga lugar na ayaw natin puntahan. Pero yung ebanghelyo para sa lahat. Tapos ikalawa, yung tunay na kapangyarihan nagmumula hindi sa Diyos, hindi sa tao, pero nagmumula ito sa Diyos. Makikilala rin dito na dito sa bahagi na ito, basahin ninyo no yung Acts of the Apostles, si Simon Mago, Simon Magus. Ano siya? Wizard, okay? Salamangkero na namamangha dun sa mga himala ni Felipe. At gusto niyang bilhin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero malinaw yung tugon ni Pedro dun sa bahagi na yun. No? Hindi nabibili ang kaloob ng Diyos. Kesang paalala sa atin, yung biyaya hindi produkto, kundi regalo. At ikatlo, yung mission nagbubunga ng kagalakan. Hindi lamang conversion yung nangyayari. Kagalakan. Kapag si Kristo pinapahayag, aba, may pagbabago sa puso, may tunay na ligaya. Kaya mga kapanalig, sa panahon natin ngayon, tayo rin tinatawag na maging tulad ni Felipe. Hindi man tayo diakono o misyonero sa malalayong lugar, meron tayong sariling Samaria. Ano ba yon? Yung pamilya, yung komunidad, sa yung social media sa ating paglilingkod no sa simbahan siguro no yung ating ministeryo. Kaya tanungin natin yung sarili natin, sino ang Samaria ko? Saan ako tinatawag magpahayag ng mabuting balita? At sa huli, tandaan natin ito na yung mission hindi tungkol sa ating kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. At kung si Felipe nagdala ng kagalakan sa Samaria, maaari rin tayong maging instrumento ng kagalakan sa mundo. Makapanalig, mamaya tatalakayin naman natin yung mga pagbasa. Kaya huwag kayong aalis, babalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
10: Bible study, Bible study on the air.
8: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
11: Veritas Patrol!
3: Pilipinas nanawagan ng pagtutulungan sa mga bansa sa ASEAN. Pag-uulat mula kay Maria Navales Pulgo.
12: Nanawagan ng Pilipinas na mas matibay na pagkakaisa at kooperasyon sa hari ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa gitna ng tumitinding epekto ng geopolitical tensions sa labas ng rehiyon. Ito binigyan din ng pamahalaan kasunod na banta ng krisis sa Middle East sa seguridad at enerhiya at pagkain sa Southeast Asia. Sa isang press briefing sa Cebu City, sinabi ni Alan Jepti ng Department of Trade and Industry na sinusubok ng kaguluhan sa gitnang silangan ng katatagan ng ekonomiya at ng iba't ibang bansa, kabilang ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Jepti, pinapakita ng sitwasyon na hindi sapat ang magkakahiwalay na tugon ng bawat bansa sa malalaking pandaigdigang krisis. Gayun niya, kailangan palakasin ang koordinasyon ng ASEAN, lalo na sa usapin ng food security, energy security, logistics at pagpapatatag ng supply chain. Binigyan din na opisyal na mahalagang pagkakaisa ng rehiyon upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maprotektahan ang kabuhayan ng mamamayan. Dagdag pa ng opisyal, napatunayan sa mga nakaraang dekada na malaki ang nagiging pakinabang ng ASEAN integration kabilang ang mas malawak na merkado para sa mga negosyo at magsasaka at mas malaking oportunidad sa regional trade. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako yung kapanalig Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
11: Veritas Patrol!
8: Kapanalig, available na ang Veritas Mobile Apps para masubaybayan ang mga programa ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 at iba pa sa social media platform. Pumunta lamang sa Google Play Store, i-search ang Veritas PH, i-click ang download at hintayin na ma-install. Kapag na-install na, makikita sa Veritas PH Mobile Apps ang mga balita, blogs, church directory, truth shop, mga schedule ng misa, at mga daily gospels, reflections, and responses. Maaari ding mag-donate at mag-pledge gamit ang Veritas PH Mobile Apps. Kaya i-download na ang Veritas PH Mobile Apps upang maging updated sa mabuting balita, impormasyon at iba pa. Veritas PH Mobile Apps.
10: Bible Study on the air.
9: Panalig, Father Joel Camaya pa rin po, Bible Study on the Air. At nice kong po magbigay ng ilang ano lang po, no, yung invitation na kapag nagba-Bible Study tayo, pwede nyong gamitin itong mga magazine ng Word and Life Publications. Yung namesake ng ating programa, Yaman ng Salita, ito ay isang magazine gabay sa pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos. So makikita ninyo yung mga pagbasa sa bawat linggo. Unang pagbasa, ikalawang pagbasa at yung ebanghelyo, at meron ka makita ng mga yung context, no, historical context, cultural or iba sa ting background ng pagbasa. Tapos may mga guide questions para sa pagninilay, hindi lamang pagninilay, no, parang yung pagkakaintindi dun sa mga dun sa binasa. Tapos meron din pagninilay, maganda siya para sa Bible sharing. Ito ay sa wikang Tagalog. Pero yung sa English ay The New Exploring God's Word. At ito'y bi-monthly, no? Itong dalawang ito, April, May, available pa rin po. We're coming up with the ano, yung June-July issue. Pero yung sa mga estudyante, kasama sa kanilang religion classes, yung Word and Life Magazine, yung flagship magazine ng Word and Life Publications, makikita rin, no? May Bible study. Wala yung biblical text kasi understandably nandun sa kanila yung or hawak nila yung Biblia habang pinag-aaralan nila ito, no? At makita natin hindi lang siya mga yung word section, which is yung study of the text ng Biblia, pero meron din siyang comics at meron din siyang feature articles dun sa life section. At maganda yung binabasa itong mga ito. Marami tayong matututunan, okay? So, yan po yung Word and Life Publications. Ngayon, nung nakaraang linggo, meron tayong tanong, no? Hindi ko na nabasa kasi natapos na yun. Sabi, blessed day po. Father, bakit po ang Israel ay mula noon hanggang ngayon laging may problema? Kanino po ba sila nananalig? Tandaan natin, no? Yung mga Israelita noon, hindi yan yung may Israelita ngayon or ano, itong Israelita ngayon or yung Israeli, no, yung bayan ng Israel ngayon, hindi siya, it's not the same thing. Yes, it's a Jewish state, at yung pagtinignan natin kasaysayan ng Israel, yung nung panahon ni Jesus, mayroong mga Hudyo ron, pero hindi ka pareho nung ano, of course naniniwala sila doon sa mga same pa rin yung kanilang ano, pagiging Hudyo, pero iba yung sitwasyon noon. Kaya ano, yung tanong, noon may problema, pero tingnan natin, no, sa buong kasaysayan ng Israel mula pa nung panahon, maski na ano, ni Abraham, predating yung mga Hudyo, no, Moses hanggang yung mga propeta, yung Israel patuloy na nananalig sa isang Diyos. At sino yung Diyos na yun? Si Yahweh. At siya yung Diyos na nagligtas sa kanila, lalo na noong panahon ng Exodo. Kaya, totoo na lagi may problema yung Israel. Pero yung siliraning ito, kadalasang bunga ng kanilang paglayo sa Diyos. Itong Israel ito, tinutukoy natin, ha, yung bayan ng Israel na nakikita natin sa Biblia, kapag sila'y nananatiling tapat, nararanasan nila yung pagpapala. Kapag sila'y nalilihis, dumarating ang pagsubok. Kaya masasabi natin, yung Israel nananalig sa Diyos. Ngunit ang kanilang kasaysayan ay kwento rin ng pakikibaka sa pagiging tapat. At sa kabila nito, nananatiling tapat ang Diyos sa kanila. Ganon din tayo. Maski na hindi tayo nagiging tapat sa Diyos kung minsan, yung Diyos palaging tapat sa atin. At dito dadako na tayo sa unang pagbasa. Makita natin yung katapatan ng Diyos. At yung ating pagbasa, unang pagbasa sa darating na linggo, mula sa aklat ng mga gawa, gawa ng mga apostol, no? Chapter 8, verses 5 to 8, 14 to 17. Ulitin ko, no? Acts of the Apostles, chapter 8, verses 5 to 8, at verses 14 to 17. Ngayon, basahin na natin yung unang pagbasa. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod sa Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nila mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nababalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, tinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Yan mga kapanalig. Ano ba yung background nitong binasa natin? Nangyari ito matapos yung pag-uusig sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Mababasa natin yan. Chapter 8, verses 1 to 4. Parang ano, inuusig na sila. Tapos si Felipe, yung diakono, no? Felipe, siya yung evangelizer. One of the seven deacons doon sa chapter 6 ng Acts. Napilitan siyang lumikas at nangaral sa Samaria. At may matagal na tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Alam natin yan, di ba? Lalo na yung si Jesus at yung babaeng Samaritana, no? Kaya yung nakita natin doon sa episode na yon, yung sitwasyon. Kaya ang ganda ng conversation nila, John chapter 4. Pero, yun yung background, no? Mahalaga yung pangyayaring ito, yung tension na yon. Yung pagdating ni na Pedro at Juan mula sa Jerusalem, ito'y nagpapakita ng ugnayan at awtoridad ng mga apostol dun sa lumalawak na simbahan. At bahagi ito na mas malawak na salaysay ng paglawak ng simbahan mula Jerusalem patungo sa Judea at Samaria. Yun yung Acts chapter 1 verse 8. Yung mula sa Jerusalem, yan, lumawak, no? Judea, Samaria. At pinapakita yung unang hakbang na misyon sa labas ng nitong komunidad na puro Hudyo. Ngayon, eto na, no? Meron ng iba. Hindi lang Hudyo, may Samaritano na. Kaya kagad kasunod nito, yung kwento ng, wala sa pagbasa natin, pero yung Ethiopian eunuch, no? Yung eunuco na taga Ethiopia, Acts chapter 8, verses 26 to 40. Na lalo pang nagpapakita ng universal mission. Kaya yun, dun sa verses 5 to 8, no, anong nakita natin? Narinig natin kanina, nangaral si Felipe tungkol kay Kristo sa Samaria. Tapos may kasamang mga himala. Ano yung mga himala? Pagpapalayas ng masamang espiritu, pagpapagaling. Resulta, nagkaroon ng malaking kagalakan dun sa lungsod. So ito, yung ebanghelyo, hindi lang salita. Ito'y may konkretong epekto sa buhay. Ang ganda, no? Na ano sila? Nagkaroon ng kaligayahan, ng kagalakan. Tapos yung verse 14, itong balitang ito, nakarating sa Jerusalem. Yung balitang tinanggap ng Samaria yung salita ng Diyos. So, anong nangyari? Pinadala si na Pedro at Juan. So, mahalaga yung pagkilala at pakikisa nung sentrong pamumuno ng simbahan doon sa Samaria. Tapos narinig natin, no, na yung ano, yeah, bininyagan sila pero wala pang espiritu. Nabinyagan sila in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pero hindi pa dumarating yung Espiritu Santo. Kaya pinapakita yung pagkakaiba, ngunit kaugnayan ng binyag at ng pagbibigay ng Espiritu. Tapos narinig natin, pinatong kanilang mga kamay dun sa ulo, no? Pinatong ng mga apostol ang kanilang kamay at tinanggap nila nung yung Espiritu Santo. Ito yung pinagmulan ng tradisyon ng kumpil sa simbahan. Okay? Kasi tinatanggap natin yung Espiritu Santo sa pagpapatong ng mga kamay. Anong pwede natin matutunan dito sa pagbasa? Una, yung pag-uusig, maaaring maging daan na misyon. Yung pagkalat ng mga Kristiyano, nagbukas ng bagong lugar para sa Ebanghelyo. Tapos yung Ebanghelyo, ito'y para sa lahat, hindi sa kaaway. Yung Samaria na tinuturing na kaaway ng mga Hudyo, naging bukas sa biyaya. And then, the real evangelization, may bunga. Hindi lamang pangangaral, kundi pagbabago ng buhay at kagalakan ng komunidad. Kung talagang natanggap natin ang salita ng Diyos, aba, dapat magbago tayo. Tapos mahalaga yung pagkakaisa sa simbahan. So, yung pakikialam, quote-unquote, nina Pedro at Juan, ito'y tanda ng communion at pagkakaisa ng simbahan. Tapos yung Espiritu Santo, siya yung nagbibigay kaganapan sa buhay Kristiyano. Hindi sapat yung panlabas na pagtanggap. Kailangan yung panloob na kapangyarihan ng Espiritu. Tapos mayroong process, no? Yung paglago ng pananampalataya mula sa pakikinig, tapos pananampalataya, tapos binyag, tapos pagtanggap ng Espiritu. Kaya yung kagalakan, pwede nating tignan, no, dun sa pagbasa, yung kagalakan, ano yon? Pag nagagala ka, pag masaya ka, ito'y tanda ng presensya ng Diyos. Kapag tunay na tinanggap si Kristo, nagbubuong ito ng malalim na kagalakan. Kaya masaya ka ba? Kung tunay na masaya ka, siguro dahil naririyan sa puso mo si Jesus. Makapanalig, pagkatapos naman nito, titignan naman natin yung ikalawang pagbasa. Kaya huwag kayong aalis, babalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
10: Bible Study, Bible Study on the air.
0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig, ang Philippine Standard Time ay alas 3:30 ng hapon.
11: Veritas Patrol!
3: CRS Philippines, nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang patibayin ang pagresponde ng mga Pilipino sa sakuna. Pag-uulat mula kay Jeremiah Figuerola.
13: Yes, maraming salamat. Hinahasa nga ng Catholic Relief Services sa CRS Philippines ang kakayahan ng mga Pilipinong health workers upang higit na makatugon sa pangangailangan ng mga mamamayang masasalanta ng anumang uri ng kalamidad sa hinaharap. Sa pamamagitan nito ng 5 araw na training na pinamagatang Mass Casualty Management o MCM Responders Training para sa mga health workers at first aid responders sa Tagaytay City at Pateros Local Government Unit. Sa pagsasanay ay hinahasa ng CRS Philippines ang kanilang mga kakayahan na tumugon sa anumang uri ng emergency cases sa hinaharap kung saan pinatibay din ang kanilang pagtugon, assessment, treatments at mga ugnayan na mahalaga tuwing mayroong sakuna. naging posible naman ang pagdaraos ng training program sa pakikipagtulungan ng CRS Philippines sa Taiwan International Cooperation and Development Fund. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumayin niyo ang katotohanan.
11: Veritas Patrol!
10: Bible study on the air.
9: Makapanalig, Father Joel Camaya pa rin po sa ating programang Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. Bago tayo magpatuloy, no, binabati ko lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, no. Unang-una yung Bible Study Group ng Sacro Cuore Community, Filipino Community diyan sa ano yung sa Roma. At among them, no, may pagbati si ano Cynthia De La Cruz, no. Magandang buhay po sa lahat ng mga kapanalig at siyempre po sa inyo, Father Joel Camayas. Salamat sa Diyos. At muli tayo ay bubusugin ng salita ng Diyos. Ayan, ganda ng mensahe niya, no? Florida Matira, good morning po, Father. Sabi niya, si ano, Rose Jean Bibit Simon, good morning po, Padre. Riva Cabarubia, good morning po. Tapos, CJ Ancheta. Okay. Riza Magdamit, mapagpalang hapon po, Father Joel, at sa lahat ng mga kapanalig. Okay, ingat po tayo parati. Mary Ribo, good morning po, Father, sabi niya. Nagtataka siguro kayo, but good morning, no, at afternoon na sa Pilipinas. Usually, mga galing ibang bansa, no, yung pagbati nila, no, good morning, no, kasi umaga sa, no, sa Europa, okay, at iba pang mga bansa dito sa, no, hindi lang Italy. Pero dyan hapon sa, no, sa atin sa Pilipinas. Miguel Leon, morning po, Father. Riza Magdamit, pabati po, Father. Birthday ko po kahapon. Oh, happy birthday, okay, Riza. And then Leo Radtek Andrade, Rodel Saldua, magandang araw po, Father Joel. Okay, God bless po. Yeah, okay. Binabati ko lahat ng sa Word and Life Publications. Okay. Nanunod din si ano, si Leia Lalap Medenilla, Edna Ilaw. Yan. Si Etienne sa Esteban. Hello, Father, from okay. Hello, Father, from Ma'am Badet Salonga of DBC. Okay, so, ayan, binabati ko si Ma'am Badet at pati na yung ibang mga lay mission partners sa Don Bosco College, no, sa Canlubang. Tapos ito, masugid na tagapakinig at tagapanood, no, si Bong Rosperolioda at yung, of course, yung kanyang pamilya. No, special greetings sa inyo, no? Tapos Jocelyn Bandiola, buongiorno po, Father Joel. Binabati ko si ano si Jocelyn plus yung iba pang mga miyembro ng Mary Help of Christians sa presidium ng Legion of Mary. Tapos Emmy Macario Panganiban, magandang hapon po, Father Joel. Salamat po sa isa naman pong yaman ng salita. Okay. So yan, ang ganda ng mga pagbati natin. Of course, meron tayong message mula sa isa sa mga lagi nakikinig sa atin. Sabi niya, good afternoon po, pwede po bang pakigreet mo yung magiging model at talent na si Zanon Cody Bedanya ng happy birthday? Okay, happy birthday. Galing po ito kay Brother Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Mandaluyong, Salt Makati, St. Francis of Assisi Parish, Mandaluyong, at Overflow Retreat, Batch 16. Salamat po. God bless. Okay po. So, yan yung ating mga ano, bumabati at ang ating mga binabati rin ng madalas. Okay? So, ngayon, yung ating ikalawang pagbasa naman ay mula sa unang sulat ni Pedro, First Letter of Peter, Chapter 3, Verses 15 to 18. Kung natatandaan nyo, no? Ilang linggo na rin, no? Ito na yung ikatlong linggo na yung pagbasa natin mula sa sulat ni Pedro. So, 1 Peter chapter 3, verses 15 to 18. Bandang huli na yan ng Biblia. Ito yung maikling mga sulat, no? Bandang huli. So, basahin na natin ang ating ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Pedro, mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. At makapanalig ang ating ikalawang pagbasa. Bago tayo magpatuloy, no, bago natin tingnan yung himayin, tingnan natin yung historical background nito. At nabanggit ko na rin to nung mga nakaraang linggo, no, yung first letter Peter, una sulat ni Pedro, sinulat para sa mga Kristiyanong nakakalat dun sa Asia Minor, modern day Turkey. Dumaranas ng pag-uusig at diskriminasyon dahil sa kanilang pananampalataya. So yung time frame nito, it was about 60 to 70 AD. Ano yung kalagayan nila? Merong panlipunan na pag-uusig. So hindi pa systematic na persecution, na pinapapatay ito. Yung pag-uusig lang, no, yung sa culture, they were being discriminated against, no? Inaapis sila. Ano yung layunin nitong sulat na ito? Para lumakas yung loob ng mga Kristiyano na manatili silang tapat sa gitna ng paghihirap. So, yung context naman nito dun sa sulat ni Pedro, pwede niyong basahin yung buong sulat, no? Pero yung 1 Peter chapter 3 verses 15 to 18, ito'y bahagi ng mas malawak na section spanning from chapter 3 verse 13 until chapter 4 verse 6. Tungkol saan ito? Yung pagtitiis sa gitna ng pagdurusa para sa kabutihan. So, dito sa talatang ito, inaanyayahan yung mga Kristiyano na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Ngunit gawin ito na may kababaang loob at paggalang. Tapos pinapakita si Jesus bilang huwaran ng pagdurusa. Doon sa verse 15, no? Nabasa natin, igalang ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong puso. So itong pagpapabanal kay Kristo, ito'y nangangahulugang kikilalanin siya bilang sentro ng buhay. Kaya hindi lamang panlabas na paniniwala, kundi panloob na katapatan. Narinig natin, no, maging handa kayong sumagot. Maging handa kayong depensahan, no? To defend. Yung salitang Griego para riyan ay apologia. Sounds familiar? Apologia. Apology. Hindi apology na nagpapasorry lang, no? Hindi yon, hindi yung apology na yon. Yung apologetics. So yung mga apologists, anong ginagawa nila? They defend the teachings of the church. So hindi ito lang pakikipagtalo, hindi. Ito'y makatwirang pagpapaliwanag ng pag-asa. Tayo ba? Nasa kamalayan ba natin yun? That we are able to defend the teachings of the church. Tapos, narinig natin, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. So mahalaga yung paraan, may paggalang. Hindi lang yung nilalaman, okay? It's not just the content, pero the manner. Yung Kristiyanong patutuo, dapat may kababaang loob. Hindi yung mayabang ka. Okay? Pag nagpapaliwanag ka, may kababaang loob. Verse 16, malinis na budhi. Yung buhay ay

0: Mas mabuti na yun na nagdurusa tayo dahil may ginawa tayong mabuti, may ginawa tayong tama, kaysa yung gumawa na lang ng mali. Maski na tinatanggap ito ng iba. So, ito'y bahagi nga natin, no, ng pagiging Kristiyano natin. At dun sa verse 18, pinakita si Jesus bilang halimbawa. Bakit? Nagtiis siya minsan para sa dahil sa ating makasalanan. At siya'y naging matuwid para sa mga, o siya'y matuwid, ha, para sa mga makasalanan. Kaya yung layunin nito ni Jesus, no, na nagtiis para dalhin tayo sa Diyos. So, pinatay siya sa laman. Okay? Binuhay sa Espiritu. So, tinutukoy yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, anong pwede natin matutunan dito, no? Just some takeaways, no? Na yung pananampalataya nakaugat sa ating ano, puso. Na hindi sapat yung panlabas na relihiyon. Si Kristo dapat tunay na Panginoon ng ating buhay. Tapos, laging handa sa pagtatanggol ng pananampalataya. So, yung Kristiyano ay tinatawag sa into apologetics para ipaliwanag yung kanyang pag-asa sa malinaw at makatwirang paraan. So, kailangan pag-aralan natin, no, mag-aral tayo, ano ba yung pinaniniwalaan natin para may paliwanag din natin. Pero, sa ating pagsasalita, dapat tayo may mababang loob. Yung katotohanan, hindi pinipilit. Ito'y pinapahayag na may paggalang at kahinahunan. Tapos, yung buhay ay patotoo. Ang malinis na budhi at mabuting asal ang pinakamabisang depensa laban sa paninirampuri. And then, yung pagdurusa, hindi kabiguan yan. Kung tayo nagdurusa para sa tama, tayo nakikibahagi sa karanasan ni Jesus. Kasi si Kristo, siya yung huwaran. Yung kanyang sakripisyo, batayan ng ating pag-asa mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan mga panalig, no? Mamaya naman, ebanghelyo ang pag-uusapan natin. Kaya huwag kayong aalis. Babalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
1: Bible study on the air.
2: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan.
3: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
5: Happy Mother's Day!
6: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
7: Ma, mahal na mahal kita.
8: Mami, salamat sa lahat.
9: I love you, Nanay.
8: Happy Mother's Day, Mama.
6: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Bible study. Bible study on the air.
1: Yan mga kapanalig, tayo po'y nagbabalik sa Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. At binabati ko pa rin yung ibang mga nakikinig sa atin, no? Riva Cabarrubia, no, nabati natin kanina, no? Tapos Genevieve Dolor, good morning po Father Joel, mapagpalang Huwebes po sa lahat. Okay. And of course, meron pang ibang mga

0: pahabol dito, no, na mga pagbati. Ah, mula uli kay Emmy Macario Panganiban, pakibati po sa kaarawan ng aking kabiyak Rolando Panganiban sa Dubai. Salamat po. Huh? Tapos sa Juliet Kinahon Kunan, hello and good afternoon po. Virgie Ronolo, good afternoon po. Sita Bunag, okay, amen. Yan. Tapos, of course, yung mga nanonood din na masugid nating taga panood, no? Yung sina, no, yung sa Don Bosco Post Novitiate Community, lalong-lalo na si Kuya Dennis at Ate Delma, no? Binabati rin natin. Okay. Ah, special greeting pala kay Father Martin Makasayat, no? Birthday niya. Okay, so binabati din natin siya. Meron tayong announcement mamaya, no? At yung ating yung Veritas, no, may ano, meron announcement, pero mamaya bago tayo mag-end, i-announce natin 'yon tungkol sa kapistahan ng Our Lady of Veritas. Pero ngayon, tingnan muna natin yung ebanghelyo. Yung ating ebanghelyo ay mula kay San Juan, John chapter 14 verses 15 to 21. Tingnan niyo, no? Halos mula kay San Juan itong mga nakaraang linggo. At kita natin, no, ito yung Pasko ng muling pagkabuhay. Nakita natin, ano ba yung, ano, yung mga iniwang mga salita ni Jesus sa mga alagad. Lalong-lalo na yung bago siya magpakasakit at mamatay at muling mabuhay, nabuhay. Ito, no, John chapter 14 verses 15 to 21. So basahin na natin yung ating mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Yan ang ating ebanghelyo, mga kapanalig. Itong ebanghelyo natin mula kay San Juan, paano bang sinulat ito, no? O ano yung konteksto ng pagsulat nito? Bandang huling bahagi ng unang siglo, so around 90 to 100 AD, si Jesus namatay, muling nabuhay noong 33 AD. Ngayon ito, many years later, many decades later. Anong konteksto? Isang komunidad na nakaranas ng pag-uusig at paghiwalay mula sa mga Hudyo. They were expelled from the synagogue. At yung bahaging ito ng farewell discourse, John chapter 13 to 17, ito yung kanyang mga salita ni Jesus bago yung kanyang pagpapakasakit. At itong panahon na ito, yung mga alagad, nalilito, natatakot. Kasi malapit na mawala si Jesus sa kanila. Kaya yung mensaheng ito, nagbibigay ng pag-asa at katiyakan ng presensya ng Diyos maski wala na si Jesus sa physical na anyo. So, itong binasa natin, kasunod ito ng pangako ni Jesus. Ano yung pangako niya? Yung narinig natin last week, "Ako yung daan, ang katotohanan at ang buhay." John chapter 14 verse 6. Ngayon naman, pinapaliwanag niya kung paanong manatili ang ugnayan ng maalagad sa kanya. Paano? Una, sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod. Tapos ikalawa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang tawag dito, no, yung sana Paraklito. Okay? Parakletos. Parakletos sa Griego. Tapos sa pamamagitan ng pananatili ni Jesus sa kanila. Ito'y paghahanda sa bagong paraan ng presensya ni Jesus. So, hindi ito physical, pero ito'y spiritual. At ito, no, verse 15, narinig natin, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, yung pag-ibig kay Jesus, hindi lang damdamin. It's not just a passion. It's not just an attraction. Not just a feeling. Pero nakikita ito sa pagsunod. Sa Johannine Theology, yung love, it's obedience. Pag mahal mo isang tao, susunod ka sa kanyang kagustuhan. Ikalawa, dun sa verse 16, hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapagtanggol. Yung Paraklito, verse, yung Paraklito, Parakletos, ito'y maaring mga hulugang tagapagtanggol, abogado, okay? Tagapayo, tagapag-aliw. This is the Holy Spirit na magpapatuloy ng gawain ni Jesus. At itong espiritu na ito ay espiritu ng katotohanan. Hindi siya tinatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi naniniwala yung sanlibutan sa kanya. Ngunit kilala siya na maalagad dahil siya ay nananahan sa kanila. Isang, ito yung malalim na panloob na presensya sa loob ng mga alagad. Tapos sinabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. Ang lalim na larawan nito, no? Yung maalagad, hindi sila pababayaan. Kasi si Jesus babalik. Marin tumutukoy sa kanyang muling pagkabuhay o sa kanyang patuloy na presensya. Tapos sabi niya, ako'y nabubuhay, kaya't mabubuhay rin kayo. Yung buhay ni Jesus naging pinagmumulan ng buhay ng mananampalataya. Ito'y eschatological, no? Yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Tapos ito rin, yung sa kasalukuyan. Tapos sabi ni Jesus, ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ah, pinapakita nito isang misteryo na pakikipag-isa. Kapag gusto niyo ng medyo malalim na salita, no? Mutual indwelling. O, oh, kayo'y nasa akin, ako'y nasa inyo, ako'y nasa Ama. Di ba? Indwelling. It's a Trinitarian relation. Binabahagi sa mga alagad. Nagiging bahagi sila ron nung relationship na yon. Tapos, yung pagmamahal ay pagpapakita ni Jesus. Yung tunay na umiibig ay sumusunod. At yung sumusunod ay minamahal ng Ama. At si Jesus, magpapakilala. Yung pagpapakilala niya, self-revelation. Okay? So, si Jesus, pinapakilala niya sino? Ah, yung Ama. So, yung pagpapakilala na yon, isang personal na karanasan ng Diyos. Anong pwede natin matutunan dito, no? Yung pag-ibig kay Jesus, nasusukat sa pagsunod. Hindi sa salita lamang. Tapos, hindi tayo iniwan ni Jesus. Ang Espiritu Santo, ang kanyang presensya sa atin ngayon. Tapos yung pananampalataya, panloob na relationship, hindi lamang panlabas na relihiyon. At yung buhay ni Kristo, oh, nagbibigay ito sa atin ngayon at magpakailanman. Nagbibigay buhay sa atin. Yung Diyos na nananahan sa atin, this is a personal thing, no? Personal na pakikipag-ugnayan. At itong pakikipag-ugnayan na ito ay buhay. Tapos yung mundo, maaring hindi makaunawa, ngunit yung pananampalataya or yung mananampalataya, siya yung may malalim na kaalaman sa Diyos. He knows God. Tapos, yung pagsunod, ito'y daan sa mas malalim na karanasan ng presensya ni Jesus. Gusto mo mas makilala panlalo si Jesus? Oh, sumunod ka sa kanyang mga utos. Ganda, no? Para sa atin, no? Kapag tayo'y nagbibigayan, kapag tayo'y ginagawa natin yung kalooban ng ating mga magulang, nagiging mas maganda yung relationship natin. Hindi ibig sabihin na wala na tayong relationship maski notwithstanding kung ano yung ating mga yung ating ugali, hindi. Pero gumaganda lalo yung relationship kapag merong pag-uunawa, kapag merong pagsunod. So yan ang ating relationship sa ating Panginoon. Makapanalig, no? Yung tulad na nabanggit ko kanina, meron tayong isang announcement. So, eto po yun, no? Makapanalig, makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa kapistahan ng Our Lady of Veritas. Kailan to? Sa susunod na Sabado, 16 ng Mayo. So, May 16. Hindi pa itong Sabado na ito, ha? Yung Sabado pagkatapos, no? So, 16, May 16. Sa ganap na 12:00 ng tanghali, sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, o EDSA Shrine. Of course, this will be live also, lahat ng platforms ng Radio Veritas 846. Pero, kung gusto nyo makisalo ron, no, sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, or EDSA Shrine. Our Lady of Veritas, ang Our Lady of Veritas, ang mahal na birhen ng katotohanan, ay sumisimbolo sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na sumisinag sa bawat mananampalatayang patuloy na itinataguyod ang katotohanan. Muli, makiisa tayong lahat sa pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Veritas, ang Birhen ng Katotohanan. Ngayong May 16, 2026, 12:00 ng tanghali sa EDSA Shrine. At sumainyo ang katotohanan. Ngayon, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, salamat po sa inyong banal na salita. Ipinakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus at ang pangakong Espiritu. Patatagin mo ang aming puso upang manatili sa iyong pag-ibig at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Makapanalig, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito po ang inyong lingkod, si Father Joel Camaya, Salesiano ni Don Bosco. Bumabati sa inyong lahat na sumainyo ang katotohanan.
1: Inyong napakinggan ang yaman ng mga salita ng Diyos kasama si Reverend Father Joel Camaya SDB. Bible Study on the Air. Yaman ng salita. Sumainyo ang katotohanan.
2: Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkakasakit at naghihirap. Naway sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis. At hari naway, matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahin. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa mga karamdaman at nakakahawang mga sakit. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila to the world.
4: Wide Web.
5: Veritas in Voice. Ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanaligang Philippine Standard Time, 2 minuto makaraan ng 4:00 ng hapon. Ngayon ay Webes, 7th araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Nakiisang Philippine Ministerial Partnership Inc. o PMPI National Secretariat sa ginanap na Sulong Peace Partners Assembly 2026 na dinaluhan ng mahigit sa 40 kinatawan mula sa mga sektor ng kapayapaan, karapatang pantao at pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtitipon, ibinahagi ng mga kalahok ang mga naging tagumpay ng kani-kanilang advokasya at nagsagawa ng malalim na talakayan hinggil sa mga hamong dulot ng armadong tunggalian, sigalot sa likas na yaman at epekto ng climate change sa mga pamayanan. Naglatag din ang mga delegado ng mga konkretong mungkahi at hakbang upang matugunan ang mga suliraning patuloy na kinaharap ng mga apektadong sektor sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa PMPI, nananatili itong nakatuon sa paglikha ng ligtas na espasyo para sa pakikipagtulungan sa mga local government units, women's group at indigenous people's organization. Iginiit din ang organisasyon na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor upang maisulong ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Alinsunod sa katuruan ng simbahan ng kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan kundi bunga ng katarungan, pagmamalasakit at pakikiisa sa kapwa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus.
10: Basta turmeric, dapat Turmerica Plus.
11: Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig.
12: Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Alamin ang mga natural na paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Makabagong teknolohiya sa pagpapagaling ng karamdaman para makamtan ang hinahangad na kagandahan. Kasama si Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
13: Usapang KKK with Dr. Aileen Lim mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon.
14: Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, kalusugan, kagalingan at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Aileen Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type nilang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc.
15: Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa silent sepsis. Okay, tahimik pero nakamamatay. Maraming tao ang akala pag may severe infection, palaging may mataas na lagnat, matinding ubo, po obvious na sintomas. Pero may tinatawag tayong silent sepsis. Isang condition ito na tahimik na lumalala inside the body hanggang sa bigla na lang bumagsak ang pasyente. Pag sinabi natin sepsis, hindi ito simpleng infection lang, kundi ito ay isang dangerous body reaction kung saan ang infection, for example, galing sa baga like pneumonia, galing sa ihi, pyelonephritis, sugat, ngipin, bituka, and others, ay nagdudulot ng sobrang inflammatory response ng katawan. At sa halip na protektahan ka, ang katawan mismo ang nagdudulot ng damage sa organs natin. Now, minsan, walang malinaw na simptomas. Hindi mataas ang lagnat, hindi grabe ang ubo, hindi halatang may infection. Pero ang pasyente ay bigla na lang nanghihina, laging inaantok, parang lutang, mabilis hingalin, malamig ang kamay at paa, mabilis ang tibok ng puso, mababa ang BP, nahihilo, minsan biglang nahihimatay. At ito ang delikado, akala simpleng pagod lang, pero nagsisimula na pala ang organ failure. And lalo itong common sa mga may pneumonia. At napakarami hong may pneumonia ngayon, rampant. Hindi lang ho alam ng tao because mas marami ho ang walking pneumonia. Yung wala hong symptoms. And doon sa mga may UTI, karamihan sa may UTI, babae, ha? Lalo na pag menopause na. Diabetic patient also, senior citizen, cancer patient, may mahinang immune system at may chronic inflammation. Ang diabetic patient ho ay prone sa halos lahat ng infection. Kasi ho, yung kanilang sugar ay nasa blood instead na nasa cells. Eh hindi nga ho makapasok sa cells dahil karamihan ho sa type 2 diabetes may insulin resistance. Kumbaga hindi na ho ang effect ang insulin para ipasok ang blood sa cells. So it remains in the blood. So what? May pagkain ho kasi yung mga mikrobyo sa blood. Kaya madali ho silang kumapit at mahirap ho tanggalin because of that reason. Halimbawa ho, ang pasyente ay may simpleng ubo lang, konting plema, walang lagnat, akala okay lang. Pero ang pneumonia pala ay lumalala at nagiging sepsis. So, bigla na lang nahihimatay or ICU agad. Kaya hindi sapat na wala namang lagnat. Minsan, ang katawan ay tahimik nang humihingi ng tulong pero hindi natin napapansin. Ang pinakamahalaga ay hanapin ang root cause bago lumala. Kapag ka ang pasyente ay may nararamdaman ng tulad ng mga binanggit natin. Kapag mahina ang circulation ng dugo at kulang sa oxygen ang cells, mataas ang inflammation at mahina ang immune defense. So, mas mabilis umatake ang silent sepsis. So, dito mahalaga ang tamang suporta sa katawan, proper nutrition, improved circulation, strong immune support, at pagbawas ng chronic inflammation. Kaya mahalaga rin ang pag-aalaga ng katawan sa araw-araw, hindi lang kapag malala na. At kapag madalas kang pagod, inaantok, madaling hingalin, o paulit-ulit ang infection, huwag itong babaliwalain kasi there might really be something wrong inside the body. Kailangan niyo hong magpa-check up at bahala na ho ang doktor doon to find out what is wrong. But kung wala pa rin makita ang doktor, wala hong masama ho mag-second opinion ho kayo sa ibang doktor hanggat sa makita ho ano ho ba talaga ang problema. Because your body will not act that way if there is nothing wrong. Baka ho kasi hindi simpleng pagod lang. Baka mamaya ay silent sepsis na ho ang nangyayari. Ang sepsis ho ay parang sunog inside the body. Nagsisimula lang ito sa infection. Pero dahil hindi agad makontrol, kumalat ang inflammation sa dugo at naapektuhan ho ang buong katawan. Ang mas nakakatakpa dito, minsan hindi infection ang unang napapansin, kundi ang epekto nito sa organs natin. Halimbawa, sa brain. So, nalilito, antukin, hirap mag-isip. Minsan ho, sablay yung sinasabi. Sa puso, mabilis ang tibok, palpitation. Sa kidney, kumokonti ho ang ihi at very dark ang urine. Sa baga, hingal kahit hindi malakas ang ubo. Sa atay, panghihina, pagkawala ng ganang kumain. Sa blood vessel, sa ugat, bumabagsak ang blood pressure. At kaya, may mga pasyente na ang unang reklamo ay nahihilo ako o parang mahihimatay ako. Kung hindi dahil may infection ako. Dalasan hindi naman nila alam na may infection sila. At sa elderly, mas tricky ho ito. Imbis na lagnat, ang sign ay biglang tahimik, ayaw kumain, sobrang antok, hirap gumalaw, confused, bumabagsak. So kung kayo ho ay may elderly sa bahay, lola, magulang, no? Pagka naging ganito ho ang kanilang ikinikilos ay magsuspecha ho kayo. Kasi ho ang sepsis, emergency ho ito. Medical emergency. The earlier na ma-catch nyo ito, much better ang prognosis. At sa diabetic patient, mataas ang sugar ay pwedeng sinyales na may hidden infection. Minsan, akala uncontrolled diabetes lang, pero may silent infection na pala sa ihi, sa paa, or baga. Sa cancer patient, mahina ang immune system. Kaya, mabilis ang progress ng infection papuntang sepsis. May tinatawag tayong septic shock. Ito yung advanced stage kung saan sobrang baba na ng BP. Hindi na sapat ang oxygen supply sa vital organs. So, dito mataas ang risk ng sudden death. Pumapatay ho ang sepsis ng ilang araw lamang. 3-4 na araw lang. So, ano ang mangyayari? Siyempre, o yung pull of gravity, yung ating dugo, mapupunta sa ibaba, kakaunti ho, or wala sa itaas. So, kapag ka nakatayo or nakaupo, so yung pool of blood ho, nandoon lahat sa lower extremities. Kaya ho ang pasyente nahihimatay. So, pag nahihimatay ho ang pasyente, i-rule out nyo ho na hindi sepsis ang sakit. Kasi hindi ho basta-basta nahihimatay ang tao. Pagka nahimatay ho ang tao, kailangan pahigain nyo para yung blood makasirculate ho papuntang ulo. At kung maaari, itaas nyo ho ang paa. So, ganun po. Makikita nyo ho, maya-maya, magkakamalay na po ang pasyente. Huwag kayong matataranta. But after magkamalay ang pasyente, dalhin nyo na ho sa ospital agad-agad. Support sa circulation, oxygen delivery, detoxification, immune defense at pagbawas ng oxidative stress ay napakahalaga. Dahil sa sepsis, oras ho ang kalaban natin. Minsan ang pagitan ng okay pa at critical na ay ilang oras lamang. Ha? Tandaan niyo po yan, kaya bawat minuto o oras ay very important ho sa may sepsis. Medical emergency po siya. Kaya importanteng malaman ninyo at baka ho mahuli. At isa sa pinakamapanganib na sinyales ng silent sepsis ay ang bigla ang panghihina o pagkawala ng malay. Now, may mga pasyente ring mabilis ang paghinga kahit hindi nila napapansin. No? So, ito ho ay dahil sa sinusubukan ng katawan na habulin ang oxygen demand. Kapag hindi sapat ang oxygen, tumataas ho ang lactic acid sa dugo, which is sinyalis ho ito na nahihirapan ang organs. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng, parang pagod lang, parang hilo lang, parang wala lang gana, ay pwede hong maging medical emergency. Isa pang hidden sign ay pagbabago sa balat. So, putlayan, malamig ang kamay at paa, clammy o malagkit ang pawis, at minsan namumula. No? Ang ibig sabihin ho nito, inuuna ng katawan ang blood supply sa vital organs at nababawasan ang circulation sa skin. Ganun po yun. Alam niyo ho naman ang katawan natin, meron siyang compensatory mechanism. Kahit hindi sabihin, siya ho mismo ang nagsisave sa ating body. Kung ano ang mas importante, yun ho ang ginagawa niya. If the cause of sepsis is what? Pneumonia. Siyempre ho, pag mali ang napuntahang specialty, mamamali din ho ang management. Kaya dapat ho, ang unang pupuntahan ng pasyente is IM, internal medicine or family medicine. Saka pa lang ho magre-refer yan kung saang subspecialty nararapat ang pasyente. At tandaan ho, ang katawan ay madalas bumubulong bago ho ito sumisigaw. Kapag ka ang pasyente ay unti-unting bumabagsak kahit hindi dramatic ang sintomas, doon dapat mas lalong maging alerto tayo. At ang mga important treatment ho, which is critical. Number one ho, kailangan ang immediate stabilization, which is sa airway ho, kadalasan ho, kailangan ng intubation pagka altered ang mental status or respiratory failure. Breathing, ha, binibigyan ho ng oxygen. At circulation, kailangan ho, may IV access, may swero. Large bore lines or central line ang kailangan. Kailangan din po ang rapid fluid resuscitation. Kailangan bigyan ng normal saline pag initial bolus ng 30 ml per kilogram within the first 3 hours. Kailangan ho, ang goal ay tumaas ang blood pressure at tumaas din ho ang urine output. Early antibiotics should be given and it should not be delayed. Kung kayo ho ay nagpa-culture and sensitivity pa, kailangan nyo na ho munang magbigay ng antibiotic. Huwag din ho ninyong kalilimutan ang magpa-culture culture and sensitivity. Why? Just in case hindi ho talab yung ibinigay ninyong antibiotic, malapit na hong lumabas yung culture and sensitivity ninyo, so para ho ipalit nyo doon sa maling antibiotic. At every hour delay, nakaka-increase ho ito ng mortality risk. At ang mga crucial cause ng silent sepsis, number one ho talaga ang pneumonia. Respiratory support ang kailangan at antibiotics. UTI, antibiotic plus of course catheter removal. Abscess, kailangan ng drainage. Iisipin nyo sa simpleng abscess, magsesepsis ang pasyente. Infected wound, kailangan ng debridement. Ayan, yung mga sugat-sugat to na napapabayaan ninyo, especially sa diabetic patient, hindi ho naghihilom agad, nauuwi pa ho sa sepsis. Biliary infection, ERCP, surgery if needed. And of course, without source control, ang sepsis ho keeps recurring, paulit-ulit. At pag ganito ho ang pasyente ay ICU po yan. Ang isang araw ho ng pasyente sa ICU sa malalaking ospital, nasa 100,000 per day. Wala pa ho yung mga nakakabit, wala pa yung laboratories, wala pa ho yung PF ng doktor. Kaya hindi ho simple ang magkasakit ng sepsis. At dalawahan pa ho yun kung ang pasyente ay mabubuhay. Kasi ho, pagka later pa, posible hong ikamatay pa rin ang pasyente kahit ibinigay ng lahat. At dito pumapasok ang tulong ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Hindi lang ho ito isang ordinaryong kape. Ito ay herbal functional coffee na tumutulong sa pagpapabuti ng blood circulation natin, pagsuporta ng oxygen delivery sa cells, pagbawas ng oxidative stress, pagtaas ng energy without sudden crash, pagsuporta ng immune defense, pagtulong sa detoxification ng katawan, at pagbabawas ng chronic inflammation. Kapag mas maganda ang circulation at mas malakas ang katawan, mas hindi ito lumalaban, mas handa itong lumaban sa infection bago pa ito lumala. Mas mabuting palakasin ang katawan araw-araw kaysa hintayin ma-ICU. Mas mabuting prevention ang gawin kaysa sa blood transfusion. At mas mabuting maagapan kaysa biglang sepsis. Hindi ho lahat ng pagod ay simpleng pagod lang. Minsan, babala na pala ito ng mas malalim na problema. Alagaan ang katawan habang may panahon pa dahil sa kalusugan, prevention is always better than emergency. Makiagaw na ho kayo sa ating book 1 and book 2. Available na ho siya sa Shopee and sa clinic. Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. Sa book 1 ho natin, malalaman nyo kung ba't hindi kayo gumagaling sa diabetes. So, meron ho kasing root cause, which is the pancreatic fluke, which is a kind of parasite in the presence of methanol, a chemical, and dehydration equals diabetes. Hanggat hindi ho yan na-address, habang buhay ho na masisira ang pancreas natin. And leading to total shutdown later. And yung atin hong buko, Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food, at ito rin ho ang magiging diksyonaryo ninyo sa pagkain. Bago ho kayo kumain, kung kayo ho ay may mga comorbidities, pakibuklat ho ang ating Food 101 to check na ito ho ay pwede sa inyong mga high blood, diabetes, mataas na uric acid, cancer, para ho may guidance kayo and protection. Get a copy ASAP of our book 1 and book 2. Yung mga matataas ho ang creatinine at dinadialysis. So, meron ho tayong PRP, platelet-rich plasma, wherein nagse-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine? So, 75% of the kidney is already damaged. So, kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yon. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood. No? So, wala ho siyang synthetic chemicals, and pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now, dialysis or free transplant care. And yung pagda-dialysis nyo po, it will not cure your damaged kidney. So, ipinaglilinis lang ho kayo ng blood na marumi na kasi hindi na ho kayang gawin ng ating sariling kidney. At yung mga na-kidney transplant naman ho, hindi ho alam ng pasyente na kadalasan ay iinom ho sila ng immunosuppressant or immunosuppressive drugs para ho hindi i-reject yung kidney nila. So, magiging very prone to infection ng pasyente. Ang kadalasan ho nangyayari, ang kinamamatay ng pasyente is infection like pneumonia. Hindi ho yung CKD. And take note na kahit ilang beses ho kayong magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho, which is diabetes and hypertension, ay hindi ho na-address, sisirain niya rin ho uli yung bago niyong kidney. So, it is very important na yung root cause ho ay ma-address. And wag niyo na hong hintayin na ang inyong kidney ay mag-total shutdown to 100%. Umaksyon na ho kayo ngayon before it's too late. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as inainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsiseizure ng ating coffee, simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So, ang seizure ho, the root cause is eggs or parasite in the brain. So, meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is why. And that is how good our coffee is.
4: And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Ibigay mga numero.
16: Para po sa mga nice magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899.
17: Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
18: Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
17: Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
19: Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 9028. Good PM, Dok. From Masbati po. Interested po ako body detox, liver, blood, kasi overweight po ako. Paano po dito sa Masbati nagtuturo? Thanks.
15: Okay, so yung detox, pati yung blood cleansing, sabi ko nga sa inyo, yan ho ang basic na dapat gawin ng isang tao because na-address po niya ang mga root cause ng halos lahat ng sakit. At sa paggawa ho niyan, marami ho kayong mga diseases na mape-prevent para hindi na ho mangyari, no? So, but very few people are doing that. Sa ospital ho kasi walang detox, no? And hindi nyo ho mare-reverse. Ang first stage ho kasi ng liver disease is fatty liver. Bago kayo mauwi sa hepatitis, cancer of the liver, cirrhosis, even fatty liver ho, mahihirapan kayong i-reverse kapag ka hindi ho ninyo ginagawa ang detoxification program. Kasi ho, puno ho ng stones ang liver. There is no space to put on yung inyong mga supplementation sa atay. So, detox is very, very basic na dapat hong gawin. Kailangan yung pumunta sa clinic para malaman nyo at ma-explain sa inyo ito. No? Then, meron tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark nyo ho is along Makati Avenue, yung corner Makati Avenue and General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ibig mga numero.
19: Pwede po kayong tumawag sa 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
20: Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And since wala nga ho itong simptomas, so madalas ho eh napapabayaan po ito. And very tricky ho ang sakit na ito. Sabayan niyo na ho ng pagpapadetox and blood cleansing kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Open pa ho ang ating by 2 plus 1. So, ma-free nyo ho yung vector scan. Parang ang binayaran nyo lang ho yung detox at blood cleansing. And yung ating home drip, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpa-drip, beauty, slimming, and whitening. But power drip ho, kung gusto nyo all-in-one, lalo na ho sa mga elderly natin, para ho tumatag ang inyong paglakad. At yung ating home soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan po ang pangalang hahanapin ninyo sa shop. At napakabisa ho niyang pambanat at pampaputi ng skin. Tuwang-tuwa ho dyan ang ating mga elderly. Banat na banat ho ang mukha nila. Also, naka 5 plus 1 ho yan. Beauty Set Love Your Skin, LUVURSKIN. Yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee. At napakabisa ho nitong pampaganda ng skin. No? Kahit napakagaling ho nito magtanggal ng impurities, kahit ilang araw niyo pa lamang ho ginagamit, makikita niyo na ho ang improvement. And of course, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Yan po ay wala hong tumikim na hindi nagsabing masarap at bukod po doon, daig niyo pa ho ang uminom ng herbal capsule. Kasi ho, 15 powerful natural ingredient or herbs ang meron ho yan na kadalasan ho ay na-address ang mga comorbidities ng mga umiinom. Meron pa nga hong nag-testify sa amin na bumaba ang sugar at luminaw ang ihi. Nag-negative ho yung proteinuria niya sa ihi at hindi ho madaling gawin yan para sa isang kape lamang. And yung atin hong once a week anti-diabetic and anti-obesity shot, ito na po ang kasagutan sa mga hindi maibaba ang sugar at hindi ho pumapayat kahit ano po ang gawin. No? At yung mga elderly ho, huwag nyo nang hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. Ngayon pa lamang ho ay magpa-treatment na ho kayo sa amin habang hindi pa huhuli ang lahat. At yung mga ayaw ho ng operas, yung mga gallstone, kidney stone, may non-invasive procedure ho tayo na hindi na ho kailangang operahan at maa-address po ang problema ninyo. At yung mga barado ho ang puso, hindi na ho kailangan ng opera, meron ho tayong non-invasive protocol para dito. Aside from that, very risky na rin ho sa may edad ang operation. And yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, ito ho ay parang stem cell, but hindi ho siya stem cell. Kukunin ho natin ito sa sarili ninyong dugo at ibabalik ho sa inyo yung serum wherein nandoon po ang growth factors na magpapatubo ng mga damage area or damage organs sa inyong katawan. So, ginagamit po natin to sa CKDs, cirrhosis, Alzheimer's, stroke patient. Marami na po kaming napalakad na mga na-stroke. And lumiliit po kasi yung stroke area sa brain. And pati po yung may mga diabetes, osteoporosis, osteoarthritis, at actually marami pa hong iba. At yung atin hong libro, Book 1 and Book 2, Book 1, Unveiling the Truth of Diabetes, para humalaman ninyo ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng diabetes, bakit inom ka ng inom ng gamot, di ka naman gumagaling. There is something behind that you need to know. And also yung Food 101 natin, yan ho magiging dictionary at biblia ninyo when it comes to food or pagkain. No? Bago ho kayo kumain, kung kayo ay may comorbidities, isang buni nyo ho muna kay Food 101. And para ho sa ating social media, paki-like, share, and subscribe. And paki-follow na po ang ating mga YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na ho ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Dahil kailangan po natin yan at tayo ho ay malapit na ho magkaroon ng live once a week. Kaya kailangan ko ho yung inyong mga pagfa-follow, no? At pagsasubscribe. Abangan nyo ho yan. At tayo po ay nasa unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical, Makati. Maraming salamat po sa pagpapasok niyo po sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind, do one good thing a day, makes this world a better place. Ivy.
19: Please like us on Facebook, ang account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pagiging kami sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat.
0: Abangan muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
21: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
22: to the World Wide Web.
23: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
21: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
24: Ang gabay sa ating tahanan na maghahain ng payo tungo sa tunay na kagalingan, tahanan at kalusugan. Ang programang nananalig ng lumos na kagalingan sa pamamagitan ng likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, tahanan at kalusugan. Makinig.
25: Ama naming banal, ngayong hapon, muli po kami lumalapit, Panginoon, at nabahin niyo po yung mga nakikinig sa Facebook, sa radio, nanonood sa Facebook Live. Yung mga nakikinig, Panginoon, ng mga may sakit, nagtatakot, nalulungkot, mayroong depression, mayroong anxiety, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming mga nerves, mga puso. Kayo po ang aming dakilang manggagamot, kayo pong lumalang sa amin. Yung may mga hindi makalakad, Panginoon, masakit yung mga kalamnan, mga malalabo ang mata, Panginoon, maghimala po kayo. Gamitin niyo po yung tahanan at kalusugan, yung kanyang mga gamot na makapagpagaling sa kanila, Panginoon. Yung may mga cancer, yung mga dinudugo, may mga bukol, Panginoon, ngayong hapon, nais namin tanggapin ang kagalingan na nagmumula sa inyo, sapagkat ang pangako nyo sa bawat isa sa amin na kayo po ang dakilang manggagamot namin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
24: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan.
22: Tahanan at Kalusugan.
25: Okay, sa pangmumuni-muni po natin mga kapanalig, Kawikaan 24:16. Kawikaan 24:16, itong sinasabi niya, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. So yung mga matutuwid, nabubuwal din. Pero bumabangon, ito ang sabi niya sa sunod. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamagitan ng kasakunaan. Sa mga sakuna. Isang buwal lang ang masama, tapos. Samantalang matuwid, kahit makapitong nabubuwal, bumabangon na naman. Bakit? Ay mayroon siyang nasasandalan, mga kapanalig, yung ating Panginoon. So, yung mga matuwid pala, hindi basta-basta na discourage, ng lupay-pay sa kaunting problema, sa kaunting kabiguan. Tumutuloy siya. Bakit? Eh, may pangakong Panginoon eh. Pero yung masama, isang buwa lang, tapos ang boxing, mga kapanalig. No? So, nawa yan, maging gabay sa atin sa araw na ito ng Webes. Bukas pala mga kapanalig, Martes. So diyan kami sa Santa Cruz, Maynila. May colon cleansing tayo diyan mga kapanalig, ha. Pumunta po kayo. Mahalaga po 'yan sa inyo, sa atin. Mayroong taga-Angeles, mayroong yung mga malapit lang dyan, taga Caloocan, ha? Kumakapun, alas 8, nandyan na po kami. Kung makapagsimula tayo ng maaga, mas mainam mga kapanalig, para hindi tayo mag-antay ng matagal, no? So, ang Facebook Live ko is Arnaldo Baltasar, Doctor of Naturopathy. Paki-follow nyo po ako sa ating, ano, Facebook, no? Like, paki-share, paki-comment, at paki-like. Mayroon po tayong mga reels, yung mga inspirational health tips, paano tayo gumaling sa ating mga karamdaman, mga kapanalig. Mayroon dyan, no? Ang cellphone number ko naman ay 0919-0044-217. Kapag Linggo, mga kapanalig, dyan ako sa Niyog. Kayo na walang panahon, no? Paano makapunta sa Niyog? Linggo, nandyan ako. 9 to 12. So, kita-kita. May free consultation dyan. Makabili po kayo ko ng inyong mga pangailangan. So, binabati ko Sister Lourdes Sapno. Yun, nanonood ng Facebook Live. No? Tingnan pa natin mga tagapakinig dyan, tagapanood. So, kita-kita tayo bukas sa Santa Cruz, Manila. Ano man sakit meron ka. Ngayon, ito. Alam nyo, mahirap yung senior citizen na matumba. Alam nyo, 1.5 million ha, nang matumba, hindi na makakalakad, mga kapanalig. Yung nag-edad na 70, tapos natumba, naku, malulutong buto. Lalo na pag walang exercise, mga kapanalig. Ha? Laking problema yan. So, ito ma, anong dahilan po, bakit natutumba? Okay na, sabi nga eh, natutumba yung mga ano ah, yung mga matuwid pero bumabangon muli. Pero yung masama, isang tumba lang tapos. Ito, age related changes in balance. Kapag may edad na tayo, iba naman talaga ang balance ng matatanda at mga bata, mga kapanalig. Eh. Balance at coordination, iba. Tapos, yung mga muscle natin, hindi na yan kasing lakas ng bata. Siyempre, may edad na po tayo. Akala natin kung minsan. Pati yung ating mga paningin. Vision. Ha? Marami dyan, may katarata na, may glaucoma. Wala. Kaya ang paningin, medyo mahina na. Ang reflexes, mahina na rin. So, kung kayo may katarata, meron kayong glaucoma, itry nyo mga kapanalig ang vision complex at eye drops. Isang set yan, ha? Doc Arnaldo's eye drop. Alam mo, pinangalan ko pa sa akin yan, mga kapanalig. Ayaw mo magpa-opera. Ayaw mo magpakayod. Malabo mata mo, may katarata ka, may glaucoma ka, may nagluluha, nagdadry, ha? Nagmumuta, try mo to yung vision complex at eye drop, mga kapanalig. At kung maaari, magkaroon ka ng eye exercise, paano yan? Tumingin ka sa pinakamataas, tumingin ka sa pinakamababa, pinakagilid sa kanan, pinakagilid sa kaliwa, tapos paikutin mo mata mo. Gawin mo yan, kahit mga 10 times. Yan mga exercises ng mga senior citizen. Para yung paningin po natin malakas pa rin. Ha? Hindi po lumalabo. No? Kailangan natin yung mga kapanalig. So, alam mo naman, ha? Kulang tayo sa exercise kuminsan yan. O isa pa, muscle strength. Ay, nagkakaroon na tayo ng muscle weakness eh. Ha? Mahina na po yung mga muscle natin. Siyempre, may edad tayo na. May edad na rin tayo. Pero, we can maintain our muscle strength if we have a regular exercise. Tulad sa akin, 45 years na ako nag-tennis. Eh, parati naman ako natutumba, mga kapanalig. Bali, wala naman. Bumabangon lang din. Minsan, nadulas ako rito sa agdan eh. Buti naman, sa tingin ko, yung mga buto ko, matitigas eh. So, yung muscle strength at yung buto, kailangan malakas yan. Lumalakas po yan sa pamagitan po ng pag-ehersisyo. So, mga senior citizen, no? Ano ko po kayo, ma-exercise kayo. Malabo mata nyo. Yun ang eye drop, vision complex. Mag-invest po tayo. Ha? Ito pa, underlying health condition. Lalo kapag may sakit na tayo. Ha? Sakit sa puso. Ah, wala na. Mahina na. Diabetes. Anong makukuha natin dyan, mga kapanalig? Talaga may na tayo. May arthritis ka na. E paano ka makalakad ng maayos? Ha? Lalo may Parkinson ka na kung balance mo, piktado.

0: Meron na akong kapitbahay dito, mga kapanalig. Ha? Ay, ang bahay ay ano to? Marmol. Eh, madulas. Nadulas. Ang ginastos po, 1.5 million. Pinalitan ng bakal. O, ito, nakalakad-lakad din naman. Pero, yun ang problema, mga kapanalig. Ha? Kapag naliliyo na tayo, kuminsan, yun po. Alam nyo, ang isa sa mga dahilan kuminsan sa mga gamot din natin eh. Medication side effects. Pwede mga kapanalig, kapag may problema tayo sa medication, ha? Medication sa high blood, ha? Nakakaliyo yan. Medication sa anxiety. Medication sa depression. May mga side effects yan. Ang side effects niya ay naliliyo. Ha? Drowsiness. Inaanto ka. Or imbalance. So, yun ang problema dyan, mga kapanalig. No? Mahinang balance mo. Inaanto ka. Naliliyo ka. Ay, talagang ano ka sa... vulnerable ka, mga kapanalig, sa pagkahulog o pagkatumba. Sa injury, mga kapanalig. Dagdagan pa kung minsan, madilim ang bahay mo, hindi mo makikita maigi. Yun na nga, yung tiles mo ay madulas, basa, lumalakad. Huwag kang lumakad sa basa na tiles, madulas yan. Ayan, kapitbahay ko, sinira lahat na tiles. Oh. Masakit ang paa mo, may arthritis ka. Eh, paano? Ang balance mo, hindi maganda. Masakit eh. Hindi magandang yung tsinilas. Kapag lumang-luma ng tsinilas na madulas na, pag wala ng traction, palitan mo na yan. Kalbo na, hindi na naka. Madulas na tsinilas, manhid na paa, yan mga kapanalig. Yan ang problema. Kaya maraming aksidente. Kapag natumba, matatanda na po. Million po yan. Kapag nabali ang ano, ang iba nga hindi na makalabas, hindi na makalakad. Ang iba, sa hospital na, na natili mga kapanalig. Yan ang problema. Ha? So, sa tagapinig ng tahanan ng kalusugan, sana wala mangyari sa atin na ganun. Ha? Wala, mga kapanalig. Okay, mag-short break muna tayo sa isang malagang palala mula sa ating himpilan.
1: Ang pananalig tungo sa likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Tahanan at kalusugan.
2: Veritas Patrol! Habang buhay na ban sa animal abusers, isinusulong sa kamera. Pag-uulat mula kay Maria Navales Pulgo.
3: Isinusulong sa kamarang panukalang habang buhay na pagbabawal ng pag-aalaga ng hayo para sa mga mapapatunayang sangkot sa animal cruelty. Sa ilalim ng House Bill 9126 na inihain ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario, papatawad ang lifetime ban sa pagmamayari ng hayo pang sinumang mahatulang lumabag sa Animal Welfare Act of 1998. Bukod sa pagkakakulong at multa mula 30,000 hanggang 100,000 pesos, hindi na rin papayagang muling bumili o mag-alaga ng anumang hayop ang mga convicted offenders. Kasama rin sa panukala ang pagbuo ng National Animal Offender Registry, isang database na magtatala sa mga nahatulang animal abusers upang mapigilan sila makakuha muli ng alagang hayop mula sa pet shops, breeders, shelters o pribadong bentahan. Ayon sa panukala, layo nitong isara ang puwang sa umiiral na batas kung saan nakakabalik pa sa pag-aalaga ng hayop ang mga dating lumabag sa animal welfare laws. May pagtulungan din ng pamahalaan sa mga animal welfare organizations para bantayan ang pagpapatupad ng panukala sa iba't ibang lugar. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, may 800 animal cruelty ang naiulat sa Pilipinas sa taong 2025 kung saan 7 lamang sa mga ito ang nakasuhan. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
2: Veritas Patrol!
4: Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angelic Lazo po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8.

0: hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo. Opo, kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan!
1: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan.
2: Tahanan at Kalusugan.
3: Okay, magandang hapon sa inyo mga kapanalig. Binabati ko pala si Rayo Godelo, yun nanonood ng Facebook Live. Batangas po siya mga kapanalig. No? Bukas, yan po ako sa Santa Cruz, Maynila. Manuel Chiauki Building, room 206. No? Harap ng Plaza Santa Cruz, Catholic Church at Ongpin. Makita niyo Manuel Chiauki Building dyan. Second floor po tayo. May colon cleansing tayo dyan, may free consultation at makabili po kayo ng mga herbal medicine na sinasabi po natin sa radio rito mga kapanalig. Pasyal kayo bukas. Alas 8 hanggang alas 12 nandyan po ako mga kapanalig. Usually, kahit hanggang 1 o'clock. Ngayon, kung masimulan po natin yung colon cleansing natin, mas maaga, mas okay. No, kaya in-encourage ko po kayo magpa-colon cleansing, lalo na kapag may edad na tayo. Lalo na kapag constipated po kayo, ay maraming sakit po yan. Lalo na kapag mayroon ng mga bulsa-bulsa ang inyong mga colon, diverticulosis po yan, katulad yung kay President Bongbong na maga, ayun, diverticulitis. So, ingatan po natin yan mga kapanalig, mga ganun. Hindi tayo umabot yan. Okay lang kung mayaman po tayo. Pero kung walang ako. No? Colon cleansing, magkano? 1,000 per session. Kapag mag 7 sessions kayo, 6,000 lang. Yun ang investment nyo. Kasi 90% ng sakit natin mga kapanalig nang bumula sa colon eh. Sabi nga ni Dr. Jensen, kung ano ang condition ng colon mo, ganun din ang condition ng iyong atay. Kung marumi ang colon mo, ang atay mo marumi, kidney mo marumi, puso mo marumi, baga mo marumi. Unahin natin ang pinakamarumi na bahagi ng katawan, colon. Kapag nalinis po yan. Kaya sabi, Dok, bakit din ang mag-edad ako ng 16? Dami ko parati infection sa katawan. Eh, paano? Kapag nakapasok ang dumi sa bulsa-bulsa doon, di makalabas. Breeding ground yan, mga kapanalig, ng infection. So, yun ang pagkakamali natin. Kaya, mga seniors, kung minsan, ang pagsisisi sa dulo. Hindi natin iningatan ang ating kalusugan. Isa yan, pagsisisi yan. Hindi natin iningatan ang ating finance. Naku. Makikita mo yun, naku, hindi, wala na pala akong hanap buhay. Wala na pala akong pera. Paano na lang to? Hingi na lang ako sa mga anak ko. Naku po. Maganda, makatayo pa rin po tayo sa ating sarili. Sikapin natin na mag-ipon po tayo, mga kapanalig. Kalusugan! Ako, kaya ako walang sigarilyo, walang alak, walang puyat, walang nightlife. Ang pagkain ko, pinipili ko lang. Ha? Ayaw ko kumain ng masarap, tapos magkakasakit ka, ayaw ko niyan. In moderation sa lahat. Para hindi tayo magsisip. Mga kapanalig. At ipalinis po natin ang ating colon. Kaya yung mga nagpa-colon cleansing, tama po yung ginagawa niyo. Investment nyo yan eh. Dami may mga diabetes, dami may mga cancer, may mga arthritis, colon cancer. constipation, arthritis, bukol, dami, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa baga, dami. Mga kapanalig, tulungan natin ang sarili po natin. Ayaw mo na magpa-hospital, ayaw mo na man ng drugs, ayaw mo na ng opera. Try mo, tahanan ng kalusugan. Na hindi ka naman gagastos ng malaki. Pwede naman. Ha? Hmm? Alam mo, tahanan ng kalusugan, eh, may 3 dekada na nagpapalala sa inyo. Kung paano tayo hindi magkasakit. Pinag-aralan natin paano hindi magkasakit. Kasi kapag nagkasakit yan, puro gastos yan. Ha? Tapos, gumaling ka, nalaman mo, naubos yung pera mo, naku, magkakasakit ka muli, mga kapanalig. So, try nyo, no? Pasyal kayo bukas, kita-kita tayo dyan. Try, ako, kasi hindi pa naman ako na hospital in my lifetime. Wala naman ako maintenance. Wala rin akong sakit. Wala rin akong mini-maintain na sakit. So, may pension tayo, konti lang. Yun lang. Ba't sa'yo, naubos yung pension mo sa... Subukan mo pupunta, mga kapanalig. Eh, may isang pasyente daw, hindi ko kaya, 200,000 sa pneumonia. O, nakita kami. O, gumaling naman. Gagaling, mga kapanalig, ganun lang. Eh, minsan, wala tayo ng pag-asa eh. O, kayo, katulad niya, meron tayong may problema ka sa puso. May cardio cleanse tayo. Anti-inflammation, anti-cholesterol, anti-blood clotting, anti-hypertension. Oh, one capsule twice a day. 720 lang po yan. Natural. Walang side effects. Mga kapanalig, hindi ka mahihilo. Hindi. Natural siya. Mga herbs na maganda po sa ating mga puso at sa mga ugat. No? Neurocleanse. O hindi ka makatulog. Anxious ka. May depression ka. May problema ka sa mga nerves. Walang pakiramdam. O ito. Sabi nga ni Sister Corazon, eh, alam mo yung neurocleanse, ang ganda. O, sinabi niya. Oo, mga kapanalig. 720 lang yan, one capsule a day after meal. Mga kapanalig. Ah, try niyo yan, mga kapanalig. Ah. Hmm. Tapos, meron din po tayong ano, sa baga. Daming may mga problema sa baga dahil sigarilyo. Hindi ko alam kung paano natin alam mo, ang dami may mga cancer eh. Tanggalin mo lang ang sigarilyo. Ano? Kalahati agad ng may mga cancer sa matatanggal eh. Ba't hindi natin matatanggal-tanggal yan? Mga kapanalig. Kaya ako, hindi ako nagsisigarilyo. Kapag may nagsisigarilyo na malapit sa akin, umalis ako. Kung hindi, sinasaway ko, lalo public o public places, bawal naman talaga eh. Ha? Kaya marami may mga problema sa baga, pneumonia, COPD, asthma. So, huwag niyong antayin na kayo po makorner ng sakit. Ha? Kaya meron tayong pulmo cleanse. One capsule twice a day. 720 lang din po yan. Ngayon kapag may pneumonia ka, dagdagan mo yan ng charcoal, propolis, natural antibiotics, at yung fermentation sa dibdib. Kasi ako, galing ako na ng Australia, mga kapanalig. Ka-pneumonia ako eh. Dati, inubo ako eh. Tinitennis ko lang, nawawala. Ito, lumalala. O, pinahinga ko muna mga 1 week. Yung ginawa ko, pahinga. Inom ng mga ganito. Bumalik naman ako. Kaya, hindi pa ako na-confine sa hospital in my lifetime. Ulitin ko rin na 50% ako sa lahat ng mga ospital eh. Yan ang ano ng company sa amin, buong pamilya kami. Ganun. Pero I go with natural. Napakarami ng pasyente sa ospital, mga kapanalig. Ayaw ko na magdagdag doon. Ha? Dami na. O ito, gumagaling naman. Okay naman po ako, mga kapanalig. Yung mga kasama ko, oy, sayang yung benefit natin. O sige, kayo na lang kumuha niyan. O sige, yung benefit natin sa living, kunin niyo na rin agad. Ah, mga kapanalig, ano? Kasi kung healthy tayo, walang gastos ang gobyerno, walang gastos ang mga company. Yan ang importante, tulungan po natin. Diba? Privilege ko to eh. Maganda. Sige, bahala na kayo magkasakit dyan. So, mayroon yung, may problema kayo sa reproductive system, dinudugo kayo, masakit puso niyo magregla, may PCOS kayo, mayroon kayong vaginitis, UTI, mayroon kayong mga bukol-bukol sa mattress, bukol-bukol sa, try nyo to, napkin, no? 350 lang yan, napkin with activated charcoal. Makakatulong po yan sa inyo, mga kapanalo, no? 350 lang yan, isang gamit sa isang araw. Kung nalilinis yung refrigerator, ganun din ang reproductive system nyo, malilinis niya, matulungan niya yan, mga kapanari. Ngayon, kapag malayo kayo, pwede ko naman ipadala sa inyo. Sabihin nyo lang, ito, Doc, ito yung problema ko, ito yung bawal sa iyo, ito yung mga inumin mo, ito yung mga dapat mong kainin. Padala mo pangalan mo at address, ang payment, padala mo sa GCash o Palawan, itaga mo sa bato, matatanggap mo yan sa iyong pintuan. Alam ko, mahirap ang kalagay natin, ang panahon natin. Pero, huwag na natin pahirapin sa pamagitan ng pagkakasakit. Ang Tahanan at Kalusugan, alam ko, ano tayo? Isang kahig, isang tupa. Ha? Hindi tayo umaman. 33 years? Hindi. Mga contemporaries ko, mga milyonaryo, mga kapanali. Pero tayo, ito ang tinuturo natin. Ito yung ating legacy na maiwan sa inyo, mga kapanalig. Hindi tayo nagsamantala sa inyo. Ha? Kayo, kapag hindi kayo gumagastos sa malaki, gumagaling kayo. Hindi ako tatagal dito na nung may 3 dekada kung hindi kayo gumagaling. At kung hindi nyo sinuportahan. Kapag bumibili po kayo ng mga produkto natin, yan ang din pambayad natin sa ating mga staff, buildings, radio. Tuloy-tuloy lang tayo. Ha? Oh, marami pang hindi alam, maraming hopeless, hindi na alam kung anong gagawin, mga kapanalig. So, i-text niyo po ako, no? Ang cellphone number ko po 0919-0044-217. At all natural po tayo. Bukas, meron tayong colon cleansing sa Santa Cruz, Manila. Miyerkules, Biyernes dyan. Sa Neog, Martes. Kita-kita tayo dyan, no? Bukas, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali po, mga kapanalig. Pero open yan hanggang alas 4. So, mabilis ang panahon po natin, mga kapanalig. Wala na po tayong panahon. Ito po si Doc Arnaldo Baltasar. Pansamantala po ng papaanang sa inyo. Sumayin niyo ang katotohanan.
1: Inyong napakinggan ang programang Tahanan at Kalusugan kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa karagdagang impormasyon sa tahanan at kalusugan, makipag-ugnayan sa 0919-004-4217, 0919-004-4217 o sa 0915-979-6284, 0915-979-6284. Tahanan at Kalusugan, sumainyo ang katotohanan.
4: Come the fountain, every blessing, tune my heart to sing thy praise.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846.
5: Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig, ang Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayon ay Webes, 7th araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
9: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health.
10: Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Naglunsad din ang donation drive ang social arm ng Diocese of Sorsogon upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang napilitang lumikas bunsod ng patuloy na pagliligalig ng Bulkang Mayon. Sa panawagan ng Caritas Sorsogon, hinihikayat ang mga mananampalataya, religious organization at mga parokya sa dioceses na makiisa sa pagbibigay ng tulong para sa mga evacuees na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya ang face mask, inuming tubig at pagkain habang nagpapatuloy ang banta ng aktibidad ng bulkan. Maaari ring magbigay ng cash donation sa PNB account ng Roman Catholic Bishop of Sorsogon sa account number na 2532-7000-2328. Para naman sa in-kind donation, maaaring ihatid ang mga tulong sa mga itinakdang drop-off points sa mga parokya ng bikarya ng dioceses, kabilang ang Saints Peter and Paul Cathedral Parish sa Sorsogon City, St. Andre of Padua Parish sa Gubat, St. Michael the Archangel Parish sa Erosin, Immaculate Conception Parish sa Bulan, Our Lady of the Pillar Parish sa Pilar, o kaya sa mga pinakamalapit na simbahan. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Caritas Sorsogon Executive Director Father Ruel Lasay CRS sa numero bilang 0917-628-2031. Nananawagan naman ang simbahan sa publiko na ipagpatuloy ang pakikiisa, panalangin at konkretong pagtulong sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Rain na Linletran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
11: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Birthday na! Overflow na! Kapanalig, be ready to overflow your blessings with Ryan Katakutan every Thursday from 5 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Only here at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Thursday na! Overflow na!
13: Thursday na, overflow na. Magandang hapon po sa ating lahat. At syempre magandang araw po sa ating lahat mga panalig simula Luzon, Visayas at Mindanao at saan man pong sulok ng Pilipinas at saan man sulok ng mundo. Syempre bago po tayo magsimula sa ating programang Overflow, no, tayo po muna yung mag-opening prayer. Samahan niyo po ako mga panalig. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na kami po ipinagkalooban mo kami ng panibagong buhay, pag-asa at puno ng biyaya. Sa hapon po na ito, Panginoon, ay gamitin mo po ang programa na ito bilang magsilbing paalala sa napakarami pong bagay na mas importante po sa mga oras po na ito. Panginoon, nawa, Lord, marinig po namin ang inyong tinig sa pamamagitan po ng ating programa ngayong hapon po na ito. Patuloy pong mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Manahan ka po sa puso ng bawat isa maghari at ikaw po maging sentro sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos namin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga kapanalig natin nag-aantay sa ating programa dito pa rin po sa Overflow. Every Thursday, 5 to 6pm, kasama pa rin po Ryan James Katakutan. Ayan, so syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang pong batiin ang unang-una po ang aking lola, na si Lola Pining. Ayan, na nakikinig po sa oras na ito. Syempre, si Rhea Reg, nakasama ang aming brother Sedi, na napakabait na pet po namin, si Sedi, na pusa po yan, no, sa mga nagtatanong. Yan, no, may papusa. Studio, yes. Sa mga cat lover dyan, syempre, sa mga dog lover na rin, no, binabati natin lahat ng ating mga pets, no. At syempre binabati natin ang Team Align, no, sa aking team ng team building. Yung pong Align is a program na patuloy pong nagsiservisyo sa mga companies po ngayon. Align is a retreat and team building combination po yan for one whole day. And at the same time, binabati ko rin po ang Overflow. Yan, mga servants po natin sa lahat po ng mga batches na mga participants umatin po sa atin sa Overflow. And excited ako to announce, no, and to remind everybody, especially people in Cebu, this coming Sunday na po ito, May 10, no, magkakaroon po tayo ng Overflow Cebu diyan po sa may Good Shepherd, diyan sa may retreat house ng Good Shepherd, diyan sa may Banawa Hills. Kaya kung taga Cebu ka or may kakilala or may kapamilya ka sa Cebu, huwag niyo po itong palagpasin kasi one whole day free po ito, wala pong babayaran sa retreat at wala rin pong babayaran sa pagkain at libre po natin ang breakfast, lunch at syempre PM snack, no? Yung dinner po hindi na po namin kayang sagutin yon, so sagot na po ng mga participants yun. So sana po, no, supportan niyo po itong Overflow Cebu, malapit na po ito, Sunday na po ito. And last last day of registration will be tomorrow. Pagbibigyan po natin ng mga gusto pa pong humabol, tomorrow is the last day of registration for Overflow Cebu. Yan, so makita-kita po tayo dyan. Ako po at ang ating Team Overflow are so excited, no, to serve God and syempre to support these people at sa mga participants natin. Ipag-pray po natin ito po mga participants na atin po this coming Sunday, no. And recently ko lang nalaman na ito palang Sunday, ito palang May 10 ay celebration ng Mother's Day. Kaya naman ako po, no, galing po sa aking puso ngayon palang po, mauuna na po akong bumate, no. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. At syempre binabati ko po ang aking nanay na si Teresita Cabanit na nandiyan sa Caloocan ngayon. Syempre sa aking paborito at nag-iisang kapatid, James Kenneth Katakutan. Maaaring sa mga oras na ito ay nasa trabaho. So yan po. So mabuhay po ang lahat ng mga nanay na talagang nagtaguyod ng kanilang pamilya, na kahit pagod, puyat, gigising sa umaga para mag-asikaso sa kanilang mga mahal na anak. At syempre hindi lang po lahat ng mga nanay, no, pati yung mga lola, no. Ayan, example po yung aking lola na napaka sipag mag-asikaso na talagang lagi kong kinukwento, no. Hindi po ako pa pwedeng umalis ng bahay nang hindi ako nakapag-almusal. So ganyan po ang pagmamahal ng isang ina at ang isalin na natin yung mga lola. So binabati natin ang Happy Mother's Day lahat po ng ating mga napakabuting nanay, no. At syempre sa lahat din po sa mga nagpakananay, no, sa mga tatay na nawala na ng ano, naging byudo ba tawag doon, no, wala nang asawang babae, no, at talagang tinaguyod din, nagpakananay sa kanilang mga anak. So kaya rin po ibinabati ko po ng Happy Mother's Day at patuloy po tayo mabuhay. Yan. So syempre babatiin muna natin ang ilan po sa ating mga sa ating mga kapanalig na nag-comment po, no. Unang-una po dito si Tito Verhill Regis. Amen. Maring siguro sa mga oras po na ito nagda-drive po si Tito Verhill o baka naka-uwi na, no. Sabi niya dito, magandang hapon po sa ating lahat ka-overflow. At syempre binabati natin si Ate Mary Rose Dizon, or kilala si si Ate Mary Rose Dizon bilang Ate Kenneth, no. Si Ate Kenneth po ay napakabuting servant ng Diyos na talagang tumutulong sa napakaraming tao, especially po sa mga may sakit, no. But don't get me wrong, no, hindi po siya nagpapagaling, no. Sinasamahan niya po sa isang ospital ang mga pasyente para mas lalo pong pabilis ang proseso sa kanya sa ospital, no. Wala po siyang ospital, no. Lilinawin ko lang, si Ate Kenneth po ay napaka ginagamit ni Lord, no, para sumama or samahan yung mga kapamilya, kaibigan na merong karamdaman. So binabati natin si Ate Kenneth. Syempre, sabi ni Ray Ridge, God bless Overflow Movement. Ayun. So ayan, yan po yung pinaka-page po ng Overflow sa lahat po ng mga nagtatanong. Kailan po yung mga upcoming nating Overflow. So ayan, isingit ko na rin po, no, habang hindi ko pa nakakalimutan. So this coming May 10, yan nga po, nandiyan po tayo sa Cebu, diyan sa may Good Shepherd, Banawa Hills. Sa mga interesado po, message nyo po ako directly, Ryan Katakutan, para may bigyan ko po kayo ng link, ng registration link, or pwede po kayo pumunta sa Overflow Movement kasi andyan po yung mga updates natin para sa gaganaping Overflow Cebu this coming Sunday. At syempre sa mga nagtatanong, kailan po ulit sa Manila? Ayan po, Manila will be on June 7, Sunday din po yan, sa wala pa rin ibang paboritong venue kundi Manresa Retreat House. Sa mga nag-aabang din po netong registration link, ilalabas din po namin yan. Tatapusin lang natin yung Cebu para hindi po mag halo-halo yung postings natin. At syempre sa Davao po naman ay June 21, no, magkita-kita tayo dyan sa Davao June 21. At excited din kami to serve and support you. And recently po, galing din po kami dyan sa May Davao, nagbigay po kami ng Align Retreat and Team Building sa isang company, ang Regan Industrial Sales Inc. Davao Branch. At grabe, nag-enjoy kami, no. Diyan po kami nag-team building sa May Samal. At kahit natirik ang araw, laban na laban ang ating mga participants, sa mga employees ng Regan Davao. At sobrang excited sila, no. At kami rin, no, ito po yung pinaka-first, I think, ito yung pinaka-first na out of town ng Align. Ito pong team namin sa team building, ito po yung pinaka-first namin na out of town. At sobrang nag-enjoy kami. Marami rin kami natutunan. Kaya naman sa mga naghahanap po ng facilitator or team na makakapag facilitate ng inyo pong team building. And again, no, I encourage you not just a team building but a meaningful team building na talaga makapag-connect about it. At syempre, no, number one na connection natin ay ang ating Panginoon sa ating Diyos, amang makapangyarihan sa langit. Yan po ang pinaka-importanting alignment natin. Kasi malaki po ang, alam nyo po, napaka-importante na align po tayo sa Diyos. At kapag hindi tayo align sa Diyos, marami rin pong nangyayaring hindi okay. No, especially internally. Yan, mamaya po, yan po yung pag-uusapan natin. And then, medyo konting detalye lang, no, ng pag-usapan natin mamaya after ng break. Oh, we will talk about God is our partner, no? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa, ka Panalig, meron tayong kasamang Diyos na gustong maging partner natin sa buhay natin. At syempre, alam naman natin, pag partner natin ng Diyos, no, na partner na natin ang pinakamagaling na partner sa buong mundo, sa buong buhay po natin. Kaya wag po kayong aalis, mga Panalig, dahil mamaya pag-uusapan po natin yan. And again, going back po, no, so again, upcoming overflow events po, May 10, Cebu, June 7, Manila, and then June 21, Davao. Yan, so makita-kita po tayo dyan. And hopefully, no, pag-pray nyo rin po na sana ito pong overflow movement natin ay makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At naniniwala ko, no, maraming gagamitin ng Diyos para makarating po ang overflow retreat, one whole day retreat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ready po ang aming pong team dyan. Excited kami to serve God and support these people. At wala po kaming ibang panawagan kundi personal relationship with God. As always po yan, wala pong ibang magiging bida po kundi ang ating Panginoon. Wala pong magiging ibang sentro kundi ang ating Diyos, amang makapangyarihan sa langit. Kaya naman, mga Panalig, maraming salamat, lalo nga sa mga patuloy pa nagdarasal po para sa amin. And we need more prayers, no? And again, kayo na rin po yung maging intercessory po namin this coming Sunday. Pag-pray nyo rin po yung aming po mga participants. At grabe, napakabilis ng oras. And syempre, binabati ko rin po ang Regan Industrial Sales Inc. Basta bakal, Regan. Yan po, na pagdating po sa mga pangangailangan na bakal, huwag nyo pong kakalimutan ng pangalang Regan Industrial Sales Inc. No? One stop shop. Lahat po ng kailangan nyo pagdating sa bakal, nandiyan na po lahat yan. Kaya kung meron po kayong kailangan, message nyo po sila sa Facebook. At syempre, Kapanalig, no, excited na akong pag-usapan natin tong God is our partner. But before that, no, tayo po muna yung magkakaroon ng break. Panandali yan.
14: Thursday na! Overflow na! Ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
15: Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan.
14: Thursday na! Overflow na!

0: Thursday na! Overflow na!
1: Thursday na! Overflow na! At muli po nagbabalik ang ating programa. Yan po ang Overflow. Kasama nyo pa rin po Ryan James Katahutan every Thursday 5 to 6pm. Yan po, no? Samahan nyo po ako every Thursday. At syempre, no? Puntahan na po natin ang ating pag-uusapan ngayong hapon po na ito. But before that, siguro, batiin ko lang po ang ilan sa ating mga kapanalig na nag-comment dito sa ating live, no? Ayan, so, unang-una na po dyan, si Leon Noel, no? Good afternoon, brother. Si Noel po ay kasama ko po sa team ng Align at syempre sa Overflow. At syempre, si MJ Simple, God bless everyone. Kasama rin po natin yan sa team ng Align and also ng Overflow. Si Tito Virgil Reggie, sabi niya magandang hapon po sa ating lahat ka-Overflow. Rina Nang, yan, isa po sa mga employee ng Regan Industrial Sales Inc. Binabati natin lahat po ng mga kapanalig natin dyan sa Regan Industrial Sales Inc. Yan, Ma'am Rina, magandang hapon. Kamusta ka? At hopefully, makita ka namin na umattend ng Overflow dito sa Manila. Ayan, no, sa darating po na June 7. At syempre, ang isa sa napaka-energetic, napaka-positive na energy, no? Brother Luis Santos, sabi niya, good afternoon po. Kailan po magkakaroon ng batch ulit dito sa Manila? Galing po ito kay Brother Luis Santos ng San Felipe Catholic Charismatic Community, Mandaluyong, Salt Makati, St. Francis of Assisi, Parish Mandaluyong, at Overflow Retreat, batch 16, no? Proud na proud. Salamat po, God bless po. Ayan, si Brother Luis Santo, no, to answer your question, sa Manila po will happen this coming June 7. Yan po, sa June 7 na po, magkakaroon po ulit ng Overflow 2.0 dito po sa Manila. Yan, syempre, ang isa sa mga napakabuti nating kaibigan, binabati natin si Coach Ami Corbito, no, na taga Laguna, at syempre kasama natin sa team natin sa Overflow. At excited na ako makasama itong mga tao na ito kasi kasama ko po silang lilipad dyan po papuntang Cebu bukas at sa isang araw, no, kasi dalawang team po kaming lilipad. Syempre, JC Molina, shout out brother. So binabati natin si brother JC Molina. Yan, so lahat po ng mga nag-comment, nabati na natin. Syempre, huwag niyo po kakalimutan na i-share po itong ating live kasi marami po tayong mabibless kung pipiliin po natin i-share po itong ating live. At syempre, gagamitin tayo ni Lord to remind every single people, mga kapanalig natin, at syempre, mga team replay. Pag sinabi pong team replay, hindi po kayo manood ngayon sa ating live, kaya mamaya na lang po nila ito papanoorin. At kung ka-team replay ka, no, so binabati rin kita ng isang magandang hapon at magandang araw para sa iyo. Yan, sige. So, dako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. So we will talk about God is our partner, no? At this is a beautiful reminder para sa ating lahat, no? Kapanalig, hindi ko alam kung nasang sitwasyon ka ngayon ng buhay mo. Okay, hindi ko nakikita kung anong nangyayari sa iyo, but one thing is for sure, isang magandang katotohanan na alam ng Diyos at nakikita ng Diyos kung anong sitwasyon mo ngayon, kung anong nangyayari sa iyo ngayon. At this afternoon is full of reminders na dapat nating pakinggan para tayo ay, alam niyo po, makalabit ng konti, mapaalalahanan, at muli po tayong bumalik sa ating Panginoon. No, dahil ay, alam naman po natin, may mga pagkakataon na mabilis tayong madistract ng napakaraming bagay sa mundong ito, at talagang nawawala tayo sa kung anong mas importante sa ating buhay. Kaya naman, again, pag-uusapan natin is God is our partner. Kapanalig, kung ikaw ay nanonood ngayon sa Facebook, no. Para sa iyo, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ako personally, to answer that question, no, yan po yung lagi kong tinatapik sa sarili ko na hindi ka mag-isa, hindi mo yan mag-isang gagawin. God is with you and God is your partner. Kaya kapanalig, no, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, sa kahit anong problemang dumarating sa atin. At malaking bagay po 'yon na alam natin kasama natin ang Diyos, no? Dahil alam naman natin kapag tayo po ay mayroong pinagdadaanan at feeling natin mag-isa lang natin itong hinaharap, talagang mabigat. Talaga pong mukhang imposible. Pero alam niyo po, no, katulad po ng lagi kong example sa basketball po, nung ako po ay naglalaro pa ng basketball nung kabataan ko, no? Pag alam kong kakampi ko yung pinakamagaling dito sa aming lugar, medyo kumpiyansa na akong mananalo kami. Pero pagka yung pinakamagaling sa aming lugar ay hindi ko kakampi, medyo kinakabahan ako, no, na baka matalo agad yung aming koponan o yung aming pong team. Ganon din po sa buhay, no, kapag alam natin na hindi tayo nag-iisa at alam nating partner natin ang Diyos, wala pong dahilan para tayo'y matakot. And I just want you to know this and remind you na kapag partner mo ang Diyos, be excited. Maging excited ka. Why? Wala pong natatalo kapag ang Diyos ang partner natin. Okay, ulitin ko po. Pag Diyos ang partner natin, ma-excite po tayo kasi wala pong natatalo kapag Diyos ang ating kapartner. At kung meron man pong tinatawag na MVP sa basketball, ganun din po ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siya po ang MVP. Tandaan po natin, no, sinabi ni Jesus, no, na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Okay? Ibig sabihin, lahat na pagtagumpayan niya na, sino tayo para matakot kung ang kakampi natin ay ang ating Panginoon. Kaya again, it's a beautiful reminder for every each one of us, kapanalig, no? Ito po ay paalala mula sa ating Panginoon. Kapanalig, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-isa. Kasama mo ang ating Panginoon. Kasama mo ang Diyos. At kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, katulad ng ginawa ng Diyos for so many times in your life, hindi kanya pinabayaan. Lagi kanyang tinutulungan. Kaya napaganda ng paalalang ito sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kapag ako po ay nang ihina at feeling ko ako lang mismo ang gumagawa, no? Lagi kong inaalala na hindi ka mag-isa. Kasama mo si Lord, no? Tandaan mo, siya ang nagbigay ng lakas mo. At yan ay isang paalala na siya ay kasama mo at nakikipag-partner siya sa'yo. Tandaan mo, siya ang nagbigay ng kung anong meron ka ngayon. At yan din po ay paalala na tayo ay in partnership with God. And imagine that kind of life moving forward, starting right now. Simula sa oras na ito, if lagi mong i-remind ng sarili mo, hindi ako mag-isa, partner ko ang Diyos, ay napakagaan po ng buhay. Hindi po natin kailangan bit-bitin ng lahat ng mag-isa. Dahil again, meron po tayong kasama na kapag dating sa bit-bitan, kahit na ikaw, kahit na tayo, kayang-kaya niya po tayong bit-bitin kasama pa ng mga problema natin. Okay? And again, God is our partner. And excited ako, lalong-lalo na after ng break natin, no, mas lalima natin, kung paano ba natin mas lalo pang mapagpapatibay or mapagtitibay yung ating partnership with God. No? Dahil nga, sabi sa isang verse na isa sa mga paborito ko, no, in John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Let me read it again. No? Sabi dito in John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? Pag sinabi nating fruit, marami po yan. No? At pag sinabi rin natin na kasaganahan or abundance, no, ito po ay malawak. No? Ako, personally, para sa akin, personal ko po ito, no? Ang pinaka masayang buhay para sa akin is yung buhay talaga na mayroong peace of mind. And God can only give us peace na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Para sa akin yun po ang fruit na talagang gustong-gusto kong makuha, no? Na magkaroon ng kapayapaan sa aking buhay, sa aking puso, sa aking pag-iisip, at syempre kapayapaan na rin po sa ating lahat, no? Dahil napaka-importante ng merong peace of mind, no? Ate, again, lagi ko 'to sinasabi, hindi po lahat ng merong maraming blessing, hindi po lahat ng taong maraming pera ay meron pong kapayapaan. At tanging ang kapayapaan lang po na ninanais natin ay matatagpuan natin sa Diyos at hindi po sa kung saan-saang mga bagay at hindi po sa mundong ito. Kapanalig, napakabilis po ng ating oras at mamaya po after po natin ng ating break, pag-uusapan po natin ng mas malalim at himay-himayin po natin itong topic na ito. Kaya naman, magkakaroon po muna tayo ng break, panandalian.
0: Thursday na! Overflow na!
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Benitas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web. Benitas
2: 846 ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig ang Philippine Standard Time, alas 5:30 ng hapon. Hindi maipaliwanag na yaman, malakas na kaso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pag-uulat mula kay Marian Novales Pulgo.
5: Naniniwala si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na isa sa pinakamabigat na batayan ng impeachment complaint ay ang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, malaking usapin ng bilyong-bilyong pisong sinasabing dumaan sa mga bank account na nakaugnay sa Vice Presidente at kanyang asawa na hindi tumutugma sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALENA. Batay sa Articles of Impeachment, tinatayang umaabot sa higit 6.7 billion pesos ang kabuang transaksyon na naitala sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council mula 2007 hanggang 2024. Nakasaad din sa reklamo na mula sa higit 7 milyong pisong net worth noong 2007 ay tumakas ito sa higit 88 million pesos pagsapit ng 2024 kahit tinatayang nasa 30 million pesos lamang ang kabuang kinita niya bilang dating alkalde, Vice Alcalde at Vice Presidente. Gayun ni Jokno, kailangan maipaliwanag kung paano dumaan ang malalaking halaga sa mga account na nakapangalan kay Duterte at sa kanyang asawa. Samantala, sinabi naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na sa kasalukuyan ay nasa 215 mambabatas na ang sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Duterte o doble ng bilang na 106 na kinakailangan na upang maiakyat ang reklamo sa Senado. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol!
1: Thursday na! Overflow na! Thursday na! Overflow na! At yan po, no, maraming salamat pong muli sa paghihintay, no, mga kapanalig. At syempre, no, patiin po muna natin ang ilan po sa ating mga kapanalig na nag-comment dito sa ating comment section. Yan, sabi ni Monching Maribao, isa sa mga napakagaling na servant ni Lord, no, sa The Feast, Caloocan. Sabi niya dito, magandang hapon po, Brother Ryan Katakutan. Yan, salamat, Brother Monching. Sabi ni Ate Lorly Limbaga, overflow na. At syempre, sabi ni Ate Kenneth or ni Mary Rose Dison, sabi niya, true. Kapag may Diyos ka sa puso mo, walang pagsubok o problema na hindi malalagpasan. At alam nyo po, no, si Ate Kenneth po, isa po sa mga malapit sa aking tao at kaibigan, kapamilya na rin, no. At grabe yung pinagdaanan na itong tao na ito, kung makikilala nyo po siya. Pero kitang-kita ko rin po ang Diyos na gumagalaw sa kanyang buhay. Kaya naman hanggang ngayon, nakatindig pa rin yan si Ate Kenneth. At syempre si Ate Lorly Limbaga, sabi niya, mapagpalang hapon po sa lahat. Be safe, everyone, no. So yan, maraming salamat Ate Lorly. Salamat sa pag comment. Yan. So again, bago tayo mag-break, no, pinag-usapan po natin o yung verse na binanggit po natin is coming from John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, or in Tagalog ng remain is manatili, kung ikaw ay mananatili sa akin, ano sabi? And I in you, you will bear much fruit. Sabi dito, kapag tayo po ay nanatili, no, sa ating Panginoon, tayo po ay mamumunga ng sagana, no. At hindi po let me clear, no, so hindi lang po natin pinag-usapan dito yung pera, pero yung mas mga importante pa po, no, yung fruit of the Holy Spirit, no. And sabi dito, apart from me you can do nothing. Ibig sabihin, kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. So pagbabawi natin ng konti yung mga examples, no, para mas lalo nating maunawaan. Example po, no, ang isang electric fan, hindi po yung gagana kung hindi po nakasaksak. No, ang ilaw rin po, hindi po yung gagana kung hindi po tayo nakakonek sa source ng electricity, no. Kaya importante po na tayo po ay connected. Ngayong hapon na ito, marami po tayong paalala na maaaring alam mo na yung pag-usapan natin ngayong hapon na ito. Maaaring narinig mo na for so many times, pero ngayong hapon na ito ay magsisilbing paalala po sa ating lahat itong mga mas importanteng bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. So again, our topic is God is our partner. At bilang partner po ng Diyos, no, alam po natin, no, meron tayong sinasabi na nakasabihan na do your best or give your best and God will do the rest. Alam niyo po yung rest po na yon, hindi po yun konti. Kung titignan po natin, para sa akin lang po, no, sa 100% or sa 100%, ang sa atin lang siguro 1%, 99% ay sa Diyos. No? Kaya yung best natin, importante siya, pero tandaan natin yung binibigay ng Diyos, yung tulong ng Diyos, yung contribution ng Diyos sa atin ay yung mas importante. At tayo po ay in partnership with God. Ibig sabihin, may gagawin ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang kanyang part, at the same time, kailangan din natin gawin yung ating parte para mas lalo tayong konektado sa kanya. Mas lalo tayong konektado sa isa't isa. So again, paano nga ba tayo mas magiging konektado sa Diyos? Paano nga ba natin mas mapagtitibay ang ating personal na relasyon sa kanya? So ulitin ko po, maaaring narinig nyo na po itong mga babanggitin natin, pero ito po ay magsisilbing paalala. God will remind us ngayong hapon po na ito. At syempre, unang-una po dyan is prayer, panalangin. Kung nandyan ka sa Facebook natin, sa Facebook Live natin, can you please type prayer, no? Or communicating with God. Ano po, ang pagdarasal po, sabi nga, no, prayers not just asking God for things or meron kang hinihiling. Prayers sa relationship. Sa relationship, importante nag-uusap. Dahil kapag hindi po nag-uusap, ang dalawang magsing-irog, no? In Bisaya, dahil lagi tayo sa Mindanao at saka sa Cebu, no? Sa Visayas and Mindanao, mag-uyab. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Mag-uyab, no? Mag-jowa, no? Importanteng nag-uusap. Kasi po, nagiging marupok po ang relationship kapag hindi po nag-uusap. Ang Diyos po lagi po nakikipag-usap sa atin yan. Walang mintis, every day. And God is using so many people para paalalahanan tayo, para kausapin tayo. Pero importante rin naman na tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Dahil gustong gusto rin ng Diyos na tayo ay dumudulog sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, at sabihin, no, ako anuman po yung mga bigat na meron tayo. So again, number one is prayer. Kung ngayon sa mga oras na ito ay nakakalimot kang magdasal, magpasalamat, itong oras na ito ay paalala or bilang pagtapik or bilang pagkalabit sa ating lahat, no, na minsan nakakalimutan nating magdasal. At ang pagdadasal po ay isa sa mga I believe, no, isa sa mga paborito ng Diyos na ibinibigay natin or ginagawa natin para sa Kanya. So again, if you want to stay connected to God, we need to pray more. Magdasal tayo, mananampala tayo, manalig tayo sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, no? So again, prayer. Para tong ano eh, isa sa mga example ko is internet connection. Para tong Wi-Fi na kailangan natin siyang i-turn on. Kailangan natin siyang buksan. Okay? And again, sabi no, many people think prayer must sound deep or religious, but real prayer is sincerity. Kanina usap ko yung isang friend ko, alam nyo, pag adulting stage ka na, kapag ka medyo nagkakaroon ka na ng edad, I remember, no, pag nagdadasal ako before, na ang dasal ko palagi ay napakahaba, ang dami ko sinasabi sa Diyos. Pero right now, I realize, no, hindi pala pahabaan ng dasal, kundi pasinsiran ng dasal. Yung dasal na mayroong pananampalataya at hindi lang yung dasal na puro hiling. No, Lord, sana ganito. Siguro ako, ang natututunan ko ngayon, no, sa aking buhay, sa edad kong ganito, no? Ngayon po ay 34 na ako, no? Kung di ako nagkakamali, 1992, April 22, kaka-birthday lang natin nakaraan. So, importante na yung dasal natin ay totoo, galing sa puso. May pag-amin sa mga kasalanan, sa mga pagkakamali, at the same time, pagpapasalamat. Dahil alam nyo po, binigay na po sa atin ang lahat, no, ng ating Panginoon. Sana, wag nating kalimutang pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dahil alam natin, no, hindi po nating hiniling maging tao, pero ginawa kanyang tao. Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo. Kung nasa bus ka, dahan-dahan ang tingin. No? No, tignan mo nga yung katabi mo. Diba, tao yan? Ikaw mismo, no? Tignan mo yung sarili mo. Kung meron kang salamin, kung meron kang cellphone ngayon, I want you to look at yourself, no? At appreciate mo, naging tao ako. Thank the Lord, kasi hindi po lahat ng ginawa ng Diyos na nilalang na may buhay ay tao. Pero ikaw, napaka-bless mo. Napaka-bless natin dahil ginawa niya tayo tao. Honestly, sa prayer pa lang, no, sa pagpapasalamat pa lang sa ating Panginoon, napakarami na natin pwedeng ipagpasalamat. And again, lagi ko sinasabi, every time we pray, no, at talagang every time na nagiging grateful tayo sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Alam nyo, kung makikita lang talaga natin, ma-appreciate lang talaga natin lahat ng blessings natin, I'm telling you, maiiyak talaga. No, na ganito pala ako mahal ng Diyos, ganito pala ka-bless, ganito pala ako binibless ni Lord, na kahit na hindi ko hiningi, ibinigay niya. Na kahit na hindi ko pinagmakaawaan, di ba? Minsan, pag bata ka, maglulupasay ka bago ibigay sa'yo. Alam nyo, sa Diyos, hindi natin kailangan gawin yon. Dahil alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung konting gusto natin na hindi naman tayo mapapahamak, no, ibinibigay niya sa atin. Kaya sana, kapanalig, patuloy po tayong magdasal. At again, sana sa content ng dasal natin, marami po dyan ay pagpapasalamat. At kung meron mang bigat sa puso, sabihin natin kay Lord. Dahil si Lord, alam niya kung anong dapat gawin. Alam niya kung anong dapat sabihin sa atin. And ako po, no, ako personally, maraming pagkakataon sa buhay ko po na mabigat yung pakiramdam, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero alam niyo, yung prayer is the best way to pause. No? Prayer is the best way to pause, huminga, at kapag huminga ka sa pamamagitan ng pagdarasal, pagdulog sa Kanya, alam niyo, ibang-iba po yung pakiramdam after praying. Yung talagang sincere, ha? Kasi hindi lang yung masabing, ah, Lord, nag-pray na ako. Hindi po. Yung talagang, when you close your eyes, talagang you imagine yourself connecting your heart to the heart of God and telling Him the truth, what's happening right now, anong nangyayari sa iyo ngayon. And kapag umamin tayo sa Diyos, Lord, hindi po ako okay. Lord, ito po yung nararamdaman ko. Lord, nagkamali po ako. Lord, nagkasalanan.

0: Asia, hindi na natin minsan alam kung ano yung totoo. And again, Bible reading, isa po ito sa bumubuhay sa atin. And again, this is the food for our souls. No, ito po yung pagkain ng ating espiritu na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ibang lakas din po yung ibinibigay sa atin. Yung kanina prayer, we're talking to God, no? Ito pong scripture or Bible reading is we allow God to speak to us. Mangusap siya sa atin. Ito, lagi ko nga itong tanong sa mga retreats natin, no, na binibigay natin sa labas. And lagi kong tanong, sino mas magaling? Si Lord ba o ikaw? And the, syempre, the usual answer, no, is syempre si Lord. Pero ang second question is, sino ba ang mas nagmamagaling? Si Lord ba o ikaw? Again, Bible reading is like reading the manual of life. Kasi pag binasa po natin ang Biblia, nalalaman natin, ito pala yung dapat na ako, ito pala yung dapat kong gawin. Mali pala ito, tinatama tayo ng Bible. Again, receiving God's truth, katotohanan ng ating Panginoon sa buhay natin. Pero kung hindi po natin ito binabasa, hindi po tayo mare-remind. Kung hindi po natin ito binabasa, hindi natin malalaman kung ano yung totoo. At puro kasinungalingan ng mundong ito ang matatanggap natin. Kaya wag po tayo magtaka, but maybe right now you're asking the Lord, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? So maybe you can also check, sino ba ang mas magaling, si Lord ba o ikaw? Or sino ang mas nagaling, mas nagmagaling, si Lord ba o ikaw? Mga simpleng paalala, pero sana makapanalig sa hapon na ito ay patuloy nating papasukin sa mga puso natin itong mga paalalang mula sa ating Panginoon. Kapanalig, tayo po muna yung magkakaroon ng break, panandalian.
1: Thursday na! Overflow na!
2: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
3: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
4: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injuries. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
1: Thursday na! Overflow na!
0: Thursday na! Overflow na! Ayan, maraming salamat pong muli, no, para sa ating huling parte ng ating programa, no. Napakabilis po ng oras. So again, bago po tayo mag-break, no, we're talking about Bible reading. Pagbabasa po ng Bible. And again, when we consistently read the scripture, read the Bible, ano nangyayari sa atin? Yung ating pong pag-iisip ay nagkakaroon po ng nagiging renewed, no? At the same time, nagkakaroon po ng

0: ang pagbabago sa ating perspective. Ako po personally, isa po sa magandang epekto na na-enjoy ko sa pagbabasa po ng Biblia is may mga pagkakamali po ako sa buhay na mas nalalaman ko the more that I read the Bible, ah, mali pala ako dito. No? For me, reading the Bible, it humbles me. No? Tinuturoan ako magpakumbaba dahil ako, meron po akong mga pagkakataon na akala ko tama ako pero mali pala ako. No? At isa po yan sa mga isa po yun sa benepisyo ng pagbabasa ng Biblia. Siyempre, but above all, no, ito po ay naglalapit sa atin, sa ating Panginoon, sa ating Diyos, no, ang kaniyang salita. Kaya naman, sana mga kapanalig, huwag nating kalimutan na hanggat maaari, no, may mga pagkakataon man na nakalimutan mo na isang tabi mo, balikan po natin agad. Dahil sabi nga, no, sabi nga ni Jesus kay Mary and Martha sa isang scenario, no, sabi niya, the best way to serve me is to listen to my words or to read the scripture. Kaya ngayong hapon na ito, paalala sa bawat isa sa atin, ang isa sa pinaka-importante nating dapat gawin more than anything else is to read the Bible. Yan po, no? So, number three is listening, no? Being sensitive to God's voice. Pakikinig, no? Kapag, again, no? Going back to that question, sino bang mas magaling? Ikaw ba o ang Diyos? No, at kung gusto mo na mas lalong maging maayos, maging mapayapa ang iyong buhay, kailangan nating pakinggan kung anong sinasabi ng Diyos. And I believe, no, two things kung bakit natin kailangan pakinggan ang boses ng ating Panginoon. Number one, siguro, I believe, no, number one is ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak. Pangalawa is nililid niya tayo sa mas maraming blessings sa buhay natin na magiging biyaya rin tayo sa iba. I'll share to you a story, no? Ako po, personal story ko po ito. Gusto ko lang ikwento nung nagsisimula po yung Align. Ito pong program po namin na one whole day na retreat and team building. Usually, retreat po siya sa umaga and then sa hapon, team building. So, ako po personally, syempre, hindi naman po ako marunong mag-team building or mag-facilitate ng team building before. And then, naalala ko, this one company, it's a big company, no, isang bangko, hindi ko na po babanggitin kung anong bangko ito. Nag-ask sa akin, no, sabi niya sa akin, "Bro, nagpa-facilitate ka ba ng team building?" So, syempre, I answered it honestly, hindi ako nagpa-facilitate ng team building. But alam niyo po, no, during that time, yes, natanggihan ko yung opportunity, yung blessing na 'yon, pero for me that is a preview. Preview po, no, ng blessing na paparating or ibibigay ni Lord sa akin. Okay? And then, moving, fast forward, no, to cut the long story short, sabi ng Diyos sa akin, "Ryan, pag-aralan mo yung team building." So, ang ginawa ko, nag-search ako, at the same time, naghanap ako ng isang company or tao na pa pwede kong masamahan, parang OJT, and then, meron isang tao na ginamit si Lord, ayan, si Coach Art, no? So, kung nanonood ka man ngayon, si Coach Art, napakagaling po niya na coach, na mentor. Sumama ako sa kanya once, and then, tinulungan ako ni Lord na maintindihan kung paano ito ginagawa. And, to cut the long story short, ito po yung binigay niyang program called Align, na before, pinakita niya lang, but right now, nilead niya tayo dito sa gantong opportunity, serving and supporting companies and their people, through team buildings and through retreat. Kung papansinin natin, ano po anong relate nito sa listening, no? And ako po, sa dami po ng experience ko sa buhay, especially sa blessings, talagang binigyan tayo ni Lord ng mga paalala na, "Nak, ito yung gawin mo. Nak, just say yes to this opportunity, ako ang tutulong sa iyo." And hindi po talaga nagkamali ang Diyos, no? Talagang napakagaling ng Diyos makipag-usap. Ang kailangan lang talaga natin ay makinig. Can you please type dyan sa ating chat box, dyan sa ating comment section sa FB Live natin? Can you please type listening, no? Pakikinig. And again, if you listen, and syempre, no, kadugtong po ng listening is obey, pagsunod. One thing is for sure, God will lead you sa mas maraming blessing sa buhay natin, that it will bless a lot of people. Isa po sa mga magandang nangyayari sa akin dito sa team building, hindi lang po ako yung nababless, but at the same time, I have my co-facilitators na maaaring nakikinig ngayon, no, sa shout out sa mga co-facilitators ko, na hindi lang ako ay nabe-bless, but at the same time itong mga kasama ko ngayon nabe-bless din sila, no, because of this listening. Kung hindi ako nakinig kay Lord na aralin itong team building na ito, maaaring siguro na delay pa yung mga blessings na possible na gustong ibigay sa akin ni Lord. And that's why we need to listen. At hindi lang po ito tungkol sa biyaya, kundi sa mas marami pa pong importanteng aspeto or bagay kung bakit kailangan po nating makinig sa ating Panginoon or sa ating Diyos, no? And again, medyo bibisa natin ng konti. Number 4 is surrender, letting God be Lord. Yan. One of the hardest parts of abiding is surrender. No, again, ulitin ko, sino mas magaling, ikaw ba o ang Diyos? Siyempre, usual nating sagot, ang Diyos. Then that's why we need to surrender everything to God. Hindi ibig sabihin wala tayong gagawin, marami pa rin tayong dapat gawin, pero tandaan po natin, hindi po natin kontrolado ang lahat. Ang may control pa rin ng lahat ay ang Diyos. At siyempre, kung siya may control ng lahat, siya rin po ang may kakayahan na tumulong sa atin sa lahat ng bagay. So again, surrender. And number 5 is trusting outcomes to God. Trusting outcomes to God. Anong sabi? Give your best and God will do the rest. Minsan naka-attach tayo dun sa resulta. Lord, ito yung gusto kong outcome. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Lord, ito yung gusto kong resulta. Pero paano pag hindi? Paano pag hindi yan yung plano ng Lord? Paano kung iba yung gusto niyang resulta? Then we just need to surrender it to God and trusting outcomes to God. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng resulta. Again, ulitin ko, sinong mas magaling? Ikaw ba o ang Diyos? At kung alam mo na ang Diyos ang mas magaling, then magtiwala tayo sa Kanya. Again, this is partnership with God in your life right now. In our life right now, pinayagan ba natin na maging partner ang Diyos sa buhay natin? Kaya wag po tayo magtaka, mga kapanalig, no? Kung may mga pagkakataon na parang di na natin alam ang gagawin, parang nawasak yung buhay natin, sobrang down natin, kasi baka hindi natin pinayagan ng Diyos na maging partner ng buhay natin sa lahat ng aspeto. Again, this afternoon is a reminder, payagan po natin maging partner ang ating Diyos sa ating buhay. Okay? And I hope and I pray na lahat po tayo ay napaalalahanan ngayong hapon na ito, dahil napaka-importante po ng mga reminders na ito sa bawat isa po sa atin. At syempre, palakpakan naman natin si Lord ng malakas sa palakpak kung nasan ka man ngayon, no? Palakpakan mo si Lord ng mula sa puso. At konting basa lang po tayo dito sa comment section natin, no? Sabi dito ni Bongski Escoton, shout out po, Sir, God bless po. Yan si Bong, si Bobong or si Bongski ay taga Cebu, na makikita ko yan bukas kasi siya po ang susundo sa amin. Yan, sabi ni Michael Christian de los Reyes, God bless Brother Ryan, sabi niya dito, pa-shout out po ang Christ Formation Center Inc. at Crossroads San Bartolome Chapter. Sa mga taga Malabon, Valenzuela, Caloocan, Navotas, huwag niyo po itong palagpasin, napakaganda po ng community na ito. Pwede nyo pong puntahan ito mamaya 7 PM, live po sila. Punta po kayo doon sa may San Bartolome Parish, Malabon. Yan, hanapin nyo po si Brother Michael Christian de los Reyes, na founder po ngayon ng yan, ng Crossroads San Bartolome Chapter. Mabe-bless po kayo dyan. At syempre, binabati natin si Tita May Pants or si Tita Marian, magandang hapon po. Yan, si binabati natin si Mary Ia Enz, syempre si Leon Noel. At syempre, sa akin, napakagandang tita at napakabait na tita, Tita Rosalinda Britannico or Tita Baby. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga kapanalig natin nag-comment. So again, wag po natin kakalimutang i-share po itong live na ito para marami pong mapaalalahanan. And again, this coming May 10, uulitin ko po sa inyo, Overflow Cebu, sa mga may kakilala or taga Cebu ka mismo, I'm inviting nyo po attend Overflow Cebu this coming May 10. And you need to register, kaya kailangan nyo po mag-connect sa akin or hanapin po yung page ng Overflow Movement, at doon nyo po makikita yung complete details kung ano po yung Overflow Cebu this coming May 10. Huwag nyo po itong palagpasin, libre po ito, 100% free. You just need to show up, you just need to attend, and you just need to open yourself para sa mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang team po natin sa Overflow 2.0 is more of God, less of me. At yan po ang pinakamasarap na buhay. More of God, less of me. Napakabilis po ng oras, mga panalig. And again, maraming salamat sa Regan Industrial Sales Inc. Basta bakal, Regan. At again, sa mga naghahanap po ng team building retreat facilitator, you can connect with me. No? Just type Ryan Katakutan. Meron po akong check po dyan or blue check para sure po kayo na ako po yung kausap po ninyo. Once again, maraming salamat mga panalig. Tayo po yung magpangwakas na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa maghapon po na ito, sa araw po na ito. At Lord, sa paggamit po sa programang ito bilang magsilbing paalala na kami po ay dapat pong merong personal na relasyon sa inyo. Dapat po kami laging nakakonektado sa inyo. At nawa, Panginoon, sa mga kapanalig natin na medyo po napalayo sa inyo, no? Medyo nakalimot, Panginoon, tulungan mo po silang makabalik sa inyo. Dahil wala pong pinaka-importante po sa amin pong buhay, kundi kayo. At Lord, we also pray sa lahat po ng mga panalig natin ngayon. We also pray for healing. We pray for blessings. We pray for breakthrough sa lahat ng mga panalig natin nakikinig sa oras po na ito. At tinataas po natin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga panalig, maraming maraming salamat pong muli sa panibagong araw na naman po na tayo po ay nakapag-usap, nakapagkwentuhan. At once again, this is Overflow every Thursday, 5 to 6 p.m. Ako pa rin po si Ryan James Katakutan. At sumayin nyo ang katotohanan.
1: You've just heard Ryan Katakutan. Tune in again next Thursday from 5 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Only here at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Thursday na, overflow na!
2: Kapanali, rejoice and pray. The Regina Celi, this Easter season.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846,
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngayon ay Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may upo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
4: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
4: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
3: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
6: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
7: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
8: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay naniyahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 na lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, karawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mamahal nating namayapa na. Ngayon din ang mga panalangin na ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Webes, sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay sa Reverend Father Sonny Quijada, FLP.

0: kapanalig, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng Pasokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat.
1: At sumay rin.
0: Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan. Magbalik-loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama na'y makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin." Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasiyako'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig.
1: Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa.
1: Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.
1: Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.

0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumai rin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Manatili kayo sa aking pag-ibig nang malubos ang inyong kagalakan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. At sa tagpong ito, sa mga pagbasa natin na pakinggan ngayong araw ng Huwebes, sa ika-limang linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At bilang tao, so mayroon tayong mga pinagmulan, no, na mga may kanya-kanya tayong pamilya na kung saan ay talagang nariyan yung ating mga magulang, nariyan yung nanay, tatay, no, at nandyan din yung ating mga kapatid. So matutunghay natin yung ating mga magulang ay nangangaral, no, sa mga anak niya, no, at nagpapahayag yung kanyang kalooban, no, na kung saan ay bilang mag-asawa ay nasasalamin sa kanila yung pag-ibig, kung paano sila talagang hindi na talaga dalawa kundi isa, no, dahil sa buklod ng pag-ibig at sa kanilang pagmamahalan, yun ay talagang sumisibol, no? Nariyan yung mga supling, no? At dito matutunghay natin, ito ay yung mga anak, ito ay bunga ng kanilang pagmamahal, no? Kaya kapag sila ay nangangaral na at nagpapahayag, iyon ay nanggagaling sa kanilang puso. At syempre bilang mga magulang ay tinuturuan tayo kung ano ang mga mabuti, kung ano ang tama, no? Kaya sabi nga, kapag tayo sumusunod sa kanila, dito na ipapakita natin yung ating pagmamahal, no? Kapag tayo sumusunod sa mga utos nila, no? Tumutupad tayo sa anuman mga pinag-uutos. Kaya dito, napapahayag yung ating ugnayan, napapahayag yung ating pagmamahal, dahil tayo ay nagpapasakop, tayo ay sumusunod, no, sa kanila. Kaya sa tagpong ito, ganun din yung paanyaya ng ating Ebanghelyo, na kung saan ay ang ating Jesus nagpapahayag sa kanyang mga alagad, na kung saan ay ang ating Jesus yung kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Nagpapahayag ang ating Jesus na kung saan yung kanilang talagang yung pag-ibig na tinanggap niya mula sa Ama. Sabi nga niya, "Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo." No. Kaya talagang dahil ang Ama, ang Diyos, ang pinagbubuklalan ng pag-ibig, ay matutunghay natin talagang umaapaw. No, umaapaw. At ito namang pag-ibig na kung saan tinanggap ng anak, ay ibinabahagi niya, no, sa kanyang mga alagad, no, yung pag-ibig na ito na nag-uumapaw, no. Kaya so tinuturuan ng ating Jesus sa kanyang mga alagad kung paano talagang magkaisang diwa, no? Kung paano talagang sila'y mamuhay sa buklod ng pag-ibig, no? Tanda ng pakikiisa, no? Sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, no? Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, no? Kaya nais ng ating Panginoon ay kung paano ang kanilang ugnayan ng Ama, sana ganun din ang maging katayuan, yun din ang maging dating ng kanyang mga alagad sa kanya bilang guro, no, bilang Panginoon, no. Kaya sa ganun ay kung mananatili sila sa buklod ng pag-ibig, no, sa pakikisa sa buhay ng ating Pesos, yung kagalakan, yung pag-ibig na ito talagang ay patuloy na mag-aapaw, no. Talagang yung kagalakan, talagang ang Diyos lang makapagpupuno, no. Talagang malulubos yung kanilang kagalakan. Kaya sa tagpong ito ay matutunghayin natin ay ito yung tinanggap ng mga alagad, no, na kung saan, kung paano sila talagang naramdaman yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano ipinakita ni Jesus yung kanyang pagmamahal, pagkalinga, at matutunghayin natin ay inialay niya ang kanyang buhay para sa kanila. At ito'y talagang may papahayag yung kanyang talagang grabing pagmamahal, no. Kaya sa tagpong ito ay matutunghayin natin ay yung mga alagad, ganun din yung kanilang dahil naranasan nila kung paano yung ugnayan ng kanilang guro, ang ating Panginoon, kaya hindi rin matatawaran yung kanilang ibinigay dahil talagang pinakita rin nila yung kanilang katapatan, ang kanilang pagmamahal, paglilingkod, no, na kung saan, kung ano ang mga pinaglingkuran ng ating Panginoon, kung sino ang kanyang mga minahal at pinaglingkuran, yun din ang pinaglingkuran ng mga alagad. At kung paano din sila nag-ahalay ng buhay, tanda ng kanilang pagsunod at pagkilala, no, sa ating Panginoon. Kaya sumatotal ay talagang ipinahayag nila ito, itong mga alagad nito, yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga sa ating salmong tugunan, sabi nga, sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas, no. Kaya talagang tunay nga na hindi na sayang yung buhay ng ating Pesos dahil matutunghayan natin patuloy ito nagpapatuloy, no, sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at alagad ng kanyang mga alagad na kung saan ay nagpapatotoo kung paano talagang nagahari yung pag-ibig, no, sa kanilang buhay, kung paano sila lumalago sa pag-ibig. Kaya nga sa tagpong ito, sa ating unang pagbasa, pinapakita dito yung kagandahang loob ng Diyos, na ang kagandahang loob ng Diyos, kaya matutunghay natin na hindi lang para sa mga Hudyo, kundi binubuksan din para sa mga Hintil, na kung saan ay maranasan nila yung kagandahan loob ng Diyos, yung pag-ibig, na sila din ay kabahagi ng paghahari ng Diyos, no, yung pagliligtas na talagang para sa lahat. Kaya dito nagpapatotoo sila, no, yun, na tumayo nga si Pedro, na kung saan bilang naging bilang mga Efesos, talagang nagpapatotoo sila, no, at kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu at kung paano nila talagang binibigyan pansin yung mabuting balita, no, na kung saan ay hatid ay kaligtasan, hatid ay kagandahang loob ng Diyos. At dito ay nagpahayag din sina Bernabe at Pablo yung kanilang karanasan sa mga hintil, na kung paano din sila tinanggap din nila yung kagandahang loob ng Diyos. Oo. Na kung saan, kung paano natanggap ng mga alagad, ganun din, natanggap din nila. Kaya, so sumatotal ay nagpapahayag sila tungkol sa pananampalataya, tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, tungkol sa pag-ibig, no? Kahangahangang gawa ng Diyos. Kaya sa tagpong ito, ganun yung paanyaya, no, ng ating mga pagbasa. Kaya bilang mga binyagan, natanggap natin itong pag-ibig, no, mula sa Diyos. Natanggap natin itong pag-ibig mula sa ating mga magulang. Natanggap natin itong pag-ibig sa ating mga kaibigan, no, sa ating minsan kahit mga tao na minsan lang natin sila nakasalamuha, no. So doon ay papadamay din yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig na tinanggap natin ay nawa ganun din yung ating may pamalas natin, no, sa ating mga kapatid, no, sa mga higit na nangangailangan, sa mga tao na kasalamuhan natin, na tunay nga na tayo ay talagang instrumento ng pag-ibig. Tunay nga na tayo ay tagasunod ni Kristo. Tunay nga na kung saan ay lumalago tayo sa pag-ibig. Kasi sabi nga ng ating Pesos, ay kapag sabi nga ito yung aking bagong utos, no, mag-ibigan kayo, no, manatili kayo sa aking pag-ibig, at kapag tayo namumuhay sa pag-ibig, nalalaman ng lahat na tayo ay kanyang mga alagad. No. Kaya sa tagpong ito, yun ang paanyaya, no, panawagan sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating panahon na kung saan ay talagang na mamayani nawa yung pag-ibig, pagmamahal, no, at paglilingkod sa ating mga kapatid, no, lalo sa mga panahon ng krisis, kahirapan, pagkakasakit, at yung minsan ay nawawala ng pag-asa. Kaya yun, ay tayo nawa maging instrumento. Dahil minsan din, tayo din ay nadapa, tayo din ay nawala ng pag-asa, tayo din ay talagang dumating sa punto na lungkot tayo. Pero may mga taong pinadalaan ang Diyos para tayo itulungan at pinadama yung pag-ibig nga. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tumayo po ang lahat.

0: Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Sa bawat panalangin ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami na sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

0: Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambena niyang banal.
0: Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal at pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo rin.
0: Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel, si awit na papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan, ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya.

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kay magsasalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawang kudapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Hiniling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ipinanabikan na kilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Yesu Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat.

0: Mga kapatid, narito po si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.

0: Salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
1: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
0: Amen.
1: Patalastas, sa darating na araw ng mga ina sa Mayo 10, mag-aalay tayo ng banal na misa para sa mga mahal na ina, buhay man o yumao, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. Inanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 o local 129-131-137 o mag-text sa 0917-6314-589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po mga kapanalig sa ating samasamang pagninilay ng mga salita ng Diyos at ang mga napakinggan natin ay nawa ay may sa puso, may sa isip at may sa buhay. Para sa ganon ay ang diwa ng ating Pesos ay manatiling buhay. Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumairin.
1: Apagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.
0: Salamat sa Diyos.

0: Patrol!
1: Filipino at katutubong wika gagamitin sa Climate Change Information Drive. Pag-uulat mula kay Michael Anyonuevo.
2: Nagkasundo ang Climate Change Commission o CCC at Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na palawakin ang paggamit ng Filipino at iba't ibang katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa climate change. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang isang Memorandum of Understanding upang gawing mas malinaw, mas madaling maunawaan at mas abot ng mga komunidad ang usapin ng krisis sa klima. Ayon kay CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert E. A. Borge, mahalagang katuwang ng komisyon ang KWF sa pagsusulong ng mga hakbang at pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa pagbabago ng klima at pangangalaga ng kalikasan. Binigyan din ni Borge na bagamat universal ang datos at siyensya ng climate change, kinakailangan maipaliwanag ito sa paraang lokal, inklusibo at nauunawaan ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sinabi naman ni KWF Chairperson Attorney Marites Barrios Taran na mahalagang magamit ang wika bilang instrumento upang maihatid sa mamamayan ang mahalagang impormasyon kabilang ang usapin ng kalikasan at pagbabago ng klima. Kabilang sa pagtutulungan ng CCC at KWF ang pagbuo ng communication materials, capacity building activities at mga kampanyang gumagamit ng siyentipikong datos na maisasalin sa pambansa at regional na mga wika. Bahagi rin ito ng whole of government approach ng pamahalaan upang mapalakas ang kahandaan at katatagan ng bansa laban sa lumalalang epekto ng climate change. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonuevo, sumainyo ang katotohanan.
1: Samantala, CRS Philippines isinusulong ang pagkakaroon ng malinis na supply ng tubig. Pag-uulat mula kay Jeremiah Figuerola.
3: Tinayak ng Catholic Relief Services sa CRS Philippines ang patuloy na paggamit ng mga inisyatibong magbibigay ng dignidad sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang mensahe ng ahensya para sa nakalipas na pagdiriwang ng World Hygiene Day kung saan higit na isinusulong ang pagbibigay ng sapat na access ng mga Pilipino na magkaroon ng malinis na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng Water, Sanitation and Hygiene Wash Program ng ahensya ay nagkakaroon ng malinis na supply ng tubig ang mga natutukoy na benepisyaryo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naging katuwang sa kampanya ang Chameleon Sisters Maria Domenica Bahay Kanlungan na isa sa mga benepisyaryo ng WASH program kung saan sa pamamagitan ng mga madreng namamahala at mga inaalagaang may kapansanan o senior citizens ay isinusulong ang paghuhugas ng kamay. Kasunod dito ng kahalagaan ng pananatiling malinis ng kapaligiran para sa ikabubuti ng mga matatanda o may kapansanan na mahina na ang immune system. Ang WASH program ay nasa ilalim ng Clean Clinic Model o CCM ng CRS Philippines na parehong nagpapahalaga sa kalusugan at kalinisan na inisyatibo ng ahensya. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako ay inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumainyo ang katotohanan.
0: Veritas Patrol!
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kapanalig, ang Philippine Standard Time ay alas 7:00 ng gabi. Ngayon ay Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Inaanyayahan ng mga deboto at mananampalataya na makiisa sa isang makasaysayang pilgrimage sa pag-iikot ng pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe sa iba't ibang katedral at dambana sa mga diyosesa sa bansa mula 13 ng Hunyo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Magsisimula ang pilgrimage sa National Capital Region kung saan unang dadalawin ang Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ng Manila Cathedral bago tumungo sa iba pang mga simbahan sa Metro Manila at magpapatuloy sa malawak na paglalakbay sa Mindanao, Visayas at Luzon. Una nang sinabi ni Ernest Escaler, chairperson ng Guadalupe Pilgrimage Committee, na layunin ng pilgrimage na palalimin ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Guadalupe at anyayahan ng bawat isa sa panalangin, pagbabalik loob at pagkakaisa bilang sambayan ng Kristiyano. Ito rin ang isang espiritual na paglalakbay na nag-uugnay sa mga mananampalataya sa iisang layuning mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Mula sa Maynila hanggang Zamboanga at mula sa Visayas hanggang sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, inaasahang dadagsa ang mga deboto upang salubungin ang mahal na Birhen. Hinihikayat naman ang lahat na makibahagi sa pilgrimage, dalhin ang kanilang mga pamilya at komunidad at gawing pagkakataon ng bawat pagdalaw upang patatagin ang pananampalataya at pag-asa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 8. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
8: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
10: Oras na para pag-usapan ang pangangalaga ng ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation, kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Kaagapay sa kalusugan. Maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, kaagapay sa kalusugan. Makinig.
11: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
12: Panginoon, salamat po sa gabing ito at sa buong araw na kami iningatan mo. Aminado po kami na napapagod ang aming mga lupang katawan, ngunit umaasa na lagi mo kaming palalakasin, iingatan at babantayan at ilalayo mula sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kailangan namin ang iyong kalakasan at karunungan upang sa bawat araw ay makagampan kami ng aming mga tungkulin sa pamilya, hanap buhay at maging sa kapwa. Gamitin mong instrumento ang palatuntunang kaagapay sa kalusugan upang matuto ang aming mga kapanalig na mapalakas ang kanilang pangangatawan at mapanatili ang maayos na kalusugan.
11: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
13: Mga kapanalig, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Artricin at sa My Marvel Tahibo. Yan yung mga produkto kasi ng Herbs and Nature Corporation na nakakatulong para sa mga kababayan natin na may problema sa pananakit sa katawan, kagaya ng rheuma, kagaya ng arthritis. At dahil ngayon linggong ito pinag-uusapan natin yung mga natural, ano ba yung iba pang mga natural remedy natin para sa different pains in the body? Isama na natin yan dito sa ating talakayan kung paano ba tamang pag-inom ng Artricin, ang tamang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea and Capsules at marami pang iba. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!

0: Magandang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi! Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta na po kayo and welcome to the show. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Huwebes. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ang pag-uusapan natin ngayon, syempre may kinalaman sa pain in the body, may kinalaman sa mga pananakit ng ating posible mga kasukasuan, ng ating mga kalamnan, at iba pang mga bahagi ng ating katawan. Pero usually kasi, yung mga joints yan. Muscles and joints. Yan yung mga pinagsisimulan ng mga sakit at kirot ng karamihan sa ating pong katawan. Kaya nga, alamin natin mamaya kung ano ba yung mga natural na remedy na ginagawa ninyo para maibsan, para matulungang medyo mabawasan o kung kayang tuluyang mawala yung ganyang mga nararamdaman sa ating katawan. Pero dito sa ating programa, alam niyo naman, puro mga natural ang pinag-uusapan natin pagdating sa mga produkto. Ano ba yung mga klase ng product na pwede nating inumin pag ganyan yung ating problema? Yung may Marvel Tahibo sa mahabang panahon, yan ang ginagamit, di ba? Kaya pag-usapan natin yan. And itong pinakabago na Artrisin. Kasi yung Artrisin talagang binuo, talagang ginawa siya para sa pain in the body. So alamin natin yan maya-maya ng kaunti. Kaya't samahan niyo po kami sa isang buong oras nating mga talakayan sa tuwina. Kami po ang inyong mga laging nakakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang, magandang gabi! Good evening sa lahat. Magandang gabi sa mga kasama ho natin, syempre, dito sa ating himpilan. Good evening po. Good evening sa mga kasama natin sa Technical and Engineering, sa News Center ng Himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat as always. At syempre pa, ito na kumpleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating kapartner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems! Good evening!
1: Good evening, Master James! Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Hello!
0: Hello!
1: Kumusta naman po ang inyo pong mga katawan? May mga nananakit ba dyan? Mga kumikirot-kirot? Yun po sana yung mga wala. Talaga nga, sana nga wala, sana talaga. Wala. Totoo, no? Kahit ka medyo bata-bata pa eh, talaga nga. Hindi naman tayo exempted dyan eh. Dahil
0: sa body pain.
1: Oo, kapag ka napagod, na sprain. Kadalasan na mga nai-injure yung mga, syempre, mga athlete natin. Kahit hindi mga athlete, kunwari athlete-athleta. Pero yung mga regular lang na jogging nga lang or brisk walking ay medyo may ano din eh, parang nagko-cause din ng injury kapag ka hindi maingat, ano. Pero yung mga basketball player or yung mga naglalaro lang sa ano, kalsada, yeah. Yung mga larong half court lang, yung mga ganyan. Pero nagtatamo din sila ng kanilang mga injury. Oh. Pero yung injury na yan ay posibleng maging simula ng arthritis.
0: Mas maaga daw dumarating. Kapag marami tayong mas prone ka sa mga injury, may possibility o malaki ang possibility na mas maaga daw dumating yung mga klase ng arthritis na degenerative, kagaya ng osteoarthritis.
1: Oo, tsaka yung mga masisipag, talagang yan yung mga maagang nagtatamo ng mga ganyang uri ng kondisyon.
0: And proven yan, ang nag-explain sa atin yan, bukod sa research namin dito, doktor talaga, sina Dr. Animfa, yan yung sinasabi.
1: Hello po.
0: Meron talagang Ate Nems, may effect sa joints natin kapag lagi siyang natatamaan, nauuntog, nauumpog, kapag merong injury na major, ayan, mas maaga daw dumarating yung ganitong mga klase ng problema. Kasi yung isa lang, yung halimbawa ay nagkaroon ka ng pain ngayong araw na ito because of simple bruise, for example. Nawawala din yan eh. So after mo na maghilom, after gumaling yan, hindi mo na ulit siya po problemahin. Ang issue dito sa karamihan sa mga pinag-uusapan natin dito sa program ay chronic, matagalan, o kaya bumabalik-balik. At yun yung parang talagang maghahanap ka na ng solusyon. Ano kaya yung pwede kong gawin para pag ito'y umatake, mabawasan yung pain or mawala yung pain? Kaya Yan ang pag-usapan natin ngayon. Siyempre, yung My Marvel Tahibo, alam na natin yan, mahabang panahon ang ginagamit yung My Marvel Tahibo. Mula po nung lumabas ang My Marvel Tahibo nung 90s hanggang sa kasalukuyan. Marami mga nagkikwento sa amin na pag umiinom sila nito, nawawala yung mga pamamaga, yung mga pananakit. So matagal na talaga yan yung My Marvel Tahibo pagdating sa mga natural and herbal products.
1: Yes.
0: Ngayon, mas bago-bago ito, yung Artrisin Atenems. Ito talagang ginawa siya for pain, especially for yung mga arthritis, mga muscle pain, and natural din po ang laman ng Artrisin. Medyo
1: yes,
0: kakaiba lang siya kasi ang laman niya yung UC2 at saka yung MSM. Parehong natural pero hindi siya kagaya ng May Marvel Tahibo na hango sa sa puno ng tahibo, di ba? Kaya yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, and yung mga natural remedy. Siguro isang maikling-maikli lang atin, Ems, bago tayo mag-break at saka dun sa scheduled interview natin. Ano ba ang mga alam mo na mga natural remedy for pain na talagang palagay mo proven? Kasi ba, pag sasabihin natin, no, nung medyo bata pa tayo, wala kasi tayo masyadong pain nung bata tayo. Pero alam mo ba merong specific kind pain nung bata ka?
1: Mga pain.
0: Dahil nung bata ka?
1: Oo, mga injury.
0: Ah,
1: ganyan,
0: injury ka
1: diba?
0: Kasi.
1: Yung mga takbo-takbo, tapos sugat. Pero ibang klaseng pain yun.
0: Alam mo, meron
1: diba?
0: Akong naalala lang. Mm. Yung kabataan ko, wala na akong maalala talaga. Medyo matagal-tagal na eh. Pero yung sa ano ko, sa anak ko na panganay, naalala ko, may time siya na dumaan sa growing pains daw ang tawag ng doktor. So, meron siya mga time na nagigising sa gitna ng gabi. Ang sakit-sakit ang sakit nung muscles niya, nung sahita niya, yung calf muscles niya.
1: Kasi hindi pa niya yun masyado.
0: And several times yun, paulit-ulit yun.
1: Hindi pa siya masyadong conscious sa kung ano yung magiging dulot nung ginagawa niyang mga, halimbawa, yung sobrang activity.
0: Diba? Actually, tinanong namin yung doktor, walang kinalaman dun sa activity, kundi dun sa natural growth spurts. Yes.
1: Oo, dahil tumatangkad.
0: So may ganong klase ng ano dun sa mga bata. So hindi namin alam kung anong gagawin. Painumin ba namin ito ng pain reliever? Noong time na yon, ang nag-work sa kanya nung time na yon at kasama dito sa aking listahan na mga natural remedy ay massage.
1: Massage talaga.
0: So, pag umaatake yung pain niya nung time na yon, minamasahe lang namin ng mga parang
1: mental...
0: Oo, muscles sa palagay ko eh. Muscles
1: kasi
0: yung mga...
1: muscles
0: parang
1: ngawit
0: na ngawit. Alam mo yung tipong hindi niya maintindihan talaga kung ano yung nararamdaman.
1: Yung
0: so, pero sobrang...
1: yung feeling, no?
0: Ganun ang pakiramdam na hindi niya matiis. Na umiiyak siya sa sakit nung time na yun. Kaya masahe. Masahe ang ginagawa namin hanggang sa makakatulog na lang ulit siya. Hindi ko alam kung ano yun.
1: Kasi tayo mga adult, ganun eh. Kapag medyo namali yung pwesto mo ng tulog, di ba? Pag pihit mo ganyan, na-experience mo na yon. Ako kasi madalas kong maranasan yan nung buntis ako.
0: Iba ba yan sa muscle cramps?
1: Oh, yan yun.
0: Ah, yun na mismo. Ay, oo, sakit yan.
1: Oo, yung cramps. Kahit ngayon eh, di ba? Pero sabihin sa research, no, yung kapag ka nakatagilid ka sa left, pag natutulog, nakakatulong yun para hindi ka magkaroon ng muscle cramps. Ang dami nga niyang magandang
0: tips
1: pagka naka-left side kasi maganda yung flow ng dugo.
0: Gusto ko yan, gusto ko yan.
1: Tsaka yung mga may problema sa digestion.
0: Sige,
1: yan. Tsaka kasama nga yun, yung muscle cramps.
0: Maganda yan natin, Ems. Pagkwentuhan natin yan mamaya. In the meantime, ibibigay muna namin ang mga numbers natin, lalo na yung atin pong Globe Line and Smart Line.
1: I-send po ninyo ang mga text message sa 0945-521-8853 at sa 0929-198-4002. Idagdag sa text message ang pangalan po ninyo, edad at ang inyong lokasyon.
0: Mahalaga po sa amin ang mga detalye na yan. At kung kayo naman ay magpapadala ng inyong mga mensahe sa amin online or through the internet, simple lang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa Facebook at i-search nyo ang Kaagapay sa Kalusugan. Yan po yung mismong pangalan ng ating palatuntunan. Kaagapay sa Kalusugan. O kaya naman, pwedeng diretso na po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe dito naman sa Facebook page ng atin pong himpilan.
2: Kaagapay sa Kalusugan. Kasama sina Master James at Ate Nems.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities. On the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
5: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Artisin, get going! Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senior citizen na, pero active pa din! Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan at may tulong ng Artisin! Artisin citizen yan!
5: For active adults, Artisin. Ang Artisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artisin.
3: Enjoy life kahit may edad na! Artisin!
5: Artisin! Get going! Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro!
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kaagapay sa kalusugan! Kaagapay sa kalusugan! Kasama sina Master James at Ate Nems!
8: Si Sir Nestor po ay umiinom ng iba't iba mga magagandang herbal, natural na suplemento mula ho sa Herbs and Nature. Ilang taon na po ba kayo ngayon? Ano na po bang age ninyo?
9: Mag 58 na po ako.
8: Bata pa si Sir Nestor, going 58 years old. Sa edad po na 58, nakasubok na kayo ng iba't iba mga produkto nga po na binabanggit natin kanina. Mga gaano katagal na ho kayong gumagamit nito?
9: Matagal na po. Matagal na po. Then 1 year na po. Maganda ang epekto sa katawan ko kasi.
8: One year? Naku, maganda yan. Isang taon.
9: Ang masasabi ko lang po, maganda yung tahibo.
8: Talaga
9: maganda.
8: Mo?
9: Meron kasi akong arthritis. Nung minum ako, nawawala na yung tiyabot. Lahat ng ano. Pag may masakit sa mga ano ko, uminom ko lang isa, effective talaga. After a few minutes lang, ano talaga. O wala na yung sakit ng ano lang. At dati ang kasi meron diabetic po ako. Dati itong metformin, pero mula nung nag-inom ko ng products nyo, nag-normal na yung ano ko rin. Lahat ng ano ko, pati yung cholesterol.
8: Talaga po, nag-normal siya. Alin doon yung naunan yung ininom, sir? Yung Gensi, Tahibo, yung capsule, o yung cha? Alin po doon ang nauna?
9: Ano, ang nainom kong tahibo, yung medyo tapangan mo siya, maganda.
8: Diyan ko nga sisimulan yung tanong ko tuloy sa tahibo. Ano ho ang napansin ninyo, lalo na dun sa mga pananakit ng katawan, nung uminom na ho kayo ng tahibo, maganda ho ba?
9: Maganda yung sa katawan ko, ng tahibo, mawala, parang lumakas katawan ko, ganun, parang yung ano, ihi mo lahat yung ano, yung mga ano sa loob.
8: Yung mga parang dumi, mga toxic
9: dumi,
8: sa katawan.
9: Dumi, lahat ng, parang ganun, maganda yung ano,
8: alam nyo,
9: magandang feeling mo.
8: Kasi may mga nakikinig sa atin, o gumagamit ho ng mga produkto, kinikwento nga nila, Sir Nestor, sabi nila, pag umiinom ng may Marvel tahibo, parang nagiging regular yung paglabas ng dumi sa katawan, yung pag-ihi, yung bowel movement. Kayo ba, napansin nyo ba na naging mas maayos ho yung paglabas nyo ng, alam nga na, ng yung dumi sa katawan?
9: Opo. Maganda yung ano yan, magno-normal yung ano, umabalik yung parang normal na pag-ano,
8: pagdumi.
9: Yung nararamdaman ko noon.
8: Ngayon ba?
9: Pawisan katawan.
8: Pawisan,
9: ko,
8: yan din ang isa pang sinasabi. Kayo po'y regular na dumudumi, regular na yung bowel movement nyo everyday.
9: Oh, every day na po. Dati, 3 days, 4 days, hindi ko magkano. Lalo nung karne kinakain ko,
8: Dapat pala, hindi na masyado mga karne-karne kinakain, ano?
9: Ngayon, isda, gulay, prutas ang inaano ko ngayon.
8: Isda,
9: tapos,
8: gulay.
9: Tapos, exercise.
8: Buti. Ayun, yan maganda, ehersisyo. Ang medyo mahirap sa ehersisyo, Sir Nestor, minsan, hindi tayo makakilos dahil sa yung arthritis, yung rheuma, mabuti ngayon, kamo, mas maganda-ganda na ho ang lagay ng katawan, wala na ho yung mga pananakit.
9: Awa ng Diyos.
8: Dahil nakaka-ehersisyo na ho ulit tayo ng...
9: Saka meron akong panglaban sa pag masikit yung mga ano ko.
8: Ano mga ehersisyo yung nagagawa niyo sa ngayon, Sir Nestor?
9: Yung nagbabarbell ako, sit-up, ganun. Yung umpisa mo na mga 20 times, ganun. Tapos pag medyo ilang araw magtagal-tagal, 30 na, yung padami ng padami.
8: Uy, parang ganun na. Sit-ups at saka dumbbell.
9: Saka yung barbell.
8: Barbell. Oo, yan yung mga bagay na hindi natin basta-basta magagawa pag ano eh, pag may iniinda kang sakit eh.
9: Basketball lahat ng ano ko, trabaho lahat, jogging, basketball, nagbabike ako.
8: Ginagawa niyo lahat 'yan.
9: Ginagawa kasi maganda, pag pawisan ka, maganda yung pagkaramdam mo eh.
8: Babalikan ko ho yung sinasabi nyo kanina. Sabi nyo, lagi kayo dati inaatake ng rayuma. Dati lagi kayong inaatake ng arthritis. Gano'ng kadalas yung atake niyan?
9: Ang ano, lagi lalo na kung kumain ako ng galunggong, isda na walang kaliskis.
8: Opo.
9: Yun, at saka munggo.
8: Opo.
9: Yun umaatake sa akin. Mabuti na lang, naisip ko, tahibo yung pangilaban ko.
8: Eh di, ang nangyayari ho, pag umiinom ho kayo niyan, itong mga herbal na ito, nawawala po yung pananakit. Ganun
9: yung sakit,
8: po ba?
9: Oh, wala po, nawawala po. Nawawala.
8: Eh di, hindi nyo na kailangan ng ano, ng pain reliever, kasi yan ang madalas
9: na... hindi na. Yung mga synthetic, hindi na. Hindi ko na ipinag... Kasi ano yan, ang epekto sa yung kidney mo eh. Hindi na ko nag-gano'n ng ganyan.
8: Eh, masasabi
9: mo... maganda yung talab sa katawan ko, magandang epekto niya eh.
8: Kaya, magandang epekto.
9: Oo, magandang epekto sa katawan ko. Kaya, ano, yan ang ano ko. Hindi na ko nabili. Matagal na.
2: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
10: Mag-umpisa akong uminom ng may marble tahibo capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo manilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
11: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog balok lang siya rin. Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talaga kailangan gisigin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
12: May masakit dito, masakit doon. May pounding lang. Parang pinitikil lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko. Parang sabi ko, ay nawala.
13: Lagi akong nag-ospital ng asma, minsan hindi ako makain yan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital.
14: Sabi ng mga kapitbahay namin, kumaristok ka? Oo, sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eh, doon nakalakad ako.
15: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu silang, doon ako gumaling.
16: Magandang balita mula sa Herbs and Nature. Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature. Maari po nating mabili sa mga leading drugstore kagaya ng Mercury Drugstore ang mga produktong ito na nakatipid pack. 10 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules, Liverate Silimarine, Optin Lutein at Plemex Lagundi Capsule. 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C. Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga. Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature, available po sa ating leading drugstores nationwide.
17: Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon.
18: Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
2: Kaagapay sa kalusugan, Texter of the Week!
16: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
2: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week.
19: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
16: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
19: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan, at inyong lokasyon.
16: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
19: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
16: 0969-610-8133.
19: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
20: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week!
3: Senior citizen na pero active pa din! Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan at may tulong ng Arthrisin. Arthri-Citizen yan!
5: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Enjoy life kahit may edad na! Arthrisin!
5: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kaagapay sa kalusugan!
22: Kaagapay sa kalusugan!
23: Alamin natin mula kay Ma'am Maria Gonzalez kung paano nakatulong sa kanya ang pag-inom ng My Marvel Tahibo.
24: Nagbibigay ng ginhawa sa aking katawan, sa baywan, sa tuhod, tsaka yung maganda sa yung pangtunaw ng pagkain, sa pagkakakain iniinom ko yung tahibo na parang tubig, kakain kada... Yun ang pinakang tubig ko, yung tahibo tea. Merong dalawang beses pagka dala-dalawa. Pagka may masakit ako, dala-dalawa inom ko. Pagka wala na at normal na, isa-isa na lamang. Kasama ang Jensi. May kasama ang Jensi para ako ay huwag sipunin. Ay masigla ako, nakagagawa ako pag... Siyempre, pagbangon mo, ang una ay Panginoon Diyos. Magrarasal ka muna, makikinig sa banal na misa, magro-rosaryo. Pagkakuan ay, pagiging may gagawin, masigla katawan mo. Kasi tahibuti ang aking iniinom, pansalit ko, pangkuhan ko yun ang sa pagkakay lahat na tahibuti na iniinom ko. Pagkaraka, hindi na po ako nagkakape ilan ng taon. Nang makainom po ako ng tahibo tea, hindi na po ako nagkakape. Ay, yung anak kong may diabetes, lagi kong ba nadadala ng Gensi, tahibo tea, tahibo capsule. Pag ako ay tumatawag sa akin na wala na siyang ganoon, naibibigay ko, kung minsan naibibili ko ng Octane sa mata niya. Ay, uminom sila ng tahibo tea, tahibo capsule at saka Gensi para maging malakas na ang kanilang katawan.
21: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
25: Ang una kong nasubukan ay Gensi Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
26: Hindi na lang papakawala nun. May ipagay sisipunin. Wala, hindi na ako tuloy. At saka, manaksang
27: resistensya pa rin. Hindi na ako sakitin. Ang gisi ko na, tinunod ko na ni Gadoso, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang lunga ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapaganin sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
28: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon.
29: Malaking bagay yung pag-inom. Gensi po.
30: Wala ko pa, mamamatay na ako ngayon sa pakaramdam ko.
31: Papa, pagsalamat din ko lang na, pakarami sana nga po
32: yung mawawala yung produkto niya.
33: Alam mo, siguro wala pang apat na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga.
16: Ang sakit, walang pinipiling panahon.
19: Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon.
16: Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan.
19: Gensi Vitamin C.
16: Ang Gensi ay nagtataglay ng sodium ascorbate,
19: Vitamin C na banayad sa sikmura.
16: Ang Gensi ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan.
19: Prevention is better than cure, ika nga nila.
16: Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya.
19: Dapat everyday healthy.
16: Gensi Vitamin C.
19: May laban tayo.
21: Kaagapay sa kalusugan.
34: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Vegas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
0: to the World Wide Web.
1: Veritas 846.
34: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanaligang Philippine Standard Time, alas 7:30 ng gabi.
6: Kaagapay sa kalusugan, Health Update.

0: problema mo, kamo ay arthritis o rayuma? Sabi nga ng nakararanas na nito, ito ang isa sa mga nagpapahirap sa kanila. Huwag mawala ng pag-asa dahil maraming paraan para makontrol ang arthritis pain. Paano nga ba makukontrol ang kirot-kirot dulot ng rayuma? Alamin kung ano ang pinagmumula ng sakit at kung paano ito makukontrol. Diskubrihin ang mga gamot o suplemento na makatutulong para sa iyong kondisyon. Regular din na mag-ehersisyo dahil makatutulong ito na mabawasan ang mga sintomas ng paulit-ulit o tumatagal na pananakit tulad ng kirot mula sa osteoarthritis. Pakiramdaman ng katawan kung sinasabi nitong kailangan ng magpahinga. Importante rin na laging maging positibo. Panatilihin ang sense of humor, kumain ng balanse, mag-ehersisyo araw-araw, at mag-enjoy sa mga aktibidad kasama ang iba. Sundin ang iyong treatment plan, inumin ng wasto ang mga gamot at suplemento at palaging mag-relax. Marami sa mga nabanggit na mga pamamaraan ay sinasabing easier said than done. Ang ilan ay maaaring epektibo sa iyo, ngunit hindi sa iba. Subalit tandaan na maaaring malimitahan ka ng arthritis, ngunit huwag mong payagan na kontrolin nito ang iyong buhay.
1: Kaagapay sa kalusugan, Health Update.
2: Okay, ice and heat, yun ang sabi nila. Warm and cold compress na katulong din daw. So, pwede nyo i-try yan kung mag-work sa inyo. Ang ganda nung sinabi nun dun sa yung KHU Atenems na pwedeng nag-work yan for others,
0: sa'yo, pero hindi
2: sa'yo baka hindi.
0: Vice versa.
2: Sa misis ko, naalala ko lang, Atenems, isa sa mga ginagamit namin kapag siya ay inatake ng yung matinding hyperacidity, yung kapag minakain siya na bawal, nainom siya na bawal, tapos masakit yun siyan. Tapos yung pain, hindi lang sa tiyan, kundi hanggang parang sa likod. Ang ginagamit namin dyan, yung hot compress. Uh-oh. Kaya meron na kami sa bahay, yung parang medyo rubber siya na lagayan ng mainit na tubig. Tapos babalutin na lang sa parang bimpo, tapos ilalagay dun sa bandang puson area o dun sa likod kapag sumasakit. Nakakabawas.
0: Hindi talaga.
2: Nandun lang siya. Pero at least kahit papano, habang hinihintay mong humupa.
0: Yes, kasi meron lang talaga yung atake yan, pero eventually parang medyo mawawala na rin naman yung pain, di ba?
2: Hopefully. Hopefully. Minsan, minsan.
0: Kaya lang paulit-ulit kasi. Hindi nadideal hanggat hindi mo iniiwasan yung mga, syempre,
2: mga bawal.
0: Kainin, di ba? At saka yung nag-trigger dyan, stress master James.
2: Pwede din. Sa kanya, sa case niya, yung mga inumin or mga sausawan, halimbawa, na sobrang maasim, kagaya nung may vinegar-based na ganyan. And kayo, isa lang yan, isang klase lang yan, yung parang pain na dulot ng sa menstruation, meron din, di ba? Uy, nakaraan, di ba? Meron tayong nakapanayam na ganyan na yung kanyang dysmenorrhea ay actually hindi na nga daw siya inaatake ng mga nararamdaman niya kadalasan. Kapag may buwan ng dalaw dati, meron siya mga pain na ganyan. Uminom siya ng My Marvel Tahibo. Yan po yung iniinom ng ilan sa mga kababayan ho natin. Sa kanila nagwo-work, baka tumalab din sa inyo, lalo kung painful yung inyong menstruation. Ano pa bang mga pain? Ito ang pinaka-common kasi. Ang pinaka-common na pain sa ating lahat ay yung mga pain sa katawan, especially yung mga joints and yung kasukasuan at saka kalamnan. Yan ang, sa palagay ko, Atenems, parang common ground ng halos lahat. Halos lahat tayo ay makakaranas ng ganyan. Kaya nga maganda yung ating yung topic natin ngayon kasi kahit papaano, tingnan natin, meron bang mga nagwo-work para sa inyo na mga natural remedy na para sa inyo tumatalab? Kasi baka doon sa ibang mga tagapakinig natin, alam mo, pwede rin din nilang gawin.
0: Tumatalab naman sa akin personally yung massage. Yung katulad ng binabanggit mo kanina.
2: Masahe. Kagaya ng, anong ginagamit? Parang mga massage oil or yung mga maanghang?
0: Hindi. Yung basta yung at least magkaroon ng parang mapipress
2: pressure.
0: Lang.
2: Pressure. Tama ka.
0: Dapat may pressure lang.
2: Speaking of pressure, merong ganyan na klase ng parang pang-relieve din daw ng pain, compression technique. So parang yung bahagi na nangangawit o sumasakit, binabalot ng parang nirarap siya. Parang kumaga parang mami. Yung nirarap siya ng benda. Tapos medyo mahigpit yung pagkaka ikot dun sa ano. Tapos yung compression daw yun, nakaka-relieve kahit papano. Meron yung mga compression socks and stockings.
0: Yes, oo. Kaya siguro yung ibang mga senior citizen natin, pag nakikita natin sila, akala natin may injury, pero hindi. Parang binabalutan talaga nila, no? Para at least tama, no? Mayroon din akong ganyang incident na parang sobrang sakit talaga nung kamay ko. So, binalot ko siya. Hinigpitan ko tela na mahaba. Tapos yun, tama
2: kahit papano, diba? Nakaka-relieve. Nandun pa rin naman talaga siya. Yes. Pero ang gusto nating malaman kasi ngayon, ano ba yung mga parang natural na pwede nating gawin, kahit temporary lang siya, para ma-relieve. And hindi lang basta para ma-relieve, ano? Siyempre gusto natin yung safe. Gusto natin safe yung gagawin natin. Kaya yung mga natural lang ating tinatalakay.
0: Ngayon, actually, hindi naman natin masabing talagang natural yung mga pinapapahid, diba? Kasi pero nakakatulong. Kaya lang,
2: okay na din.
0: Pagka
2: okay
0: kasi na din. Mga home remedy, hindi mo kailangan bilhin eh. Diba? Yung bang kaya mong gawin sa bahay na hindi kinakailangan gumastos.
2: Yun. Diba? Yun nga, yung hot and cold compress palagi ko kahit papano, yes, hindi masyado. Ito, okay. Meron siyang tip dito. Speaking of yung mga parang pwesto-pwesto, kapag meron daw masakit sa inyong bandang lower part of the body, like paa o kaya yung mga ibang mga muscles o yung parang nangangawit ang pakiramdam, i-elevate daw.
0: Elevate, na mas mataas sa ulo.
2: Mas mataas sa ulo. So medyo naka-elevate. Tapos nakaka-improve daw yon ng blood flow. And yung blood flow na yon ang posibleng magpawala. O kaya mabawasan yung ano, yung nararamdaman mo kakaiba.
0: Magagawa mo yan kapag hindi ka pa natutulog. Kasi babalik ka na sa dati mong pwesto pagka naimbig ka na.
2: Eh, kanina sinasabi mo, paano yun? Anong sabi mo sa left side?
0: Medyo nakatagilid ka to the left. To the left. And then meron daw dapat unan in between your knees.
2: Okay. Ganyan. Okay. Pwede namang itry, di ba? Kung mag-work sa inyo, di mas maganda. Diba?
0: Kasi baka sa marami nag-work, pero why not, 'di ba? Baka tama. Makatulong.
2: Alam mo ang sa hot and cold, ito lang yung parang mga tip nila dito. Kapag cold compress ang gagamitin, maganda daw 'yan dun sa mga inflammation and swelling. Tapos pag muscle pain and stiffness, parang pang mga matitigas, yung ano naman, hot compress naman daw ang magandang gamitin dyan. Okay, siguro magbasa tayo ng ilan sa mga questions sa atin, Ems, na related dito sa ating topic ngayon. Sige, pwede kahit may Marvel Tahibo or Artricin ang na questions, okay lang. Pwede yung isend yan dito sa ating mga text line. And simulan natin sa tanong ni
0: Cheat Torres Viray ng Apalit, Pampanga. Ang tanong niya, sumasakit po ang tuhod ko at namamaga. Ano po ba ang dapat inumin?
2: Kung sa mga natural products po, ang pinakabagay na produkto ay ang Artricin and My Marvel Tahibo. Pareho po silang merong natural na anti-inflammatory, pangkontra na natural sa pamamaga at pangingirot actually. Yung Artricin, ang ganda nga, marami kami mga nakakakwentuhan nitong mga nakaraang interviews natin na umiinom ng Artricin. Mabilis atin, Ems, eh. Mabilis yung tulong niya, eh. Siguro days lang ang pagitan, tapos nare-relieve sila dun sa kanilang mga pain. Pwede niyong masubukan kasi magandang alternative na rin siya compared to iaasa mo sa synthetic pain reliever.
0: Master James, ito i-follow up ko lang kasunod nung tanong ni Ma'am Cheat. Kay Ma'am Norma, pwede po bang isabay nang inom ng My Marvel Tahibo at Artricin? Salamat po.
2: Ay, opo. Pwedeng-pwede. Yun nga yung sabi natin kanina, mas magandang magkasabay yung dalawa. Magandang magka-tandem yan. Yung Artricin at saka My Marvel Tahibo. Kasi parang pareho siya ng mga naitutulong. Pero at the same time, natural silang pareho. So magandang i-take together. And meron pa mga natural benefits kayong additional na makukuha. Kasi My Marvel Tahibo, ang dami niya mga health benefits eh. Si Ma'am Rosalinda Sorbano, hello daw sa atin. Master James, Ate Nems. At age 60, per X-ray results at sa orthopedic hospital, I had early stage of osteoporosis. The specialist told me to continue my calcium lactate and I was given some exercises to do daily. O ito, magaganda to. Yung mga parang exercise and stretching na pwedeng gawin sa bahay. The osteoporosis was solved. At 75 years old, bumalik ang osteoporosis. Masakit both knees and hips ko since May. Okay lang ba mag-take ako ng Artrisin? Thank you so much, Master James and Ate Nems. God bless you both. And ano bang yes. klaseng ano yan? Icon? Pray icon. Opo.
0: Yes.
2: Thank you po, Ma'am Rosalinda. Roselinda, ayan. Mm-hmm. Pwede ba mag-take ng Artrisin? Opo, ma'am.
0: Opo.
2: Actually, kung kayo po ay hindi pa nakakainom ng Artrisin, yan talaga ang irerekomenda namin sa inyo. Kung ang pain kasi sa knees and hips, mm-hmm. mukhang may kinalaman sa joint talaga, Ate Nems. Eh. Lalo pa kung meron kayo napapansin ng mga inflammation, mm-hmm. bagay na bagay po yung Artrisin dyan. Yung may Marvel Tahibo, pwede yung isabay yan dyan sa Artrisin. Pero talagang sa aking palagay, dun sa inyong kondisyon sa kasalukuyan, Artrisin ang mas magandang inumin ninyo. And kung kaya ho ninyong doblehin yung pag-take ng Artrisin.
0: Dalawa, isa sa umaga, pwedeng isa sa gabi.
2: Kung talagang matindi yung pakiramdam nyo dun sa pain na inyong pinagdadaanan sa ngayon, Ma'am Roselinda, twice nyo muna yung Artrisin. Mm-hmm. Tapos kapag nakaramdam na kayo ng relief dun sa inyong mga pananakit, pwede nyo ibalik sa once a day ang Artrisin. Gusto lang naming ipaalala na ang Artrisin ay hindi po gamot. So, pwede siyang i-take on a daily basis. Kaya sa mga panahon na matindi yung pain, pwede nyo doblehin yung intake. Pero kapag wala na yung pain, pwede nyo pa rin ituloy-tuloy for maintenance. Yan pong Artrisin.
0: Mm-hmm.
2: Sige, one more question tayo,
0: yes,
2: Ate Nems.
0: Question from Nell Jason. Mm-hmm. Ano po ba ang magandang inumin ng asawa ko? Nahihirapan siya maglakad. Anong dahilan?
2: Anong dahilan? Oo po. Uh-huh. Siguro pwedeng yung simulan po sa May Marvel Tahibo and Artrisin kung palagay nyo yan ay may kinalaman sa pananakit ng kasukasuan o kalamnan. Yan pong dalawang yan ang pinakamaganda. Pero kung hindi makalakad dahil nanghihina ang katawan, alam mo yung parang hinang-hina, mahina ang resistensya, tapos parang pakiramdam mo meron ka laging sakit kaya walang kalakas-lakas, walang body strength at all, pwede kayo magdagdag ng Gen C Vitamin C. Mga pang-boost yan ng atin pong immune system at nakakasigla, nakakabalik po nung sigla ng ating katawan. Ngayon kung sakaling may mga questions, Ate Nems, para dun sa mga kababayan natin na may mga tanong tungkol dito sa ating mga pinag-uusapan ngayon, Artrisin man yan o May Marvel Tahibo at iba pa na mga produkto ng Herbs and Nature and Trevenod, pwede ho kayong mag-send ng inyong mga mensahe sa amin dito sa ating mga numbers na babanggitin, lalong-lalo na sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang mga text message sa 0969-610-8133.
2: And ito naman ang ating Globe Line 0945-521-8853.
0: At ang Smart Line po ay 0929-198-4002.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
5: Para sa mga active adults, may

0: enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
1: Gagabay sa kalusugan.
2: Happy Mother's Day.
3: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
4: Ma, mahal na mahal kita.
5: Mami, salamat sa lahat.
6: I love you, Nanay.
5: Happy Mother's Day, Mama.
3: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Flores de Mayo.
1: Alam nyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
0: Flores de Mayo.

0: kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities. On the go!
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move,
3: baby! Kaagapan sa kalusugan, Texter of the Week!
4: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
3: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week.
5: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
4: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
5: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
4: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
4: 0969-610-8133.
5: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
3: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
6: Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems.
7: Ang una kong nasubukan ay Ginky Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
8: Hindi na lang papakawala nun. Hindi pa kayo sisiponin. Wala, hindi na akong tuloy. At saka, manasag-resistensya.
9: Hindi na ako sakitin. Ang gising ko natin, tinunod ko na ni Gados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
7: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Yan si po. Wala ko pa ako, mamamatay na ako nun sa pakaramdam.
10: Pero pa, pagsalamin din ko lang na, pakarami sana nga po yung mawawala yung produkto niya.
11: Alam mo, siguro wala pang apat na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng ginsi talaga.
12: Isa Kalzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw

0: araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kaagapay sa kalusugan.
3: Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen-C Vitamin C, at Gen-C Plus. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen-C o Gen-C Plus sa pamamagitan ng mega-dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen-C Vitamin C o Gen-C Plus 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman.
4: Ang new normal kasama ang Gen-C. Face mask? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
5: Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
6: Gen-C Vitamin C, may laban tayo!
7: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
8: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
9: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
8: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
9: Liver Aid Silymarine,
8: Optin Lutein,
9: at Arthrosine.
8: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus.
9: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
8: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
9: Tipid packs na mga produkto ng Herbs and Nature.
7: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, tiyak meron po kayong mapagkukuhanan ng ating mga paboritong produktong mula sa Herbs and Nature. Pumunta lang kayo sa mga pinakamalapit na mga leading drugstores sa inyong mga tahanan. Hopefully meron pong malapit dyan na malaking butika gaya po ng Mercury Drugstore, Watson's Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, St. Joseph Drug, Manson Drug, ilan lamang yan sa napakarami pong mga malalaking butika buong bansa. Kaya nga po ang isang payo din namin, lalo na po dun sa mga ibang medyo malalayo, sa ganitong klase ng mga drugstores, pwede kayo magpunta dun sa mga smaller community drugstores na maaring mas malapit po sa inyo. Malaki din ang tsansa na meron din sila nito mga produktong ito. Lalo pa, ang lahat ng mga products po na nababanggit namin dito sa Kaagapay sa Kalusugan, bukod sa matagal na sa market, ay available nationwide. Mga national brands sila. So, hopefully kahit saang lugar po kayo magpunta ay meron kayong makuha, meron pong available o mabili na mga produkto po gaya ng My Marvel Tahibo, Liver Aid Silymarin, yung atin pong Gen-C Vitamin C at Gen-C Vitamin C with Zinc, at syempre po yung ating Plemex Lagundi. Lahat ng yan ay available nationwide. At isa pang paraan para syempre makakuha tayo ng ganito mga produkto, kung talagang sadyang mahirap na kayo'y lumabas, wala kayong mapakisuyuan na bumili at pumunta sa pinakamalapit na butika, ang isa pang paraan ay sa pagkuha ng mga produkto online. Pwede kayong bumisita sa official stores ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod Corporation sa Shopee o kaya sa Lazada. Diyan po, kumpleto lahat ng mga products na nababanggit namin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. At pwede pa kayo magtanong. Siyempre, may kaparaanan dyan para mag-send kayo ng message, di ba? So, pwede rin kayo mag-send ng mga questions dyan. And speaking of questions, isa rin sa mga paraan na irerekomenda namin sa inyo kung kayo po may mga product-related na mga queries o mga tanong na may kinalaman sa paggamit, pag-inom ng mga produkto, maganda pong mag-text kayo ng diretso dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline. Alam niyo kung bakit? Kasi tinutulungan tayo ng ating mga kaibigan sa Herbs and Nature na sagutin ang mga tanong na pumapasok dito sa atin pong numerong ito, 0969-610-8133. Ulitin ko po, ito po ang ating Kaagapay sa Kalusugan hotline, 0969-610-8133.
2: Kaagapay sa Kalusugan.
11: Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-umpisa akong uminom ng May Marble sa Hibo Capsule. Unti-unti, nawawala yung nararamdaman kong pag-ubod, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo mahilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
13: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog balok lang siya rin. Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talaga kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
14: May masakit dito, masakit doon. May pambig din. Parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko. Kasi sabi ko, ay nawala.
15: Lagi akong nag-ospital ng asma. Minsan hindi ako makainan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital.
16: Sabi ng mga kapitbahay namin, bakit ba rin yung kasad ko? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na sa agad? Eto, nakalakad ako.
17: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu silang, doon ako gumaling.
8: Kung may dagdag na katanungan tungkol sa mga produkto ng Herbs and Nature,
10: maaari po kayong diretsyong tumawag sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
8: I-send nyo po sa 0969-610-8133.
10: Ang lahat ng mga produkto ng Herbs and Nature gaya ng Plemex Lagundi, Gen C Vitamin C, Gen C Plus Zinc, My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules, Optin Lutin ay available sa mga butika gaya ng Mercury Drug Store, Watson's Drug, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
18: Paghirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng Lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng Lagundi para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Madaling tandaan, plema?
19: Plemex!
18: Basta Lagundi,
19: Plemex!
2: Kaagapay sa Kalusugan.
20: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
21: Lord, thank you po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Gamitin mo po ang palatuntunan at himpilang ito para maisulong ang maayos na kalusugan para sa lahat ng Filipino. Tulungan mo kaming matutunan ang wastong paggamit ng mga produkto ng Herbs and Nature upang maranasan namin ang mabubuting epekto nito sa aming mga kalusugan. Gawin mo kaming malusog at masigla, maging ang aming mga kapanalig, ilayo sila mula sa samot-saring sakit at karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda, mayroong mga underlying condition, mga nagdadalang tao at mga bata.
20: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
22: Thank you for being a friend.
10: At sa pagkakataon pong ito ay nais kong magpasalamat sa lahat ng mga nakasama natin. Siyempre dito sa ating himpilan, thank you very much sa ating mga kapiling ho sa technical and engineering, sa news center ng ating himpilan. And of course, thank you very much sa iyo, Ate Nemi.
21: Maraming salamat din sa iyo, Master James, at maging sa lahat ng mga sumama sa atin. Ang aming pong paalala sa inyo, mag-ingat po kayo, manalangin. God bless everyone. Bye-bye. Ako po si Ate Nemi Turla.
10: Thank you very much, Ate Nems. Until Saturday, meron po tayong Saturday edition. Samahan niyo pong muli kami sa ating Saturday episode. At ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
21: Sumain niyo ang katotohanan.
0: Pakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Abangan muli tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. At maririnig na rin tuwing Merkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan, Kaagapay sa Kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
1: Oratio Imperata, para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gubabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran na irumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
19: Maria, salamin ng katwiran,
1: ipanalangin mo kami.
19: San Miguel Arcangel,
1: ipanalangin mo kami.
19: San Lorenzo Ruiz at San Pedro Canuson,
1: ipanalangin mo kami.
23: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan, from Metro and Mega Manila
24: to the World Wide Web.
25: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
23: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ngayon ay Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
27: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
28: Inaanyayahan ni Antipolo Bishop Roberto Santos sa mga mananampalataya na makibahagi sa taon ng pilgrimage season sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage at tanggapin ang plenary indulgence na ipinagkaloob ng simbahan kasabay ng tradisyonal na pag-aho no ika-5 ng Mayo sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Formal na binuksan ng obispo ang 3 buwang panahon ng debosyon at panalangin. Ayon sa obispo, ang mga debotong makikibahagi sa mga pagdiriwang kabilang ang banal na misa at mga debosyon ay maaaring tumanggap ng plenary indulgence alinsunod sa karaniwang kondisyon ng simbahan. Isinasagawa ang pilgrimage season mula unang Martes ng Mayo hanggang unang Martes ng Hulyo na tampok ang nobenaryo at mga prosesyon. Pangungunahan ito ng iba't ibang obispo mula sa buong bansa patunay sa pambansang kahalagahan ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Inihayag din ni Bishop Santos na tampok sa pagdiriwang ngayong taon ang 400th anibersaryo ng pagdating ng imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa Pilipinas at ang 100th taon ng canonical coronation nito kung saan maglalabas din ang commemorative stamps sa 7th Hulyo bilang pag-unitas sa mga mahalagang selebrasyon. Sa kanyang humilya, binigyan din ng obispo na ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay dapat maglapit sa mga mananampalataya kay Jesus. Para kay Bishop Santos, ang pag-ahon sa Antipolo ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang espiritual na pagpapalalim ng pananampalataya. Muli namang inaanyayahan ng obispo mga deboto na dumalaw sa International Shrine at makiisa sa mga mahalagang pagdiriwang sa malalim na debosyon ng mga Pilipino sa Mahal na Birheng Maria, ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanali Graynalyn Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
27: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
3: Narito ang programang Buhay at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbena, Buhay at Kalusugan. Kasama si Ate Chad Ramirez de Luna mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay at Kalusugan. Makinig.
4: Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ng ibinigay upang kami po ay magkasama-sama. Nawa po ay iyong pakibasbasan ang mga herbal na aming tatalakayin upang magsilbing kalakasan ng mga nanghihinang katawan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Amen.
3: Buhay at kalusugan.
5: Okay! So po, magandang gabi ang aming bati para sa inyong lahat mga kapanalig. Kaway-kaway tayo dyan. Ito pong muli ang palatuntunang Buhay at Kalusugan. At isa po sa inyo nakakasama ang inyong abanlingkod, si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Tawagin nyo na lang po akong Ate Chat. At tayo po'y magtuloy-tuloy na mga kapanalig sapagkat napakarami natin ipapaliwanag din. Ano, kasi may mga ilang nagpadala ng mensahe na ang tanong eh, pwede bang pagpartnerin Ate Chat yung Resista sa Artresin? Tapos yung Tahibo Capsule sa Gensi Vitamin C na may zinc. Tapos ang pantulak ko, yung maligamgam na may Marvel Tahibo Tea, yung Pure Source ang nabili ko. Tapos ilalagay ko sa thermos pagka tapos kong magpakulo, papalamigin ko na lang. Salamat po Ate Chat. Okay, magandang katanungan yan. Yes, pwede niyong pagpartnerin mga kapanalig yung pag-inom ng Resista at saka ng Artresin. Tapos yung Tahibo Capsule, isasabay niyo sa pag-inom ng Gensi Vitamin C na may zinc. Okay lang po yun, walang problema po. Ngayon, ang maganda lang dito, dapat araw-araw talaga pag-inom para makita niyo talaga na habang nagdaraan ng mga araw, papalakas ang ating katawan. Kasi ang una niyong mararamdaman kapag umiinom po, mga kapanalig, ng Tres Musketeros, yung Tahibo Tea, Tahibo Capsule, Resista Gensi, ay gumiginhawa ang ating pakiramdam. Yung bang mararamdaman mo na may magandang nagbabago sa iyong katawan. Kasi ang importante lang talaga dyan, tumaas yung level ng ating resistensya ng ating immune system para kung ang iinom talagang dati nang may sakit, ano po, ay hindi talaga siya madaig ng sakit niya, kundi ang mangibabaw dyan, yung tatag ng iyong katawan. Kasi syempre, unti-unting lumalakas yung katawan eh. Nadadagdagan ng resistensya, enerhiya, di po ba? Gumaganda yung pakiramdam. So, ngayon, kung ang umiinom eh, kung minsan eh, matamlay, at saka syempre, kung maraming gamot na iniinom eh, kung minsan eh, kakaunting kumain, so kaya nangihina, magbabago lahat yun. Gaganda ang kain, sisigla, At mapapansin nyo na yung bang sumisipag kayo, yung bang, kumbaga sa ano eh, magawa ko na nga ito, total ilang piraso lang, palabhan na nga ito. Yung mga ginawang kapanalig, or makapag-map nga dito, kaya ko naman ito. Mawalisan ko nga yung ilalim ng puno ng mangga. Parang gusto ko magwalis. Dati-rati, hindi na tayo kumikilos. So, yun ang maganda. Ngayon, may nagtanong pa. Ate Chat, eh gusto ko sanang inumin yung Resista, pero gusto kong doblehin. Tapos, yung Artrisin kasi ay huli kong nabili. Dahil nga sinabihin ako ng doktor na meron akong osteoarthritis. Eh pag masakit ang tuhod, hindi ako makalakad talaga Ate Chat. Ngayon, pag ako'y nag-iisa, iniiwan ako ng anak ko dalang tatrabaho, gusto ko naman makakilos-kilos din. Pwede bang doblehin ko ang pag-inom ng Artrisin? Halimbawa, sa umaga, pagka-almusal ko, dalawa kaagad, okay lang ba yun, Ate Chat? Salamat po. Ang sagot natin, opo, pwedeng-pwede. Dahil yan ay mga natural at talaga namang itong mga pinag-uusapan nating Tres Musketeros ay mga herbal po. Ang Artrisin, maganda rin po yan. Napaka-natural. So, pwede nyong doblehin. Ano po? Ngayon, kapag may katanungan, lagi nyong tandaan, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text. Bago natin tuluyang puntahan ang ating pong kapanalig Sedi, sinong kanyang makakapanayam sa gabi pong ito, hotline po ng Buhay't Kalusugan ay 0906-455-0099. 0906-455-0099. At yung isa pang hotline, 0921-218-5672. 0921-218-5672, mga kapanalig.
6: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
5: Hatid ng Herbena.
7: At yes, eto na. Magandang araw, buhay at kalusugan. At ako, si Sedi Wow de la Cruz, na maghahatid sa inyo ng mga kwento at makikipag-usap sa totoong tao. At ang ating tampok ngayon sa ating segment na Karanasang Pangkalusugan ay si...
9: Si Nanay Mila Orsua, 63 years old, ng Santa Cruz, Manila. So unang tanong po, Nanay Mila, ano po yung mga nararamdaman nyo po sa kalusugan nyo bago pa kayo gumamit ng mga herbal po ng herbena?
11: Kasi yung problem ko talaga nung pa-issue sleeping habit ko, talagang ang hirap kong kumuha ng tulog. So that was 2014, nung naririnig ko yung sa herbena, and then meron pa akong kinakikigaibasan ko. Try ko nga, nagpunta ako sa Munoz, then ginast ko yung Ilea Vitamin E. So that time, ginagamit ko na since then yung Ilea Vitamin E. Tinay ko yon at saka yung Vitamin C, yung Gen C. Wala
9: opo.
11: Pa yung Witching noon eh, yun ang ginagamit ko.
9: Mm-mm.
11: Nagkaroon na lang ako na additional kasi maganda raw combination yung Corgi.
9: Mm-mm.
11: And then Ilea Vitamin E.
9: Mm-mm.
11: So every night, uunahin ko muna yung 4G. Minsan 4G lang, tulog na ako eh.
9: Opo.
11: Hindi ko na natitake yung Ilea. So the following day, tsaka ako tinitake. Yung naman, ano ko, yung vitamin C, regular ko yun. Inbound, ano ko talaga. Ang problem ko lang talaga yung akong tulog. Talagang hirap kong kumuha ng tulog noong house.
9: So, ibig sabihin, Mamila, since 2014 ka pa talaga nag-try gumamit ng, sabi mo po, yung Ilea.
11: Ilea, oo. Then, sometimes, tinatry ko yung mga Sumita nyo. Ay, nagtitignan pala ako na, ano, Tahibo capsule. Tahibo tea. It's so nice yung Tahibo tea talaga. Dahil na pagkain hindi maganda yung ano ng chin ko, okay. Magpapakulo lang talaga ako. Meron ako yung pure source, pero usually kasi nadadala ko yung nasa vaccine. Yung Tahibo capsule ko naman, everyday lang, one capsule na lang natitig ko eh.
9: Yes po. So, Mamila, after nyo po, sabi nyo po, since 2014 pa kayo nag-try or gumamit or uminom ng Ilea Vitamin E natin. Kamusta po yung karanasan nyo kapag tulog nyo po ngayon after nyo nang gumamit?
11: After now, bumibili pa rin ako ng Ilea. Hindi nawawala sa akin yung Ilea na yan.
9: Opo.
11: Kasi talagang yung, parang yun yung sleeping pills ko eh.
9: Opo, opo.
11: So, pero nakakatulong nga kasi yung 4G. Minsan 4G nga lang talaga, naantok na ako. So, itinutulog ko na talaga.
9: Oh,
11: tuloy-tuloy ang tulog. Masarap pang gising.
9: Yes.
11: Maganda sa skin, maganda sa ano.
9: Yes.
11: Eh, okay naman talaga sa akin.
9: Mm-mm. So kasi po yung ang Eleya natin, since vitamin E shot saka herbal din po kahit papano. So okay. Antioxidant okay. pa. So kaya importante talaga yung magandang tulog kasi kapag maganda yung tulog magiging productive ka kahit papano.
11: Yeah, kasi nagmumukhi ako everyday yung tuloy-tuloy na tulog ko. So when I wake up ng before 6, lalabas ako para mag-walking. So yes, yung strength ng body mas nandoon. Tsaka hindi ka raw tumatanda.
9: Yes, antioxidant kasi yan. Yes po. So kaya ini-imagine ko habang kinakausap kita ngayon, Ma'am Mila, since 63 ka na, tapos yung boses mo ganyan, sabi ko, ay, mas parang younger to si Ma'am Mila sa ano, sa personal.
11: Ayaw nga yun lang paniwalaan. Senior na po ako.
9: Kaya nga, di halata, Ma'am. Opo.
11: Thank you naman po, Sir Sally.
9: Walang problema po. So last na request na lang po, Ma'am Mila, pwede mo pangyayain yung mga nakikinig sa atin ngayon na kahit paano subukan din nila yung mga produkto ng Herbena na gaya ng ginawa niyo po?
11: Sa mga listener po ng Herbena product, itry niyo po at hindi po kayo magsisisi na gumamit ito. Ako one of the testimony na talaga sabi ko noon, magte-testimony po ako talaga nito. And maganda ng gawa nito sa akin. After now, yung product niyo po talaga super ganda and sana magtuloy-tuloy po.
9: Alright. So, maraming salamat, Ma'am Mila, sa pagkakataong ito.
11: Thank you. Yes, po,
9: so, yan po si Ma'am Mila Orsua from Santa Cruz, Manila, 63 years old, at yan po ang kanyang karanasang pangkalusugan. So, ulit maraming salamat, Ma'am Mila, at mag-ingat po kayo palagi.
11: Thank you rin po. Yes. God bless po.
6: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
5: Hatid ng Herbena.
2: Buhay at Kalusugan. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
8: Daddy, nasira yung bike ko.
12: Tara anak, ayusin natin.
8: Mami, napunit yung shirt ko.
13: Sige anak, tara ayusin natin.
8: Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko.
12: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
13: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin.
8: Daddy, mag-aaway po ba kayo ni Mami?
12: Oo anak.
13: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
8: Daddy, Mami, tara ayusin natin.
2: Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaari niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846, at nangimpilang ito. Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
6: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
5: Hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik, ayan, maraming salamat po sa ating kapanalig Sebi sa kanyang mga nakakapaniyam. At syempre po maraming salamat din sa lahat na mga sa tuwin ay nagpapaunlak kapag ka sumasapit ang ating po namang tampok na patotoo kagaya po ngayong gabi. Pero bago natin ibigay, ang problema po nitong ating makakapanim nung una ano po, ay ito pong tinatawag na frozen shoulder. Kayo ba'y nagkaroon na ng ganun? Ako dati, ang sakit ng balikat ko. Sa gawing kanan po yun, ha, gawing kanan. Ang sakit po talaga. So nagpa-therapy ako noong mga time. Matagal na yun. Kung di ako nagkakamali, eh bago pa lang akong nag-asawa. Ngayon, ginagamitan sa therapy ng mga parang may pagka-hot compress, may parang maliit na machine, ganyan. Pero talagang umiiral po talaga siya. Ang senaryo pa naman noon, pag meron kang aabutin, napakasakit, napakahirap. Isang balikat lang yun, ha, kanan. Pero itong ating makakapanayam, abay, parehas na balikat ang masakit. Nag-frozen shoulder talaga. Abay, nang makainom po ng Tres Mosqueteros eh. Tapos lalo siyang na-relax kasi sa gabi pala umiinom siya ng Ilea Vitamin E tsaka 4G. Ay, napakaganda. Sabi, nawala yung kanyang frozen shoulder na yun. Napakasakit ng balikat, kumbaga. Pero syempre, bago po yan, singit ko lang po sa mga nagtatanong, saan lumipat ang ating Herbena store po sa Commonwealth, Ate Chat? Yung mga iba po, ay bago pa lang, Ate Chat, sabi nyo po ay iba na ang address ng Herbena store sa Commonwealth. Ngayon pa lang kami bibili. Ay, saan po kaya doon? O sige po, ito, pakinggan nyo maigi. At kung kayo'y familiar naman sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, ay malamang makikita nyo kaagad kasi may palatandaan. Una, ang ating Herbena store sa Commonwealth, narito na sa bagong address sa ground floor ng Raffis Building. Raffis Building po, nasa Villongco Street, kanto ng Commonwealth Avenue sa Commonwealth, Quezon City. Ito pong tinutukoy natin na Raffis Building na kinalalagyan sa loob ng Herbena Store ay katabi lang po ng Jollibee. Kaya kung nandiyan kayo sa may Commonwealth Avenue at nakita nyo po yung Jollibee, ay ayan na, katabing building po, Raffis Building. Pasok lang kayo sa loob, bandang gitna. Ang contact number ng ating Herbena Store sa Commonwealth, yung pinaka-hotline po ba, ay 0977-837-4035. Okay? At yung iba naman po, gaya ng ating pinaglilingkod, ang ating hotline dito po sa Buhit Kalusugan, maaari kayong magtanong, tumawag, mag-text sa 0906-455-0099 at 0921-218-5672. Ngayon, tunguhin na po natin sabay-sabay ang ating tampok na patotoo. 68 years old, ilang panahon na lang, 70 na. Taga San Jose del Monte, Bulacan po ito, ha. At gaya ng aking nabanggit sa inyo, ang kanyang problema, yung dalawang balikat niya, nagkaroon ng tinatawag na frozen shoulder. Lalo ramdam na ramdam daw po niya pag meron siyang aabuti na medyo nasa bandang gilid, papunta sa likod. Ay naku, totoo po yan, napakasakit. Pero napawi yan nang uminom po ng Tres Mosqueteros plus sa gabi. Ay napakaganda, meron siyang Ilea Vitamin E at saka 4G, kaya na-relax. Eto na po, hatid ng Herbena, buhay at kalusugan, ang magandang karanasan sa kanya po namang pagkakaroon dati ng problema sa frozen shoulder, walang iba kundi si Ginoong Roland Getalado.
10: Hello?
5: Hello po sir, sa Buhay Kalusugan, Sir Bena po ito, si Ate Chat. Inahanap ko po sana si Sir Gerald.
10: Gerald?
5: Opo.
10: Anong ni Gerald?
5: Ay, opo, si Sir Gerald po kasi yung bumibili po nung mga herbal po ng Herbena, yung Tahibo, Resista. Opo.
10: Anak ko siya.
5: Anak niyo po. Eh, sino po kaya nainom nung Tahibo, Resista, Jensi, yung mga herbal po ng Herbena po?
10: Ako.
5: Ah, kayo na po pala. Ang bumibili lang po si Sir Gerald.
10: Mm-hmm.
5: Ay, ganun po. Eh, ano po inyong palayo, sir?
10: Roland.
5: Ayun, si Sir Roland. Sir Roland, ilan taon na po tayo ngayon?
10: 68 na ako.
5: Uy, 68. Pero ang ganda-ganda naman ng tinig, ha? Maliwanag at saka mukhang masigla. Eh, naalala nyo ba, Sir Roland, kailan pa kayo nainom ng Tres Mosqueteros, yung Tahibo, Resista, Jensi?
10: Medyo matagal-tagal na, siguro mga 3 years.
5: Uy, matagal na din. Pero, ito po ba may nagrekomenda sa'yo na ay uminom ka nitong mga herbalang Herbena o nakapakinig sa Buhay Kalusugan?
10: Nakikinig lang ako lagi doon sa programa nyo.
5: Sa Buhay Kalusugan din po, sa ating palatuntunan.
10: Ay
5: di, nang mapakinggan ninyo, na-encounter nyo siguro yung mga yung 'di ba may mga umiinom po na mga nagpapatunay, yung mga talagang mas may edad sa atin. Pagkatapos, eh bakit po kayo talagang nagpursigi na makainom ng mga herbal po ng herbena? Meron po ba kayong kaunting pinoproblema sa kalusugan noon?
10: Believer kasi ako ng alternative medicine. Kaya...
5: Apo, na-try nyo? Kumbaga talagang...
10: Oo, nag-ano ako ng mga herbal medicine.
5: Ay, ganun po.
10: Nag-take talaga ako.
5: Ah, talaga nag-take kayo talaga. So, curious naman ako nung makainom kayo ng... Pero teka muna, ano pa ba yung iniinom pala sa mga herbal po ng herbena po kaya, Sir Roland?
10: Marami yun. Gensi.
5: Apo.
10: Corgi.
5: Ay, wow.
10: Ilea.
5: Uy, galing. May Ilea, Corgi.
10: Resista.
5: Ay, upo. Naku,
10: saka, Bigatrol.
5: Uy, maganda rin, Bigatrol.
10: Yung... Saka ano, yung Tahibo.
5: Ah, Tahibo. So, meron ka nung Tahibo na tsa ang pinapakuluan po?
10: Meron din. Pero, ang regular kong iniinom yung capsule.
5: Tahibo capsule. Okay. So, napansin ko lang, maganda to dahil, biruin nyo, meron kayo nung Ilea Vitamin E tsaka 4G na, naku, magaganda po yan lalo pag sa gabi iniinom. Anong oras nyo po ba iniinom itong Ilea tsaka 4G po?
10: Before bedtime.
5: Ay, tama, tama. Before bedtime. At na-curious naman ako dito sa Resista, ay paano nyo iniinom? Bago kumain o pagkatapos kumain?
10: Sa umaga, bago kumain.
5: So, before meal.
10: Ganon din sa tanghali.
5: Ah, galing! Kaya po talagang... Opo, kaya matalabyan yung technique na ginamit nyo na iniinom nyo ang Resista ng before meal, ay malaking bagay po yon kasi talagang ang karamihan po ganyan din po ang kanilang technique eh, bago kumain o isang oras bago kumain. Pero ano yung unang-una niyo pong naramdaman? Awa ng Diyos, sigit sa lahat ng kayo'y makainom na po, yung nag-uumpisa unang araw, pangalawang araw, pangatlo, ano po yung naramdaman niyo sa inyong kalusugan po na makainom kayo ng Resista, Tahibo, Gensi po?
10: Dati kasi mayroon akong frozen shoulder.
5: Ah, frozen shoulder. Pag sinabing frozen shoulder, itong balikat natin, parang hindi mo maiaangat, masakit.
10: Tama.
5: Ano po yan? Kanan, kaliwa?
10: Minsan, dalawang balikat.
5: Naku po, yun ang mahirap. Pag nagsabay na ang dalawang balikat, edi, pagka ganun, medyo mahirap ang movement, yung paggalaw, yung tipong itataas mong ganun ang balikat mo, naku, anong pakaramdam pagka ganun po na hindi maiwasang biglang itataas mo yung balikat mo, masakit po ba?
10: Oo.
5: Nako, mahirap pala yan pagka masakit. Talagang parang iba. Yung bang tipong kahit mahiga po kayo, ramdam nyo pa rin yung sakit ng inyong shoulder po?
10: Lalo na pag may inaabot ako sa likuran.
5: Yan, oo, tama po kayo. Yung tipong merong kang aabote na medyo nasa bandang likuran, ramdam na ramdam yung parang hindi mo maintindihan na pain sa balikat po natin. Ano po, Sir Roland? Eh ngayon, nung makainom na po kayo ng Resista, tamang-tama po, may Resista, Tahibo, anong nangyari po? Awa ng Diyos.
10: Hindi, hindi ko na nararamdaman yun.
5: Hindi nyo na nararamdaman yung...
10: Nawala yung sakit nung... Kasi dati pinatiterapi ko pa.
5: Uy, oo nga. Naalala kong bigla yan kasi ako noon, nagkaroon din po ako ng ganyan. Yung pinapaterapi, paano yung therapy ninyo? Yung sa akin eh, parang merong machine na maliit na... nan pinadadaan dito sa balikat. Kayo po, paano yan tineterapy sa inyo?
10: Kasi yung anak ko, physical therapist, minamassage.
5: Ah, minamassage. Ah, anak nyo pa pala ay isang PT. Yun. Oh, mabuti na lang po, may anak kayong PT. Malaking bagay yun, di ba? Tapos, edi pinapapiti ninyo, minamassage, ganyan. Pero, dumadaan doon sa point na mayroon pa rin, nung wala pa po kayong iniinom na Resista, Tahibo, well, meron pa rin yung pain na yon sa balikat.
10: Pabalik-balik lang siya.
5: Ayun ang mahirap, yung balik-balik. Ngayon, nang nag-umpisa na po kayo ng pag-inom ng Tahibo Resista, ay kumusta po yung pain, yung balikat, yung frozen shoulder po natin?
10: Hindi ako na maramdaman yun.
5: Hindi na maramdaman? Hindi na po?
10: Hindi na, wala na.
5: Yay! ang galing naman, Sir Roland. Natutuwa ako para sa inyo kahit papano eh. Malaking tulong po yung pagdating sa buhay natin ng tahibo resista po. Lalo't sabi nyo nga, tinututukan nyo yung tahibo capsule, tapos resista. Ano po yun? Magkasabay nyo pong iniinom yung tahibo capsule at saka resista po?
10: Oo, sa umaga.
5: So, ibig sabihin, talaga palang ang resista at saka tahibo capsule ay iniinom natin bago tayo mag-almusal o bago kumain. Kalaking bagay po pala.
10: Medyo maingay dito sa lugar ko, hindi tayo magkarintigan.
5: Ay, ganun po ba? Nahihirapan po ninyong marinig ang tinig ko?
10: Hindi.
5: Ako po, naririnig ko kayo. Naririnig ko naman kayo. O, sige po, ito na lang. Kasi frozen shoulder...
10: Maingay itong lugar na...
5: Opo. Ay, ganun po. Ito na lang po. Alang-alang po doon sa mga kapwa magulang natin si Roland na hindi din po alam ang gagawin doon sa mga frozen shoulder, hirap maglakad, may mga panghina ng katawan. Sa palagay niyo po ba yung ating mga kapwa senior po na mga may karamdaman at iba'y nawawala ng pag-asa kung iigi pa? Sa palagay niyo, ano kayong dapat nilang gawin?
10: Ano yun?
5: Ano po ang payo ninyo doon sa mga kapwa magulang natin may karamdaman ng iba'y nawawala ng pag-asa, yung iba'y mayroong mga frozen shoulder, may mga rayuma at iba pa? Sa palagay nyo, ano kayo dapat nilang gawin para guminhawa din po?
10: Subukan nila itong product ng Herbina.
0: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
5: Hatid ng Herbina.
14: Buhay at Kalusugan. Ventas 846, ang radyo ng simbahan. The number one faith-based radio station. Makinig.
23: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Ventas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
24: to the World Wide Web.
25: Ventas 846, ang radyo ng simbahan.
23: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Kapanalig ang Philippine Standard Time, alas 8:30 ng gabi. Kalinga Act, suportado ng GSIS. Pag-uulat mula kay Michael Anyonuevo.
15: Suportado ng Government Service Insurance System o GSIS ang House Bill number 8834 o Kalinga Act of 2026 sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LED Committee. Kasabay nito ay binanggit din ng GSIS ang mahigit 12.2 bilyong pisong tulong na naipamahagi nito sa gitna ng umiiral na krisis sa presyo ng langis at enerhiya. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, nakaayon sa layunin ng panukalang batas ang mga programang inilunsad ng ahensya matapos ideklara ang National Energy Emergency. Kabilang dito ang balik ginhawa loan moratorium kung saan halos 9 na bilyong piso ang naibalik sa mahigit 562,000 miyembro, gayon din ang mahigit 3.1 bilyong piso sa ilalim ng GSIS Solar Emergency Loan o GSEL na nakatulong sa higit 10,000 miyembro para sa kanilang solar installations. Inilunsad din ng ahensya ang ginhawa bike and e-mobility loan na agad nakapagtala ng mahigit 1,000 aplikasyon na nagkakahalaga ng 133 milyong piso upang makatulong sa gastusin sa transportasyon habang mataas pa rin ang presyo ng langis. Iginit ni Veloso na layunin ng mga programa hindi lamang tugunan ang agarang pangailangan kundi magbigay rin ng pangmatagalang pagtitipid habang pananatiling ligtas ang retirement fund ng higit 2 milyong miyembro at mahigit 600,000 pensioners ng GSIS. Kasalukuyang dinidinig ng LEED Committee ang Kalinga Act of 2026 na naglalayong palakasin ang energy security at magbigay ng target na tulong sa mga sektor na higit na apektado ng fuel-driven inflation. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonuevo, sumainyo ang katotohanan.
26: Samantala, Department of Labor and Employment pinalawig ang oportunidad ng trabaho para sa mga kabataan. Pag-uulat mula kay Jerry Maya Figuerola.
16: Pinalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagbibigay ng oportunidad para sa mga kabataan Pilipino na magkaroon ng trabaho at work experience sa public service sa pamamagitan ng pinatibay na guidelines ng Government Internship Program o GIP. sa visa ng Department Order Number 204-B Series of 2026, nilinaw ng DOLE ang qualifications at eligibility requirements ng mga maaaring maging interns upang matiyak ang mas maayos at makabulang internship experience para sa mga first-time job seekers at kabataan. Maaaring makasali sa programa ang may edad 18 hanggang 30 taong gulang na high school o senior high school graduates, alternative learning system completers at holders ng national certifications ng TESDA upang maranasan o magkaroon ng karagdagang karanasan sa pagtatrabaho sa pamahalaan. Batay sa bagong guidelines, maaaring tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan ang internship ng mga high school graduates at mga hindi pa nakakapagtapos ng mahigit 60 college units, habang 6 hanggang 12 buwan naman para sa mga college graduates at mga kwalipikado sa ilang government positions ayon sa Civil Service Commission. Ayon pa sa DOLE, makakatanggap ang mga interns ng stipend na katumbas ng pinangmataas sa umiiral na minimum wage sa kanilang lugar, habang tiniyak din ang programa ang mentoring, training at proteksyon laban sa anumang uri ng diskriminasyon at hindi makataong pagtrato. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umaabot na sa 5,729 na mga kabataang manggagawang nabigyan ng internship experience sa visa ng GIP. Kaugnay nito, patuloy naman ay sinusulong ng Simbahang Katolika ang pagbibigay ng marangal na trabaho at pagkakataon sa mga kabataan. Sa mga katuroang panlipunan ng simbahan, binibigyan din ni Pope Leo XIV ang kahalagahan ng dignidad ng paggawa at paghubog sa kabataan bilang mahalagang bahagi ng paglilingkod sa lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ay inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumainyo ang katotohanan.
1: Patrol! Alam mo na, sa hassle at cry ng buhay, kailangan laging handa. Pero paano kung biglang umataki ang sakit? Don't worry, nandito na ang Resista. May tahibo herb, vitamin C at Arabino Galactant. Kompletong combo para palakasin ang immune system mo. Stay strong, stay protected, at i-level up ang game mo araw-araw. May ilalakas pa ang resistensya. Kasama ang Resista. Mabibili sa lahat ng Herbena stores. Tibay resistensya, kasangga ang Resista.
0: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan,
5: hatid ng Herbena. Okay, sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Buhay at Kalusugan, eto naman, kapiling natin ang ating pong expert, ang ating pong product specialist, ang dami nag-aabang sa tuwina sa ating Mamweng. So, ito yung napili nating tanong para sa hapong ito. Magandang hapon po, Mamweng. Suki na po ako sa pakikinig sa Buhay at Kalusugan. Ang aking pong itatanong, simula po nang magbago ang ating klima, gaya ngayon na napakainit, ay araw-araw akong may sipon. Akala ko pagtag-ulan lang ang sipon, ngayon po may ubo na din ako. Pasintabi po, medyo masakit ang lalamunan, hirap ilabas ang plema, at dahil senior na po ako, nakakaramdam ako ng panghihina ng katawan. Hindi ako makatulog ng mahimbing dahil sa sipon at ubo, at konti lang po ang aking nakakain. Ano kaya ang inyong maipapayo sa akin, Mamweng? Pwede kaya akong uminom ng Tres Mosqueteros? Salamat po sa iyo, Mamweng. Pero maganda, ang sasagot na po ang ating expert po talaga, ang ating product specialist, ang ating pharmacist, si Ma'am Rowena Weng. Bravo, Miss Weng. Magandang araw!
17: Opo, Ate Char. Magandang araw po. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, Ate Char. Ngayon po talaga, Ate Chat, dahil summer, talagang marami pong nagkakasakit. Pansin niyo po, kahit sa mga makasalubong ka man ng isang tao or nasa marami kang taong lugar, opo, nasa mga public transportation ka, makakarinig ka ng mga umuubo.
5: Opo.
17: Makakarinig ka ng may sipon. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Merong plema. Ayan. Kasi po, mm-hmm, nagpalit po kasi tayo ng panahon.
5: Opo.
17: Hindi lamang po sa taglamig ang maraming may ubot, sipon, pati plema.
5: Mm-mm.
17: Ngayon po, dahil summer, syempre pinagpapawisan po ang isang tao, di ba po?
5: Opo.
17: Ngayon po, yung iba natutuyuan ng pawis.
5: Mm-mm.
17: Yan. So, isa din po na sa pinagsimula ng ubot, sipon.
5: Mm-mm.
17: And then, yung viral po na sinasabi natin. Yung virus po, kasi once na ang isang tao ay nagkaroon ng ubot-sipon, syempre nagtatransmit po yan. Okay. Nagkakahawahan po. Kaya marami din po ang cases na may ubot sipon po ngayon. Yun. So, tandaan po natin, dalawang season, ang uso po ang ubot sipon. Isang tag-init, which is summer, and tag-lamig, or tag-ulan. Ayan. So, una po, Ate Chat, sa problema po ni ating tatay,
5: apo,
17: dahil sabi nga po, ano na siya, senior. Mas maganda po sana kung ang iinumin niya ay natural.
5: Mm-mm.
17: So, meron naman po tayo na natural cough syrup.
5: Apo.
17: And phlegm syrup.
5: Mm-mm.
17: Yun po yung ating Flemex Lagundi.
5: Yun.
17: Mas maganda po na yun ang iinumin po ni tatay dahil hindi po delikado, hindi synthetic na gamot.
5: Apo.
17: Ngayon po, pag umili po sa tatay, nasa label naman po, nasa box naman po kung paano iinumin po.
5: Apo.
17: Meron po tayong Flemex capsule.
5: Apo.
17: Meron din po tayong Flemex syrup na pang matanda.
5: Mm-mm.
17: Okay po?
5: Apo.
17: Ngayon po, dahil nanghihina si tatay, mm-hmm, maybe because doon po sa ubot sipon na nararamdaman niya.
5: Yun.
17: Okay po?
5: Apo.
17: Ngayon po, ang pinakapayo natin, Ate Chad,
5: mm-mm,
17: yung Tres Mosqueteros talaga.
5: Apo.
17: Lalo na, may ubot sipon si tatay, mas maganda sa kanya kung sasamahan niya ng Gen C Plus Zinc.
5: Yun.
17: Mm-hmm. Yan, Ate Chata.
5: Apo.
17: Kasi nga po, kailangan niya ng Gen C Plus Zinc dahil meron siyang ubot sipon.
5: Mm-hmm.
17: Ngayon, para naman po, madaling makarecover si tatay.
5: Apo.
17: Sa ubot sipon niya,
5: mm-hmm,
17: sasamahan din niya po dapat ng pag-inom po ng ating May Marvel Tahibo at Resista.
5: Yun.
17: Kasi nga po, sabi niya, nanghihina po siya, di ba? Ngayon po, di ba, maraming nakapagpatunay na nung uminom po sila ng ating Tres Mosqueteros, yung kombinasyon po ng Gen C with Zinc,
5: opo,
17: Resista, at yung ating May Marvel Tahibo,
5: mm-mm,
17: kahit papaano po yung panghihina ng katawan nila is nawala.
5: Yun.
17: And then, ang kagandahan po, pag uminom din po sila ng Tres Mosqueteros, Ate Chat, bumaga na. Yung pagkain po nila na bumabalik po sa pagkagana.
5: Yun.
17: So, Tres Mosqueteros at yung atin pong Flemex Lagundi ang pinakamainam po para po kay tatay.
5: Yun, opo. Naku, napakaganda po nito, Ma'am Weng, yung inyong pagkaka detalye isa-isa. Ngayon, dito sa gawing ibaba, meron lang siyang isiningit dito na ano daw yung iinumin niya para mahimbing daw ang tulog dahil sa gabi doon siya dinadalahit ng ubo. Meron daw ba tayong herbal para sa masarap na pagtulog daw po, Ma'am Weng? Salamat po.
17: Opo. Ngayon po, dahil nakainom na siya nung sinayo natin,
5: opo,
17: na Lagundi, Tres Mosqueteros,
5: mm-hmm,
17: kahit pa paano po, may iibsan yung kanyang yung hirap po sa paghinga dulot ng kanya pong ubot sipon.
5: Apo.
17: So, sa gabi naman po, pinakamainam niyang inumin 4G antioxidant.
5: Ah.
17: Yan. Apo. Dahil po si tatay po ay senior, lalaki.
5: Apo.
17: So, pinakamainam po sa kanya yung 4G antioxidant.
5: Yun. Okay, okay. Doon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, ano, kasi talagang hindi talaga maiiwasan, tama pong ating Ma'am Weng, na ito pong mga sipon, ubo na yan, ay hindi lang pantag-ulan. Talagang kahit ngayon, napakainit ang panahon, marami ang dumaranas niya. Marami kayong marilinig na umuubo, nasasalubong natin. And yun nga po, hindi makatulog sa gabi at hindi relax sa gabi. So, yan, napakinggan nyo ha. Kasama po ang Tres Mosqueteros, Flemex Lagundi, syrup man or capsule, at saka yung ating 4G antioxidant. Okay, ito naman po isingit ko lang, Ma'am Weng. Sabi ng isang texter, magandang hapon, Ate Chat. Sana mapili mo rin ang tanong ko para kay Ma'am Weng. Ang tanong ko po, yung po bang Optin-Lutin pwede bang dalawahin ng pag-inom? Naririnig ko, iniinom lang isang beses. Eh, kaya ko lang naman naitanong. Kasi po, nagkaroon ako dati ng pteridium, yung pugita. Eh, sabi ng doktor, nauulit daw yun. Eh ngayon gusto ko sana na pag-iinom ako ng Optin, pwede bang inumin kong Optin ng isa sa umaga at isa sa gabi? Salamat daw po sa iyo, Ma'am Weng.
17: Okay po, Ate Chat. Ang kagandahan po na wala na po yung pteridium niya.
5: Mm-mm.
17: Gaya din po nung nasabi ko kahapon dun sa ating interview, lahat ng IDTs po, maoperahan man po yan, pagka napabayaan po uli, at hindi nabibigyan ng sapat na hindi ka nakainom ng natural vitamin for the eye,
3: opo,
17: pwede po umulit or bumalik yung sakit sa mata.
3: Yun.
17: Ngayon po, Ate Chet, wala naman pong problema.
3: Opo.
17: Kung iinom po ng dalawang capsules ng lutein. Isa sa umaga, isa sa gabi.
3: Opo.
17: Ang sa atin lang po, Ate Chet, nagiging ano lang po tayo, nagiging honest lang po tayo dito sa ating ano, produkto.
3: Opo.
17: Yung atin pong Optin Lutein capsule, ang kanya pong dosage po talaga, recommended dosage, is one capsule a day.
3: Yun.
17: So, one capsule po is enough na po para po ma-maintain nyo yung vitamin na lutein sa mata nyo po. Ngayon po, kung iinom po kayo ng two capsules a day, okay lang din po. Wala pong problema. Pero ang sa amin po, one capsule po ay enough na po.
3: Yun, ayan. Tama-tama po yan na Ma'am Weng, para kahit papaano naliwanagan din ang karamihan sa atin na talagang ang iba po umiinom na ng Optin Lutein, ang iba'y iinom pa lamang. Naku, napakarami nating natutunan sa hapong ito mula po sa iyo, Ma'am Weng. Kaya kaming lahat dito sabay-sabay na nagpapasalamat po. Sa ulitin po ulit, Ma'am Weng, maraming salamat.
17: Opo, Ate Chat, maraming salamat din po at sa lahat po ng ating tagapakinig.

0: 0968-340-7102. Her Benestor Malolos, Bulacan. Cellphone number 0919-081-6678. Her Benestor Mandaluyong City. Telephone number 8701-7593. Cellphone number 0909-807-7205. Her Benestor Marikina. Cellphone number 0930-375-7184. Her Benestor Monumento. Telephone number 8366-4578. Cellphone number 0931-996-2244. Her Benestor Morong Rizal. Cellphone number 0927-706-9240. Her Benestor Munoz Edsa. Cellphone number 0977-837-4035. Her Benestor Nova Liches. Telephone number 8722-3331. Cellphone number 0915-717-8840. Her Benestor Pasig City. Cellphone number 0930-896-1684. Her Benestor Rodriguez Rizal. Cellphone number 0912-041-1442. Her Benestor Rosales Pangasinan. Cellphone number 0977-837-4035. Her Benestor San Fernando Pampanga. Cellphone number 0977-837-4035. Her Benestor San Jose Del Monte Bulacan. Cellphone number 0919-081-6680. Her Benestor San Pedro Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Her Benestor Santa Maria Bulacan. Telephone number area code 044-2400-250. Cellphone number 0919-081-6679. Her Benestor Santa Mesa, Manila. Cellphone number 0916-172-0574. Her Benestor Santa Cruz, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Her Benestor Tanay Rizal. Cellphone number 0963-304-3609. Her Benestor Tarlac City. Cellphone number 0977-837-4035. Her Benestor Taytay Rizal. Cellphone number 0950-057-4687. Her Benestor Tagaytay City. Cellphone number 0912. 0917-207-2590. Herbenestor, Valenzuela City. Telephone number 8567-3534. Cellphone number 0921-872-3415. Herbenestor Sapote. Cellphone number 0933-927-1254. Para sa online ordering, 0915-857-4105.
1: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan,
0: hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik, ayan, simpleng-simple, frozen shoulder, di ba? Parang kanina lang nauulinigan natin ang tinig ni Sir Roland. Alam nyo, may mga kakilala ako na nagkaroon ng frozen shoulder, hindi agad natanggal. Napakasakit, parang isang bunyatang ininda. Eh ako nga po noon, ganun din eh. Kulang-kulang din, sa totoo lang. Ang mga panahon na yun, wala pang Resista, wala pang Genzy Vitamin C, wala pa pong 4G, wala pang Ilea. Ang tangi ko lang talagang panlaban po noon, meron ako nung tahibo na siya ang pinapakuluan, tinapangan ko po paglaga. Opo, nagpa-therapy din ako. Tapos, nung tinesting ko na, nung time na yun, yung tahibo capsule po, 2 piraso noon, iniinom ko. Pero nung bandang huli, ang ginawa ko na, yung 2 pirasong tahibo capsule na yun, tinatanggal ko sa kapsula, yung laman sa loob ng tahibo capsule, eh siyang binubudbud ko sa ilalim ng aking dila. Natuto na po ako ng mga ganong technique. Ay, simula noon, nararamdaman ko na nung mga sumunod na mga araw, hindi na ako nakabalik doon sa pagpapaterapy. Unti-unting napawi yung pain. Pakiramdam ko kasi parang may maga sa loob. Yun nga po mga kapanalig, nawala. Awa po ng ating Amang Lumikha. Buti na lang, mayroon ako laging stock po noon ng tahibo na siya ang pinapakuluan. Tinapangan ko paglaga, ginawa kong tubig. Tapos yung tahibo capsule, dala-dalawa kada inom. Pero nilagay ko na sa ilalim na aking dila yung pinakalaman ng tahibo capsule. Ganon. O yan ha, ikwento ko po sa inyo. Ngayon, pag may mga tanong po kayo na additional, tawag lang po kayo kaagad. Tawag lang, text lang sa ating hotline sa Buhay Kalusugan po, mga kapanalig. 0906-455-0099 at 0921-218-5672. Ating pong uulitin, ang bagong address ng ating Herbena Store sa Commonwealth ay narito na sa ground floor ng Raffis Building, Villongco Street po, kanto ng Commonwealth Avenue, Commonwealth Quezon City. Ang Raffis Building po ay katabi lang mismo ng Jollibee. At ang hotline, 0977-837-4035. Samantala, ako po ay mag-iiwan na sa inyo ng isang mahalagang talata ng Biblia mula po sa aklat ng Mateo 12:36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Amang makapangyarihan sa lahat, muli po'y maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa patuloy na pagpapala sa mga herbal po ng Herbena. Tinanggap po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo Jesus. Amen. Mga kapanalig, ito po muling nyo balingkod si Ate Chat Ramirez de Luna. Sa ngalan po ng ating kapanalig Sedi de la Cruz, kapanalig Mamueng Bravo, Sir Hamily, Ma'am Chinky, Ma'am Marife, at sa inyong lahat muli, maraming salamat po at sumain nyo ang katotohanan.
2: Inyong napakinggan ang programang Buhay at Kalusugan, inihatid sa inyo ng Herbena. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kasama si Ate Chat Ramirez de Luna dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay at Kalusugan, sumain niyo ang katotohanan.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. this Easter season. Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila.
4: The World Wide Web. Veritas 846
3: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig ang Philippine Standard Time ay alas 9:00 ng gabi. Ngayon ay Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
6: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Hinimok ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mga mananampalataya ng St. Francis of Assisi Parish Church na tularan ng kababaang loob at payak na pamumuhay ni St. Francis of Assisi kasabay ng pagdiriwang ng dedikasyon ng simbahan at altar ng parokya. Kasabay rin ito ang 69th na anibersaryo ng pagkakatatag ng simbahan. Sa kanyang humilya, binigyan din ng Cardinal na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa malasakit sa mahihirap, mga nasa laylayan at sa kapwa. Ayon kay Cardinal Advincula, ang pagtalaga ng simbahan ay hindi pagtatapos ng isang proyekto kundi simula ng mas malawak na misyon para sa komunidad. Hinimok din ng Arsobispo ng Maynila mga deboton na hayaang manahan si Kristo sa kanilang puso at isabuhay ang pananampalataya sa araw-araw. Itinatag ang parokya noong 1957 sa pangangasiwa ng Order Friars Minor Capuchin at matatagpuan sa gitna ng Commercial at Financial District ng Mandaluyong. Ang dedikasyon ng simbahan at altar ay isang mahalagang ritual ng simbahang Katolika kung saan formal na iniaalay ang simbahan bilang banal na lugar ng pagsamba. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10. Ako inyong kapanalig Reyna Lynn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
6: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Break time na!
9: Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw! Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Atino po ang iyong paboritong programa tuwing Webes ng gabi. Programa lagi niyong hinihintay. Hello, Father 911 from the Diocese of Cubao. Ito po ang iyong lingkod, si Bishop Ness.
1: At isa pa rin lingkod po ninyo, si Father Bong Bonggayan, SBD. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ang pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapanalig, kaming dalawa ni Bishop Ness. Bishop, nasa Amerika?
0: Hindi, nandisa ko sa part I'm trying to adjust my video. kaya nagamit ko itong cellphone, but I have my iPad before me trying to adjust. Ano? Kanina pa. Yeah.
1: Oh. Okay. Yan po mga kapanalig. Kapag tayo tila kaming dalawa lamang po papakinggan ninyo, hindi pa rin ata pwede si Jo Marie at si Steve. Anyway po mga kapanalig, kami po ang makakasama mo inyo dito sa palatuntunan, dito po sa Hello Father 911. So yan po mga kapanalig, abangan po ninyo. At kaming dalawa ni Bishop Ness ay subuk na kasi mula pa lang po kaming dalawa ay palaging naririto. By the way, ang Hello Father po, ako yung nagsimula niya ng Hello Father noon pa sa man na kung saan ako yung from Monday up to Sunday. Every day po yan nung bata-bata pa ako. Ang kuwana na nagkaroon na po ng reorientation, so dinivide na po. So may Diocese of Cubao, may Diocese ng Caloocan, Diocese na ito. So ayan, mas maganda na ho dahil napapakinggan ninyo yung mga pari ko. So Bishop Ness?
0: Okay, so magsimula po tayo sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
0: Pagmahal naming Ama, patuloy po ang aming paglalakbay sa panahon ng muling pagkabuhay. Di lamang pagkabuhay ng iyong anak, hari nawa maging muling pagkabuhay namin araw-araw. Mula sa kadiliman, tinatawid mo po kami sa iyong liwanag mula sa buhay makasalanan tungo sa buhay punong-puno ng kabanalan. Pinagsisikapan namin pong pumasok sa iyong puso upang lalo namin matanto ang init, ang lalim, ang yaman ng iyong pagmamahal, nang sa gayon matularan namin ito dahil ang iyong pagmamahal ang nagbibigay ng buhay, lakas at tatag sa amin. Kaya gabayan mo po kami sa aming programa, pati na po ang aming mga kapanalig na kikisa sa programa, upang sama-sama lagi naming ramdam ang iyong pagmamahal. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
1: Amen. Yeah. So, yeah. Po, mga kapanalig, shout out muna kami. Ako na po ang mauna dahil dalawa lang naman ko rin ni Bishop Ness. Una, nais ko pong batiin ang aking napagsilbihan ng mga parokya na ngayon ay lahat na po ay mga diocesan shrine. Unang-una po, ito is Sacred Heart of Jesus Parish Shrine. Dito naman po sa Antipolo na kung saan St. Arnold Johnson Parish Shrine. Then of course dito rin sa Santo Niño de Biolago Quasay Parish. Quasay Parish, shrine na po nila. At sana. At of course dito po sa Shrine of Jesus, the Divine Word, dito po naging saka sa akin na kasama ko sa team na nagsimula din po dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. So yan po. And then of course, nais ko rin pong batiin yung lalong-lalo na po yung napagsilbihan ko po ng mga seminaries sa Vigan po, Immaculate Conception Major Seminary, sa Vigan po yon, no? Then of course, dito rin sa Tagaytay, saan ay ako din ay nagturo dyan ng philosophy, tapos kahit na ano, pinapaturo pa rin ako noon sa moral theology, so on, sa dogma, kaya lahat na po ay nadaanan ko. Then, I have never been a missionary in the sense that I was not assigned sa foreign land, but dito ho, all the time, nasa seminaryo po ako, and then at the same time, also I was given the chance to be in the parishes which I have mentioned. So, yan po mga kapanalig, and shout out po Bishop Ness.
0: Okay, marami nakikinig, Father Bong, sa other side of the world, sa San Diego, si Ate Edith Manlapit, ganun din sa New Jersey, si Marisa Nangkilchan, ngayon nasa dito sa Philippines, si Ate Glo Bitug, at saka si Nita Cruz, ganun din sa Australia, si Ate Cora Talastas, and then dito po sa atin, maraming nakikinig, mga RVM sisters, saka si Sister mga Pastorelle, no? Sister Rose na nasa Nueva Ecija, and Sister VG, lagi nakikinig po yan, at mga binabati ko rin mga kapatid kong pare, naglilingkod ko dito si Father Aitoy, kasama ko dito at saka ibang pastoral team members, Father Rex, Father Lito, and Father Mike. So ganun din po ang aking mga kapatid na para naglilingkod di sa Dice of Cubao. So yan, thank you sa inyong lahat, sa walang sawang pagtangkilik nyo sa programang Hello, Hello Father 911.
1: Yan po mga kapanalig, at maganda ho na atin ang pakinggan yung mabuting balita sa darating na linggo, May 10, ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay. Si Bishop Ness po.
0: So, ito po ang ating mapapakinggan sa darating na linggo. Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo rin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Konting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan po, napakinggan po natin, mga kapanalig, ang mabuting balita. At ngayon ay kaunti pong pagninilay. Mabuti at kailangan ang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Subalit kasama ng mga salita at higit na mahalaga kaysa mga ito ay ang pagpapatunay sa ating pamumuhay. Itin ko po, pamumuhay. Hindi lang sa salita, kundi pamumuhay. Higit na mabisa ang gawa kaysa salita. Marami riyang mahuhusay na tagapagsalita, ngunit kailangan natin tuwina ang mga tunay at tapat na Kristiyano. Para sa karamihan, ang isang tunay na buhay Kristiyano ang tanging tagapagpahayag ng pag-ibig kay Kristo na maaari nating iaalay at siya rin maagang tatanggapin. Ang sukatan po ng ating pag-ibig kay Kristo ay hindi ang pulpito ni ang mikropono sa radyo o sa telebisyon. Gaya na napapakinggan ninyo ngayon, ang sukatan po ay ang sarili nating pamumuhay, kung paano tayo nakikitungo sa Diyos at tumutugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Ang tapat nating pagtugon sa pag-ibig ni Kristo ay isang mabigat na gawain, at mahina tayo, malimit tayong magkulang. Alam ito ni Jesus, kaya pinangakuan niya ng kanyang mga alagad at tayo man na hindi niya tayo pababayaan. Yan po yung John chapter 14 verse 18. Nangakong siyang lagi na siyang kasama hanggang sa wakas upang tayo'y gabayan. Ipinararamdam sa atin ni Jesus na ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Espiritu ang sukdulang kaloob ng Panginoong muling nabuhay. Maaring maging mahirap para sa atin ang buhay, maaring hindi tayo maunawaan o maaari pang tayo'y usigin dahil sa ating katapatan sa Diyos. Nangyari ito kay Jesus, mangyayari din po ito sa ating kung tayo'y mananatiling tapat sa Kanya. Matutulong nga tayo, isaisip natin ang sinabi ni Pedro, higit na mainam na kayo'y mag-usa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali ng loobin ito ng Diyos, kaya magdusa kayo dapat sa paggawa ng masama. Ito po yung reading po, second reading. Maaari tayong magkamali, umadapa, ngunit ang tunay na disipulo ay nagsisikap tumayong muli sa bawat pagkadapa upang lumaban sa kabila ng anumang pahihirap. Sa harap ng lahat ng kahirapan, lagi nating tandaan, mga kapanalig, ang magandang pangako ni Jesus. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at kami nasa Kanya at mananahan sa Kanya. John chapter 14 verse 23. Dapat nating tandaan at paniwalaan ang mga salitang ito. Ang katapusan nito ay siyang ikapagagaling, ipagiging matagumpay ng ating buhay. Kaya po, mga kapanalig, na ipakita na ni Jesus sa atin.

0: at siya'y mga kapanalig, tayang lahat ay hinihikayat to go out of ourselves and become witnesses of God's love, of God's mercy and compassion. Dito ho, magbabalanse natin na ang pananampalataya ay hindi lamang sa akin. Tayo ay lumalabas at naipakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nagkatawang anak ng Diyos. Simula gaya ng Inang Maria, siya din ay nag-aalaga sa kanyang anak at tayo ay mga anak niya, mga kapanalig. Ngayon, balik muna po tayo sa ating banal, sa ating station para sa mahalagang paalaman.
1: Hello, Father. 911.
2: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
3: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
4: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Comerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
2: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
1: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
5: Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang patas sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
6: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
3: Ang ikapitong utos,
4: huwag kang magnanakaw.
7: Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Alam niyo ba na ang bulkan ay isang burol o bundok? Dito lumalabas ang mga lusaw o mainit na bato, abo at gas na naiipon sa palibot ng bunganga o crater nito. Maaari rin itong bitak o uka na nabuo dahil sa isang beses na pagsabog ng materyales mula sa ilalim ng lupa. Ang permanent danger zone naman ay lugar sa palibot ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirekomenda ang pagtira sa loob ng permanent danger zone. Nagtalaga ang FEVOX ng permanent danger zone sa mga sumusunod na bulkan. 6 na kilometro sa palibot ng bulkang Mayon, 4 na kilometro naman sa palibot ng bulkang Bulusan at Canlaon, at ang buong isla naman ng Taal ay itinalagang permanent danger zone kung saan naroon ang bulkang Taal. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
9: Hello, Father. 911.
10: Yan, kaming dalawa ni Bishop Ness ay nagbabalik. Ngayon ang pakinggan naman natin ang reflection ng ating mahal na obispo, si Bishop Ness.
11: Okay, nais kong dagdagan ang sinabi ni Father Bong at bigyan ng practical application. Simple lang sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Paulit na sinasabi, simple, pero malalim. Maraming tao ang sasabing, mahal nila ang Diyos. Madaling sabihin,

0: Yun. Pero ang tunay na pagmamahal, sabi nga, ay nakikita hindi lang sa salita, ngunit sa gawa. At yan makita natin para sa pamilya. Hindi sapat na sabihin ng asawa, mahal kita, pero pabaya naman sa pamilya. Hindi sapat na sabihin ng anak, mahal ko po kayo, pero walang respeto at hindi marunong tumulong sa gawain sa bahay. Ang totoong pag-ibig ay may kasamang sakripisyo, pagsunod at malasakit. So ganito rin sa Diyos. Hindi sapat na nagsisimba po tayo, pero punong-puno naman ng galit, paninira o pandaraya sa ating buhay. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang marunong magdasal, ngunit marunong magmahal, magpatawad at gumawa ng mabuti. At napaganda niyang sinabi pa ni Jesus, hindi ko kayo iiwang ulila. Napakagandang pangako nito. Marami tao ngayon ang parang ulila sa pag-asa. Maraming nalulungkot, nag-aalala at nawawala ng direksyon. May problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan at kinabukasan. Minsan kahit puno ang bahay, pakiramdam ng tao, nag-iisa siya. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo pababayaan. Ibinigay niya ang Espiritu Santo bilang gabay at lakas natin. Pero sa konkretong paraan, paano kumikilos ang Espiritu Santo? Hindi siya natin nakikita parang yung hangin, pero ramdam na ramdam mo ang hangin. Ngayon din ganong Espiritu, ramdam na ramdam mo ang kanyang ginagawa. Halimbawa, may pagkakataong galit na galit ka na sana, pero may boses sa loob mo na nagsasabing, huwag na, manahimik ka na lang. Espiritu Santo yon. Kapag gusto mo, ang sumuko na, pero may lakas ka pang bumangon at magpatuloy. Espiritu Santo yon. Kapag may awa kang nararamdaman sa mahirap at gusto mong tumulong, kapatid, Espiritu Santo rin yon. You know, sa unang pagbasa ng matanggap ng mga taga-Samaria ang mabuting balita, nagkaroon sila ng malaking kagalakan sa lungsod. Kapag tunay nakapasok ang Diyos sa puso ng tao, may pagbabago at may saya. Minsan, iniisip ng iba, alam mo, kapag lumapit ako sa Diyos, baka mawalan ako ng saya sa buhay ko. Hindi totoo yan. Ang totoo, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na at pangmatagalan saya. May kwento tungkol sa isang matandang nanay na mahirap lamang. Maliit ang bahay, simple ang pagkain, pero laging masaya. Tinanong siya minsan, Nay, bakit parang wala kang problema? Ngumiti siya at sinabi, Marami akong problema, pero mas malaki ang tiwala ko sa Diyos kesa sa problema ko. Iyon ang biyaya ng Espiritu Santo. Kapayapaan kahit magulo ang buhay. Kaya mga kapatid, sa panahon ng maraming bagay na umaagaw sa ating kaisipan, sa ating mga puso ngayon, social media, pera, inggit, sobrang pag-aalala, galit, unti-unting nawawala ang tahimik na pakikinig sa Diyos. Kaya po, ang hamon sa atin ngayon, ano? ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa gawa, hindi lamang sa salita. Magpatawad tayo, maging tapat, tumulong sa mga nangangailangan. Pangalawa, makinig sa Espiritu Santo, maglaan ng oras sa dasal at katahimikan. Hindi lahat kailangan sagutin ng galit o padalos-dalos na desisyon. Pangatlo, magdala ng saya at pag-asa sa iba. Ang Kristiyano ay hindi tagapagpalaganap ng takot at negatibo, ngunit pag-asa. Kaya mga kapatid, sa huli, tanda ninyo, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Kasama natin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa hirap, sa lungkot, at sa araw-araw na buhay. At kapag kasama natin ang Diyos, kahit maraming problema, may lakas tayong magpatuloy. Amen.
1: Ayan po mga kapanalig, napakinggan po natin ang napakagandang practical na mga bagay na ating dapat din maipakita sa madla. So balik muna tayo sa station ID at mga ilang pang paalaala.
2: Hello Father, 911.
3: Flores de Mayo.
4: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
3: Flores de Mayo.

0: Panarig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan!
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one, faith-based radio station. Makinig.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig ang Philippine Standard Time ay last 10:00 ng gabi. Ngayon ay Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026.
9: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
10: Inilabas na ng Holy See Press Office ang opisyal na gawain at apostolic journey ni Pope Leo XIV sa Spain sa darating na Hunyo. Bibisitan sa Santo Papa sa Madrid, Barcelona at Canary Islands kung saan inaasahan ang pagdaraos ng misa, pagpupulong at pagbisita sa mga halagang komunidad at institusyon. Pagdating sa Madrid sa ika-6 ng Hunyo, sasalubungin si Pope Leo XIV ni King Philip VI bago makipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan, diplomatic corps at civil society leaders. Pangunahan hindi ng Santo Papa ang prayer vigil kasama mga kabataan sa Plaza de Lima at misa para sa kapistahan ng Corpus Christi sa Plaza de Cibeles. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng biyahe ang pagpunta ng Santo Papa sa Sagrada Familia sa 9 ng Hunyo para pasinayaan at basbasan ng Tower of Jesus Christ, ang pinakamataas na tore ng tanyag na basilika na disenyo ni Antoni Gaudi. Magtutungo rin ang punong pastol sa Canary Islands sa 11 ng Hunyo upang talakayin ang usapin ng migrasyon. Bibisita rin si Pope Leo XIV sa mga komunidad na tumutulong sa mga migrants na dumating sa Europa mula Africa at pangungunahan ang mga misa sa Las Palmas at Santa Cruz de Tenere. Bukod sa opisyal na aktibidad, bibisita rin ang Santo Papa sa homeless shelter at prison facility bilang bahagi ng kanyang panawagan para sa malasakit sa mahirap at mga nasa laylayan ng ipunan. Magbabalik ang mga balita bukas sa Veritas Balita sa umaga. Manatiling nakikinig sa ating himpilang Radyo Veritas. Ako ay inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan.
9: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Hello, Father. 911.
12: Ang dalawa ni Bisa Press ay nagpabalik. Ayos ko pong dagdagan yung mga problema. Problema na mayroong mga impeachment, mayroong mga dapat sundan natin yung mga nangyayari na kung saan sa halip na matulungan ang bayan, nako, nandiyan po yung mga corruption. That's why it starts with little things. Noon, nag-uumpisa yan. Ay, mayroong mga coupon ban, medyo hindi na ginagamit, government kuhan yan, tapos haring kunin natin, at dadalhin sa bahay, and so on. So it starts like this, and then becoming growing and growing, and then that corruption comes in. Nakakakumpo, nakakalito, tuloy. Dahil from the top up to the bottom, marami na po systemic na ho eh, yung corruption. But why? Yung ating Pope, no? Siya lang po ang nagsasabi, what we need is peace and unity. Peace and unity. Kapayapaan. He is not preaching about wars and so on. Dami ng wars po nangyayari. Iran, war doon, Gaza, wars. So, little wars. And then, of course, because of this, marami ang mga offshoots nito. No? Nagmahal yung mga bibilhin, yung oil ay hindi na gaya noon na mura, medyo taas ng taas. Why? Because we have not been true witnesses. Remember that the Catholic Church, ang kumpo, members ng Catholic Church, baptized Christians, Catholics, ay ang pinakamarami ho sa lahat ng religion ang simbahan natin. Pero it seems na wala tayo, hindi gaya ng iba, kaunti lang, pero ang tatapang, no? But we are always parabagang silent. We don't want to disturb, no? So akala natin yan. Kaya we are called by an author, Chesterton, guilty bystander. Guilty bystanders. Yan, nakikita natin. Pero hindi tayo nagsasalita, hindi tayo gumagawa na dapat gawin ng isang Katoliko, Kristiyano na nagmamahal, lalo-lalo na sa mga tao sa laylayan. Yan po, mga kapatanin. Bishop?
13: Okay, so bilang karagdagan din po, diyan natin nakikita ang kailangan yung lagi nating narinig, sinodal. Ibig sabihin, sama-samang pagkilos. Sabi ni Father Bongo, halos nanonood, walang ginagawa. Pero kapag tayo ay sama-samang kumilos, at bago kumilos, makinig, magdasal. Nangyari po yan nung mga, sa mga unang Kristiyano. May panlulupig, may paninira, lahat siya, pati sa loob. Pero anong ginawa nila? Nagdasal, nagnilay, nakinig sa isa't isa. So, paano tayo kikilos? I remember si Cardinal Ambo nung nasa Angeles, meron isang lugar, tapunan ng basura, pero malawak. So, nag-usap-usap sila, nagtulungan, di lang yung mga Katoliko, pati mga Protestante. Kaya yung tapo ng basura, nung inayos nila, naging magandang park kung saan pwedeng magpasyal, magchika-chika, maglaro yung mga bata. Ayun, bunga ng sama-samang pagkilos, pagmamalasakit, nakinabang yung lahat ng komunidad sa lugar na iyon. Kaya mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Ang kailangan, ang ating approach, positibo, hindi lang laging napupuna yung anong nangyayari, corruption, ganun. Higit doon, dapat umupo, sabi natin, paano natin masusugpo ito sa sama-samang pagkilos, dahil kapag pinagsama mo yung marami, mas malaking puwersa. Pero kung kanya-kanya po, medyo ang dating at saka yung bunga, hindi masyadong malakas, hindi katulad ng lahat kung kumilos, ha? At makita natin yan, kumisa nakita natin sa ibang barangay, maraming sukal, maraming basura, pero nagkaisa sila, maging modern o modelo ang kanilang barangay, ha? Lilinisin nila sa tama, ay tapon sa bawat sa tamang lugar ang basura, walang nakikitang mga papel-papel, basura sa daan. May makikita tayong daan dyan. Halimbawa, punta ka sa Baguio, may mga komunidad sa Pangasinan, napakalinis po yung harap nila. So, yung pagmamalasakit na sama-sama, lahat ay makikinabang. So, halimbawa, sa corruption, ayun, anong magagawa natin, no? Yung nakawat sa kaba ng bayan, walang ibang iniisip kundi ka lang sariling kapakanan, pangangailangan. Pero may paraan naman siguro. Paano? Kaya nga dapat umupo, sama-samang magdasal, makinig, magbahagi ng mga naisip nating tamang paraan kung paano masugpo itong nangyayari po ngayon. Sa
12: Ngayon din yung Flores de Mayo, di ba? Flores de Mayo, mga bulaklak ng Mayo. Kaya yung mga bata ho, ay nagkakaroon na rin na kilos, mga bata na kung saan mas alam nila na maging malapit sa simbahan. The community, they are part of the community. At ito yung hinihikayat po sana ng ating Santo Papa, yung ginagawa niya rin. Eh, kayatin yung youth, kaya maraming mga mission ngayon sa youth, no? Na kung saan nagkakasama-sama ang mga kabataan. Dito po, natututo ang mga kabataan to work together, yung synodality, no? To work to God, precisely to be witnesses of God's love. So maganda ho yung Flores de Mayo. Ngayon, maraming mga gumagawa, maraming mga procession, but procession should end. It starts in the church, it goes out, and goes back. When it goes out, it is a witness. And people who see this procession ay nahihikayat na sila din ay pumunta sa simbahan. Kapag ang mga bata ay ang laging nasa simbahan, ang mga matatanda po ay nahihikayat na sila ay magsimba na rin, no? So, ito po yung mga things that can happen, that can be done if only we work together. The togetherness, the relationship is being implemented not only sa bahay, kundi sa community, sa mga purok, sa mga barangay, and so on. So yung may mga misa noon sa barangay, no? Pinupuntahan ng pare. Kami, mayroon dyan, dyan sa Santo Niño de Biolago, mayroon mga ganyan, no? Yung Damayang Lagi. So, they have small chapels. We go there. We celebrate the Mass. Kahit na umuulan, Pero nandyan sila, willing to really show love for each other. Kaya tuloy, makikita ninyo na resilient ang mga Pilipino. Parang pamba, may bagyo tayo, may earthquake tayo, lahat na. Pero masaya pa rin ang mga Pilipino. Mayroon pa rin joy. Maybe perhaps because of the religiosity, yung kayamanan ng pananampalataya. That's why the OFW hinahanap po ng mga foreigners, ang mga Pilipino, mga caregivers, no? Hinahanap nila dahil talaga nakikita nila ang Pilipinos, mga OFW, how they care, no? Sila pa nga ang nahihikayan na yung mga elders, yung mga parents ay magbalik na sa simbahan. That is one way that they are witnessing God's love. Ayan po, mga kapanamin.
13: Kaya kinukuha po sila, limbawa sa Italy, matagal din po ako doon, mas piniprepare nila yung Pilipina. Bakit? Di lang babysitter, katikista rin. Tinuturo yung mga bata tungkol sa Diyos at sinasamahan. Meron nga nung misan nangyari, sabi ng tatay, magpe-first communion yung kanyang anak. Mayaman po sila, napakayaman. Anak, anong gusto mong bigay ko sa iyo? Kasi ang first communion sa Italy, parang yung kumpil, malaking event at saka binyag. So, parang kasal din, ganon. Malaking event po yun. So, sabi ng tatay, anong gusto mong ibigay ko sa iyo dahil first communion mo? Anong sabi ng bata? Daddy, sana sumama ka sa amin ni Yaya kapag kami nagsisimba. Yun ang gusto kong iregalo ninyo sa amin. Kayong dalawa ni Mama, sumama kayo sa amin magsimba. Natauhan yung mag-asawa. Kaya nagpasalamat po noon kay Cardinal Sin, yung mag-asawa at nagbigay ng malaking donation sa kolehiyo noon eh. Dahil nagbalik sila sa pananampalataya, sa pagsisimba, dahil sa Pilipina na nagtuturo, gumagabay sa kanilang anak. So, malaking bagay rin po yun, no? And then, yung mga kabataan, nabanggit ni Father Bong, alam niyo yung mga kabataan, marami pong talents yan. At kumisan, naghihintay lang kausapin sila at i-organize sa Dice of Cubao nung pong pandemic. Hindi namin pinlano yon, pero nagbigay ng seminar sa mga SOCOM, social communication, social media. Kaya nung na dumating ang COVID, siyempre nakakulong yung mga tao, bawal lumabas, bawal magkaipon sama-sama. Anong ginawa namin sa Cubao? Nakapasok ang simbahan sa mga tahanan sa pamamagitan ng live streaming. Marunong yung mga kabataan, kahit na cellphone lang, makaka-transmit sila. Marami po noon ang nag-transmit at naging makahulugan yung kanilang pagdarasa sa bahay dahil ito'y ginabayan ng simbahan. So, ganun din po. Nakita ko yung notice ni Father Herbie dahil siya ang head ng communication sa Diocese of Cubao. Itong darating na linggo o at weekend, meron siyang inimbita na tungkol sa social communication, paano mapalalim, mapagaling ang kanilang paglilingkod sa simbahan. So, mga kapatid, marami tayong paraan kung tutusin natin lahat ng sektor. Halimbawa, yung Flores de Mayo, nako, sa amin po dito, after the mass, sa alas 7 ng umaga. Lahat na nagsimba, mag-aalay yan. Sa gabi naman, bago yung alas 6, mag-aalay din yung mga tao. Ano? Dahil pinapaliwanag yung rosas, simbolo ng puso mo, simbolo ng pagmamahal mo. Inialay mo kay Maria para maging maispa ka, matulungan ka ng ating mahal na ina, mailapit ka sa kanyang anak, si Jesus. So, maraming paraan po itong Mayo, ano? Yung Santa Cruzan. Ang daming mga katikista na gumawa ng paraan para ipaliwanag yung kaugalian. Sino ba si Reyna Mauli? Sino si Constantino? So, yung mga ibang reyna, pinapaliwanag. Yung mga titles, titulo ng ating mahal na Birhen. So, mga kapatid, kung talagang tayo buksan ng ating kaisipan, marami tayong ma-develop, no? Maipalabas. Kailangan lang, halimbawa, yung mga katikista, gabayan, yung mga kabataan, at yung mga talento nila, lalabas po yan. Dahil pinagkalooban tayo ng Diyos, maraming talento. Yung iba, hindi natutuklasan. Yung iba, hindi nadidevelop. Pero kapag nagtulungan tayo, marami tayong magagawa sama-sama.
12: Sama-sama. Ganda ho yan. Dahil, yan nga naman, that's why the Trinity is so important. Our one Father, Son, and Holy Spirit. One God, with three divine persons. Ayan po, to show to us na hindi lang iisang Diyos. Ito, isa ang Diyos with three components. Kaya po, mga kapanalig, tayong lahat ay may kakayahan na maging witnesses, maging mga missionaries ourselves. Si Saint Therese of Lisieux ay kwan ho. She never left the convent, but she is one of the patroness of the mission. Why? Because she offered yung kanyang paglinis, yung mga small things that she does sa convent, it was all offered for the missionaries. Yan ho, no? So, tayong lahat will be missionaries. Huwag natin sanang makalimutan yan. Now, we can offer our prayers to the missionaries who are working. Madami hong Pilipino ngayon ang pinapadala, mga SBD po, sa Ghana, sa Africa, sa New Guinea, and so on. All this, sa Latin America, kahit na po sa Western, yung nawawala na ng parabagang tunay na pananampalatayang Western countries because secularized na ang Pinoy ngayon ang pumupunta doon, missionaries. So, yan po, mga kapanalig. We are so happy. Small things, little candle, pag sinagsama-sama mo na, will light the barangay, will light the whole world. So, maganda ho yung rosary, no? As Rose and Litany of Loreto, nandun po kung titingnan ninyo ho yung Mary, lahat na titles ay nandiyan na po magagandang kwan. At yes, the Virgin Mary did not do, you know, yung pamba, yung miracles na malaki, hindi. Nagpakita lang siya sa Our Lady of Fatima, sa Lourdes, nagpapakita lang siya doon. Pero, to tell them, pray, be merciful, no? Show your love for others. That's why, when you pray the rosary, yung kwam talaga, the way the rosary we prayed, may meditation, hindi lang yung Our Father, Hail Mary, Sampo, etc. Slowly, we meditate. Then we come to realize that we pala can make beautiful things, small things, and offer this to our Father in heaven. Amen.
13: So, patuloy po ang ating pagtutuklas sa kay Kristong muling nabuhay, laging nagparamdam sa atin. At ito yung sabi ni Father Bong, yung pagbibigay saksi, patunay, yung ating buhay kapag nakikilala natin na kikilatis natin ang presensya ng Diyos. Ito ay malaking epekto rin sa pagbabago ng iba. Limbawa, nakita ng iba, kahit na mahirap, masayang-masaya ang tao dahil kontento siya. At katulad ng nabanggit ko kanina, mas kahit na maraming problema, mas malaking tiwala niya pagmamahal sa Diyos kesa sa problema. Yun ay isang magandang pananaw. Hindi natin maiiwasan yung mga problema. Salamat sa Diyos kung wala kang problema. Pero ito yung mga oportunidad upang lumago, lumalim ang ating niniwala, pagtitiwala sa Diyos dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya yung ating pag-asa, alam natin, hindi mabibigo yan. Marahil yung pagtugon ng Diyos, hindi sa oras na inaasahan mo. Maybe later on, doon mo makita. Katulad ng mga magulang, nagsisikap para makapag-aral, kanilang mga anak. Siyempre habang nag-aaral yun, lala kung elementary pa lang, high school, eh ngayon nag-extend pa ng 2 taon yung senior high school. O, siguro nabibigatan sila sa pagpapaaral, pero kung sila'y matyaga, halimbawa kami, 7 po kami, natapos yung hirap ng magulang namin, nagtitinda sa palengke. Gumigising sila araw-araw, 7 days a week, alas 4, parang alas 4 minya, sa palengke na yung mga sugi nila, may pansitirya, yung mga ganang, tinda po kasi ng karne yung aking magulang. So nandun yung pagsikap, pero sa pagsisikap mo, di mo muna nakikita yung bunga, later on makikita mo rin. So walang tumawag sa Diyos na napabayaan, walang nagsikap na hindi nagbunga ang kanilang pagtiyaga sa buhay. Kaya mahalaga po yung ating pagsisikap araw-araw. Ito ang pinakita ni Jesus. Kahit na siya ay bago nangaral, nandun ang pagtulong niya sa kanyang foster father, si San Jose, bilang karpintero. Kaya natuto rin si Jesus bilang tao, gumamit ng mga kasangkapan ng isang karpintero at isa sa mga sinasabing mahirap gawin yung pamatok, kasi kapag hindi tamang-tama ang pamatok sa isang hayop, masasaktan siya, hindi makakapagtrabaho ng maigi. Kaya bawat hayop ni parang inuulma, sinusukat, ano, maganda. At sabi, yun nga, si Jesus ay mahusay na gumawa ng pamatok, dahil may pamatok pero magaan, hindi mabigat. At napaganda rin tignan, sa Palestine po, normally, 2 yung mga hayop, magkasatabi sila, nag-aararo, nagtatrabaho, parang kung mahina yung isa, mas supplement ng mas malakas yung isa. Ito yung concept ni Jesus na yung pamatok magaan dahil katabi natin siya. Tumutulong sa pag anumang gawain natin, kaya parang hindi tayo lubusang mabigatan. Kaya napakadakila ng Diyos. Itong narinig natin Ebanghelyo, paalis na si Jesus. Tayo pang iniisip, malapit ng kamatayan. Tayo pang kanyang binigyan ng isang patnubay, kaloob. At alam niya, in-anticipate niya, tayo mangungulila, tayo manghihina. Kaya binigay yung banal na Espiritu. Diyan natin nakikita, napakadakila ang pagmamahal ng Diyos. Pero hindi lang tayo humahanga o tumatanggap, tinutularan natin ito. Dahil ito ang magbibigay sa atin na ganap na buhay, tuwa sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng problema, meron tayong tuwa, galak, dahil balang araw, magtatagumpay tayo.
12: Ayan po mga kapanalig, babalik na po tayo sa station para sa mahalagang paalaala, and then we will go na babatiin na po ni Bishop yung mga birthday celebrators. So back to the station.
11: Hello Father, 911.

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kaagapay sa kalusugan!
2: Hello mga kapanalig! Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Nemia Turla.
2: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
3: Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
2: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
3: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
2: Kaagapay sa Kalusugan.
3: Dito sa Veritas 846,
2: ang radyo ng simbahan.
4: Sumayin niyo ang katotohanan.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846.
5: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Mga kapadalig, ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
9: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
10: Narito na ang Tampulin Kapanalig. Makinig.
11: Okay. Atin na ngayong batiin ang ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday kina Isabelita Bandar, George Tan, Senaida Soto, Lourdes Hernandez, Veronica Ventusilio, Maria Teresa Galvez, Carmelita Tonko, Nelly Nordista, Nelson Alday, Emilia Limpada, Esmeralda Sanchez, Arthur De Vera, Adoracion Mejica, Presti Losada. Happy birthday kina Virginia Patron, Winston Ababat, Maria Fe Lano, Maria Rosa Ortega, Maria Corazon Orbeta, Cecilia Montino, Maria Luisa Sabarte. At ang magbibigay po ng birthday blessing sa kanila ay ang Arsobispo ng Archdiocese of Lingayen-Dagupan, si Archbishop Sok Villegas.

Maligayang karawan sa iyo, kapanalig. Tanggapin mo ang pagbabasbas na dumadaloy mula sa Panginoon. Ibumang iyong ulo naway mapanariwa ang iyong sigla at saya na handog ng Diyos sa iyo sa pagdiriwang ng iyong buhay. Magkaroon ka ng malusog na pangangatawan at malayo sa anumang kapahamakan. Patuloy din nawang yumabong ang iyong pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon na patuloy kang pinagkakalooban ng buhay. Ako si Archbishop Soc Villegas, mula sa Archdiocese ng Linggo, Dagupan. Tayo kapanalig, happy birthday!

0: Ngayon naman ang kapanalig update. Kapanalig, hindi ka nag-iisa sa oras ng problema at kalungkutan sapagkat narito ang Radyo Veritas Kapanalig Community upang dumamay at makinig sa inyo. Ating kapanalig para libreng counseling, tumawag mag-text sa numerong 02-8925-7931 up to 39 local 128 o dito po sa numerong 0917-621-1902. Ito po yung cellphone at makipag-ugnayan sa kapanalig department ng ating timpilan. Manalig ka lang at kayang makatulong din kami sa iyo. Ngayon po, mga biyayang kapanalig winners ng May 10. Ang unang kapanalig winner ay mula sa Muntinlupa. Siya ay si Lourdes Pascual Hernandez. Lourdes Pascual Hernandez ng Muntinlupa, ang iyong napanalunan ay isang magandang kapanalig item. Congratulations,
1: kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: At sa ating birthday celebrator naman, birthday celebrator ay mula sa Quezon City. Ang winner ay si Maria Rosa Pimping Ortega. Maria Rosa Pimping Ortega. Ang iyong napanalunan, Maria Rosa Pimping Ortega, ay mga magagandang religious items. Yon. Congratulations,
1: kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: Mga winners po, upang makuha ang iyong premyo, tumawag po sa 8925-7931 up to 39, local 128, yan sa landline. O mas maganda, personal na bumisita po sa ating himpilan sa 162 West Avenue Corner at sa Quezon City araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito po, mas madali, makita niyo yung SM North. Meron po dyan na Skyway na pwede ka mong bulakan. Ang harap po dyan, kapag kinun mo, bababa kayo po, makikita ninyo ang Veritas, Radyo Veritas. So, upang makuha ang iyong mga napanalunan, ganon. West Avenue Corner EDSA, Quezon City, araw-araw, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Sumain nyo ang katotohanan.
3: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumain nyo ang katotohanan.
4: Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
5: Hello, Father. 911.
6: Okay.
0: Yeah.
6: Meron po tayong mga text messages. At una po from 4799. God bless. Shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you po from Mrs. Marsan and praying for you too. Ganon din po, merong from GMA Cavite, si R.B. Kiambao. Blessings of grace and best regards, Fathers Bong, Joe Marie, Father Steve, and Bishop Ness. Fathers, sabi dito, please pray, you know, for my total healing of hypertension, for my prostate gland cancer and my daughter's medical finding and her successful radiation in your healing prayers. And likewise, our family, my elderly six siblings, Ate Lydia, diabetes, and dementia, Ate Linda, and her spouse, our financial blessings, my OFW daughter, validation of her employment, and my 21-year-old grandson's spiritual guidance, disposition in life, enlightenment and discernment likewise, and pray for our departed ones. Father, amen to the inspiring opening prayer, and God bless you in all aspects of your life. Always be the best line of good health, protection, and safety, especially for Father Joe Marie on your endeavors in Rome. Fathers, with deep gratitude, salamat po for your goodness and prayers. And always from RB, Kambao, GMA, Cavite.
0: Yeah. Ito naman kay Kenneth. Good evening, Father. Kamusta? Please pray na mabenta na po yung lupa sa Pampanga for Artemio Donato, healing of depression, long life, good health, protection. Maria Donato, long life, good health. Australia Daniels, healing of breast cancer. Donna, financial blessing na maging successful po ang pagbenta po ng atsara na ampalaya at papaya. Thanks po, avid listener Donna ng Mayo, Bulacan.
6: May kawayan yun.
0: Ay, may kawayan ba ito? May kawayan.
6: Yeah.
0: Oh. Yan yung sa akin. Mayroon ka pa po visit dyan?
6: Wala na. Yeah.
0: Okay.
6: Anyway.
0: So anyway, we still have about 10 minutes before we say goodbye.
6: Anyway, patuloy natin po reflection.
0: Yes.
6: Panahon ng muling pagkabuhay.
0: No,
6: marami tayong pinagdaanan na linggo, ika-anim na po ito, pero sana yung iba't ibang linggo nagpaliwanag sa atin kung paano natin makatagpo si Jesus araw-araw. No? Kung minsan, sa paraan pangkaraniwan, yung mga patungong Emmaus, akala nila parang ordinary, estrangero, walang alam sa nangyari sa Jerusalem. Yung pala, si Jesus. Pero habang kausap nila, parang na ibang kalang pakiramdam. Parang nag-aalab ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig. Kaya hindi nagtagal nung pinakita ng Panginoon, di nila nakilala na gusto pang magpatuloy sa paglakad niya, kinumbida siya. Abe, manatili po kayo sa amin ngayong gabi. At ito sana ang dasal natin. Manatili ang Panginoon, hindi lamang sa gabi, araw-araw, bawat minuto, dahil sa Kanya may pag-asa, meron tayong buhay. Then, may garantiya tayo. Anong garantiya natin? Siya ang mabuting pastol na hindi lang nangaral, kanyang inialay ang buhay niya upang tayo mapalaya sa ating pagkaalipin sa kasalanan. So, napakaganda po yung kanyang imbitasyon. Laging tayo ang iniisip, laging tayo ang tinutulungan upang yung kanyang pagkabuhay ay siya rin pagkabuhay natin.
0: Kaya nga po, lahat ay para bagang sinasabi nga ng Panginoon, I have so many mansions in heaven. No? So don't worry. May tahanan doon. Dito ngayon, dapat magsimula din ang tahanan para sa lahat ng tao. Ang kwan ngayon ay talaga, each and every family would like to have a home. No? Yan po ang panaginip ng bawat pamilya na hindi na yung makikita mo diyan sa mga train station, mayroon dito nga sa Christ the King Seminary, no, sa harapan mismo sa walls naririyan din ang mga wala pang bahay na kikilipos, no? So every corner dito bago ka makarating diyan sa seminary, mayroon palagi diyan na nakikilipos. At kami ni Bishop ay dinadaan ko si Bishop noon kapag pumupunta kami sa radio station nung malakas pa na pwede pang mag-drive sa gabi, palaging mayroon kuwan si Bishop dala-dala na pagkain, no, na ibinibigay, no, na canned goods sa halip na pera, yan, binibigay pagkain. Tatandaan mo yung po, Bishop?
6: Hanggang ngayon, Father Bong, lagi ko sa may kotse, alam mo, kapag

0: may dala kong canned goods at saka bumili ng kanilang tinitindang bulaklak para papano, kahit papano nakakatulong. So, ang daming hirap na hirap sa buhay nila. Ganun din, kapag ako'y di dahil binabandera ko yung sinasabi ko, binabahagi kong para makatulong tayo sa mahirap. Halimbawa, yung mga gasoline boy, may uniforme sila, silang bahala sa pagkain, pamasahin nila, magkano'ng nakukuha sa isang araw. So, ang ginagawa ko habang tuwing ako'y magpapagas, binibigyan ko po ng pambili ng bigas. Alam, nako, makita mong tuwa nila, ngiti nila, pasalamat, napakalaking bagay sa kanila yon. Ano ho? So, tayo lahat, makakapagbahagi tayo. Di ka kailangan maging milyonaryo parang tumulong.
1: Yun. So, talaga, small things, no? Maliliit na bagay, no? Dito rin, kapag may birthday yung mga caregivers namin, mga employees, and so on, mayroon akong pasalubong lagi din sa kanila, 500 pesos, no? Binibigay para masaya naman, no? So, little things, but remember, these are things that they appreciate much. Hindi ko sana nga babanggitin sana, pero ngayon, the little things that we do will always be remembered by the Lord. It is not
0: that. Okay, last break natin. Last break natin, Father Bong.
1: Yes, balik muna natin po sa station para sa mga ilang pangmahalagang paalaan.
2: Hello, Father. 911.
3: Happy Mother's Day.
4: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
5: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
4: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso niyo.
3: Happy Mother's Day!
6: Kapanali, sali na sa pitik ng puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827 para sa tsansang manalo ng munting regalo at gift certificate. Para kay Nanay, pitik ng puso, text handog kay Nanay, Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang, sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli, sumali at mag-text sa araw ng linggo para sa Mother's Day Promo.
3: Happy Mother's Day!
7: Flores de Mayo.
8: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
7: Flores de Mayo.

0: Father, 911.
1: Okay. Maganda rin na pick up yung ating darating na Mother's Day. Yung iba, kahit hindi po sila talagang physically mothers, they are mothers in a way na nagiging tanda silang pag-asa sa ibang tao dahil sa kanilang pag-aruga, pagtulong sa ibang tao, nagiging nanay sila. Ano? At ang mga pagtulong nila, walang hinintay na kapalit. Kumisan, may mga taong tumutulong, eh, may strings attached, may kapalit. Pero yung mga tunay na nanay at yung mga nagiging nanay para sa iba,

0: talagang nando ng pagbibigay ng sarili upang magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga bata o yung mga anak. Kaya napaganda po ang tingnan yun, no? Being a mother is not just physically a mother, can be spiritual. Pag ginagabay mo yung batang naliligaw, isa kang tunay na nanay, no? Na nilalapit mo sa Diyos yung mga tao. Limbawa sa ating marami po sa mga katekista, hindi sila nag-asawa, no? Dahil passion ang kanilang pagtuturo sa mga public schools, paggabay nila sa kabataan. I think they are, in a way, in the strict sense, they are mothers, ano? Nagbibigay ng buhay. So sana po lahat tayo ay paanyaya yun, maging ina ng pag-asa, ina ng lakas, ina ng nagbibigay ng tatag kapag nawawala ang isang tao.
1: I have a very small family, ano? Kami, dalawang lalaki at isang babae. No? Si Fiel po, yung babae. Ngayon, may asawa siya, namatay na yung asawa niya. Tapos, doctor sa barrio, sa munisipyo. But then, yun, happy siya dahil yung mga anak niya, kaunti din, tatlo din ata yung anak niya, ay kung ngayon, masaya, may sarili na rin ng mga business and so on. So, para baga, nakikita ko din yung Mother's Day, kami yung mga Father's Day. Kailan ba yung Father's Day? Mother's Day ba? Meron din ata Father's Day.
0: June. Usually, Mother's Day is January, May, tapos June yung Father's Day.
1: Ah, ganon. ganon. Father's Day. So, ayun parang. Ayun, mga kapanali. So, let us always have that hope, no? Huwag natin, huwag tayo give up. Tayo mag-surrender. Let there be hope in our life. No matter how many crosses perhaps we still bear and challenges, sicknesses, so on. Always remember na may long Diyos na nagmamahal sa atin. He died on the cross for us. Order. Kaya nang dinasal ni Bishop Ness the first prayer from the cross. We were again from darkness to we from the light. It is there the cross that says, I love you. I die for you. Don't be afraid. Don't lose hope. What is important is that I am with you. Emmanuel. Jesus. Meaning Emmanuel. The Lord is with us. And remember also that we have guardian angels. Guardian angels. So, every night, before we close our eyes, let us pray, Angel of God, my guardian, dear to whom God's love brings me here. Ever this day be on my side, the light of God, the moon of night. Amen. There is a guardian angel looking, guarding. Beautiful devotions that perhaps we must not forget. Ayun po, mga kapanali. Yeah, 2 minutes. Kasal na po tayo. Manaming makapangyari. Kami po ay tumataas sa iyo na lahat ng mga may sakit po, sana sila ay hindi mawalan ng pag-asa. Ano man ang hirap na nadadama na sana po sa pamamagitan ng Espiritu Santo sila po
0: sumainyo ang Panginoon.
1: Sumainyo rin.
0: Naway ingatan kayo ng Panginoon, ilayo sa lahat ng sakit, kasalanan at kasamaan. Amen. Naway manatiling maalam ang inyong pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa hanggang makarating kayo sa kalangitan.
1: Amen.
0: Amen. Naway suklian pa na maraming pagpapala, biyaya ang iyong kagandahang loob, maging mapalad, matiwasay, masagana ang buhay ninyo. Amen.
1: Amen.
0: At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pasalamat tayo, Father Bong, sa ating mga perennial benefactors at ang susunod pong programa, Healing Touch, si Father Dong Dantes, Society of St. Paul. Okay? So, at kami pong dalawa ni Father Bong ay nagsasabi ng sumainyo ang katotohanan.
2: Hello, Father.
3: 911. Walang Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panukilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
4: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: celebrating 57 years of Catholic broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846.
2: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga panalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, ngayon po ay Webes, ikapito ng Mayo 2026.
8: Ang programang tutulong na maabot ang biyaya ng may kapal.
9: Ang pinakamagandang regalo natin at handog sa ating kapwa ay mapaghilom ang kalandamdamin at maibalik sila sa ating Panginoon.
10: Ibumunin ninyo yung pagbabala na tinatanggap ninyo,
11: ang mabuting balita ng muling pagkabungay ni Kristo.
8: Pakinggan ang tatlong oras na pakikilahok sa kasaysayan ng buhay sa dampi at taplos ng Panginoon.
12: Pag hindi na kaya ang ng ating isip, no? Pero kaya habang kaya pa ng isip natin, kaya we can do something about it, no? Sabi nga, ang
13: may kasalanan daw po ay hindi yung nagkulang, hindi rin yung bumitaw. May kasalanan po ay yung hindi nakontento. Hindi nakontento.
14: Madalas we build a make-believe world na perpekto, maayos, maganda lahat sa online. Yun po yung totoo, yun ang kailangan mapanghawakan, yun ang kailangan maalagaan. Na paano sila ma-empower kahit offline.
15: Pero kapag tayo ay dry ating buhay, diba? Effort po sa atin na magdasal.
16: Healing Touch sa Veritas.
8: Kasama sina
17: Father Hersey Giovanni T. Sulit,
18: Father Gerald Metal,
19: Father Arnold Layos,
20: Father Benjamin Beta.
21: Ito po niyo lingkod, Reverend Father Vong Turingan,
22: Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul,
23: Father Joel Rescover at CM.
8: Mula Linggo hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at maglogon sa www.veritas846.ph. Makinig!

0: Magandang gabi po mga kapanalig. Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul at katuwang na pari po dyan sa Our Lady of Sorrows Parish. Napakabilis ang panahon, syempre Mayo na. Yes po, piyestang Mayo, maraming po ang nagpipiyesang mga lugar. Kami lang po sa Our Lady of Sorrows ay hinung linggo kabi-kabila, tagdadalawang misa kami kasi kami po ay merong BEC Mass, so merong nagpiyesa ng San Rafael. Pero sa ako po namin, dalawang barangay, may nagpiyesta ng San Roque, doon naman sa kabila, at San Rafael din. Kaya happy piyesa po sa ating lahat. Opo, may natira pa ba kayong Shanghai? Oo, nakailang pangat na po ba ang ulam? Diba? Mag sa Sabado at Linggo na ulit. At meron na naman tayong mga kapiyesang susuungin. Ngayon pa lamang po, simula pa lang aking program, nais ko na pong batiin ang aking mga kababayan sa San Miguel, Bulacan. Opo, kapistahan namin po bukas, Apparition of St. Michael the Archangel. Kaya po, magkita-kita tayo dyan. Po si Father Edong, dalawa po ang misa ko dyan. Baka naman po, napakasarap po sa amin ng chicharon. Oo, huwag kayong mag-alala sa booth. Dadalhan ko kayo. Huwag lang maubos ng pamilya ko. At saka po yung aming pastillas. Yan po ang mga pambato namin. Pero, yan lang po ay ilan lamang sa mga nagpipista. Kaya alamin din natin syempre, bakit ba tayo nagpipista? Yan. Pero hindi yan ang topic natin. Basta alam ko nagpipista tayo dahil tayo ay nananalig na meron tayong mga katuwang. Ito yung ating mga santo na pinapahalagahan. Simulan po muna natin ang ating programa ngayong gabi sa isa pong panalangin. Alam niyo po na ang ginagamit ko sa ating opening prayer ay Padre Pio's Prayer for Healing. Dalalan po natin sa santo, sa isa santo na ating pinakapaborito at laging kinakatok ay si San Padre Pio na napaka-generous naman po. Opo, ilan po ang kagalingang hiniling ko na dyan, hindi lang po para sa akin, lalo na po sa aking pamilya, sa aking magulang, sa aking kapatid. Gayun din po sa aking mga kaibigan. Tayo na pong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa pagmamahal mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa pagpapadala mo ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, sa mundo upang iligtas at palayain kami. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan at biyaya na nagpapanatili at nagpapanumbalik sa amin. Mapagmahal na Ama, hawakan po ninyo kami ngayon na inyong mga mapagpagaling na kamay. Nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala rin kami na ang inyong kalooban ay ang maging maayos ang aming isip, katawan, kaluluwa at espiritu. Balitin mo kami ng pinakamahalaga mong dugo, ang dugo ng inyong anak, na aming Panginoong Hesukristo, mula po sa tuktok ng aming ulo hanggang sa talampakan ng aming mga paa. Alisin po ninyo ang anumang hindi dapat na nasa amin, bunuti ng anumang hindi malusog at abnormal na mga selula. Buksan ang anumang baradong mga ugat at muling buuin at palitan ang anumang nasirang bahagi. Alisin ang lahat ng pamamaga at linisin ang anumang impeksyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahalagang dugo ni Jesus. Hayaang dumaan ang apoy ng iyong nakapagpapagaling na pag-ibig sa aming buong katawan at pagalingin at gawing bago ang anumang may sakit na bahagi upang aming katawan ay gumana ayon sa paraan ng nilikha mo. Hipuin din ang aming isip at ang aming emosyon maging ang pinakamalalim na kaibuturan ng aming puso. Basbasan mo ang aming buong pagkatao ng iyong presensya, pagmamahal at kagalakan at kapayapaan. At ilapit mo kami sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Ama, punuin mo kami ng iyong banal na espiritu at bigyan mo kami ng kapangyarihan upang gawin ang iyong mga gawain upang aming buhay ay magdulot ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maria, ina ng mga apostol, ipanalangin mo po kami. San Pablo Apostol, ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Carlo Acutis, ipanalangin mo kami. Beato James Alberione, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta? Kumusta po mga kapanalig? Tayo na naman po ay magkakaniig sa loob ng humigit kumulang 3 oras. Hayaan nyo po nga kayo ay dampian, haplusin, na mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon. Katatapos lamang po kanina ng aming votive mass for St. Carlo Acutis, dyan po sa Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay, sa Bikaryato po ng Santa Clara. Opo, kami po kasi ay binayayaan ng first class relic ni San Carlo Acutis. Mula pa po yan sa Diocese of Assisi. At yun nga po, tuwing Webes ay meron na kami nakatakdang votive masses. Matapos po noon, sa dulo ay ang amin pong anointing or healing of the sick. Diyan po yan. So tuwing Webes, kung nais po ninyong ma-venerate ang first class relic, yun po ay nilalabas namin tuwing Webes sa misa po ng 5:30 p.m. diyan sa Pasay, sa Our Lady of Sorrows Parish. Pero nandoon na po ito at permanente na pong tutuluyan ng first class relic ni San Carlo Acutis. Isa na po kami sa promoter din niya, at sana makasama namin kayo doon. Mag-message po kayo sa aming Facebook kung nais din po ninyong bisitahin namin ang inyong parokya, ang inyong lugar. Hanap din po kami ng pagkakataon na madala ito dito sa atin sa Radyo Veritas. Pero mga kapanalig, yun po kasi isa sa hinihinga natin ng karampatang sagot sa ating mga panalangin ay mula sa intercession ni San Carlo Acutis. Alam natin ang Panginoong Diyos ang may kaganapan ng lahat ng ito. Pero bilang si San Carlo Acutis na millennial saint na lumakad sa lupa kagaya ng mga kabataan natin, kaya tayo ay nananalangin na ipagdasal niya tayo. Mga panalig, Father Edong Dantes po, magbabalik po ang Healing Touch sa Veritas.
1: Healing Touch sa Veritas.
2: Magandang kalusugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
1: Healing Touch sa Veritas.
0: Mga panalig, Father Edong Dantes pa rin po ang kasama ninyo ngayon dito sa ating Webes na episode ng Healing Touch sa Veritas. Ako po ay katuwang na pari dyan sa Our Lady of Sorrows Parish. Diyan po sa Pasay, kumusta yung aking mga kaparokya, gising, mag-ingay, mag-message, mag-text, opo, mag-Facebook, ayan. Pero ngayon po siyempre, batiin na natin, pabigyan natin yung ating mga kasama. Mula po sa text line, bukas po, iyan. Maganda rin po ang pag-usapan natin ngayong gabi, medyo sensitibo. Pero siyempre, pamilya ulit ang patungkol dito eh. Saan po makinig kayo ng mabuti. Yan, eh siyempre balikan muna natin itong mga naka-online sa Facebook at maging ito pong nasa text line naman. Ito po sa text line ang si Ate Donna ng Mikawayan, Bulacan. Naku, mga kababayan ko ito. Ilang sandali lamang po ay kami naman ay tutungo sa San Miguel, Bulacan. Sabi po niya ay, kumusta? Maraming salamat po sa pangungumusta, Ate Donna. Prayers daw po na mabenta ang lupa sa Pampanga para sa kanilang gamit din sa kanilang pamilya. Opo, nako, Ate Donna, sana po talagang mabenta na yan. Hayaan niyo po, parating na po ang bibili. At pag nabili yan, kayo ay mabibiyayaan at makakapagbiyaya din kayo sa iba. Para din daw po sa papapagamot kasi ng kanilang kaanak na si Artemio Donato. So healing then for good health and protection of Mama Mary. Yes po, amen, amen. For financial blessing. Ayan, tuloy daw po ang successful na pagbebenta ni Ate Donna ng atsara. na ampale. Ate Donna, gusto ko matikman yan. Kung pwede lang kitang hanapin dyan sa May Kawayan. Eh. Malaki-laki kasi ang May Kawayan. Ano? Susunod naman po, syempre po, si Mrs. Marsan. Praying for us din daw po. Special prayers for Elizabeth Marsan and families. Maraming maraming salamat po. Good evening daw po. Actually, good morning na oh. Sabi ni Kuya Junior Zamora mula sa Kalbaryo, May Kawayan. Sana'y maging maayos ang kalusugan ng buong pamilya. Salamat, salamat. Salamat, Kuya Unyo. Ayan, syempre. Si RB Kiambao, ang ating masugit na taga-pakinig, follower at commenter. Yan mula po ito sa Cavite. Lagi po itong nasa ating prayers mula sa GMA Cavite. Kasi laging itong nagbe-best regards sa atin. Tsaka sa mga kasama natin dito sa Radyo Veritas, healing daw po for their family, for different intentions. For sickness, sa kanyang mga sibling, napaka-sweet nitong si Kuyang RB Kiambao. Ano, pinagdarasal ng kanyang mga ateng at ang kanyang asawa, kanyang kapatid at yung kanyang OFW daw na anak. At para ma-validate ang kanyang employment at spiritual guidance sa kanyang apo. Amen, amen po, RB Kiambao. Ayan po. Siyempre, gayon din po, prayer request para po sa kaarawan and good health ng sister ni Kapanalig Clarita Santiago mula sa Valenzuela City. Happy, happy birthday po, maligayang kaarawan. O po, sana makapag cake man lamang kayo mamaya, ano? O kaya pansit. Ayan. Si Ate Lea ng Quezon City asking for prayers and healing para kanyang sister Victoria at Priscilla at para sa kanya na ring salili. At maraming salamat po kasi pinapauwi na ako ni Ate Lea. Hindi. Sabi niya, ingat po sa pag-uwi. Maraming salamat, Ate Lea. Thank you for your early check-in. Maraming maraming salamat, mga kapanalig, na naririyan sa ating mga text line. Mapagpalang gabi daw po, sabi po ni Kuyang. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa amin. At ito naman po mula kay Kapanalig Sandra Cunanan mula sa Marikina City. Good evening po, prayer request para po sa intention ng good health ng kanyang pamilya, kanyang anak na si Christian, si Eliza at si Elijah. Papasok na ng grade 1. Nako, nakakatuwa naman. Nako, sana po Kapanalig Sandra, no? Walang separation anxiety syndrome kasi yung mga first timers na iiwan kasi kunyari nung pre-kinder at kinder hatid sundo, ngayon baka hatid na lang o kaya ay hayaan na pumasok mag-isa. Lahat po naman pinagdaraanan natin niya, lalo na po sa mga magulang. Kami po sa seminaryo sa Silang, ako rin po ay guru doon, balikan na po ng June 4. Opo, kasi mag-ready na po ang ating mga estudyante. So sana ready na, yan ang mga susunod nating topic sa ating mga susunod na episode dito sa ating Healing Touch of Veritas. Gayun din po, sabi ni Ate Donna. Ayan, marami. Naku, Ate Donna, hahantingin ka na namin kasi si Kuya Unyo, si Kuya Junior Zamora mula sa Kalbaryo, May Kawayan. Tinatanong Ate Donna, saan daw ba ikaw dyan? Para naman makatikim kami nung atsara. Ang paborito atsara daw ni Kuya Junior ay yung atsarang papaya. Naku, napakagaling po gumawa ng inang uring ko niyan. At syempre yung kanyang mga anak na babae. Actually, ang tatay ko din. Magaling gumawa ng atsara kasi mahilig din yung kumain ng atsara eh. Ngayon naman po, puntahan natin yung... O yan na, Ate Donna, iintay namin yung sagot mo. Siyempre yung ating mga kapanalig online na nakatunghay sa atin, we are 33,000 live. 33,000 talaga, no? Mula, hindi lang po yan sa Pilipinas, pero all around the world. Kasi mamaya lalabas na yung ating mga kapanalig. Ito na, si Ate Jen Avila mula ito sa Ohio, sa Amerika. Hello kapanalig, Ate Jen. Si Flor Delis Bernardo. Yan, prayer, prayer po, maraming salamat. Si Kuyang Ronnie Ragsag. Ayan, ayan, ayan. Si Aris Del Rosario Kapanali, good evening po. Pakibati daw po si Reverend Father Arvin Ray Jimenez, Reverend Jonathan Ventura, Monsignor Albert Suatenco, mga pari ng Minor Basilica in Parish of La Purissima Concepcion, Santa Maria, at mga kasama po na lay minister sa La Purissima from Aris Del Rosario. Ang sweet ni Kuyang Aris, ano? Ito yung mga panalig na binabati talaga yung kanilang mga kaparean. Sana all. Sana pag hindi ako nakaboard, binabati din ako ng mga parokyano namin mula sa Our Lady of Sorrows. Si Kapanalig Susan Velasquez, Cristobal Gesulga. Good Thursday! At ito pong kapanalig ay mula sa Las Piñas City. Ayan. Isa ka pa po dyan, Ate Susana, sa mga villages dyan na maraming katabing kapihan, na maraming kainan. Ayan. Si kapanalig Osang Bantog. Gusto ko po yung pangalan ninyo, Ate Osang. Ayan, papakasama daw po sa prayers, Mary Grace Senisa na nasa ICU. Prayers, prayers, prayers po, Ate Osang. Alam ko po kapanalig ang pakiramdam ng ganyan nang magkaroon ng kaanak sa ICU. Nako, nagsisimula na akong malungkot, ano? Kasi unang piyesta namin ng San Miguel, ng piyestang Mayo, na hindi namin kasama ang aking tatay. Kasi lagi pong proud yan na sumisimba siya, na naroroon yung anak niya nagmimisa. Ayaan mo, tate, alam kong nakatunghay ka din yan sa langit kasama mo ang Panginoon. Oy, gising-gising na ang aking mga kamag-anak, ang aking team Paliwasan San Miguel Bulacan. Oh, ihanda na yung damit kasi tayo ay magpipiestang Mayo. Ginagawa po namin ng mga kapinsanan ko niyan. Yan, kasama dito si Teresa Reyes. Oy, Terry, kumusta? Gising-gising pa ba? Oo, andiyan dyan ba si Noel? Kami po ay nananapatan. Ano yon? Kasi kami po ay taga-Bukid. Hindi po kami yung taga-poblasyon ng San Miguel Bulacan. Ano? Kami po actually yung unang-unang town. Hindi, town ba? Unang barangay. Hindi barangay eh. Ano bang tawag doon? Kami yung Paliwasan. Basta kami po yung una. Matapos ng arko ni San Miguel Arcangel, si San Miguel Arcangel nasa arko sa taas. Sa baba niya, nandun yung demonyo. Nasa ilalim kami ng demonyo. Hindi, biro po, kasi dadaan po sa arko. Nananapatan po kami mula Paliwasan patungo sa bayan. Madalas po pag piyestang Mayo, ano to eh, sunod-sunod na araw. Mula May 1 or 2, meron pong palabas, may perya, may kainan. Mananapatan po kami sa bukid, sa katirka ng araw, para umuabot kami dun sa Super Variety Show. Yan po madalas hanggang madaling araw kasi may banda, ganyan-ganyan. Tapos makikituloy kami sa aking Lola Daleng, ang kapatid ng aking Tata Minyong, aking tatang. Matapos po nun, uuwi kami kinabukasan. Oo, nakaready na si Inang at yung kanyang pambangag. O yung pamalo sa amin kasi hindi kami nagpaalam. Hello, hello, hello. Kay Panalig, eh, ating kapanalig, laging nagmamadali si Father Edong. Pasensya na po, mas mabilis po ang isip kaysa sa bibig, ano. Si Kuya Jun Javier, prayers for you po, continuous prayers for healing for you, Kuyang Jun. Syempre, ang mahal natin si Christina, si Tinay. Hindi na tayo nakita, Tinay. Minsan bubulabugin ko kayo dyan ni Kuya Jun, ano. O, ang aking team Pateros, gising na ba? Team Comembo pa lang to eh. Ang aking kapatid na si Ma'am Cherry Rose Dantes Martinez. Siyempre si Ma'am, nakabreak yan ng buong Mayo, kaya mag-swimming na tayo. Opo, ang kanyang butihing asawa na si Fredo, at ang kanilang gwapong-gwapong anak, siyempre si Axel. O, si Ate Che, hello Ate Che, prayers for you at sa iyong nakaantala, nag-iintay na trip at trabaho. Hello kay JC Pot. Yes, missing you both. Ate Osang, malapit na din daw ang piyesa sa kanila. National Shrine of Our Lady of Salambao, San Pascual, Bailon. Nako, Ate Osang, magkita tayo dyan kasi pangarap ko makimisa dyan. May mabuti akong kaibigan dyan, mag-asawa, kasama ko sa San Sebastian. Dyan sila nakatira. Taga Obando. At meron po sila dyang printing press. Ate Osang, makibalita ako dyan. Hahanapin kita, hahantingin kita bilang kapanalig. Si Angela Nigdao, prayers, prayers, prayers. Ang aking mga kaanak sa San Miguel Bulacan, yung mga gising pa, si Tita Lole, tulog na to. Tita Neri, kaka-birthday lang, at ang aking mga tiyuhin. O, si ating kapanalig, si Corazon Kunanan, good evening, watching and listening till 2 a.m. Puyatan to! Tita Cora, walang tulugan. Mula ipo ito sa aming sister parish, Our Lady of Sorrows Parish, Dolores City, San Fernando, Pampanga. Nako, Ate Corazon, aminin ko na sa'yo. Maingit na po yung mga kapanalig ho, pasensya na ho. Talagang sinaga po ako niyan, pinuntahan ako niyan dyan sa Our Lady, ay sa Our Lady, dyan sa amin sa Sindalan, sa St. Paul Chapel. Salamat po sa padalang bibingkang kapampangan at sa cheese bread. Marami pong natuwa, syempre. Hindi umabot dito, Kasi nga Webes to Webes eh. Hayaan nyo, yung mga nasa boot, aabutan kayo ng chicharon mula sa San Miguel. Ayan. Si Kapanalig Malu Ramos, good evening po. Please pray for my healing. Amen. Healing din po ng husband and son. Mula po din sa kanila ay nanghingi ng financial blessing. At ang makamitang hustisya, panalangin po para sa inyo at inyong pamilya. Ayan po, si Kapanalig Sita Bunyag. Ayan po, tuwing Webes ay naririto po yan. Si Kapanalig Neil Grace Reforma. Pagbati po sa mga students ng St. Paul Seminary Foundation. Neil, hanapin mo nga ako, no? May schedule na ako, sasabihin ko sa iyo. Hanapin mo ako, ha? Sa aking mga klase, magpakilala ka. Father Edong, ako yung nagtsatsagang intayin ka ng alas 11 para sa programa. Kasi alam ko sa Jan, di ko ito eh. Si Neil Jan, oy Jan! Neil Jan Villaluna, good evening, good evening, good evening. Si Tita Sita Bunag nga pala, syempre praying for long life and guidance and protection. Watching from Lipa City, yan Kapanalig Sita, pasensya na, lagi naalala ni Father Edong pagkain. Napakasarap po ng bibingka dyan sa likod ng Kapitolyo. Sa gawing malayo-layo pa, sa Lipa, pagkalagpas ng sementeryo, talaga yun ang mga landmark ni Father Edong. Siyempre, ang Loming Batangas eh, at ang Gotong Batangas. Si Kapanalig Alice Pamintuan, ay good evening po. Ayan po, healing for body and soul and spirit. Sabi ko na nga ba, Tita Alice, bakit familiar po kayo? Taga Barrio Bisaya Chapel, naku, namimiss ko na po kayo, Tita Alice. Pasensya na po, ilang linggo na rin po akong wala dahil may mga kasabay po ako na tungkuli na ginagampan. Sana po this last Sunday of May ay makasama ko kayo. Ate Fe, belated happy birthday. Nakagising pa lang aking timpateros. Ate Fe, binati kita mamaya. Naka-tune in ka, nag-message, natulog ka na naman. Si Kapanalig Minda Baxendale, ang ating kapanalig mula pa dyan sa United Kingdom. Grabe, grabe, grabe. Aking timpateros, si Ate Len Len. At ang ating Paho family, ang ating mahal na pamilya dyan, si Lola Rem. Frank Jones Balaba. Hoy, ang dami ko po mga sudyante ngayon. Huwag kayong magpalakas, magsisimula pa lang yung SEM. Shoutout na kay 3D Manatad. Kaya sabi ko, bakit gising to nanonood? Wala pa nga po pala sila sa seminaryo. Si Kapanalig Belen Lim, fast recovery from sickness and good health. Amen, amen. Gina Flores, good morning, good morning, good morning na daw. Si pakisama daw po sa prayer kagalingan ni Ate Rowena Falcon. Aba, napakarami po natin, no? Mag-aabot na tayo ng ating 40,000 na naka-tune in ngayon. Not counting yung mga ibang hindi nagko-comment at yung mga naka-stealth mode. Oh, buo na ang Team Pateros dahil nandito ang David family. Yan, missing everyone. Michael, oo, Colarina. Pakisama daw po mga kapanalig ang si Brother Michael na El Shaddai, Prayer Partners Fellowship International, Charismatic Renewal Movement, Our Lady of the Abandoned. Ah, mga taga-Ola. Yan, sa Santa Ana, Manila. Matagal na rin po ako hindi nakakapasyal dyan. Si Gina Flores, pinagdasal last time about medical. At si Justine Flores, good news. Salamat sa Diyos! Salamat po at binabalikan nyo kami. Sabi ko po sa inyo eh, pinagdarasal po natin kayo. Kagalingan, for financial blessing, for family blessing. Lahat po kayo kasama, hindi man po namin kayo mabanggit. Alalahanin nyo po yan. Mula kay Ate Osang Bantog, prayers na po kay Ate Alvara Correa at Kuya Gilbert Correa. Mga kapanalig po natin ito. Si Kapanalig Virgie Niegas at si Kapanalig Norma Rico Reville. Ayan daw po, si Santa Gemma Galgani Parish Fiesta, May 17. Nakarating po ako dyan! Kapanalig Norma, ako po ay nagbigay dyan ng theater workshop. Kasi natatandang ko po kasi binigyan po ako ng parokya ninyo ng Santa Gemma Galgani, na inuwi ko pong santo at dinasalan sa bahay. Lalo na pong panahong ako'y may sakit, ang tatay ko'y may sakit, ang aking kaibigan may sakit, at ngayon nga po ay naibigay ko na sa isa pang kaibigan na may sakit yung mismong imahe. Oy, si JR Galion. Ako, nahanap na ako ni JR. Kumusta, JR? Ito, eh, naka-tune in ka na ngayon dito sa Veritas. Maraming salamat. Si Tita Bebot Valdez, miss na miss ko po kayo dyan sa ina ng mga dukha sa Our Lady of the Poor dyan sa Taguig. Kita-kita po tayo soon. Siyempre po, si Kapanalig Rowena Delavin, si Kapanalig Luis Santos, si Kuyang Santos. Pinapabati sa kanyang charismatic group si Sister Marlinda Felizardo. Mga tunay, genuine kapanalig ito si Brother Luis Santos mula sa San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Salt Makati, St. Francis Assisi Parish, Mandaluyong. At si Kapanalig Maning Castro, good health para po kay Mila Concepcion. Si Maricel Menjola, ang ating kapanalig, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-alala, pasensya na po kung hindi ko man kayo naabot sa bati. Mahaba po po ang programa at nasa kalahating oras na tayo. Father Edong po, walang tigil ang daldal. Ano, magbabalik po ang Healing Touch sa Veritas.
1: Healing Touch sa Veritas.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mga panalig, 3-4 na minuto po makalipas ang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay Huwebes, ika-7 ng Mayo 2026.
6: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasali ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan.
3: Healing Mass sa Veritas.
6: Abangan!

0: Healing Touch sa Veritas.
1: Ng magandang gabi po, Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul at katuwang na pari dyan po sa Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Ayan po, nakakalahati na po tayo ng isang buong oras dito po sa Healing Touch sa Veritas. Mamaya ako na po uulit kayo babalikan. Ano mga kapanalig, babatiin ko pa rin po kayo at babasahin ang inyong mga prayer intentions on air. Kasi tayo na po ay dadako sa ating portion, na ating programa kung saan pinagbibigandaan po natin ang ating mga taga-subaybay na nagliliham at tayo po ay hinihinga ng kanilang payo. Pero bago po yan, isa po munang patalastas, mga kapanalig, makiisa po sa pagdiriwang ng banal na misa sa kapistahan ng Our Lady of Veritas. Ang Mahal na Birhen na ang Katotohanan sa 16 ng Mayo sa Abado alas 12 ng tanghali sa National Shrine of Mary Queen of Peace o Edsa Shrine. Alam niyo po yan kung nasa saan, di ba? Ang Our Lady of Veritas ay sumisimbolo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na sumisinag sa bawat mananampalataya na patuloy na itinataguyod ang katotohanan. Para po sa inyong mass intentions, makipag-unahin po sa Religious Department sa landline numbers 8925-7931-239, local 129 o sa cellphone number 0917-631-4589. Muli, makiisa tayong lahat sa kapistahan ng Our Lady of Veritas, ang Birhen ng Katotohanan, ngayong May 16, Sabado, alas 12 ng tanghali sa Edsa Shrine. Sumainyo ang katotohanan. Yan po. So mga kapanalig, tawag na po para sa inyo po mga special intentions. Siyempre yung makakadalo doon, hindi ko lang po alam paano ang procedure, pero sana magkita po tayo doon. Narito na po tayo ngayon sa ating bahagi ng Dear Father.
2: Dear Father.
3: Dear Father.
4: Dear Father.
5: Dear Father. Dear Father.
1: Dear Father, ako po si Alex. Nakatira po ako sa Rizal. Father, sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang mabigat naming pinagdaraanan ng aking asawa. Father, bago pa man ang lahat ay nais ko pong magbahagi ng masasayang alaala naming mag-asawa. Kinasal po kami noong nakaraang taon. Halos maayos naman po ang lahat. Thankfully, wala pong naging problema sa aming kasal. Father, after po ng kasal namin, ay pinuntahan namin ang dream country namin, which is Switzerland. Nag-enjoy naman po kami doon sa pinuntahan namin dahil halos lahat ng nakikita namin ay sobrang ganda. Parang hindi po kami makapaniwala sa nakikita namin. Parang daydreaming po, Father, ang naranasan namin. Afternoon, Father, syempre, back to normal ang lahat. Naging busy po kami sa aming trabaho para po sa aming magiging future. May mga araw din po na nag-aaway kaming mag-asawa, pero normal lang po iyon dahil naniniwala po ako, Father, na doon po tumatatag ang relasyon ng mag-asawa kapag may sulo na rin silang nararanasan at nasusolusyonan ng magkasama. Father, dumating po kami sa punto na napag-usapan namin ang pagkakaroon ng anak. Dahil halos mag-iisang taon na rin po kaming kasal. To make the story short po, Father, nag-positive po ako sa pregnancy test. Hindi ko po in-expect na ganon ang magiging resulta at agad ko naman po itong binalita sa aking asawa. Siyempre, Father, hindi rin siya makapaniwala dahil magiging tatay na siya. After 3 months po, Father, palagi pong sumasakit ang aking tiyan at palagi rin po akong dinudugo. Napagdesisyonan ng aking asawa na dalhin ako sa ospital dahil baka may mangyari sa akin at sa magiging anak namin. Father, masamang balita po ang aming natanggap mula sa aming doktor. Nakunan daw po ako dahil masyado pong mahina ang kapit ng baby sa akin. Nung sinabi po iyan, parang binagsakan ako ng langit at lupa. Dahil hindi ko po matanggap sa sarili ko ang balitang iyon. Father, gusto ko po sana humingi ng dasal sa inyo dahil sa nangyari sa amin ng aking asawa. Hindi rin po ako nagtanim ng sama ng loob sa Panginoon dahil alam kong may plano siya para sa amin. Maraming maraming salamat po. At lubos na gumagalang, Alex ng Rizal Province.

natin ni Alex mula po sa Rizal Province. Alex, hindi ganun kadali ang iyong pinagdadaanan mo at ng iyong asawa. Dahil kayo nga ay bumubuo ng bagong pamilya. Tapos ito yung kinasapitan. Marami pong makaka-relate dito. Nakakatuwa nga na sensitibong topic ito na binahagi mo sa amin. Alam kong ganun ka kasincere sa iyong paghingi ng tulong. Kasi maganda itong binabahagi mo sa ibang tao yung pinagdadaanan para mas gumagaan. Bagamat wala naman kaming maibibigay sa iyo na konkretong kasagutan, pero hayaan mong una ipanalangin ka namin, Alex, at sa iyong busilak na puso na pagnanais na magkaroon ng anak. At ipanalangin din ang iyong mahal na asawa, kasi dalawa kayo sa paglalakbay na ito. Kaya din ipanalangin na rin natin yung anak mong nawala sa iyong sinapupunan. Pagsasabihin ko nga sa iyo, napakalapit ng kwentong ito, Alex, ang iyong sulat sa akin, kasi nakaraang buwan lamang ay dumanas din kami ng ganito. O baka magulat kayo kay Father Edong. Hindi po, yung aking mahal na kapatid ay dumanas ng ganito. Pag ano ko nga, halos parehong-pareho kayo ng pinagdaanan. Pero sinasabi ko, what we can only do now is to just pray for you and to be with you, to be beside you, to accompany you. Laging babalikan mo muna, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Alex, sana mabuti. Kasi ilang buwan pa ito bago ka makarecover. For some, mas matagal. Sana ay nakakapagsuklay ka na ng buhok mo ng maayos, nakakaligo. Kasi pag meron akong kinakounsel, yan po ang sinasabi ko eh. Nakakapagpalit ng damit, nakakakain ng maayos, nakakatulog. Yun ang unahin mo. Kasi ang importante dito ay

0: Kasi sharing to others lightens the burden. And you are in the right way to recovery kasi kaya mong pag-usapan. Tinitinginan ko nga dito natanggap mo na din. Diba makuha mong sabihin sa amin na hindi ka nagalit sa Diyos. Napakaganda noon. Sa nangyaring sa buhay mo ngayon, hindi ganun kadali. Mga panalig, balikan po natin si Alex at ang kanyang liham. Ito po ang Healing Touch sa Veritas. Magbabalik po tayo.
1: Healing Touch sa Veritas.
2: Happy Mother's Day.
3: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
4: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
3: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso niyo.
2: Happy Mother's Day!
5: Kapanali, sali na sa pitik ng puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong Linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827 para sa tsansang manalo ng munting regalo at gift certificate. Para kay Nanay, pitik ng puso, text handog kay Nanay, Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang, sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli, sumali at mag-text sa araw ng Linggo para sa Mother's Day Promo.
2: Happy Mother's Day!
6: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
1: Healing Touch sa Veritas.
0: Mga panalig, welcome back po. Father Edong Dantes pa rin po ang kasama ninyo sa Healing Touch sa Veritas. Thursday, Friday edition. Ayan po, paraanin ko na po yung ating mga naka-online at yung mga naka-message sa atin dito po sa ating text line bago po balikan natin ang kwento ni Alex. Ayan, siyempre po. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga imported na kapanalig. Si Mami Dolores and family dyan po sa Canada. Mga kapanalig from Canada, maraming salamat po. Lagi kayo nakikinig sa akin. Si Mami Dolores po ay 85 years old na. Kapanalig, listener at member. Anong laban nyo dyan kay Mami Dolores? Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pamilya. Si Ate Leia ng Quezon City, sana daw maambunan ng chicharon. Ate Leia, magdadala ako sa Webes. Intayin ko kayo dito. Kaso alas 11 na kasi ng gabi. Siyempre yan, good evening daw at paki-greet naman yung kapwa niyang charismatic. Si Kuyang, ito yung sabi ko, may message at si-send pa rin dito sa ating text line. Siyempre, hindi natin kayo kakalimutan, Kuyang Luis Santos. Ayan po, binati po natin kanina. At gayon din po, prayers for healing kay Christy Cruz Tan mula sa Abangan Norte, Marilao, Bulacan. Napakarami po nating taga-Bulacan dito. Yan, si Kapanalig Odette Morada Sagun, checking in from Regina. Alam ko to, Regina, Canada. Diba, Kapanalig Odette, si Ating Odette. Si Kapanalig Dali Polonan Besa. Yan din. Si Kapanalig Marisa Season, complete healing and prayer for Maria Floresita

season. Amen. Prayers for all of you po. Sasama po natin yan mamaya sa ating ilang minuto na lang po ay ating healing mass na. Gayun din sa aking anak, inaanak, si Juancho Jose. Yan, prayers for nanay. Siyempre, alam nyo yan, prayers for nanay. At ganun din sa iyong tatay. It's nice to see you po. Kasi imagine ninyo, mga kapanalig, ha, noong April 27, isang kasamaan ko rin sa GMA 7, ang nag-Thanksgiving mass bilang pare. Tatlo na po kami. Opo. Si Father Nick Lalog, dyan po sa Bulacan. Yung pong SOCOM ng Bulacan. Andiyan dyan po ako sa 24. Ako po ay magbibigay ng talk para sa buong SOCOM ng Bulacan. Father Nick, sana magkita kayo dyan. Para makwento ko sa iyo, si Lloyd. Si Lloyd ay naordinahang pari. Si Father Nick ay galing yun sa Public Affairs. Ako din po. Si Lloyd ay galing sa New Media at sa ibang department, pero naging kaibigan ko rin nung kami nagsisimula sa unang hirit. Nagtrabaho po ito sa Singapore, pero na nang bumalik ay pumasok ng seminaryo. Kaya po ito yung kabunsoan namin ngayong tatlo. Pari na rin si Lloyd. Maraming maraming salamat sa Diyos. Nagkita-kita kami doon ng mga kasama ko sa GMA. Siyempre si Cathy, si Sebastian. Tapos siyempre ito si Karen, tsaka si Jude Jose, ang kanilang anak si Juancho. Kasi ako parang anak ko na rin, kasi ito yung mga inabutan kong mga batang producer sa GMA. Kaya nga po tatay ang tawag nila sa akin eh. Kaya nung kami ay naghiwahiwalay na sa GMA, nagpamilya, sabi ko parang anak ko na rin ang mga anak ng mga kasama ko. At siyempre si Juancho inaalagaan namin. Bakit? Nire-recruit ko na po yan magpare. Opo, taga Bulacan din ito. Sabi ko, nako, pag nalaman to ng mga taga Bulacan, inaagawan mo pa kami. Pero napakalaki po ng gawain natin sa buong sinasabi natin vineyard. Kung tinuturing po natin na isang malaking ubasan ang ating simbahan, ganun po iyon. Kailangan pa natin ng maraming manggagawa. Yan, balikan po natin si Alex. Alex, kagaya ng sabi ko, hindi madali yung pinagdadaanan mo. Pero napaka-positive nga ng outlook mo, Alex eh. Kasi for some, hindi ganun kadaling tanggapin ang lahat ng ito. Wala naman kasi may gusto itong nangyari. Lalo na sa nagsisimula ng pamilya. Diba? Dahil ang nais ng mag-asawa ay mabigyan sila mababiyayaan ng isang anak. Kaya nga po ako, binibigyan ko ng pagkakataon sa panalangin ko tuwing magtatapos ang programa, yung mga nagnanais na mabigyan ng anak. Diba? Kasi alam ko pong gaano kahalaga ito sa isang pamilya na bumuo, magkaroon ng mga anak, mga supling na masusubaybayan. At kaya po pinagdarasal natin. Siyempre, Alex, ang tatanungin natin, paano ba nakaka-recover ang isang tao sa ganito? Una kasi, pwede itong magdulot ng stress sa'yo. Una, physically, kasi dapat makarecover yung katawan. Kailangan mong kumain ng maayos at kumain ng mabuti at kumain ng marami. Sana nakapagpa-check up ka na rin. Kasi tatanungin ito, di ba, kung ito, sensitibo, pero alam nyo to eh, mga kapanalig. Ipaparas pa ka ba o hindi? O may iinumin lang gamot para dire-diretso? O yan, magtataka sila. Si Father Edong nagdoktor-doktora na naman. Hindi po, kasi nga, ilan ang kapatid kong babae? Kinuwento ko na sa inyo, di ba? Si Father Edong ay nag-iisang lalaki sa magkakapatid na pito. Ako rin ay panganay. Ang sumunod ng lahat ay babae, anim na babae. Sa mga karanasan ganito, hindi naman na to iba sa akin. Marami din po akong kaibigang babae, kaya yun po yung sinasabi ko. So pag nangyayaring ganito, sana nakapagpa-check up ka na. Sana nabigyan ka rin ng doktor ng gamot ng palakas ng katawan, kailangan mo kasi makarecover. Sana wag kang pupunta dun sa estado na ikaw ay madidepress. Father, hindi naman ganun yung depression. Naintindihan ko po. Kasi sinasabi ko nga po, kasi hindi ko alam kung parang from 1 to 10. Kasi pagtatanungin kita, Alex, nasaan ka dito from 1 to 10? Gaano yung lungkot mo? Diba? Nasa 5 ba? Nasa kalagitnaan?
o nasa 9 ba o nasa 3 na, nakalagpas ka na dito. Kasi mahirap, kasi nasabi ko you navigate towards wellness o dun sa ikagagaan ng iyong pakiramdam. Do not navigate towards that side na ikaw ay tutuluyang madepress. Pero base pa lang sa sulat na binigay mo, eh positive ang iyong tingin. Kahit sabi mo nakatanggap kayo ng masamang balita sa doktor, dahil sa nangyari ikaw ay nakunan, at parang binagsakan ka ng langit. Kasi mahirap tanggapin iyon. Hindi ko alam nga paano i-explain sa iyo eh. Pero dun sa hinihingi mong dasal, you are assured, Alex, ngayon, mamaya sa misa, ilang minuto na lamang ay healing mass. Aalalahanin kita dun. Yun ang mapapangako ko sa iyo. Hindi lang sa iyo, pero ganun din sa iyong asawa. At salamat sa Diyos na hindi ka nagtanim ng sama ng loob. At sabi mo, alam mo may plano ang Panginoon para sa iyo. Alam kong hindi mo naman sinesensitize o minsan ginagawa na lang nating positive kahit mahirap. Hindi naman ganun. Hindi mo tinakasan yung problema, inilahad mo isa-isa kung gano'ng kasakit mula sa masayang pagsisimula ng pamilya papunta sa malalim na sugat. At nakuha mong hindi magdamdam sa Diyos. Kasi ganun yung pananalig mo. Sana ganun lang lahat ka panalig. No? Yun ang sasabihin na, sana all ganun kalakas yung pananalig. At sabi mo sa iyong sarili, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos talaga para sa iyo. Mahirap lang maintindihan ngayon kasi nasa estado ka ng sakit. Sana hindi galit, pero alam mo pa rin naririyan ang Diyos. Makapanalig, alam po natin sa kadiliman ng ating buhay, hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos eh. Hindi lang natin makita ang Diyos kasi doon tayo sa dilim, minsan pinipili natin na takpan na rin, talukbuhan ng ating sarili na Lord, dito muna ako. Sinasabi ng Diyos, hindi anak, halika na, labas ka na dyan. Halika dito sa liwanag. Ito po ang Healing Touch sa Veritas, si Father Edong po. Samahan niyo po ako sa Healing Mass. Pagpalain pong lahat at magkita-kita po tayo ulit mamaya.

0: Healing Touch sa Veritas.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
2: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
1: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
2: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
1: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
2: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
1: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
2: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
1: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
2: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
0: Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
1: O Maria, ang ipinaglihim walang sala,
2: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
1: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
2: Siya nawa.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
2: Sumain niyo ang katotohanan.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, araw na po ng Biyernes, 8 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
6: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
7: Healing Mass sa Veritas is brought to you by JRS Express.
8: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
9: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Ganyan din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Biyernes at ipinagdiriwang natin ang kapistahan sa pagpapakita ni San Miguel Arcangel. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Edward Dantes, SSP.

0: Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat.
1: At sumairin.
0: Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
1: at sa inyo mga kapatid,
0: na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
1: at sa aking pagkukulang,
0: kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
1: na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Papuri sa Diyos sa kaitaasan at

0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa mahuhusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampan ng paglilingkod ng mga anghel at mga tao para manang-awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit ng mga lingkod mong anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang paglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasabay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
2: Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
1: Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan.
2: Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
1: Daylan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong tinutulong ay lumalakas agad ako.
2: Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
1: Daylan sa pangako mong narinig ng mga hari. Pupurihin ka na lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.
2: Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.

0: Sumainyo ang Panginoon
1: at sumainyo rin
0: ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon ang makita ni Jesus si Nathanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mandaraya." Tinanong ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay mamanikmanaog sa kinanaroonan ng anak ng tao." Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Magandang umaga po, mga kapanalig. Siguro yung iba nagtataka sa inyo, bakit ito ang ginamit nating selebrasyon? Ang tawag kasi natin dito ay votive mass. Kasi sa iba na hindi naman nagse-celebrate ng piyestang ito ngayong araw, ang gagamitin lamang nila ay yung reading for this Friday in the fifth week of Easter. Pero tayo, ang pinili kasi natin ay kapistahan ng aparisyon ni San Miguel Arcangel. Piyesta po ngayon. Kasi una po si Father Edong ay deboto rin ni San Miguel Arcangel. Ako po ay ipinanganak sa San Miguel Bulacan, ang lugar po ng aking ama, kung saan ngayong araw pong ito ay malaking kapistahan. Ito po yung piyestang Mayo, wag hong malilito. Yung pong September 29 is the Feast of St. Michael the Archangel, kasama po ang iba pang mga anghel. Pero ito pong May 8 ay piyestang Mayo dedicated to the traditional feast of the apparition of St. Michael the Archangel. Inaalala po yung kanyang papapakita sa Monte Gargano sa Italia. Ang panahon po ay 490 to 492. Ganun na po katagal. Inaalala po dito ni San Miguel Arcangel ay nagpakita sa isang kuweba na ngayon ay shrine na. At isa po ay inahalin tulad sa mga iba pang anghel na ang pawang pakay lamang na tukoy ay yung ipaglaban tayo sa ating pakikipaglaban sa iba't ibang klaseng kalaban, lalo na po pang-espiritual. Ako po ay binalad na makarating doon sa Monte Gargano sa Italy nung ako po ay nagpunta ng 2019. At naroroon nga po sa isang kuweba ang isang imahe ni San Miguel Arcangel na puting-puti. Natapak-tapak po ang demonyo na tayo po ay pinapagsanggalang. Tatlo pong bagay ang tatandaan natin sa kanya. Una po, yung kanyang shield. Ito po yung pananggalang laban sa mga kaaway. Pangalawa po ay yung kanyang espada. Ito po yung kanyang ginamit para din itarap sa mga masasama, lalo na sa demonyo. At ang kanyang pakpak na kanyang ginagamit, napakalaki po ito eh, para maaari po siyang tumungo kahit saan kung saan po siya kailangan. Si San Miguel Arcangel po ay anghel, hindi po superhero na akala lang natin. Siya po ay katuwang pa ng ibang anghel kung saan po ang kanilang po nagsisilbihan diretso ay ang Panginoong Hesukristo. Kung atin naman pong pupuntahan ang ating pagbasa ngayong araw, lalo na po sa mabuting balita, meron po tayong dapat ipamalita kung meron po tayong imamarites o ichichismis. Ito po yun na nakita natin at nakilala ang Panginoon gaya ng ginawa ni Nathanael. Sabi niya, "Rabay," o kaya, "Guro, ikaw pong anak ng Diyos, hari ng Israel." Tayo ay tinawag sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng isang alingaungaw o sabi-sabi lamang, ngunit po sa pamamagitan ng isang tinig na naglalayong magsalita sa ating mga puso. Kaya po sa ating ebanghelyo, inaanyayahan po tayo ni Jesus na tingnan ang ating sarili upang makita at maniwala sa ating kabutihan at kakayahang gumawa ng mabuti, gaya po ng pagkakilala at pagtatangin ni Jesus kay Nathanael. Kasi minsan, pag nakagawa tayo ng masama, hindi na tayo makapaniwala na tayo ay makababawi dito. Tayo po ay laging pinapabawi ng Diyos. Na bumalik kung paano ba niya tayo ginawa na tayo ay likas na mabuti. Na tayo man ay gumawa ng masama, malugmok sa kadiliman, tayo ay laging makakabawi, tayo inaanayahan. Ang nangyari po dito ay isang banal na paanyaya ng Panginoon. Lumabas po ang Diyos para hanapin at tawagin tayo. Siya po ang gumawa ng unang hakbang upang hanapin at iligtas tayo. Inihayag niya kanyang sarili at tumalapit sa atin. Hindi po siya nagtatago at lumalayo sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Pagsasabihin nga po natin, talo tayo dito eh, kasi una tayong minahal ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat tayo makasalanan, siya ang unang nagmahal sa atin. At yung ginagawa natin ay hindi para suklian yung pagmamahal na iyon, kundi iyon talaga ang ninanais niya para sa atin. Tayo nga po yung madalas na lumalayo sa Diyos. Mas matapang pa at sasabihin, Lord, huwag mo muna akong puntahan. Napakarumi ko, napakasama ko. Diyan ka muna, bahala muna ako dito sa buhay ko. Pero iba kasi ang pagkakilala natin sa ating sarili bilang tao. Panukat po ng isang taong tinitingnan natin, samantalang ang Diyos, hindi. Ang kanyang pagiging pag-a-Diyos, ang kanyang ginagamit. Kilala natin siya, kaya kailan natin siya hanapin muli. Kahit nasa antas po tayo ng buhay o estado, maaari tayong bumalik sa Diyos. Hindi na po natin kailangang magpakalinis-linis pa ng ninanais natin, kasi hindi naman po yun mangyayari. Kapag hindi na kaya, madalas doon lang tayo sa suko kasi magsusuperman ka muna. Kagaya ni Nathanael na tinawag ni Kristo, isang tunay na Israelita, ang sinasabi po nun, kagaya siya ni Jacob, walang ibang nais pagsilbihan kundi lamang ang Diyos. Wala siyang paglilingkuran bukod lamang kay Yahweh. Pagkatapos, siniyak ni Jesus kay Nathanael na makakakita siya ng higit pang hindi kapanipaniwalang mga bagay, kalwalhatian at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kagaya po ni Nathanael, ganun din po si San Miguel. Walang ibang pinaglilingkuran kundi ang Diyos, isang tunay na Arkanghel. Si San Miguel Arkanghel po ay isang napakalagang simbolo ng ating pagiging Katoliko na kadalasang ipinakikita na pinakikipaglaban tayo sa demonyo. Tunay po ba ang anghel? Tunay po. Napakarami sa ating magpapatunay sa mga karanasan sa mga anghel. Kung tunay po ang anghel, tunay po ba ang demonyo? Tunay din po. Nanonood po ba kayo ng Senate hearing o iba pang hearing sa telebisyon? Nagtatanong lang po ako ha, wala po akong ibig sabihin doon. Kasi nakikita naman natin po ang kasamaan sa paligid. That the devil prowls and is ready to take advantage of us anytime. Looking around, always looking for someone to devour. Kaya di po ba, nung nakaraang pandemic, we invoke the protection of St. Michael the Archangel na tayo ay protektahan mula sa sakit. Protektahan mula sa masama. Protektahan mula sa demonyo. Tayo kanyang pinapaglaban. Kayo po, sino ang huli ninyong ipinaglaban? Sino rin ang huli ninyong kalaban? Maari po ninyong tingnan ang inyong mga katabi kung nasaan kayo ngayon. At sabihin, demonyo, lumayo ka sa tabi ko. At maaari nyo rin sabihin na poprotektahan ka ni San Miguel Arkanghel. Kaya sa ganoon po, ay instrumento din tayo na katuwang ni San Miguel sa kanyang pagtatanod sa pagsupo ng pagkalat ng kasamaan. Dahil tayo rin po ay kawan ni Kristo. At naipakikita po natin ito sa uri ng ating pagsamba, paglilingkod, na siyang humuhubog sa ating buhay pananampalataya at buhay pamayanan. Ito po ay hindi isang pamanang debosyon lamang. Kagaya po ng pagdedebosyon natin kay San Miguel. Ito po ay mula sa karanasan ng ating pamayanan, mula sa pananampalataya bilang isang Katoliko na nagbibigay po ng natatanging pagpapahayag ng ating pananampalataya. At habang pinapanatili po natin ito, nagiging pundasyon po ito hindi lang bilang isang tradisyon, pero bilang pananampalataya natin sa ating simbahan. At gaya po ni San Miguel, nagsisilbi pong tagapag-ugnay sa ating lahat, saan man tayo naroroon, kaya marami pong deboto nito mga kapanalig. Hindi lamang po yung mga kapanalig na naririto sa Pilipinas, kundi pati mga kapanalig na sa ibang bahagi ng mundo. Matatandaan po ninyo na si Lucifer ay isang anghal din, tagapagdala ng liwanag, kaya po Lucifer, the bearer of the light. Pero nasilaw po siya sa sariling ilaw, katanyagan na ninais din niyang maging Diyos at higitin pa ang Diyos. Kaya sa huli siya ay nasa sa kadiliman, mula doon ay hindi na po siya nakaahon dahil mas pinili niya ang dilim. Yun po ang kaibahan natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamili. We were given a choice. We were not made robots na sunod-sunuran. Kaya tayo po ay binigyan ng papasya. Kaya alam po natin na tayo ay laging makakaasa na mayroong isang anghel na nakatunghay sa atin na magpoprotekta sa atin, na itutuon natin ang ating pansin doon sa mabubuti, na doon sa nagdadala ng tulay na liwanag. Marahil po ang himala na kahit ang mga mata ay walang maaaninag, lalo pa't basa ng luha, pero ang puso po ang siyang natututong makakita. At sa katahimikan po ng pagdurusa ay binubulong ng Diyos ang isang paalala na napakatingkad at naging isang napakagandang pangitain para sa atin. Ito po ang padalhan tayo ng mga makakatuwang bukod po sa mga santong ating hinihinga ng tulong at dasal. Naririyan po ang mga anghel para tayo ay protektahan. At dahil po dito, tayo ay magpapatuloy patungo po sa liwanag kung saan naroroon ang Diyos, kung saan ang Diyos mismo ang liwanag, kung saan ang Diyos ay magpoprotekta sa atin. Ganun po sa parehong paraan, naway maging tapat tayo na bigkasin ang parehong pahayag ni Natanael tungkol kay Jesus. Guro, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Nawa rin siyang pananampalataya ring buong lakas na ipinapahayag ni San Miguel Arkanghel at ibinabahagi sa atin. Mga kapanalig, makakaasa po tayo ng tulong at gabay at proteksyon sa anghel na ito. San Miguel Arkanghel, ipagsanggalang mo kami sa mga kaaway at paninilo ng demonyo. Amen.

0: Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel. Ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Ating pong panalangin sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhaya ng loob sa pangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Ating nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na nagatalnod. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang natatanging kahilingan at kagalingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon.
0: Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng lambanang ito. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
2: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, kami naghahain ng papuri sa iyong dumadalangin at sa pagpapadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo, kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo rin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit. Mga anghel at arkanghel ay di na makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal. Itinuturing nila ang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay handog para sa inyo."

Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibat ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."

Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pag-aboy ng iyong anak, kaya tinaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, mga relihiyoso, misyonero at anang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, si San Jose ang banal na esposo, si San Pablo, si San Carlo Acutis, si San Lorenzo Ruiz, na namatay dito sa daigdig ng kadugud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo
1: at sumaiyo rin.
0: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
1: Kapayapaan po sa bawat isa.

0: Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ipaglaban mo kami sa labanan. Maging banday ka namin laban.

0: Arkanghel, ipanalangin mo kami.
1: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin na napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang dalangin namin mga dinudulutan ito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
0: Amen.
1: Sumainyo ang Panginoon
0: at sumairin.
1: Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na ating misa, taglayin ninyo ang pagmamahal at kapayapaan ni Kristo.
0: Salamat sa Diyos.

0: Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipinapanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan.
1: O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
0: Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat.

0: panalangin sa pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alipin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang inyong kabutihan at sila'y magpagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
1: Amen.
0: Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
1: Amen.
0: Gawa rin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay.
1: Amen.

0: na naglalaman sa kanyang sarili na lahat ng katamisan.
1: Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamangha-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo.

0: Purihin ang Diyos.
1: Purihin ang Diyos.
0: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
1: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
0: Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
1: Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
0: Purihin ang ngalan ni Jesus.
1: Purihin ang ngalan ni Jesus.
0: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
1: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
0: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
1: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
0: Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
1: Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
0: Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw.
1: Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw.
0: Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
1: Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
0: Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa kanya.
1: Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa kanya.
0: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit.
1: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit.
0: Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
1: Purihin ang ni Maria, Berhen at Ina.
0: Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo.
1: Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo.
0: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
1: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.

0: Muli po maraming salamat po kay Reverend Father Edward Dantes SSP sa kanyang pangunas sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na naganyaya sa inyong makinig sa ating pilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa karagdagang balita at impormasyon. At higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangin po natin ang misa mamayang alas 6 ng umaga na pangunahan ni Reverend Father Arnel Calata Jr. Muli, maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na si Brother Daniel, gayon din sa Veritas Technical Department, Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama sina Binibining Rene Jose, Alimin Nahe, Homer Veray at Jeffrey Austria. Antabayan po natin ang pagpapatuloy ng Healing Touch sa Veritas kasama muli si Reverend Father Edward Dantes, SSP. Ako naman po ang iyong kapanalig, Brother CJ Reta, na bumabati ng isang mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.
2: Healing Mass sa Veritas was brought to you by JRS Express.
3: Kapanalig, ugaliin makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV

0: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
4: Daddy, nasira yung bike ko.
5: Tara anak, ayusin natin.
4: Mami, napunit yung shirt ko.
6: Sige anak, tara ayusin natin.
4: Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko.
5: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
6: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin.
4: Daddy, mag-aaway po ba kayo ni Mami?
5: Oo anak.
6: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
4: Daddy, Mami, tara ayusin natin.
3: Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaari niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata. Gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846, at nangimpilang ito.
7: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin, sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagkadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
8: Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angelie Claza po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo! Opo, Kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari ka makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
9: Happy Mother's Day!
3: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa akin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
6: Ma, Mahal na mahal kita.
10: Mami, salamat sa lahat.
4: I love you, Nanay.
10: Happy Mother's Day, Mama.
3: Umaligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga panali, Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Ngayon po ay Biyernes, 8 ng Mayo 2026.